0: umatake ang rheumat arthritis.
1: Oh! Eh, paano rin naman agad yan? Dahil walang aw sa paw!
2: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
3: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
0: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
4: For better life!
5: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
2: Uy pare, ikaw man day na, malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
5: Unsa man ang dividendo mare?
2: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
5: Mao ba mare? Papila ko anabi?
2: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
5: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
2: Pwede kay kang makahulam pre, oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
5: Mao ba mare? Kanindot good.
2: Nindot jud kayo pre, og naapagid sila'y KD Savings pre nga inadlawan nimong hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
5: Mao ba mare? Salamat ha, kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
2: Sige pre, way sa payan.
6: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
7: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa
10: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
11: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guban pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
13: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
14: More water, more life.
15: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center. Makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo o mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras di wayad radio sa katawan ala susod di siete.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasat Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCC TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 TYNC Lion FM sa Tubigon.
1: Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD. Inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser.

0: जैसे गीता नो घूमी बननी आप गाना मोहन तो ये उबर टिक्का ना हो अंत नशा जिसे बातों से किन्हों और ये मोल अपिकोन और नहीं तो कोई तो ना
1: किन्हीं से आलें दो इडोरांग फ्रेंड मो फॉरएवर बस्ता बलिता DYRD अंग कसलीगन सा बलिता
2: DYRD. Okay, selamat alin semua ang report mga kaeksunan naglingkod in town ang mga estudyante uban sa iyang mura o iyang hinigugma to ha. Yab dunia ba. Unya na ay laki ga helmet misod unya man istorya gamay lalis gamay bukbuk da yon ha. Murag lo gamay man tong estudyante daw lope go barog to ha. Na lisod pun sumbagon tong iyang kontak ga helmet man ha. Pero ang security guard ganas likod sa nanumbag oy mura ra og am-am ra por bida daw. Security guard ato mahimo mo pataliwa gud mo diretso gyud kuan bitaron yun niya tong kuan ha mahimo jang ijang paliton tong away siya himo mo ha ija ha guna di ba gitrain pa ni security guard og martial arts daw ha apil man sila ang trabaho ng martial arts daw ba ang mo kuan security guard nga di kay ba ang mga mot por bida lisod gayron mga kaigsunan ha. Okay, ato ko nung suwayan mga kaigsunan o isigoto kung saan yung papel ng security guard. Ha? Kay, kato nakita na to nga ang security guard na radyos loyo. Ha? Mura raga am-am rasa ko. Madlok siya mo. Isa ang itong giya ba? Giya, nasan lagi? Judo na niya itong kan. Kay mao may agresibo, di ba? May gani kay dawe, na ay uyab ga taliwa-taliwa do. Kay, ha? Murag madritsuhan, looy po itong gisumbag. Gamay mo to, ha? Murag gamay, no? Di siya kasugako na itong iyong kunta. Helmet pa yun. Porbida. Unya, kita yun. Ang mata sa security guard. Naa yun. Nakita. Mga kaeksunan. Unsa sa role ni ini. Niya uban na ito. Karagbuntaga ang presidente sa Bohol. Padpaw Bohol President mga kaeksunan. Si Retired Army General Joseph Sibilia. Sir Joseph, may buntag. Welcome sa itong tulumanon niyo ng alagad.
3: May buntag. Musta? Tapi ang mga sugi mong ipaminaw niya sa DYRD.
2: Salamat kayo, Sir Joseph, nga ni Akas atong tulungan nun karon. Kuan lang ka naman uga panahon, kabahe ni ining isyo. Ambut uga na-appraise ba ka aning kita, bang tingali po ka ni social media. Ang na ay usaka lalaking misood sa McDonald's, lalis gamay sa usaka laing customer. Kuman, sinuntukay dayon ang security guard nga nagakita muraman og wa moy nahimo Sir Joseph unsa man gyud papel sa security guard Sir Joseph.
3: Role duty sa mga security guard.
2: Tempa kay Sir Joseph kini hinay ang imong kuan Sir Joseph gamaya. Okay.
3: Kana
2: sige go ahead sir.
3: Ang role god o main to protect lives and property and in the area around the responsibility. Kaya responsibility. Kasi nga o ma-arik sa medal. At in the area of responsibility, siya ginagal to protect lives and property.
2: Ipadool, Sir Joseph, ipadool ko no gamay ang imuhang cellphone o telepono, Sir Joseph. Kay mura o dili pa kayo na to, kayo maklaro ang imuhang pamahayag. Okay, kana ko no, sir?
3: Okay ba?
2: O, kana, murag maklaro-klaro na, sir. Okay.
3: Hello.
2: O, kana, sir?
3: Okay, sir. Kana ko, I'm going to make mga quick life.
2: So yan, tawag balik mga kaigsunan kay Muraga. Di gyud nato maklaro ang pamahayag no ni Sir Joseph. O ga istorya pa ni sila una do no, pero galingkod ning biktima nagtindog ning silbing kaning agresibo kaayo. Unya ga sinilas ga short pants o ga pang basketball ning short pants no? Pero ga helmet ha. Moro ga sa asoy sa biktima mura ning bahin ni og nasuko bahin og vertikan no o bahin sa motor no. Oh, tungod niya ni bakahang overtake basin o unsay nga nakapikon aning tawhana mga kaigsuunan ah. Igo dayo no. Mayo man mo purma ning kuan no. Kani mayo mo purma. Yes, sir Joseph. Okay.

0: Hello?
1: Hello, hello,
0: Kana, loud and clear, loud and clear, Sir Joseph. Okay. Nangutana tani mo, unsag yung papel, aning security guard nga mura magwai, nahimo itong sinuntukay sud mismo sa McDonald's?
1: Kana, principal role or duty to my partner, specific lives, Target ang angay ng sabang kung prevent any incident and what is in the topic in the area of responsibility. Darum,
0: Okay, Sir Joseph, na ba kay laing linya pa anang imuhang panimalay, Sir Joseph, kay mo yatong swag tawag
1: kayo? Tawarap ako.
0: Kay murag yun og challenging kayo ang ato ang signal?
1: Ako ko sa alalo.
0: Okay. Mukusog siya na murag mawa doon, no? Ha? Oh. 32 minuto sumang nakalabay ang alas 8 mga kaigsuunan. Oh, nailhan na ba ning gasunto kanin? Taga Maribuhok, ha? Taga Maribuhok, ha? Mga kaigsuunan. Oh, Kamao manumbag, kamao po mo purma. Nga helmet, lisod kayo mabawasan. Pero mas mako pa yun siya belt kumpara aning estudyante. Pero yung sukol na yung estudyante, no? Yung sukol. Dapat unta, gihawiran to si security guard. Kaya siya lakaw niya. Kay padakop, unta dito to polis. Tawag dito to polis to. Dapat to ipapick up dayo, no? Kay una, gakaon na tong lalaki. Dapat sa iyang hinigugma. Na niabot ning usa gisunod human dayong sita dayog istorya dayon ba pasingit dayog istorya gitindog ha nya makasinabot murag na pikon dili putong galingkod ni action og tindog kay murabag mo ni una og hanat nguneng galingkod ha pag action og hunat mga kaigsunan berahan pa diretso kay mako ning gasumbag onya nakapurma pod kay gitindog man. Nagalingkod ang akuhan. Wa tili itong magdahom itong galingkod o gason. Tukon siya ni. Murag, initay tili sa istorya. Murag bahin to o kanabang singit-singit diha sa istorya sa kadalanan mga kaigsunan. Tungod ni Ana, nagkapikunay. No? Napikon itong akuhan. Nanumbag. Mura pa silag mga higala kay istorya pagtarong. Istorya pagtarong. Pakita ay pa sila silahang mga cellphone kung sa naa dito ha unya karon unsa pagka unsa mga kaigsoonan nga may kalit man o kuan ha kay tungod kay kaning lalaki nga muraga kaning lalaki nga galingkod mura tilig na suya na kaduguyan sa istorya atong gatindog ni hunat sa jag aksyog ni aksyog tindog kay mo makiga sinong bagay birahan pa diretso kaya wa pa to muhunat tili tong galingkod nga estudyante dili tili tuma puruhan mga kaigsoonan. Isog po itong kuan. Isog po itong estudyante. Pero sige mo pong hawid itong iyang uyab. Wa kapurma. Wa kapurma. Kaya o gibuhian pa ito niya. Binukbukay itong taman-taman. Katong uyaba po mo po ito'y nakaingon. Hawid-hawid man siya do. Dili maotong inana. Dili ni mong imuhang pares mo ihawiran. Imuhang protektahan o isa mang hawiran kay aron dili pasukulon ade pabor sa nga tanan ang kontra nga durog panuntok ha igo na hinoon basta na dili hawiran ang kontra mo oy tanawon og unsay lihok isa yan ato inana mo nang natural man nga epic todo basta dunay mga ingon na imo mang yung hawiran no peligro man hinoon ang hawiran ha peligro man ikaw mahinoy di makapurma na do ha. Hawir-hawiran tong bukto niya imbes nga musumbag na tong estudyante, hawiran magbukton sa uya bawa kay igo do. Ya ang sikyo pod nga nasa luyo atong ga suntok, wa puy nahimo. Di pareha ning sikyo na to, di berde do ga. Ah, si tahon gadayon, ha? Oh, nay kasabi tong nay parong kong parking daw. Nay motor nga ni kuros na ho ba, hapit ma banggae. Agi sita dayon sa security guard. Ayo pag kuros-kuros kay basin og ganman ka. Basin og nay scenario ba? Basin og kuan. Apadong lamang sino bagay kay palagman ag motor nga ni sita ni kalit og cut in ba? Ingon niyo, isog mo itong, kung ano, motorista. Ha? Di ingon na yung gasan. Bagap! Mga na security guard. Adi, ili pala kang say. Security guard itong McDo. Ha? Ha? Juduhon yun na ni mo. Kinsa itong agresibo kayo. Mo, kung na yung nga. Ha? Train ka anak nga mo. Kung ano, pero may laki manumbag po itong kung ano. Murag po. Ha? Puro. Nakapuro experienciado sinong tukay dalitong mo. Ha? Oh, so tanan to yang kumo. Unya pag asog tindog sa kontra, puro mapo siya murag boxidor puro ba mura bag. Ha? Ala sige. Oh, mo nang ang dili aron likayan nang away mga kaigsoonan, ha? Di kita manggilalis bahin na nang kuan, ha? Oh, kailan magpasensya hay ta, bahin na nang anang kasat ka dan, no? Kay wa ta kay ba uban ang gidag armas unsao na lang, ha? Oh, makainit mo nang manggidag armas mo nang adyan no pagdag armas mangguan mo kay makainit na ha magsalig man kag isog mo kasdan kay na kay armas ha mahinayak oroy ka ha di da kong problema ha sige lang basta kay naskar sada na apil lang na karong panahon na basta askar sada por problema gyud kay na apay daghang mga driver nga wa jamo po alam sa road courtesy ha na yung mga motorsiklo nga por bida daw ha mo overtake sa wala, overtake sa tuo. Uban pa, ha? Ninya mag-ikis-ikis pagdan, pag-inidayban. Napay uban magduwa-duwa nga isang at ng ilahang tiil sa laing motorsiklo, ha? Munay uban mag-istorya sa ang daan, ha? Makasungot mo na sa ga, sunod. Labi na ugras hour, na ay ga, banjing-banjing, ragpadagan, bilaw, ha? Oh, basta hinay kag dagan, ara ra jud ka pud sa daplen, dili ka hinay ka magpataliwa puga. Ah, kinapungutan na sa gasunod nga gadali. Ah, oh hinay kag dagan, aturo ka pa daplen. Ah, dili ka magpatunga. Ah, kay makasuya gyud na kaayo sa ato ang mga motorista. Yes, Sir Joseph, murag challenging kay itong signal rong adlaw, Sir Joseph ba.
2: Oh. Palagi video. Ang stable ang signal diri sa mong lugar tips.
0: Okay. Sir Joseph, di ba ang mga security guards, they are trained bahin og martial arts kay aron magkinaunsa dunay mga sumbagay-sumbagay kay bao pud sila mo timpla og unsaon nila pag pagpahunong ang mao nga kagubot, Sir Joseph.
2: Oh, bitaw tips. That's why karong panahon tong as of now, wa tay depende na sa kliyente o sa guardia mismo, no? To train sa marsa self defense importante na tips
0: tinuod oh
2: importante and so
0: di ba apil na di ba kinahanglanon gyud na Sir Joseph apil man na tingali sa mga requirements for you to become apil a security na, guard no
2: apil na pero sa training ako sa training school wag na emphasize kayo pay ka emphasize kay mo additional mo po sila bayad in town muna nga, atong iya-iya yung training na to, sila-sila lang. Of course, doon ay mga kliyente o mga agency requiring din to train sa self-defense, special training.
0: Dapat yun na siya i-require, no? Yeah. Kaya umunta kayo ba sa mga sitwasyon? Kaya pusil rin itong saligan kanunay na may panahon nga dili gamito na. Kana bang... katurang
2: oh alisod ang armas steps sa importante na that's why kami diri nag-isa among sa among agency og special training about dili po da depende kung required sa client no labi na daghang mga customers nga mo sold sa kliyente required yun na kasamong training
0: unsaon pag kuan unsaon pag judo anang mga agresibo kayo nga nay mga epektibo bitong lihok nga imuhang kubtan nga malak dayon nimo Sir Joseph
2: yes mga situations nga natin, no? Importante kayo. Tungod kay kulang ang training, usually ang guard grade mo, even muli kayo ba? Muli kayo sa mga insidente nga pariwana. And then also, siguro may some legal problems, personal problems, labi na kung ang ato lang niya, tips na may mga agency nga may lisensya, wapoy lisensya ang gwadya, ilang armas kikuptan, wapoy lisensya, muna nga maglikay na lang.
0: Likay-likay, no? Pero dili ba din na siya requirement, Sir Joseph, nga kinahanglan appeal sa himuon sa usa ka security agency ang mandatory training on basic lang sa pagpacify martial arts gamay o unsaon pag neutralize, no, sa mga agresibong tao nga musud sa mga establishment. Not necessary.
2: Appeal din na tips sa right now training center nga diri sa Bohol kay nawa naman tong kang sa Nico, no? So kung self-training nila sila, kanya-kanya ba ang training sa mga gwardiya? It's up to the security agency to conduct on self-defense or unarmed martial arts.
0: So dili mandatory. It's up man. It's up. Kung discretion lang di. Dili na mandatory yun sa gobyerno.
2: Dili. Walang. Doon ay gamay nga tapaw lang. Kay more sa more yun da sabi na consent sa ilang kliyente, ana dila ikan may. Doon na may mga written policy ang kliyente yung sa kinanas.
0: Bisa na lang pagkuan ba? So, na paglak ba? Paghawid na kamot nga epektibo bitaw nga di kalihok ng tao murag naya pisuo
2: na. Muna kay kay kanigong armas, wa kay sa unarmed combat. Puri sa kapagamit sa armas when comes to worst, no? Alisod kayo armas magamit. Kung tanaw nila nga kuan, magkapatay sila, alisod kayo. Muna maglikay yun, maglikay ang guard. Supposed to be doon ay reaction ba? Doon ay reaction nung ta training. Muna kuwan sa training sa security profession, kaya ng reaction ba? Kung sa ibuhaton, kung ay palitan na action ng dunggab, bomb threats, sa kaning kan threats karon pa karon daghan kayo kay doon ay mga terrorists, drug related, mga criminal o mga disgruntled employees, wata kay ba magubot ya sa Brisbane. Kung ay angay bantayan sa dili lang mga gwadya, mga sa mga management sa mga kumpanya.
0: Okay.
2: Kay importante.
0: Kay katong hitabo karon ang bag-o da sa McDonald's. Gwardiya kay murag wa kay bag sa iyang buhaton, murag ra sunod-sunod siya sa luyo itong silbing ni attack. Wasa kay bag sa buhaton sa unya pag judo ning tawhana aron ni neutralize.
2: Ang gagi in neutralize na ang gagi sila unta dili mo evade. Mo tabang. Mo tabang sa kanya mo pugong good to prevent the incident.
0: Ang uban galian ni mga sekretaryad liugon diretso ka ron jud ka kuan ha kwelihan mo ka gujuron ka sa daplin pagawason ka sa kuan ha na mismo sa sud ha unya ang
2: wa mo insist sud mismo sa sud mismo sa lugar
0: nas dining area gyud na so na gyud gakaon ang
2: isomba ka
0: kuyaw dapat ang sekretaryad to luksuhan niya to bakwa juduho niya tong dawhana pag
2: tama. Tama, Tebs, you're right. So, importante na, Tebs, in fact, maka-meeting ako kaya ako may ikon sa Padfather, kung doon ay, ang mga establishment must require to train in unarmed self-defense.
0: Kani po, nanubag, kuwan rin po kayo, isog rin po kayo, kasi nahibaw saan, nasa sud sa establishment, ha? Mura ba, okay, entitled na po kayo ng tawhana ba? Pero ang security guard, ha?
2: So, tips, no? Aside from, nag-evade na siguro, nag-evade kay Hadlock siguro, wakay ba on sa buhato niya, kay why kabagagan sa self-defense,
0: Ang
2: combat. Kaning, confront yun, na may armas gano'ng gwardiya, delikado nga magamit niya, no? Katulad yung mga bato niya, to manage, na badlungon niya ba? Yang puhipo yun. Yeah. To redirect the anger or mga liok sa mga naggubot ya, naggubot yung mga tao.
0: Ikaduha, doon na siya potential nga kaso itong maong kanang may attack. So dapat gihawiran to sa security guard. Dito pala ko niya itong iturn over sa police.
2: Supposed to be. Oh. Kaya, in fact, he can, kita tanan, not only can make citizens arrest.
0: Mm.
2: And then it turn over sa police.
0: Oh. Kay kung ano ito, unsang kasuha ka na, no? Alarming scandal or unsa ba na kanang unsa posible nga kaso ang nasud sa dining area.
2: Supposed to be.
0: Nangita kay, kagsama.
2: Ang akong ka na. Kasi ang akong kang yun, na daagi naman namang ka na, kanang guwadya yun or somebody in the establishment na agoy mga emergency numbers nga reporta nila. Oh. Police, barangay, hospital bar in case of medical emergency, fire.
0: Mm.
2: Kay, kung ano nga, kabuhang maka, kung sa'yo itawagon, pag-inanan, lugar na di man dapat mahitabon at
0: doora ni kaayos police labag yon.
2: Oh, doora kaayos. So, you have to report to the police.
0: Nakadagan pa man ang maong kuhan, no? Nakasibat pa, no? Doora man ang po ni kaayos.
2: Ano yung mga... Ang ito report sa police, or somebody, designated by the company or by the establishment to call the police.
0: Mm. Dapat punta, no?
2: O barangay. Mga importante kay tips nga, mga kuhan na to, mga negosyante sa ilang kumpanya naago na emergency numbers, police, hospital, barangay, unsa diha, in case of fire, na numbers ba?
0: So kaning among panghitabo sa Joseph tingali as president of PAUD-PAW, matuki ni mga butanga, at least dunay reorientation na redirection sa mga atuang mga security guards kay basig doon na pa incidente, no?
2: Okay, so with the help of the Philippine National Police, I will write all musulat ko test, no, nga possible we have to require guards to train self defense or combat.
0: Unya tingali magbitbit ba na sila og kanang mga kuan pusas? Are they allowed to kuan magda og pusas?
2: Na required na dunay pusas.
0: Dapat yun unta kay aron na pusas sa mga dunong tao nga may atake aron na huwag ipa-pick up og police.
2: They supposed to be i-hold yun to niya.
0: Oh, ang agri-party, dili lang gisumbag ang establishment mismo. Kay naghatag siya og kasamok mga customer na ngawa o ruban pa.
2: Kuya na, muna importante nga angay bantayan sa mga establishments, no? Dililang kwadya nga, doon na gusto tayo mga immediate action.
0: Oh.
2: Kung pwede ka na tips, doon na sa rehearsal tips, no?
0: Oh.
2: Ang kumpanya, whether a bank or restaurant, eskwilahan, doon na sila periodic rehearsals na pangitabo ba? Magubot, magpinusilay, madinunggabay.
0: Hmm.
2: Doon ay bomb threats, aron masayod ang mga empleyado, not only the guards.
0: Sir Joseph, allowed ba ang security guard magbit-bit, ang kanang bitaw pakurintihan ka aron na ma-neutralize ka?
2: Medyo wako ka, iba o ana, wana, not allowed. Kanilang siguro, kanang pusas, medyo required na, no?
0: Mm. Kanang bitaw na usay tawag na electric nga kuan nga muraga, i-neutralize ka, pakurintihan ka datso na yung mga gadget nga ingon ana kay tili makatabang na katong mga wild na yung kayo, pakurintihan ra ka aron ka ma ano ma-neutralize
2: og di mangita ko kang meda dunay mga disease sa social kay possible gyud ma-control gyud ma-prevent ang incident or emergency.
0: Dapat yun, no, kay lisod og magdaghan na ingon ana muraga magbisikin sa nalaman, musod o establishment dyan, manumbag ang sod. Magkaon ka sa usa ka restaurant, kaya relax-relax ka, dyan, nalaman, mudong rin mo, manumbag, talisuda po na kayo, Sir Joseph, ha?
2: paminan ako tips, no? Kitan tanang mga kitan tanang yun ba supposed to train self defense mga babae, mga bata, aron may bota. Dawala mo yung mga training na tuwanan kay mga bata karon, nakuha naman sa mga cellphones and other kwan. Importante kayo na, Debs.
0: Sir Joseph, salamat kayo ha, sa imuhang panahon karon o hinaot po sa imong intervention. At least ma-upgrade gamay na to, no, ang kalidad sa itong mga security guards and doon na sila basic skills on how to respond to a situation. Salamat
2: sige,
0: kayo.
2: Sige, masuwat ko sa PNP Susya about it.
0: Okay.
2: In fact, nang hambog gani ko tips nga mga kagwaja, not only multipliers, but armed forces reservists.
0: Sino, Sir Joseph, salamat kayo.
2: Sige, tips.
0: Thank you so much. Mayang buntag ka
2: mo. Thank you.
3: DYRD, nag-unas sa mga balita.
0: Retired Army General mga kaigsunan Joseph Sevilla, mga igsuon ang presidente sabni sa mga operators, mga agencies, no, sa mga security guards, mga kaigsuonan, no. Katong panghitabo, somehow nagtan-aw nato nga murag way abilidad ang security guard, no. O nalibog sa kung saon niya pagresponde, no. Igor murag mo sa gamay-may do, murag ordinary citizen siya nga murag huwap-huwap sa kamot atong kuan, no. Dapat tibaw ka, asa ka mo posisyon sa mga gagalingon, mapatunga ba ka? Imo bang juduhon tong ga-atake kay naragas lugod, pwede niyang signiton tong kamot ato. Ha? Na may kamauan ato, signiton ng kamot nga ilak da yun, ikakalihok. Ha? Pusasan da yun, kay public disturbance ang gihimo mga kaigsunan. Ha? Kay makasuhan da yun, no? Aron, doura kay pulis, no? Muro ang guard ato wa na ibaw ibuhaton ni ani hunahuna ti si guard mo tay kamo man manumbag ning tawana mo lupig mo ko ani ako sumbagon ha kay kamo od tinuod manumbag no? Pero di gyud magpulupig ang security guard ha kung technique ha mura bag special weapons and tactics so mura bag ana ba kun kay di man daugon sa gidakon pud daugon na sa tactic ug technique ha unsaon pag neutralize mga kaigsuonan ay kamot ana nga murag lusion ana ha imuha ba nga sipaon ang tiro matumba ni neutralize na ha imuha bang liugon ha ang baka nimo liugon nimo ha kay aron na ma-neutralize ayo sigsamok din ang among establishment gusto mong sumagay to mos karsada ayo mo ani ha biraho nimo pa padaw sa gawas ha kay sumagay din yung gusto are mo rin gawas nga ani mo sod. Biin mo nga liugon nun ta, ha? Biraho ni mo dito sa gawas, pero alanganin tilipog security guard nyo, dito kay bawa mga mot, mga kaigsunan. Nahala, sige, tanawan nyo na, ha? Mga security agencies, ha? Nga kinahanglan nga na-skills gamay po na nga to ang mga security guards. Dapat doon ay pusas nga kubtan. Kaya ron, diretso, butang sa kamot ba? Pang, lock na yun, ha? Oo. Inana kay liman kag nanumbag suod sa imuhang dining area unsa pa may imuha din na kinaklaruhan nga supak nga nas balaod ha ha oh public disturbance unsa pa kasuha na mga kaigsuonan ha suod na guna na suod mismo dapat ambakan nato sa security guard ha juduhon dayon ha ay naunsa ka nganong hinggara man kang panumbag aning sod gusto di kag sunimbagay to sa gawas ana on to opo bida lagi ay noon ana nang puta mo action to basta na yung mga insidente daw ha ina na man ta sunod-sunod puntas pangitabo ha labi na tanaw ni mga security guard zone ha martial arts gamay o judo kanang pag judo saon pag neutralize nang dakong lawas gamay nga tao ang neutralize unsaon na ha ang uban na daw itlugon na daw ha. Hindi ka kalihok sakit pag itlog mo ya. Ano no, ha? Aron yung di ka kalihok, ha? Okay. Muna yung mga panghitabo, mga kaigsunan. May na lang to kasi nung bagay ra, dili pinusilay kaigsunan. Hadlok nagpinusilay. Muna nalabatag na bangag na ta, kadungugan ng balitag, pinusilay mga kaigsunan. Ha? Hinaot unta nga mahunong ng mga violenting panghitabo. Dinis ato ang dakbayan, dinis ang lalawigan, dinis itong nasud nga Pilipino mga igsoon. Nagbitbit sa itong oras, 55 minutos sa manakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Sa itong pagpadayon mga kaigsoonan, pagbidang trailing ni kayo mga higala. Ha? Sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, may tambong o may tingog. Mitingog kagahapon mga kaigsunan dito sa Senate Impeachment Court ang mga retiradong maestrado sa Korte Suprema, mga retired chief justices, mga kaigsunan o associate justice. Ang misulti sila kung unsa ilahang mga huna-huna, kabahin o anang threshold. Kabahin o kinsa gyud ang mo pila ka buok gyud ang angay ang mga kaigsuunan nga mo konbikto sa usa ka impeachable official. Kung sa'yo sakto ang interpretasyon anang two-thirds mga kaigsuunan nga mubutar for conviction nga mo'y gikinahanglan. This is size ba or not necessarily 16? Muna ang ilahang gipang isigutan kagahapon. Ang tulo ka mga retirado mga kaigsuunan nga mga chief justices sa sila si Hilario Davide Jr., Artemio Panganiban o Renato Puno, miingon nga ang 16 kabuto nga kasamtangang gikinahanglan aron makumbikto si Vice Presidenta Sara Duterte, dili kinahanglan nga permanente o dili mausab. Apan ang retiradong Associate Justice sa Korte Suprema nga si Adolfo Ascuna, mi-insister mga kaigsuunan nga tanang 24 ka senador ang ngayon i-appeal sa pagkwinta sa two-thirds nga buto nga gikinahanglan sa konstitusyon. But ipasabot, si Ascuna mingon, this is size good. Ang tulo ka mga retired chief justices si Davide, Panganiban ug Puno, dili kinahanglan nga this is size. Oh, ala mga sano, nahibaw mi nga nakatutok pun mo nining maong mga panghitabo karon, alamdagan ba mo sa maong gipanulte sa mga retiradong maestrado sa Korte Suprema? Oh, makonbinsi ka ang mga senator judges sa mga pamahayag mga kaigsunan nila ni Davide, Panganiban, Puno o Ascuna. Kamu, nakonbinsi ba pun mo? Ato nang isgutan, inigbalik na to mga sano. Humanin ang pipila ka pahinomdom. Standby.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Reactivate. Let's move, let's groove.
2: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
1: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
2: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
3: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
2: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
1: Go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
2: Quality of care is our top priority.
3: Go Reactivate.
4: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
5: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
4: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
5: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Kumaduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa GXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talukto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
10: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
11: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you, MX3! Diri ko bilib!
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na klima. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura og ugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
7: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
8: Kinsay ngalan na to, sir? Paul Mercado, diyan ni sir. Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500? O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula, sir. Sustown. Naayo ko. May review. DTX500, ragi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
9: DTX500. Mabalisa mga butika.

0: random, verified drinking water. Life together.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: kung tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
8: The Generics Pharmacy.
7: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan ng Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
8: Para pagpagaling ng Pilipinas.
9: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
11: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livil Damontemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old. Proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, bilib.

0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Balik tas ta itong dulamanon ninyong alagad. Garong adlaw mga kaigsonan. Una si minuto sa manakalabay ang alas 9. May buntag ni Father Lionel Grado. Oy, congratulations. Depo sa kong kababayan, Stacy Kabantingan. Oh, opening siyang bagong halo-halo bar. Karon Stacy's halo-halo. Diha sa Aldea Veranda. Ugma ni adlaw September 18, 2026, alas 10, no? At bang ng Plaza Rizal daw, bago bitong lagmi na kaya ng mga commercial. So si kanang Tagaluway nga sikat kayo nga Stacy's halo-halo. Ikaduha na yung brand sa Rizal Bilaran mag-opening ugma. Ato ta? Ha? Oh, last Jesus, ha? Oh. Ako kang librehon. Ato ta, ha? Oh, Cyrus de Bayros. Ha? Oh, ugma din ni, ha? So, naamay gi pada marag invitation dire, ha? Adto ta dia sa si tawag na Aldea Veranda ba na daw ay mabunay tawag na, ha? Oh, lami po na kay overlooking ang plaza ang kalsada daw, ha? Oh, kaya ginindot nila. Ah, okay, so congratulations kababayan, ha? Stacy, sa imuhang bag-o na pud nga Stacy's halo-halo, ha? Ug mga adlaw ang opening mga kaigsoonan diha at bang sa Plaza Rizal, ha? Ang Aldea Veranda. 12 minuto sa man nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Doon na sa tay caller ato sa ninyo dawaton karong buntaga. Okay, sa line 1. Hello, may buntag.
2: Oy, may buntag, bais.
1: Sir, may buntag. Ah, nagmonitor yung tingali ka kagahapon
2: ba? Ah, oo, bais. Ah, ho, yun yung agwantahan o monitor, bais.
1: Oo. So, may imuha mga panahon, madok.
2: Sa opat ka, Juan, bais. Amit security. Ang panahon, ah, ang kinainsaktuhan jod si Ascona.
1: Ah, si Ascona.
2: Si Ascona.
1: Ang tulo dili insakto si Ascona.
2: Pero ang punto po sa tulo bais mo sibo mangyapon sa Ascona bais.
1: Musibo. Oh.
2: Musibo ni inigsipong musibo gyapon kay ngan man bais. Ang katong tulo ang ilang kon ang gipasabot sa mga premiers 2/3 jud sa tanang mga membro. Dapat gibutang unta nila daan nga 16 jud.
1: Tinuod.
2: Ah, oh, kay mano mga fraction mo nimo. Nga naa may pwede nga whole number ug mao na yung tujo.
1: Correct.
2: So kay ang 24 man ang members, ang 2/3 16 unta ibutang.
1: Ergo dili yun tili 16, not necessarily.
2: Dili kinahanglan bias. Nga, this is size, Jod. Kaya nga, no, na may...
1: Two-thirds.
2: Two-thirds of all the members of the Senate.
1: Tinood.
2: Og member, gani, bais, pasabot na nga buhi pa ng tahwana.
1: Lisuri.
2: Or wa mo resign.
1: Correct.
2: Or wa palagputa. Kaya tolo raman ka chances nga di na mamembro ng senador o congressman. Kana raman matigbak.
1: Matigbak.
2: Kanang mo resign.
1: Mo resign or
2: pahawaon. Kanang ibalibag.
1: Pahawaon.
2: Pahawaon kay dako katsuksa. So kung what na, kung example, anari kita sa example na.
1: Example na yun.
2: Kung sa 24 ka membro sa Senate, natigbak tong tulo. Karong buwan na kintay.
1: Okay.
2: Di, 21 na yun habilin ng membro kay... Di na ma-membro to na tigbak na.
1: Okay, basig na dinggi dai kay na.
2: Dinggi dai. Impas si kwate.
1: Impas.
2: De 21 na lang ang membro. So 14 ang kinahanglan.
1: So kato mo toy all the members to.
2: Mount all the members naman itong 21 kay 21 na naman sila.
1: So kining pag sibat ni Bato, pag piriso anang duha, pag sibat ni Loren, dili pa na makonsider sila nga kuan. Sa imong tanaw, angay pa na sila ipon.
2: Angay gina sila ng ipon, bias kay wa pa man sila batigbak. Wa pa po di expel.
1: Wa po.
2: Wa pa po mo resign.
1: Wa pa po mo resign.
2: So membro pa jud sila. So counted na sila, bias. So mao na diha nga 24 jud gihapon ang bases.
1: Okay.
2: 24 gihapon ang membro karon.
1: Okay.
2: So this is size jud ang 2/3. Kutong sakto ka jud tong kas ko na. Okay, dagan-dagan gud gyapon ang 2/3
1: dagan ang, okay.
2: Ang ilang puno o ilang paniganiban kay nganong man himo ang whole number? Di man mahimo ang whole number. Kaya butang to 16 yun butang sa konstitusyon. Oro batigbak tong upat.
1: Okay.
2: So, kinalisura na.
1: Sold out na taan ang idea ha nga. All the members is not necessarily 24.
2: Dili.
1: It could lower, depende sa...
2: it could be lower than 24. Tungod lagi itong tulo ka instances na dili na mamembro ang usa ka senador.
1: So ang debatihan ani Ron, dili na isgot og 16.
2: Dili na.
1: Ang debatihan ani karon, angay ba iphon?

0: That is correct.
1: Sa all members, ang Bato de la Rosa nga nagtago-tago, ang duha nga gipiriso og si Leron Legarda nga gapatambal pa dito sa
0: Oh, that's correct. At ano nila, nila examinon kung unsa na nila pagpalusot kay membro po nito sila. Membro po nito sila. Pero yung anay mga advice, ang natabuan na, bisa kung saan ito balik-balik analyze, guys, kinigong atong mga senador sa laktad ng pagkasulti, sobra rin ka politiko, guys.
1: Oh?
0: Sobra ka politiko. Ano man?
1: Unsa may taksanan sa giingon ni mong sobra?
0: When dapat, can we, when dapat, can we say? Dapat, wala sila mag-imbitar atong mga amit security. Ah. Ano mong imbitar pa man sila.
1: Ah.
0: Nga, bisag, yano nga, lungsuranon makahiba man mo interpret anang konstitusyon. Para anang mga totals of all the members.
1: Oh.
0: Dali rin na sabton. Pero mano nga ning venture man sila nga mo imbitar tungod na by sa ilang pagkasubra ka politiko.
1: Oh.
0: Kay nga naman, ila bang gihahimong hanig ang mga opinion sa mga justices aron nga sipte kanunay sila whichever way it goes.
1: Sobra ka pagkasigurista.
0: Sobra ka sigurista. Kaya kanag yung unsa ko ang padili, manginlabot sud ba?
1: Kung una unsa magili ilang desisyon, at kanang desisyon na at least ang mga tao na kondisyon na nga sibo-sibo sila sa mga huna-huna sa mga
0: Supreme Court. Kaya may igor naman na sila nga, mao man to ang pahayag sa mga mahistrado nga mga magigiting. Nga nga nung ato mga asupakon nga kato sila mga tao na mga probe naman to nga people with the best legal minds. O de, sipte ka na sila. Whichever way mabutar sila, ilang ipahid ka na atong amit security.
1: Okay, ila lang gihapinandaan ang ilahang
0: gihapinandaan mga ako ang pod bias ka ng kuhan pod ba astute pod na sila yung gihapon.
1: Na ipagka wise pod ha,
0: wise pod ba ka ng giunahan lang nila og sa kuhan pa bias gadako pa ni og ka ng manandap di alibhata na alibhataan bias ba,
1: which is logical man pod kay wago logical man pod. Kaya nga, wago na yung mga background sila tanan na pilara abogado nila ana.
0: That is correct.
1: Logical man po nga maminaw ta kung sa una-una sa
0: pero
1: mga...
0: Pero correct mong itong point out po ni Kwanzo, ni Chief Justice Panganiban, nga dili mo man still nga mag-observe yun sa tanang mga procedure sa mga korte nga regular nga korte.
1: Oh, kato.
0: Kaya okay, dili man mo korte nga trier of prana sa mga artisi na dili mamo political question man ang inyo kung meaning ang meaning sa political question ang mga kinabag-an sa katawhan ang mo answer muna yung political question susakto itong iya ha dapat gunta itong mga mo lagi nga di nagunta ito sila mangimbitar ito. Salamat guys.
1: Gihapin lang. Salamat Mr. Caller.
0: Thank you.
1: Maayong buntag. Okay, 19 minutos o mana kalabay ang alas 9. Kamu mga igsoon ba? Sigdo na po mo yung mga ikasumpay, no? Sa mga pamahayag po sa itong mga callers karon, no? Kagahapon, mauna, tulo ka ex or former retired Chief Justices mga kaigsoonan Davide, si Renato Puno o si Panganiban, no? Mga kaigsuunan. Ang ilang una, ang ilang sulti nga dili gyud na automatic nga 16, no? Ang ila ana nga og kinsa ra tong member nga maka qualified nga angay iphon. So kaas ko na lahi po tong iya. 16 yon. Oh, ala sige, usa ka pay huna-huna sa uban. Minaw ta. Good morning, DWRD sir. Adto nga sitwasyon, lisod pod magpataliwa ang security guard alahe ni agad tunay ganina, no? Kay simbakog mailog iyang armas, lawsi lang jud tong garda. Wini ayag maayo tumutudlog martial arts, oh bitaw. Juralex Sidlex ang balaod, masakit o kana maoy balaod, oh mao lagi. Depende mga kaigsuunan. Kung kinsay mo istorya, no? Okay, wala na salig mga tao sa DOH, playground mga kamatan, mao ba? Sa maning vaccine. Tempa. Ora di mani maudo ang atong sara man tong atong Facebook ari do. Oras 21 minuto sa mana kalabay ang alas 9 sa Kabuntagon. Good morning, Sir Tibbs. Klaro bang kaayo ang giistorya sa mga retired chief justices? Believe jud ko nila sakto jud tong ila para nako. Di gyud angay makabutar ng gipangpiriso o gatago-tago. Unsao nila pag pakanaog og maayong desisyon nga wa man sila mahibaw sa proceedings. Wa man sila makahibaw sa mga argumento kay wa man sila diha. Sa to pa hangad langit ang ilahang paghimog desisyon. That's not fair. Ah, okay. Hangad langit na mga kaigsuunan. So di gud angay ipon kuno matud pa. Okay. Na dire bong. Nakaingon ang estudyante nga si Ann Cortez ang uyab mao ni tutok siya. So dili unta masuko da John. Ala mo ba? Ala na pa laing text dire. Oh. Dugaya man ang impeachment decision. Klaro naman kayo nga guilty na si Sarah. Dili na kinahanglan pa dugayo na. Ayaw na ng ubang articles of impeachment. Convict na dayon. Uy, ayaw kasuko ba? Kalma lang. Ha? Doon na tayo caller sa line 1. Oh, ato ning dawaton mga kaigsunan. Hello, may buntag.
2: Yes, Mitibs. May oh, buntag, Mitibs.
1: Patrick, good morning. Kamusta?
2: Oh, okay lang. Kapun, Mitibs.
1: Ha? Okay ra ba? Okay ra ka?
2: Okay, okay lang.
1: Okay, samot ka okay nga makadungog ta sa imuha nga tingog rong buntaga. Nakapaminaw ba ka sa mga kalihukan sa impeachment court kagahapon?
2: Yes, Mitibs.
1: Oh, unsa may imong ikasumpay?
2: Oh, kuwan sa mga mag-date ko, Mitibs, ha?
1: Oh!
2: May buntag ni Chief Chief Bisara.
1: Hmm.
2: Si Captain Ifimi Bro, of course, akong kumpari diri pa, be. Agaw al Redulia uban siya ni si Doktora Virginia Salinas Redulia. Okay, Mitibs. Kuning opinion na po na ako ni Mitibs, ha?
1: Ah.
2: Moralis opinion. Murat. Katong gikasulti itong mga retired justice sa gihapon, okay yun po ito, Mitibs. Pero para na ako, ng opinion is, doon ay votation, kanalang pong kanang mga senador nga naa pa, wak pa ma, mga preso sa Mitibs, maorgon ta na, na mo appeal po sila mo mabutar, wala na appeal itong mga layas unsa diha. Dugay po mahuman ang impeachment, ay. Pero mo, pili na patag laing kuhan, laing presidente. Para na ko na, with my own opinion, Mitibs, kinang lang nga, ang senador karon nga naanahin bilin diha ng katubang maor ko pa at tinunukuan ka ng bubuta butisyon. Di ba? Dili na makinanglan ng 16 votes. Dili na makinanglan ng kuan na. Eh, nabaw bitaw nga wak na ng mga tawahan uban nanibat mga ne. Di ba? Mauna nga at paspasan yun ng kuan kan impeachment diha. Gaya na pumahuman impeachment diha. Kaduha po Saro Duterte, di po muapir panahon sa hearing po. Mga abogado rin po di muapir. O yung impeachment nga di matubang ng Kastilan. Taga ng pila na ka impeachment nga naanang kuan. Subject person nga di-impeach. Yan, yeah, balik ko ng mga tips. Kanan kuan yun, di lang tamo ba siya yung exercise. Di ubus-ubus na po na. Kaya, huwag man di haguban. Mga priso na maguban. Ya, uban ni Patrick. Amar pun aku Mitibs.
1: Selamat, okay. Selamat. Selamat Sir Patrick. Main buntag ka nimo. Main buntag. Bay 5 minuto sa mga kalabay ang alas 9 bisa ka buntagon na dunay text dire Sir Tibbs. Good morning. Sa malipat lang, pasikot-sikot lang sa balaod. Father dong. Mao lagi. Okay, sa malipat pasikot-sikot. Oh. Okay, main buntag. Ni Rigel Kent Narisma, ni Marco Pono, makunbik jud na si Sarah, klaro kaayo na. Plus na apay plunder case gahulat. Oh. Dudong Plaza Pink lawan na si Sir Patrick. Oh. lagi. Katong haters ni Sarah, ako pa ninyo, mag-ampo mo, makunbik si Sarah kay ma-presidente na pohon. Looy lang mo. Oh, tinood na. Oh. Luke Mendoza. Oh. Kay kaning panahon, boss-boss yun eh. Ha? Naimbuntag ni Frater Francisco Akaaka ug ni Lito

0: Uno ha, para nimo ha.
1: Katong tulo.
0: Katong tulo.
1: Oh. Kani si Askuna. Para na ho lang. Correct me if I'm wrong. Murag para na ho. Murag oi batasan ni tawhan na.
0: Hmm?
1: Anong liman ko ni nga retired Chief Justice ba si San Liman? Nakita na ang sabihin sa isang dinakusyor. Sekretary of State naman to.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw man na si Chief Justice ba si San Liman?
0: Oo.
1: Oh. Yung sa Coco Pimentel. Tapnakser sa bar. Ingatag opinion.
0: Hmm.
1: Pwede man ang decisize of doon.
0: Mm.
1: Kaya ang Coco Pimentel, kinsaran na din ha, mura kayo maka-appeal, parihara din na nato. Ang sisiyon ta, inig-check sa kapitan ng Vice Mayor, pila katagawad na din ha, aw, may nga na, declare quorum. I don't know, voted by ibasihan na napasta kay
0: simple majority ra ng quorum.
1: Oh. Nga na nagagasihan, ana. So, ang wa din ha, dili ko appeal. Diya gabi, nakapaminaw ko, I don't know, si Panganiban ba to?
0: Mm.
1: Awak man si Gabide, puno, Panganiban o lang to.
0: Suwat na tong kapagabide, suwat.
1: Oo. Diya ingon nga, sulti si Janga, ang Supreme Court, why labot aning paghatag o kuhan. Kaya kamo mga senador, itagaagtahas, kay impeachment man eh, naranin doon na paghatag o opinion kung sa inyong gusto. Kay matod pa niya, ang Supreme Court dapat hands off ani. O kamo mga senador, mamay itagasan ani. So, magdepende na namin do para ka, para na lang ang aking ipasihan. Simple lang yun, ha? Si Askuna, dili man Chief Justice.
0: Okay.
1: Kung anong gitar ko to.
0: Okay.
1: Pero kaya si Askuna, sara man ang dako, klaro man na.
0: Ano man?
1: Bias man ang dako.
0: Oh?
1: Oh, so, ang yung opinion, parang sa Roger, ang tulo, neutral, nangatag sila sa taktong opinion nila. So, para na ho, kung bingin ka kinti tumanon, parihan ako si Sinon ba, si Sion ta, divide the house, tulo man to sila, si Askuna o Saraman, nung tuman man tayo itong, kung titulo ang galing nidya, dili na sa qualified,
0: Sige lang, iha po itong huna. Atong respetuhan ang mga huna-huna nila, Mr. Colette.
1: Oo.
0: O asap ka mo.
1: Ito, ito sa tulong kay, ako man ito'y qualified niya. It's justice man ito. Yata, neutral ilang decision para sa tanan. White-sided. Sige mo ka na, Vice.
0: Okay.
1: Salamat ka, Vice.
0: Okay. So, ang dua sa huna-huna ronani mga kaigsuunan, sakto dyan na nga ang two-thirds, dili dyan na automatic 16. Kay kung automatic magaling 16, gisuwat na lang na nga 16 diha. No? So, two-thirds na siya, ang basihan na nakatong qualified nga iphon. Qualified nga iphon. Kinsa man si qualified nga iphon? Sakto lagi, kung nangamatay na ang nangamatay mga kaigsuunan, di na dyan dili iphon tong appeal tong nangamatay. Ha? So dili gyud na automatic 16. Two-thirds sa qualified nga iphon of all the members. Kay of all the members does not necessarily mean 24 senators. It could be lower than 24. Kung nangamatay. Kung nangamatay or ni-resign or gipapahawa. So dili to angay iphon. Ang kani karon na mga kaigsuunan, naa pa sila, wa sila mamatay, wa po sila papahawa, mihawa ras lagi ila. Naay gipiriso, pero wa pa batang-tang sa listahan sa mga senador. Angay ba sila iphon? Angay ba sila iphon? Angay ba sila i-appeal sa population sa Senado? So, ang kapanganiban, dili. Kaya kung saan mo pagamag-desisyon, huwag ka ka-appeal sa kalihukan. Sa may basihan sa, dili na fair.

0: Yeah. Sa ito, pahangad langit ka magama og desisyon. Kay kuya mo ni nang kuado no, kutong ka paniban ba? Dili lang na sa gisuwat, sa gisulti. Hasta ang imuhang the way you behave, imong mga mata, makita nimo nga guilty ka or di guilty. Oh, ang imuha bang lihok, body language kung baga, apil din na tanawon sa mga huwis, mga kaigsunan. Ah, dito ta nakakuha po sa kapaniban nga istoryado, no? Ang body language, nga mahibaw ka nga gisulti ba ni tinuod or wa? So, saan man kununi mo, pagkagama o desisyon, nga wa makakita sa body language, kito ang kaspirisuhan. Ito ang kagatago-tago. Mo ilhang kapanganiban ng mga kaigsunan. So, how can you make a fair judgment o dili ka aktibo appeal sa proceeding sa paghiring? So, di gud angay iphon. Matod pa ni panganiban. Oh, lasige, trailing ni mga kaigsunan, no? Trailing ni. Ah. So, dili angay iphon. Pwede po angay iphon, pero dili paapilon pag-decide. Oh. pwede po dili iphon, pero dili apilon pag-decide. Abstain kumbaga. Abstain ko anak kay wako ka-apil. Abstention na lang kaha di ay. Ipon gihapon pro abstention. Hala sige, ang mga katauhan na to, di ay mga text dire. Good morning sir, only those senators who are physically present should be counted in determining the threshold on who should vote. Mao lagi po ni huna-huna na to sa uban na to, no? Katurag yung naara. Political maneuver para mawala mga senador. Political maneuver. Politika man gud ni kaayo ning atong kuan, ha? Kanunay mga kaigsoonan ning ato ang katilingban, ganusa man idi politika, ha? Oh, ganusa man idi ma politika mga kaigsoonan, depende kinsa gay istorya, ha? Ginukdanay man ato ang ganusa man ning atong nasod wa maginukdanay, ha? Di ta ka reklamo, ha? Kay ginukdanay kay tanang presidenteng labay, naa gyud sila gipanggukod, no? Okay, hala. Mauna diha ang point of debate mga kaigsoonan. Good morning Vice Mayor Tibbs. Ngano nga muingon man si sila og 24 nga napiriso man ng uban, makabutar dai na sila. Depende, ha? O kung sa'yo, huna-huna sa Senado, kailahan man ang rules mga igsoon, ha? O kailahan pabutaron, ha? Sila gusto yung magbuot. Shout out, Sir Bong, sa mga sulit DDS sa Bohol. Kalma ra mo kay puhon kaloyan atong presidente kanang tanan haters ni Sara Panago na lang mudaan kay baus-baus ra ni. Labaw pa sa baus, matod pa ni Luke Mendoza. May buntag ni Doris Caluyong nga ni Dodong Jetro Manelios ni Al Idsam. Kung dili makunbik si Sara, dili pildihon na lang nila sa 2028. Mo na. Kung mapilde. Mura labag ng ka. Cesar Max Maslog, good morning, Vice. Agree ko ni Askuna nga 2/3 sa all living members sa Senate. Kaysa yun ra kaayo i-manipulate sa Malacanian ang oposisyon kung i-base lang sa 2/3 sa members sa present sa Senate. As manifested karon nga sitwasyon nga gipampiriso ang mga opposition senators. Ang ibang senador na ay mga kaso mao nga napugos og bali sa majority. Cesar Max, muna gingon og only in the Philippines na, ha? Ginukdanay gining ato ang nasod, ha? Mauning ginukdanay, ha? Pamiriso, may nalang na kay gipiriso ra, no? Ang ubang nasod nga gipamatay mga kaigsoonan tong mga kuntas politika, hadlok, ha? May nalang nang gipamiriso kay murag napatay chance anang makabuhi, ha? Naapay laing text dire, ha? Ito ning basahon, ha? Shout out to Estila Ehera, Paulina, Batilong, Felicitas Lidama, Frank, and Ronnie Ongkoy, Ferry Habahab. Diya na sa kantatak. Hala, sige. Ampun-amping, matod pa ni Frater Francisco sa aka-act, tinood. I recommend ang gwardiya o retraining. Pa-abtik mo dipinsa, panahon sa kagubot. Mao lagi. Si Asere Iyam Iyo, humamoy. So, pali sa disodon kita, aning yangan. Ay, good morning, guys. Shout out ko sa mga kauban ari sa SB Office Loway. Oh, Christian, minaw dahil sila. Itong mga ka-Berg, si no? Itong sekretary, si Ginar, si Ate Isel, si Cleo, si Tukloy, o si Krisa. Ah, may buntag ninyo diha. Lionela Gaski, may buntag sa tips. Kanang guard, walay training. Oh. Julito Flores, muraman o konsabo ang uyam. Unsaon pagsagang nga iya mga gihawiran iyang lagi. Oh, peligro sa nga tanan. Oh. Ina na mga sitwasyon, aron na malikay gyud hinaw disgrasya adyo sig pugong-pugong ha. Okay ha. Ala na apa Marco Pono makonvict jud na si Sara na man ni Stephen Bisara. Oy bro, di gyud ka porma kay sige man naghawid og uyab og security pod mura pod og hinawirag uyab. Di gyud ka porma bro ha, saon man lagi to ha. Na ang uyab kay porbida putong uyaba kasi sige mag hawid-hawid na hinoon sa yang uyab de wa kalihok yang uyab de gapaturato yung sumbag tong kontra ah. So, oh maayong buntag nimo diha bro ah. Oh ayaw kalma lang diha bro ah. Jima Takan Marapaw da sa Bye-Bye Village, so maayong buntag kanimo Jima. Alan Habines, good morning sir Tib, always watching here in Deep Patlong Maribohok ah. Eliezer De Casa, oy atong mga kababayan diha ah. Ang trabaho sa guard tig abrera sa pultahan ug naay customer nga musod ama o di ay oh bitaw no kan opener door opener day kan opener naman ah. Si ex-con na si ex-convict og ako'y gwardiya adto aho pud to kulatahon ngano man di ay og mga bungit ah. Ah, sa may tighadlok og mga bungi, ha? Ala, sige. Okay, katong gwardiya mo ina butangan lagi. Og hait nga mga pong aning uban nato, no? Okay, napailayang text dire. At oras, 39 minuto, suma nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Okay, mayong buntag, Vice Mayor Bong, sakto kaayo ang gihimo sa Senado nga giimbitar tong mga expert. Aron pod kitang mga katawhan makapaminaw tanila. Nalamdagan pod ta. Para pod nako, mutuo ko at tungtulo ka mga chief justices. Dapat lang di gyud iphon ang wa diha. Kay unsaon manila pag-render o not biased decision kung wa sila dito mismo sa maong hearing. Dapat ipaanhaon sila aron makahimo sila og saktong desisyon. Dapat paanhaon buti pasabot ang gipang piriso pagawason. Oh, na si Bato de la Rosa paanhaon dili dakpon sa ICC. Oh, mura na ba og si hingawas na ba si President Digong sa ICC? Ha? Murag na ana toy, ha? So, ha? Ha? Nagpakita na no? Ha? Ang sa mo na yang porma gyud nga murag yung taas yang buhok no? Mura gawig tanawon. Oh. What? Ha? Tignaw dito, muna pataas yung buhok, no? Luoy na po itong former president na tugnawunon na ba ito? Natuwa dito dapit sa Osaka, mabugnaong dapit. Ha? From Dimiao! Atong basahon yung iyahang text from Dimiao, ha? Okay, ang labing klaro diha, silang upat ka justice, wala ni supak nga ang Senate impeachment na ay sole power nga gihatag sa konstitusyon. Kay bisan pa og tuwad tuali paning mga abogado sa Duterte camp og palusot nga istorya, dili nila matarog ang power sa Senate of Impeachment. Period. Ayaw kasoko diha ha. So in short, ang impeachment court ang hari. Mao lagi. Sila magbuot og unsaon nila nang two-thirds ana ha. Sila yung magbuot, matod pa, pero constitution mong guna mga kaigsuna, no? Para nako, no? Ang all provisions in the constitution, ang mo interpret ana mga kaigsuunan, ang Supreme Court, yun, no? Mo yun ay mo kuan diha, no? Mo interpret, o unsa gyud ipasabot, ana, ha? Good morning, DYRD. Agree ko ni Ahman ni. Ah, kining mga DDS pinaasa ra ni Sarah. Saon pagdaog ilahang manok nga ang mga BBM supporters mubotar pa di ay ni Sarah. Same ni sa 2016 bong. Si Sarah maoy lini walay collaboration sa BBM followers. Mao ba? Philip Bisarminto, may buntag, this time our constitution is flexible. Murag hapit na i-bend the law. Depende sa kinsay gikasuhan. Maunay, usap po na mga kaigsunan nga dapat unta gyud i-black and white, i-klaro, kaayo na sa atong constitution ng mga ingunana, no? Ngano pa mang pangitaan, hatagaan pa mang taga-libog nga ma-interpret o kusay pasabot, ha? Kapila pagkuhan, ha? Oh, 2/3 of those who are sa bana diha buhi, 2/3 of those who are kanang present, ana unta gud bida po ning atong constitution na pangitaan pa man taga iyagi pa magpatrailing, ha? Lisod po og dili og klarohon tanan, wanay gamit abogado daw, no? Di ta kasapi ana og morong istorya, ha? Og klarohon tanan ba? Mo bitong naay mga abogado kay tingali ang balaod dili klaro. Depende mga kaigsunan, og kisay kusgan na muhatag sa ilahang argumento bahin sa interpretation of the law, ha? Mo tingali na. Okay, napay lang text dire. Good morning, inyong alagad. Hapit na gyud matapos ang trial batok ni VP Sara. Unsa kahay sunod mahitabo sa atong nasod? Ahong pagtuo murag magubot gyud ta. Oy. Ano magubot man? Gubot kuno do sa man og i-convict magubot og i-acquit magubot, ha? O kun dili pa kun i-absuelto si Sara gubot og i-convict gubot, asa naman ita ani padong nganong kinahanglan man magubot nganong di man malinaw, ha? Kalinaw may atong gipangita mga kaigsoonan na dili nang kaggubot, ha? Napay laing text dire. Sir, good morning. Believe ko kaayo sa presentasyon ni panganiban. Palamuuton man dai po na si Jang huwisa, no? Ito yung giingnan bitaw si Isa, no? Si Sirisa nga, daga man kalak, litaw ko. Abiyudo na din na si panganiban, no? Mau ba? Lisod bitaw po, seryoso rata kayo ga istorya to, no? Munang siaw-siaw, muna po ni si Kuan, ha? Si Awon, na ni si panganiban. Tinood ba, sir? Ay, text dire. Tinood ba sir ang mayor sa Dimia? O sa'yo pasabot na eh. Okay. Lahi itong mayor nga giisgutan, mayor Telito sa Duwero, no? Ang mayor sa Duwero nga gi-dismiss sa ombudsman, nalutsan man tila itong kaso do, no? Sa ang mayor mga kaigsoonan, no, sa Duwero. Pulos na anak sila lagi pang dismiss ng mga mayor na doon, no? Duwero, ung gindulman. Surot, padong dito, sunod anak daw, sa naman daw. Kindihay na, ha? Mabini, or paatras, haris hagna. Unsay mga kaso nila, Adore, katong primero, katong gindulman, unsay kaso sa mayor to? Gagama o Christmas tree nga mako kayo? Nga, overprice, o sa mga to? Sunod, karon ang mayor na po sa Duwero, no? Mayor Altax ato mo ng amigo. Sipyat na sipyat or wak kabantay or mo lagi, wak kabantay sipyat, no? Kay kontraktor mong unang mayor, ha? Ang saon mo po nga si Jaram po yung kontrata siya ang kaugalingon po nga lungsod, no? Dili na lang unta iyang lisensya mo ay gigamit baka sa pagpangontrata dito. Iya haman. So documentary evidence mga kaigsoonan dili allowed, dili allowed. Nga contractor siya, nya mayor pud siya, nya naan pud siya nang kontrata mismo sud sa iyang lungsod, ha. Nya iyang nganjod ang mitapatak sa construction daw, ya. Mao barang kasuwari, ha. Ang iyang ngan gyud, no. Christmas tree sa Gindulman pud daw nya kani karon. Ha, unsa man to sa ang Gindulman kanang overprice? O dili unsa man to? No, mga mayor din itong napita, gipang dismiss mga kaigsuunan, no? So maulagi daghan mang mga mayor nga mga kontraktor pod pero dili ilahang mga lisensya gipang gamit, sa ilahang mga lungsod, no? Sa umputong ijaha kay Asa ni exhibition to si mayor ato o nalipat si jabahan to. Nahibaw mong yun siya. Nga dili yun allowed. Nga ikaw mismo mayor, mangontrata ka sa imuhang lungsod, ya imuha pa yung construction firm gigamit. Ngangan, no? Oh, so dito napita. Sipyat siya to. Sorry, sir! Ang mayor di ay sa Duwiro, maulagi, di maya. Mauto na akong gipasabot to, imuhang text. Ha? Oras mga kaigsulan, 47 minutos, suma nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon na okay, napabaila ang text dire ato ning basahon ya nasa ato ang Facebook mga kaigsuonan ha. Okay. Ni pop up dire bag-ong text ato ang text Lamu Center. Maayong buntag, whether we like it or not, our next president is Duterte. Facts because of strong bailiwick. 90% Mindanao votes, 50% Visayan votes, solid Iglesia and Kibuloy votes. Tinood, whether we like it or not, sa muna ipagkasakto ng imuhang forecast, amigo, no, kanang ni-text na to. Muna, karon ug presidente ang mga Duterte, mga kaigsuonan. Sa ato pa, Marcos Ran, eh. Sila na po yung magkaigit-igit, ane, og panago, kay mauna po ni Panggokdon. Dili lang si Marcos. Kundili, tanan nga nagpalibot ni Marcos, Darimulyas, o kinsa pa ng uban, mga senador, mga congressman, sila na po'y makitaan o dunay problema sa balaod, dakpo na po na. Oh. Just like what happened to Marcolita, naasadyay sayop nga nahimo, ang sayop mao nga, wa niya gideklarar nga nakadawat siya o 70 million. Sayop mo na nga dili ideklarar, wa siya mangawat o kwarta sa gobyerno, ang iyang sayop is wa pagdeklarar sa 70 million nga tabang gikan siyang amigo para eleksyon. O nakitaan, gidaginot. Kay kontra man, o di pa kontra, dili da ginuton. O dili pa kontra, dili da ginuton. So, na may rason. Si Ligarda, o gidaginot. Kay ang iyang anak po nga si Libiste, doon ay kontrata sa gobyerno, exclusive power distributor, pinagig solar. Unya, doon na di ay diferensya. Wa di ay kahatag. Wa ka-deliver. Mga kaigsunan o base sa kontrata sa gobyerno o sige mang yaw-yaw against the president, di gidaginot. Naisayop na kitaan, gidaginot. O plunder kay billiones kapisos ang iyang inahan nga si Loren Ligarda, gidaginot po. Kaya nga no, ang siya papel niya, dili man siya negosyante sama siyang anak. Ang papel niya mao, siya mao'y chairman sa Committee on Finance nga nagpahigayon sa paghatag o frankisa sa iyang anak. So, nanimohong conflict of interest, mga kaigsunan. Tuhintago karon. So, gidaginot. Ah? O di pa kontra, dili daginoton. Karon, kung ang mga Duterte mo ay mga presidente, kinsa tong mga kontra nga naay sayop nga ginagmay, daginoton po na. Muna, ikaw Marcos nga naglingkod karon do, musugot ka nga naay Duterte mga presidente sunod. Di ka musunod, musugot. Sa unsang pagi, haila doon ang buhaton mga kaigsunan. Ha? Ah? Makita man na to sa atong ato man ang mabana-bana mga kaigsuonan. Bisag kamo na lang kung kamo si Marcos, musugot mo nga gukdon mo inighawa ninyo sa iyong posisyon. Di jud na sila munugot, di jud mo musugot. Muna nga himuon jud tanan nila karon nga di jud ta magukod og unsa na muna gitawag og abangan og unsa na kakaha si Sara ilaha bagyong ikonbikto or unsa ba. Kay dili ra ba si Sara Moray Duterte, nay daghan, nay basti, nay Paulo, nay pulong. Ha? So muna itanawunon mga kaigsunan. Unsay posibleng mahitabo sa unahan, ha? Kay bisag kamo na lang pud si Bongbong Marcos tingali, ha? Kun kamo na asiyang kahimtang karon, di jud mo musugot mga kaigsunan nga naay Duterte ma presidente sunod eleksyon. Kay sigurado man jud nga ginukdanay, ha? Gukdon manggali mga kaigsunan tong kana pabakahan gipiriso ng isang amahan dito sa dahig, kinsa may di masuko ana, ha? So expected yun na nga ginukdanay yun na si Erwin Tulfo sir, wala ba nay anomalya enigma presidente ang Duterte, daginuton po ng mga isyo ng mga Tulfo, ha? Sila na po ya pirisohon na plunder na po. Supreme Court decision is collegial, not an opinion of one member. Tinood na. Pero ang Supreme Court sa itong nahibawaan, dili na muhimog opinion sila. Kung wadya mo'y active nga kaso, but ipasabot mga kaigsuunan, kinahanglan himuon sa una sa Senado ang paggamit sa numero nga dili 16. Unya naay mo question dayon sa Supreme Court ana. Pagkakaroon og opinion lang murag dili na sa muhatag. Ang nanghatag kadto rang dili nasakop sa Supreme Court, mga retired na. Sige BP Sara. Kalingawi lang god og insulto si PBBM, total pirmiraman gahilom si PBBM, pero yayay ang balos. Unsa man mo mga DDS, wala pa mo mahalangi, nangutan na lang. Oo, matod ni sa ito ang Dimiyaw with love. Good morning, Sir Vice. Si Sara nakasa manjod ang manog pasagdan. Di po siguro, Sir. Mao lagi. Kay kontra man, di, ang sa nga gamay, dakon. Ang sa nga dako, dakon pag taman-taman yun. Maunay realidad na to diri sa Pilipinas, mga kaigsunan. Duterte sa iyang panahon, wa ba di po siya manggukod sa iyang mga kontra? Diba? Laila di lima, gipiriso. Kaya iyang itong gibaharan daan, wa pa sa kalingkod sa pagkapresidente. Pirisohon yun gan ako. Agipiriso yun. So, inanarago na, boss boss, rin kinibuhi mga kaigsunan. Ha? Muna nga expect mga igsoon nga naapay drama magpanghitabo nining atong nasod karon, ha? Asa katapadong ani sa mga gipang isgot-isgot na to mga kaigsoonan, unsa kahilihok ni Bongbong Marcos karon, ha? Ang mga kaigsoon nga masiguro nila nga dili sila panggukdon, mao yun ay ilahang himuon ron nga di ta magukdan, di ta maapsan, unsa una to na no election, conviction, watakay ba atong paabuton mga kaigsoonan uban sa pag-ampo nga magmalinawon kining atong nasod nga Pilipinhon. 53 minutos sumana kalabay ng alas 9 sa kabuntagon.
1: DYRD Operation Tabang.
0: Nanapunta sa itong portion sa Tabang mga kaigsoonan, Operation Tabang ni ay ginang amisod na ito din karon. Ginang may buntag siya nga na ito. Ah, pakus gagamay.
2: Joanna.
0: Joanna?
2: Senyora Daro.
0: Joanna. Sa apelido?
2: Daro.
0: Daro? Daro. Edad?
2: 38.
0: Taga diin?
2: Clarin.
0: Clarin. Joanna Daro, taga Clarin. Okay. Joanna, nganong naakas sa itong istasyon karon? Ang
2: may kubta bang sa akong bana namin sa Ramiro, may operahan sa...
0: Imong bana?
2: Oo.
0: Ang singan sa imong bana?
2: Goldie Oy.
0: Ha?
2: Goldie Oy.
0: Goldie?
2: Oy.
0: Goldie Oy?
2: Oo.
0: Adili mo kasado ane?
2: Dili.
0: Okay, pero edad ba na yung muhang bana?
2: 40.
0: Hmm, anong sa banday niya siya?
2: Kanan sa kana Abdo.
0: Ang Abdo, yung buto, sa man, ha? Ang Abdo, so, nayilo ni siya? Hmm, okay, so, pila na mo kaadlaw de sa Ramiro karon?
2: Lima na, sir.
0: Maulagi, no? Gasto laban yung naaputaan ng syudad, kaya itong pagkaon o guban pa, no? Joanna. Hmm. So, Goldie, oy, pila may anak ninyo, ani ni Goldie?
2: Lima.
0: Lima? Gamay naman? Wala, ma, ito nang iidusina na to. Ha? So, napakigagmay yung bata?
2: Kuan, 6 edad.
0: 6 years old. O, kinsa may intaw, gabantay sa imuhang bata ron?
2: Ako, mama.
0: Maulagi, no? So, sa may pangita, di ay ni Goldie? Manguma, ikaw po manguma po ka?
2: Hmm.
0: Ugmingon kag manguma, sa ipasabot kay bawa ka mo, Daro?
2: Magkon, may mga kanang taong paliya, sir.
0: Ah, naiinjohang vegetable garden dito? Uy.
2: Ginagmay.
0: Oh, lami daw, no?
2: Isa yung labandira.
0: Hmm, asa man ninyo, baligya ng inyong abot?
2: Isuroy-suroy ron ako.
0: Isuroy-suroy. Oh, lami na kay ikaw ra mismo po, no? So, daghan din ang imuhang taong...
2: Taglima kakilo ra po.
0: Taglima kakilo, ma-harvest ni mo. Taong ra po o kuan?
2: Paliya.
0: Pitsay, wa ka magkuan. Lamay mo itong pitsay.
2: Dali raudlon.
0: Ah, dali raudlon yung pitsay. O, kanang kuan, kanang lisod alimahan. Di ba naman po spray, ana?
2: Nalagi niya. Usay, wa tayo kapalit.
0: Hmm. Ako, maangay mo kong pitsay ko. Ako, raman ang haubon. Tunlo rin ako nagtuyo.
2: Na?
0: Ah, haubon anang ibabaw anang dinungag o dili ba kay microwave ni mo. O, unya, kuano na na? Sap, kanon, like, tunlo o tuyo. O, lamay kayo. Oh, so na malisod eh po na, no? Kay udlonon din na siya. Udlon. Kanang taong, di ba? Udlon man po na?
2: Udlon. Bantayan ang lagi siya.
0: Bantayan. Kasi may gabantay si mong garden ron?
2: Ako mama ka.
0: Uy, luuya si mong mama. Nagibantay ang bata. Diyan na pa yung garden eh mo.
2: Ako mariklase, sir.
0: Tinood. Sige, Joanna, no, ang atong mga igsuon nga nagpaminaw karon, andam og tagana man sila mo tabang sa magka nagkalisod, no? Pa, ako kang tagas ka higayunan nga mo sampit kanila. Basin ra nga dunay maluoy ni murong adlaw, Joanna.
2: Na sir, ma'am, mungkin sa tayo maluoy yung kasing-kasing mga intang ninyo tabang ginagumay.
0: So, ka Joanna Daro, mga kaigsunan na din sa itong studio karon ngayon, og tabang kaya niya ang banang si Goldie na karon sa Ramiro Hospital, no? Ang abdo, ngipirahan sa abdo, mga kaigsunan. Ato ning tabangan. Layo kayo, labang ila, atos klarin, no? Mag-uuma rin sila, no? Maligya rin sila taong og paliya. Hinautunta nga atong kaluyan, mga kaigsunan, kanyang igsuon na ito karon nga na din sa itong studio, may dangop aron mga yo og tabang. Atong pasalamatan ang kanunay na itong mga mutabang, atong mga loyalist nga mga mutabang, kanunay po nga naghatod sa ilang tabang para sa mga bulanon nga nagkinahanglan. Daghan salamat.
3: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Praxedes Mahumas, Bohol Shipping Lines Corporation, JF Twin House, TCB, MM of Maribohok, og Historia Family.
1: DYRD Operation Tabang.
0: Sa gusto mo hatod og tabang kun bikil ninyo mudong diri sa tong studio sa Binting Street at bang diri sa Galeras Hospital, pwede mo mo padangat pod sa inyong tabang pinagi sa GCash. Ang atong numero sa GCash 0927-641-6486. Atong balikon 0927-641-6486. Joanna, doon na kay 1,000 na itong initial nga hatag di mo. Wata laman kay basin o ang uban pa na itong nagpaminaw karon mapadangat po sa ilang tabang kanimo. Okay? Salamat sa pagdangup po sa inyo. Laing igsuon na itong bulanon, mga kaigsunan, taga-klarin ang itong natabangan karong buntaga. Padayon sa pagka matinabangon, mga kaigsunan. Mas maayo itong kita'y mutabang kay kita'y tabangan. So, pasalamat daan ta ninyo, mga sunong matinabangon, mga bulanon nga matinabangon. Salamat kayo sa inyong pagtabang sa mga nagkinahanglan. Mayong buntag ni Lydia Arad ya, sa da Albur, Bahi Albur, no? Salamat kayo sa kanunay nga pagpaminausab nining atong tulumanon karong buntaga. Wala man tayo oras, mga kaigsunan. Ako na lang magpahinomdom ka ninyo. Tumar kita kanunay o GD Tox Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayong nga mawagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa batasana, check everyday. GD Tox Plus Herbal Capsule. Kini ang pinakakusog. Ay kalimti na yung mga kaigsunan. O mga dalawa Birnes, ha? Ato ta dito makita ta dito sa Stasis Halo-Halo. Diya, sa Aldea Veranda at Bangsa Plaza Rizal. Diya, sa St. Joseph Cathedral Dapit, ha? Para sa ground opening sa bagong halo-halohan, mga kaigson. Lami-labakan ang halo-halo nila. Ang stage is halo-halo. Wala tayo oras, mga kaigsonan. Huwag ako na lang magpasalamat ka ninyo. Magadapit ka ninyo nga ugma na po. Magharong tas kahanginan, mga sano. Dinhilang gihapon. Sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon, walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat. Kini si TIBS, ang friend mo forever.

0: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
9: Reactivate. Let's move, let's groove.
10: Groove then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
11: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
10: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
12: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
10: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
13: Go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
10: Quality of care is our top priority.
14: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
15: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
18: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
17: Paoperahan din ninyo si Junjun, Mare.
18: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
17: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center, Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
18: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
17: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
18: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
19: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
0: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
2: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
5: Ang istasyon sa katawhan.
4: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba o sa kapagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan o sa kapagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot? Pagpakabana? Dili o dili mga sano ug sana? Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita ug napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang ng probinsyal ug ang apanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bul-anon.
7: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ning tulumanon, tulumanon pagpakabana bul-anon, maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa serbisyo o pag-alagad nga gihatod sa pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol ngadto sa nagkadaiya nga mga lugar ning probinsya ug ang katawhang bul-anon nagkanayon. Mga igsuon, salamat provincial government. Salamat, Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, uban sab kanato nining Mount Tolomanon, mga kaigsunan, sila si Attorney Filipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Dire sa studio sa CBN sa DYRD, mga kaigsunan din, gikan sa Adlong Lunes hangtod sa Adlong Biyernes, madungog kining Mount Tolomanon, pagpakabana bulanon, uban sab kanato dire sa Master Control. Si Engineer Gilbert Tulop, mga kaigsunan, ug dire sa video si Jerick Ihok. Sa gihapon, niarong mga orasa, mga higala, ako si Luloy Tutas ang makiguban kaninyo. Mga higala, doon na tayo palain nga hisgot karon may kalabutan gihapon sa pagpaningkamot o pag-alagad sa atong pangagamhanan ng lalawigan sa Bohol. Pinanguluhan sa atong talahorong Gobernador, Gobernador Ares Aumentado, sama-sab sa mga kaubanan, sa sangguni ang panlalawigan, sila si Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan, nga may paabot sa serbisyo, ngatos na kadaiya nga lugar ning atong probinsya. Hisgutan nato mga igsuon, kining gitawag og eksperto? Kining expert ba? Ato ning hisgutan mga higala, unya atong kalang-kalangon, matod pas katigulangan. O sisahon sa laing pagkasulte, kung unsa gyud ang kahulugan nining gitawag og expert. Kining eksperto mga higala, kung atong pamation, basta diha na sila mulihok para sa uban og tingali kaninyo usab nga nagsunod nining maong programa, makaingon sa mo mga higala, sir, basta eksperto og mulihok, wanay pangutana na. Tinuod ba yasa ba? Nindot gud kining pulong eksperto mga igsuon kay suhito siya sa iyang trabaho. Mapanglantaw man o dili, maaktual man o dili, hilabihan kanindot pamation kining pulong eksperto og mauni karon sila ang mga tinugyanan sa pagtuon alang sa pagpanganda mga higala kay ni amantas climate change. Kining climate change nga sayano na itong pagtanaw o pag-ila mga higala. Kanang panahon bitang wanas timing, wanas lugar ba? Okay, kaniadto god mo may gibasihan nga dili climate change ang kaniadto. lakaw gyus panahon, lakat gyus panahon mga igsoon. O isa di paday kumupadayon mga igala, pinasahe na akong pagpangamusta ni Sir Romy Teruel. Sir, may buntag ni mo diha. O, nakasinatir ba po ni Sir o mga opisinang nasyonal. Lakbitan sa nato ni karon taon mga igsoon. No? Akong balikon, Sir Romy Teruel, may buntag sa tanang staff ni mo diha sa imong opisina. May buntag ninyo diha tanan mga taga-opisina di naa diha sa si Sir Romy Teruel mga kaigsunan sa Ilkak. Dako sa papel ni kahapsay kalinaw din sa atos lalawigan sa buhol si Sir. Napailihok ini mga igalang makaingontag sa to ka-apurado. Time sa ato klaruhon yung pulong apurado. Ang pulong apurado mga igala sa lain pagkasulti nagdali. Pag maglihok si Sir, ang tanang lakang, puro gadali. Murag ikumpitensyahan ni Sir, ang orasan ba? Akong balikon, Sir, may buntag ninyo tanan diha sa opisina, mga staff, diha sa imong opisina, Sir Romy Teruel. Balik ta mga igsoon. Capitol strengthened El Nino preparedness through expert forum on climate, fire, and health risk. Maghisgot ganit ta mga igala o climate change. Ha? Mahinumduman nato ang mga katalagman. Mahinumduman. Basta pagingon ganig pag-usab-usab sa panahon, mahinumduman ang mga katalagman. Ug mauni ang pangandaman mga igsoon, gumikan kay masinati kini sa tao sama pananglitan. Climate change, gahisgot og kalayo. Nga naman, musila o masunog man usahay mga lasang mga igsoon. Tungod sa uga na kaayo ang mga dahon-dahon na silawom sa lasang. Nya kanar bang mga dahon-dahon nga na silawom sa lasang mga igsoon kanang kahoy-kahoy ba? Unsa pa kanang uban itawag nato diha? Nabay mga kagingking diha og naaman galing. Gamay kalayo mutugpa didto aligator mga igala siga dayon. Pero kanang naa sa ilawom sa kakahoyan, malasang man o kakahoyan lang ang atong itawag niya na mga igsoon. Di biya na dali pasigaon. Dali na pasigaon basta dili climate change. Kanang natural nga klima o natural nga lakat sa panahon, di dali na. Bisag maghuyup-huyup ka pa dito sa ilawom sa kakahuyan, dali mo sila o dali mo siga. Apan ko naa na gani, El Nino mga igsoon, ihagbong lang ang nagsiga nga palito sila o dayon. Nga naman, hilabihan naman kauga. Unya ka na rabang mga dahon-dahon, mga patayang kahoy sa ilawom sa kakahuyan, mga igala kay dugay na mauga. Nga naman, dili makaabot ang kainit sa adlaw sa pipila lang kaadlaw sa mga igsoon. Pero ug naanay El Nino, kining gikabalak-an sa katawhan labi na sa mga mag-uma, kay maalkanse sila sa ilang pananom gumikan sa ninyo, El Nino, kining huwaw mag-init, dali musiga mga igsoon. Busa gitun-an sab kini mga igsoon sa mga sinati sa mga eksperto kay aron di makabaton og katalagman niya pay usa risgo sa may tungod sa panglawas tinuod na mga igsoon ha basta magka-El Nino mga igala masubraan kan ini mog sulob sa imong sinina madubli bakaha mga igsoon ubhon ka man ha ubhon ka. Besag usaw pamaypay kay El Nino mga igala ang hangin sa nga mugna sa paypay init man sab tun-an gihapon kini morning ga meeting ang mga sinati ug mga suhito mga igala kini batid sa pagpangandam alang sa mga katalagman panahon ug naa as Bohol prefers for month of hotter and drier condition brought by El Nino. Experts are calling on communities to strengthen measures that will help protect public health and prevent fire incidents. Unsa di ay? Sa yano natong pagsabot o sa pag-ila sa atong kaugalingong sinultian mga igsoon. Kay kining akong gibasa, Amerikano man ni sinultian. In English man eh. Sa inato, ato lang i-transcribe. Matod pa mga igala. Sa pagpangandam sa mga nag-init ng mga bulan, ngadto sa pagkauga ang kahimtang niini gumikan kay resulta kini sa El Nino. Ang mga eksperto, unsa man eksperto, ang mga batid na nawagan sa katawhan mga igsoon nga hugtan pag-ayo pagsunod ang mga kalagdaan kining measures mga guidelines ba sa ato pasundon gyud pag-ayo that will help protect public health nga makini makatabang sa pagpanalipod sa kaayuhan sa panglawas sa katawhan o publiko og prevent fire incidents og maoy hinungdan nga layo kita sa mga sunog kini fire incidents ba mugna sa kalayo mga igsoon og ting-ulan adi man gyud ta magisgot og kalayo kay basa man lagi ang ilawom sa kakahuyan pero og ting-init moabot nag 4 ka bulan 5 ka bulan pataas mga igala hisgot na ta so ang mga eksperto ang mga suhito sa laing pagkasulti mga igala the discussion underscored the importance of public awareness and proactive measures in mitigating the effects of El Nino across the province. Nga kapugngan, mga igala, ang nilugdangan nining El Nino sa tibuok lalawigan. Sa laing pagkasulti ug maghisgot ang lalawigan, kining ato sa Bohol, mga igsoon. Kapugngan, mga igsoon. So, ang tanang katalagman, basta mapugngan, lihokon ang pagpugong. Pero, naasay katalagman, mga igsoon, nga dili, pugong. Unsa man, likay. Oh, lahi man yung pagpugong o paglikay. Oh, naay katalagman nga ang ato sang buhaton, aron dili kita makasinati o katalagman, nyanang maong lakaos panahon, mga igsoon, likay ta. Diba? Pananglitan, sakit, kaya na may health risk. Unsaon paglikay panahon ting-ulan mga igala niining gitawag og kinabitong ubo nga dasmagan lang puta usahay mga igalag manghilot na may mga ubhon mga igalang inay mo paingos doktor mo paingos masahista mo paingon sa manghilot na biya puy ubo nga mawasag manghilot oh mo bitong wasad mawa ning manghilot mga igala kay makaalibyo man sab labing daghan tuas doktor unsa may tambag ala pagdamog jacket oh pagdamog payong pagdamog dihag mga dahog saging ug naga ulan nagaling pagambak ninyo sa inyong hagdan oh mo manay tambag oh paglikay na pero dili mapugngan ang pagulan nga maoy mugna sa sakit-sakit sa lawas sa tawo mga igsoon so atong giklaro nga panahon sa katalangman duha ang buhaton sa tawo maghiusa nga pugngan ang kadaot gumikas katalagman o sa tinagsa sa mga higala maglikay mga higala sa makadaot nga panahon o unsa diha mao ni tingog mga higala nga pagasundon sa labing kadaghanan mga higala kung maghisgot man El Nino may atong hisgutan na di man mapugngan lagi ang pagkasinati nato sa panahon nga hilabihan ka init kana gitawag mga igala sa Cebuano mga igalag Bulanon nga lagiting nga kainit di man mapugngan kay kinsa may moadto sa adlaw nga pandung-pandungan mga igala aron dili sobrang init wala man pero ang buhaton sa mga igsoon nga malikayan ang tumang kadaot panahon nga naay sobra kainit nga panahon mga igsoon mao gyapon maglakaw kas udto pagdag payong oh di ba inom og daghang tubig mulay pagi tambag nas mga doktor mga kaigsoonan mga sinati mga eksperto sila the need for preparedness and coordinated action was highlighted during the Capitol report September 11 at the sangguniang panalawigan session hall ang Capitol reports mga igala wala si ikaupat anda na oh sa dito pas ikaupat nga anda na elevator sa kagyo si kaupat. Kami pong maglakaw hagdan, mga igala. Lakang-lakangon, tikang-tikangon lang namo ng upat kakurbada sa hagdan des Kapitulyo Provincial. Karon tulo na kay ikatulungan da na maning session hall, mga igsoon. Sa Maragod, ato nakalabay nga mga birnes, nawala ng usa ka hagdan. Ang ikaupat nga hagdan. Nga pagasakahon o pagkakanaugan ni Luloy Tutas. Okay, makatabang mapos atong problema sa paniil, mga igala, labi nag-arthritis, isgutan, dako, ikatabang po ning sakasakaho na ito ng hagdan. O, balik ta. The need for preparedness and coordinated action was highlighted during the Capitol. Unsa man ning highlighted? Maogyoy. Gipatugbabaw nga gituke o gisgutan. Muna'y highlighted. Brought by El Nino was highlighted during the Capitol Report September 11, 2026 at the Sangguniang Panlalawigan Session Hall where the Provincial Government of Bohol PGVH convened weather, fire protection, health specialist to discuss the risk associated with prolonged heat and dry condition. Nagkataas nga init. Maunay prolong. Unya, sa kahimtang sab, sa hilabihan kainit ni atakaron sa heat condition nga ingon ana mga igsuon. Unya na yung mga sinati, na yung mga espesyalista. Kada kinimpulong espesyalista mga igala kay kadaghanan sa atong madunggan. Doktor, espesyalistang doktor. Di ba? Oh. Sunod, alima og tanom, espesyalista sa pagmatuto sa mga tanong, mga kaigsuunan. Naisinati kayo ba? Nga gamay ni mong pangutana, paglingi, tubag dayon. Kung di ka espesyalista, inig pangutana mo, tubag man. Sige, pangitaan na itong tubag, ito pa sunod adlaw ng tubag. Pero espesyalista, mga igsuon, diha-diha ang tubag. The discussion underscored the importance of public awareness and proactive measures in mitigating the effects of El Nino across the province. Maulagi ni mga igala. Wa man siguro po El Nino, mga igala, ang katunga aras probinsya. Kamong naminaw, nakadungog ba mo nga na El Nino nga katunga aras probinsya ang El Nino? Bisag unsa kadako o bisag unsa kagamay, mga igsuon, tibuok yun ang El Nino hon. Probinsya kay kining atong mga tigpaminaw na yung mga bata-bata pa, na yung mga batanon, na yung mga hamtong, na po yung mga senior citizen, mga igsoon, na po yung ubang tigpaminaw nga, hatagana na po usang gatos, mga igala, kay hapit na po muabot o usang gatos. Why nakadungog, mga igala, nga ugnay El Nino katunga aras probinsya? Sa tibuok yun na, mga kaigsoonan. Lalawigan, kung makasinati, manugaling, mga igala, El Nino. Padayon ta. Kay gahisgotag mga suhito, mga eksperto, mga igsuon. So salamat kaninyo nga mga suhito o eksperto ha. Kaninyo nga mga batid, mga igala. Kaninyo nga mga batid sa pagtuon, pagpagawas o mga giya o kalagdaan. Kung dunay mga katalagman, mugna, mga igala. Kung sa maning mugna, sa laing pagkasulte, tungod kay. Dunay mga katalagman mugna sa tinginit kay hilabihan kainit og di ba dunay mga katalagman tungod kay hilabihan kainit pareho ra na. So atong balikan mga igsuon, serving as resource speaker where Leonardo Samar ay si sir no si sir may angat sa kautuhon ni mo dia sir Leonardo Samar chief Meteorological Officer of the Department of Science and Technology, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, kun pag-asa. Mga higala, kanang mubalita, bitaw buntag din si DWR, asa dapitang bagyo, nabay thunderstorm, unsa dihang panang tawag ana nila, ilang pagalakbitan, mauna si Sir Samar. Mutambong raba po ni Kapitulyo, mga higala, sa Capitol Reports. Basta mag-isgot sa buong panahon, mga kaigsuunan. SFO4, Aritas Bumbiro, sa Fire Officer Manuel Pabira, and SFO2, Richen Graham, Rosalinda of the Bureau of Fire Protection, BFP, Region 7, Office of the Provincial Fire Marshal in Bohol, and Dr. Emerson Mateo, Healthcare Support Division, Head of the Bohol Provincial Health Office, PHO. Kinisab si Dr. Mateo, mga igala, basta imo ning ambitahon, pangandam na lang yung tubag, ha? Mga kaubanas media, pangandam na lang daan o pangutana. Kay di na nimo, kanabang murag inigtubag, bitaw niya, wa pa mahumang pangutana, andila andam ng mutubag. Dilis pagunsa ha, kay ngunini ka, batid musulte si Dr. Mateo, tanan nga mga manultihay diha, mga igsoon, puro na sila batid. Puro na sila suhito. O unsay ilang igatubag sa pangutana panahon sa The Capitol Reports. Arita, muabutas sunod tuig mga igsoon. Arita. Providing an overview of the province climate outlook, Samar said, Bohol is currently experiencing moderate to strong El Nino condition based on the latest PAGASA bulletin. Unsay giingon ni Mr. Leonardo Samar mga kaigsoonan, Bohol is currently, ang Bohol sa pagkakaroon, experiencing, nakasinati na mga igala o moderate to strong El Nino. Kinsa man yung moderate? Igo-igo lang. Paingon sa El Nino nga atong gikabalakaan kay magkakusog na, ha? Mga igsoon. Magdugang na gikan sa

El Niño episode may be experienced before the end of 2026. Ah, di pa mo tapos. Sa bulan naman, di pa mo tapos ni 2026. November, December. Oh. Sa di pa mo tapos, hapit na. Mga igsoon, no? Hapit na. Increasing fire incident. O tanawa lagi. Kining magsaka magkadaghan ang natala mga igalas kalayo lagi nga nagakasunog. Nagkasunog mga igala. Magkadaghan. Naagani masunog og tingulan. Ha? Naay masunog og tingulan. O sa nakagyog ting init. Kay init na pudaan ang sunugunon. May man itong tingulan mga igala bisag naay sunog. Kay ang sunugunon basa man. Pero og il ninyo ting init mga igala, ang kahoy o uban pang masunog mga materialis, mga igala, init man adaan. Mo nang pagka maduulan sa aligato, siga po na gilayon. Mura po gibasa o gasolina kapaspason mga igsoon. Increasing of fire incidents. The discussion also highlighted our heightened risk of the fire incidents during periods of extreme heat and dry weather. Sa maning extreme heat, sobra na kainit. Oh, sobra na kainit. Kinirabang sobra na kainit ang panahon, mga igala. Kitantanan man siguro na kasinati. Mamaypay bitaw ka? O may mamaypay buntag, bisang pag il ninyo. Ari na mamaypay sa alas 9, paingon sa dapit sa hop sa adlaw. Ang hangin sa mga igala, init na. Oh, ang hangin. Dalas paypay ka ng parang mabugnawan ang tao, mga igsoon. Init na. Rosalinda explained. Kinsa man is Rosalinda, mga igala. Ha? Lain usab kini nga mupahayag may tungod sa palibot sa panahon, mga igala. Rosalinda explained that rising temperature, dry vegetation, and reduced moisture levels increase the livelihood of fires. The like lihod of fires, making prevention of shared responsibility among local communities. Mauni, mga igsoon. Sa laktod ko, nubon nga pagkasulte, panahon sa El Nino, panahon sa tinginit, mga igala, ha? Dali magakasunog. O, lisod ta, mangitag, birkon. Lahi to. Pero hangin nga huyup-huyup, mga igala, kanang hangin nga giingos pag-asa, Philippine atmospheric geophysical kanang giingon sa pag-asa mga igala way bugnaw panahon sa El Nino mao ni nga ang kasagbutan sa the place ka mga kadalanan o kalsada mga igala ha besan pag nay ulan-ulan ginagmay ayo tong ulan-ulan sa eleksyon ha besan pag nay ulan-ulan ginagmay nga masinati sa katawan patay gyapon sagbot ngano man tuwa lagi ulan pero ang init po ang hangin man so dili madali-dali nga maulian ang mga sagbot, mga kakahuyan nga naa nagakalaos na mga igala, bisan pag ulan nun. Tinuod lagi. Inighangad na to sa langit, mga igala. Uy, baga man dagom. Gadagoman. Oh, ulan eh, kaya napoy kilat-kilat o dawdog. Oh, naidalugdog. Ulan na rin. Di pagyapon madali maulian. Nga naman, init ang yuta. Init ang hangin. Init halos tanan, mga igala. Munandi, gyapon madali maulian. Pero, labi pong maayong nay ulan, mga igsoon, parang dili kusog kayo ang pagkalaw sa mga kakahuyan, mga kahigalaan. To minimize fire hazard, the Bureau of Fire Protection reiterated its strict prohibition on open burning and urged the public to keep their surrounding clean and free from combustible material. Parang mukunhod, mga igala, kining pagkasunog-sunog sa atong palibot, mga igala. Mahimo pa, mapugngan lagi. Ang taga Bureau of Fire Protection nanawagan. Bugat ra maputingali og ang panawagan atong inog nagmando. Pero puparuyo ra guna. Oh, di ba? Ari lang yutas nanawagan. Ang Bureau of Fire Protection, sila nga mga kadagkuan sa Bureau of Fire Protection nanawagan mga igsoon. Nga gikinahanglan nga ipadayon ang pagpanlimpyos palibot. Kayo gipadayon gyud ang panlimpyos palibot mga igala. Nya nara ba po palibot nga

0: kakugnan. Duol sa nataran. Na ay mga nataran nga duol kakugnan, mga igala. Nya dugangan papus basurahan. Unya ting init. Unya maglabay abo, mga igala. Gikas abuhan ang naglabay sa maumbalay. Siga gila yun. Nga naman. Kanang maglabay kag abo, mga igala. Labi nagtinudo ni muglimpyo. Nya di pakadugay. Galungag, gadungag. Na may mga baga-baga na nang nadala, mga igala, sa abuhan. Mao man to'y musilaob. Mo to nga makurat na lang ang tagbalay. Eh, ganong nasunog, ne? Ito, may baga-baga na dala mga higsoon. Di ba? Ang mga suhito, inene, ang mga ginang sa panimalay. The Bureau of Fire Protection encourage household and establishment to regularly inspect the unplugged unused appliances. O, sahay na pa po ning appliances, mga higala. Inighumagtanaw sa lida. Ha? Dritsog tindog, pamapas abog. Mura kapoy-kapoy ra bala ba ang salida mo abot nagduhang oras? Gutom ra ba sab? Di na makahunaw nag-ibot o kung sa'y nangasaksak diha mga isoon. Kay mo dritso na mas kusina. O, daan duka-duka o sahay. Ang taga Bureau of Fire Protection nagpaghinomdom. Basta humani mo gamit sa imong mga gamits panimalay, mga appliances. Ibta gila yun o kung sa'y nangasaksak. Na, di man mo andar nagdiisaksak. Ibta. Unya na may usahay makalimot. Ah, ato na lang ang yun nga inighumag tanaw sa kalingawan o sa galing imong gitanaw diha. Ibda na. Oh, pero kapoy po ning mananaw. Oh. Kana. Oh. Kay maglikay tag sunog. Maulag ini. Ang sunog na ramagod magagikan usahay sa kalimot. Oh. Ang sunog. Munang likayan. Mo'y panawagan sa taga-Bureau of Fire Protection. In the event of fire, residents were advised to immediately contact fire authorities. Uy, maningil na putag. Ah, basta mo contact kaganig fire authorities, unya anara ka contact sa imong sulod sa balay, kay na imong cellphone, dabig way signal. Kay way wifi. Di ba? Oh. Oh, muni mga igala. Nga ang kontakon, mga otoridad, ay apil na itong kontak ni mga barangay konsihal, mga kapitan, total person in authority, masab na sila sa ilang barangay. Ipakapi na lang gud na kap, nga kamutaw gun, mga kagawad. Nga naman, dabi lagi mo kontak, layo-layo, unya way signal. Ugmahin mo pa gani, na motor ang damon, kayo ugdi, madag signal-signal. Kuha ang motor, padagan dritso. O, pagbantay lang sa port, nga di madisgrasya. Kaya di ka kaabot nga to si mong katuyuan. O, maay mo gani, naagi motor. Kana kung mahimo. Possible health risk. O, say risgo sa kayuhan, mga higala, sa kahimsog, sa panglawas, mga higala. Ari nasabtan nini ni Dr. Mateo. Dr. Emerson Mateo, mga kaigsuunan. Meanwhile, Dr. Mateo discussed the health risk associated with prolonged exposure of the extreme heat. Maulagin eh. Kanang problema, mga igala, sa panglawas. Associated, giubanan, mga igala. May nakaingon sa niini ang sobrang kainit. Oh, sobrang kainit. Ubhon ganita, mga igala. Kitantanan tingali. Kutob sa makahimo na mulihok sa kusina. Kutob sa makahimo naglungag. Mag-atong ganita mga igala, gabukal nga kaldero, distansya ko gamay, ubu-ubuhon tagyutay. Ubu-ubuhon tagyutay, kay init man sa nangabuhan, kay doon na kay giluto, doon na kay gilungag. So ubu-ubuhon, unsa na kag yung ting init, nagyod, kinirabag yung ting init, mga igsoon, makaingon, tag, usay, may kay gabi na, bugnaw ng palibot, usay bugnaw ng palibot, nga suod mapun ka ng gitawag, ug igang. Igang sab kayo. Besan o galas 9 na sa gabi eh. So mauni mga igalang sa mga suhito, sa mga sinati kayo o unsay angay nga pagabuhaton gatigom gamiting. Para nga ipaabot ang ilang mga kahibalo ngadto sab sa katawhan. Oh, ipaabot ngadto sa katawhan niya. Kita sang katawhan mga igsoon, painumdum lang. Kita sang katawhan mga igalang na gani mga notisya, mga balita gikan sa mga eksperto ni ana nga problema sa pagsulbad o paglikay. Ato pong hatagag higayon pila ka minuto sa paghinukto. Ah, Kay basin po mga igala, pwera lang mayo ha, basin sa mga kaigsuunan nga sa dehang gawas ang pahibalo, naminaw man tood. Pero ang gihunahuna na po paghuman mga igala, kay ang swertres man. Wa na mahatagi gigayon sa paghinuktok o unsay mga gipahibalo. Mao man usay, dili biya dawtan ang pagtayaan na. Pero makapalimot. Makalimot ka, kay misulod naman ang laing atensyon sa kaisipan. Lain naman sab ang gitagad mga igsoon. Hinuktukan na to. Nga ang pagpahibalo, naara po na magtuyok-tuyok sa kaayuhan na sab nato mga igsoon. So akong panghinaot nga kining gikan sa panagtigo mga higalas, mga eksperto, kalabot sa climate change sa balatian man o sa diha nga ngayon likayan ang isundon, ato gihapon ka ng hinuktukan. Maghisgotag mga opisina sa nasyonal. Oh. Nay nabatian sa kadaghanan mga higala nga nay mga opisina sa nasyonal nga kung danihon, imbitahon, dapiton mga higala nga sa programa sa radyo, wa mo balibad. Pero dunay sugyot. Unya na sa aircon, mahataga na may permiso si Dr. Lopez. Unya na sa aircon, mahataga na may katungod sa pagtingog, permiso ba? Panugot. Unya na sir. Ha? Naunsa naman yung pagkabutanga. Katapusang trabaho sa usa ka tawo mga higala nga naglihok. Sama pananglitan sa opisinas nasyonal. Mangayo pa man nag-permit dito sa buhatan sa kaluhan mga igsoon. Nga naman, kasagaran good mga igala, no, kasagaran good mga igsoon, basta gikinanglan gani sa katawhan ang kasayuran. Og yung patingugon ang mga dagkog katungdanan sa opisina. Ha? Ang mga naay katungdanan mangigala para sa kasayuran sa katawhan. Pero matingala kasab kita mga igsoon, kanong mangayo pa magpermiso dito sa Manila o asa magaling mangayo permiso nga dili man sila pangutan-on sa pangutana nga dili ilang trabaho. Di ba? Anha na diha naman sab sila pangutana sa ila usab nga trabaho una sangon sa ilang abaga. Di ba? Hinumdo masab ko na ini mga higala kaniadto. Kaniadto dihato. Karon wa na. Nawag ang taga-radios buhatan sa kapulisan. Oh. Sir, di may motobag. Nausa naman eh. Karon wala na. Kay giwala kadto mga igsoon. So, salamat. Unya niya na po'y nadunggan ng mga opisina sa nasyonal mga higala. Daghan man yung opisina nasyonal. Ah. Gatalikod manis ka daghan. Daghan bureau-bureau, daghan department-department. Basta nasyonal. Mananghin pa magkuno rin. Naunsa naman eh. Ha? Pananglitan di ay kung ang magdapit mga igala mo ingon. Sir, kamudiha sa inyong opisina, sir. Oh, dapiton mo na mo sa programa. Unya ang dapit sa mga igala, ang programa po, programa sa gobyerno. Kaysa mga karadyuhan, good karon mga igsoon, pag ingog programa, duha ng klase. Duha ka matang sa programa na. Na ay black time, sa ato pa binayran, sa ato pa dili, ubos sa pagpadagan, sa tagdumala sa istasyonan, kay black time man. Kasagaran ang black time, mga igala, taga programa na sa gobyerno. O, di ba? Manasyonal man o malokal. Unya ang gidapit sa lingo-lingo ng akong higala, mga higala, ang akong boss. Ha? Di sa mutingog kay nanghid pa. Ha? Ngano man lagi ng ubang opisina pagingog, sir, imbitahon ka na mo, sir, kay doon na may ipangutana para sa kayuhan sa katawan, sa ngansa ka sayuran. O sige, sir, iskedule lang mi. Naiuban mo yung unana, mga igsoon. Iskedule lang mi, sir, kay parang di magsapaw sa mga mulakaw. Nindot paminahon, hanay. Pero naapoy uban, mga igsoon, ha? Ng mga opisina sa mga igalas nasyonal, nga makapakurat. O? Karabi taong giiningles mga igala. Naamagupoy iningles mga igala ang usahay malitok. Karabi taong mingon, marvelous. Kanang kahibudnganan ba? Makurat ka, matingala ka. Tutala na raman sa mga igala ipangutana sa imong trabaho. O, pananglitan, opisina ni mo mauni. Gabantay og mga pagkaon sa tibuok Pilipinas. O, nga dili makulangan. Adi ha, raman sa pangutana. Di man sa kapangutanon, may tungod sa sunog. Dili man sa kapangutanon. Kaya dili man na imong trabaho. Pero kung imong trabaho, di isab ka na mo, sir, ah, maapura, maimbitar, apan dili maapura. Dili isab ka na mo, mapugos sa pagpatingog, nga naman, basig na po dahil direktiba sa inyong kadagkuan sa Manila o asan dapita sa region ba nga, ayaw mong tingog o di na mo pirmahan ang panugot ha, na di kasab na mo mabasol, sir. Pero ang katawahan, gahulat sa tubag. Kay igarantiya man po na sa mangutana, sir, sa gaangkor, nga diha rasab pangutan ah, sa imong trabaho. Ha? Diba? Nindot yun. Kay ang katawhan mga igala, mamangganing gibajitan lagi sa gobyerno kini black time, kay parang masayod ang katawhan kung unsa na'y dagan anang opisinaha. Unsa na'y dula ni anang opisinaha, luyo nga climate change na karon. Pero na, mo po lagi uban mo balibad. Wapo ko kay balog, palisi, bagi na. Universal ba na nilang palisi kung kinatibukan bagi nilang kalagdaan. Wasag ko kay balog. Pero kanang pulong mo balibad mga igala. Ha? Sama ragod pananglitan. Nay Capitol report sa Kapitolyo. Kada Biyernes, alas 8 ngadto sa alas 9. O, kada Biyernes na kun walay problema. Og di lang sa bulide kay wa matay Capitol report sa bulide. Kay ipasabot anang bulide, ang adlaw, ang maong adlaw gigamit sa laing kagamitan. Ha? Ang adlaw. Mo nang nay bulide. Way trabaho, pero gigamit sa laing katuyuan ang adlaw. Pananglitan Rizalde, Disyembre, way trabaho. Tuwa po, tuas plaza. Nang mutang sa buwak, mga igalas, tiila ni Dr. Jose Rizal, ina na ba? Gigamit sa laing katuyuan o kagamitan. Suwas opisina. Mauni nga ato ng gisgutan, mga igala, kay Nindot Manggod, nga ang nag-imbitar, programa sa gobyerno, binayran ang oras sa gobyerno, kaya na may plaging daan. Ang sunod nga tulumanon, binayran. Di, may bawo ang katawa, ha? Black time ni, kay binayran. Pero waga na isulti, mga way pa si una, mga igala, nga muingon nga, ang sunod nga inyong mabati, tulumanon nga binayran. Waga na ingon na, station produce ni. Doon na may programa des istasyonan. O di station produce, kanang gimugna sa nagpadagan sa istasyonan. O di ba black time? Kaya ang naningog niya na mga igsoon, taga-opisina sa nagbayad. Mauni mga igsoon. So, nindot kaayo. No? Ang ako lang punto, mga igala, medyo makurat. Kaya ang akong tinugdan, kasaligan yun nga tinugdan. Dako nag-agis gobyerno Dinis Bohol, mga igsoon. Nga naaday mga opisinang mamalibad kay mananghid pa dito sa kauluhan. Okay rapod, huwag mananghid. Huwag may dautas pananghid. Pero minister, pagununtang mananghid. Nga na, ang ipangutana, may tungod man po lakaw sa inyong opisina. Pero huwag po tayo mahimo huwag mananghid pa. Na, ngita na lang tag opisina, di mananghid. Mga igsoon, bitaw, gahulat manggod ang katawhan sa kasayuran. Ha? Sir, salamat sa imong pahibalo, sir. Ha? Salamat kayo sa imong pahibalo. Mo ni mga kaigsuonan nga ato sa ning gilakbitan. Kay di man good kasupak mangigala sa lakaw sa opisina nga ang ilang opisina maunay gitrabaho. Oh, di man kasupak. Kay ibandilyo man na, buti pasabot sa ibandilyo, ipahibalo man na sa katawhan. Mga igsoon, oh, karing among opisina, maure. Oh, ang yan na, lipay ang katawhan na. Ha? Mabitaw tanang probinsya na mga igsoon na ay opisina pagpahibalo. Ha? Pananglitan, probinsya, Provincial Information Office. Na ito ka mangutana dito. Oh, unya, pananglitan, sa panglawas, mga health center, adto ka mangutana dito. So magpaabot ang katawhan sa kasayuran aron dili makuno-kuno mga higala. Di mahirsi ba? Aron dili makuno-kuno nga kahimtangas kasayuran adto gyud mangutana sa mga tagtungod. Mga igsoon. Adto gyud mga tagtungod. Pero naaman lagi po itagtungod usay kusog mo respeto, sir. Unya na may imbitaha, sir, kay Nanghead pa Miss Manila. Nanghead pa Miss Region. Okay po tingali, ha? Okay po tingali. So, muna ato ng gilakbitan, mga igsoon, kay ang atong programa, mga igala, binayran sa kwartas katawhan, gobyerno. O, mabitaw ng ingon ang intro sa atong programa. Ingon ang intro. Ang pagpaminaw lang ba? Pagpakabana? Oh, school ba? Sanis bro ato ya? Oh, may numundo magkumbro salbio ini. Ang pagpaminaw lang ba? Pagpakabana? Oh, unsay tubag? Dili. Kundi unsa may pagpakabana? Manggilabot o unsay nadungog para maghatag o kaayuhan sa katawhan. Mao nang kami mga higala din istulumanon sa pagpakabana bulanon na ay gabayan namo nga mga kasayuran nga kinuha sa mga tagsulat. Unya kadto sang usa nga akong gisgutan nga mutingog unta dinhi kay naning kamot si sir. Taga gobyerno man po sir. Unya diri pud patingugas programa sa gobyerno. Unya ang gibitar pud mga igala kay taga gobyerno. Unya adto ra unta pangutan-a sa expertise sa ilang trabaho. Dili nagutan mo. Pananglitan lagi. Taga public course siya namis. Pananglitan lang. Alang-alang atong pangutan o nagpangisda. Di ato na po sa ilang trabaho. Ugon sa mga opisina, may tungod po sa pangisda. Alang-alang ato po ng pangutan o ng highway. Di ato na po sa ilang trabaho. Ipahaumbot na ko, ipasabot mga igsoon. So ato ning gilakbitan, kay maunay na sinatian ni sir karong simana. May muntag pag-usab ni mo, sir. Oo. O sa tanang staff diha sa imong opisina, may muntag. Mao lagi ni mga igsoon. Ato yun ang giklaro. Unya, una natong gisgutan, kay talitapos naman ang atong oras, mga igsoon. Una natong gisgutan, ang mahitungod usab sa kining mga katalagman, panghitabo, nga muhilak ang tao, mga igala, o mao'y matungnan. Waman ta mangandoy nga nay tao nga mabiktimas katalagman gumikan sa El Nino. Pero kinsa man po'y magkatawa, mga igalang, na biktima po gumikan kay dunay pagpasagad, dunay wa malikay. Munang ang atong mga kadagkuan sa nagkadaiya nga mga opisina, sama sa opisinas pag-asa. Tuwa dito si Sir Leonardo Samar, Bureau of Fire Protection, naadiha ang atong kabumbiruan, ang atong kapulisan. Paminaon sab nato ang ilang mga talambagan, mga igala, ang ilang mga tambag, kay gada nagkaayuhan panahon nga dunay El Nino. Kay kun musipyat sab ta pagpaminaw sa ilang mga tambag, mga pamaagi kalagdaan, mga igala, na base kitay makaamong. Di man ta mangandoy sunog. Ang kahimtang ra basunog, mga igala. Matod pa sinultian ang musunog sa daghang kabalayan usara kapalitong posporo. Tinuod man na. Nabay nagsunog og kabalayan nga ang kalayo, mga igala, murag dako og barel. Waman, ginagawa ba na primero? Sir, interviewon ang Bureau of Fire Protection. Sir, sa inyong mga pakisusi, investigasyon, sir, may bumabasayran? Ugon sa gyud ang hinundang sa sunog? Tubag pong taga Bureau of Fire Protection. Sa among unang pakisusi, sir, kaya di man po na makasag susi-susi. Sa una namong pakisusi, sir, nakuha namo ang taho nga, sir, kandila, araman itong natumba, sir, napilara may ginakos kalayos kandila. Ha? gamay ra man ang kandila. Pero og magisgot nga ang kandila tuas kwarto, dali pun masunog ang tuas kwarto. Muskitero, dali masunog. Habol, samot na. Muna nga, ni adinhi ang pagpabaya, tanan sa palibot, labi nagdugay pun muabot ng bumbiro, dili tungod kay galangan-langan, pero dugay muabot kay di kasud ang truck kay wapoy agianan. Oh, mudako ang kalayo. Muna nga dunay mga panawagan, mga higala sa paglikay. Oh, dunay mga panawagan sa paglikay. Prevention ba? Preventive measure sa lain pagkasulti. Dunay mga panawagan. Ya kita sab nga mga yanong lungsuranon, wa may balay nga way pusporo. Oh, ug wapoy pusporo mga higala, napoy dali pud masunog. Unsa ilang tambag? Kung mutanaw tag kalingawan, kaya importante mapustaw ng kalingawan. Usay gani, di na makapaniud to, kaya gituman ang kalingawan sa udto. Ibton gilayon human sa pagtanaw sa bisan unsang appliances. Unsa may kasagarang appliances, ibton human sa paggamit, television. Oh, television. Ibton na yun, mga kaigsunan. Sumaw ni mga higala ang mga talambagan. Ato ning gisgutan mga higala kay atol sa bulan sa Marso, Fire Prevention Month, naa gyapon ang mga ideya o mga talambagan. Atol sa daghang mga bulan nga way ulan, unsa man na El Nino, naa gyapon ang mga tambag. Salaktod kadaghan ang tao makadungog sa tambag, makadungog sa tambag panahon sa Marso kay Fire Prevention Month man. Oh, makadungog og tambag panahon og dunay tinginit, ngano man El Nino man. So dili kulang sa kahibalo ang katawhan karon mga igsuon kay kanunay nga gimatuto og gipadungog sa mga kasayuran, labi na sa mga kasayuran nga diri ninyo madungog mga igsuon sa CBN, sa radio, unya ang programa mga igala, ha, detalyado gyud kayo basta black time kay mahimo gani usa ka topiko sa black time, usa ka oras, ihurot sa paghisgot, mga higala, kay naman po'y hilisgutan, nga medyo taas-taas. Na po'y hilisgutan, nga nubo ora. Diba? So muna nga, puno na o kahibalo, impormasyon. Pero usahay, mag-meeting pagyapon, mga higala, sa kabarangayan, kay pahibaloon. Pero puno na o kahibalo, doon na po'y ubang sugyot. Muingon, mga kaigsunan nga, ah, kining mga pahibalo may tungod sa katalagman sa El Nino. Adto ni ipahibalo sa mga elementary pupils, elementary student, sakto sab. Kay kanang mga grade 6, mga igala, grade 5, makasabot naman na pahinumduman. Onsay prueba ebidensya makasabot na pahinumduman. Ug naa man galing mga tugon o instruction mga igsuon. Kasabot gani ang leksyon nga pwerteng daghana, kana pa bang pahinumdum nga tulo ra buok. Di ba? Makasabot gani. Unsa ebidensya makasabot? Ah, pagabot sa sira sa tuig pasar tanan. Sa ato pa nakasabot. Nadaghan may ipasabot sa magtutudlo sud sa usa ka tuig. Kini pakaha nga mga talambagan lang mga higala, mga tambag, mga ideya lang nga pipilara ni kapunto mga higala sabton sa usa ka batan-on. Pwede na. Adto ni apil og pahibalo sa mga tulunghaan mga higala sa kabarangayan. Ngano man, makasabot naman sab sila. Ha? Ug mahimo pa sa mga igala, mahangyo na to ning tanang simbahan, kay daghan man tag simbahan sa atong palibot. Ato pong hangyoon, ug madala lang sab. Atong hangyoon nga iapil-apil sa ninyo gisgot ng mga paglikay ug nai ilinyo. Oo, atong hangyoon, ug madala. Pero di madala, ayaw sa ninyo iapil. Ngano man, di man pwede. Pero pwede, ala, witik-witik sa ninyo istorya ang mga kasayuran para sa mga katawan. Kay kining kasayuran mangud mga higala, bisag unsang okasyon pwede ni ipaabot. Kining kasayuran. Oh, pananglitan karon, nay kumbira sa kasal. At tapok ang katawan sa barangay, ingon ang barangay official. Sir, ang mga tagtungod bas gikasal ba? Nasagol dahang ginikanan, iksuon, paama, paina, dahang kasagol na, bisita. May mo bag musulti ko kadiyot, may tungod, paibalo sa ilinyo. Ay, pwede ka na. Pananghid lang sab. Oh, di ba? daghag kasultihan pinaagis pay balo. Paminos Radio, tanos Facebook, naasa mauna mga igsoon nga ang kasayuran sa kaayuhan labi nag programa sa gobyerno sa mga igsoon pwede na ipaybalo atus kalihokan pribado panalitan kasal pribado man manang hijab ta ayaw po tingog dito narabay akong amigo nga suroy-suroy mangigalas balilihan nga dag microphone ambot asa ra ron kalit lag tingog mangigala nga nay simba magistorbo in taon tong nangisimba ayaw sa bingon ana ha ayaw sa kinanglan nga manang hita harmonious style ba mga igsoon nga mura gahuy-huy ta ini musugot man na sila ngano gundi musugot okay kasayuran lagi nya kinira bang mga pamaagi mga igala usahay magkausab-usab pamaagi sa Bureau of Fire Protection ila man ang gisigihag tuon ang paagi usahay madugangan og lain paagi muna ipasabot na kus magkausab-usab oh usay ebidensya nga magkausab-usab ang paagi aritas ebidensya kini bitaw dinggi mga igala mugna ni lamok kanang Aedes aegypti nga lamok og Aedes albopictus sila'y mamaak aron hilantan ang tao magkadinggi. Nga nung wingon ko nga na'y paaging magkausab-usab, kaniadto mga higala, gitugot ang paging, kanang paasuhan bitaw ang palibot sa balay, nagkapihan, kasagingan. Karoon kay murag iwala. Kay nakita sa dihang na'y paging mga higala, ang lamok, igor mamusibog, mubalhin mas laing balay. Oh, munang giusab. Pangulbo na o gunsay nasudlan o tubig, mga ligid, taro, kaldero, uban pa na diha. Kulubo na mga higala. Gipuli sa paging. Muna yung mga higala nga akong gingon, usahay ang pagi, magkausap-usap. Nga naman, samtang gipatuman, kasi gimagtuon. Munang na ay pagka usab-usab mga higala. Wa naman ko'y uras mga igsoon sa pagpadayon ni ngaton tulumanon pagbakabana bulanon. Sangan sa tigpasiugda, provincial government, sa tanang mga opisyalis. Pinanguluhan sa itong talahorong gobernador, gobernador Ares Aumentado o mga kaubanan, o ang katawahan miingon, mga igala, salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado. Sangalan sab sa paimo, provincial information and media office, ang mga tagdumala kaubanan, ng Mauntulumanon, sila si Atty. Pilipina Asoy Pulyo o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio, sa CBN, sa DYR, DEM, mga kaigsunan. Kauban ako, diri sa Master Control, mga igala. Si Cyrus Divairos, samtang diri sa video, Jerry Kihok. Ako si Loloy Tutas, magpasalamat kaninyo sa di pa kumutindog sa pagtapos nining maong programa karong adlaw, mga igala. Hinumdumi, pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Mayo, may buntag kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Giniwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
8: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
1: Engineering Prosperida, Deniser, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang batang. Puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muok niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murukog hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karong kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 o may TC Red, yung akong ginainom, sir.
2: DTX500, highly recommended sa mga eksperto.
3: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexidoforte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
4: Rexidoforte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexidoforte!
3: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
4: Rexido Forte.
3: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
8: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
9: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
10: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Uy, nabugahat ko. Naapa siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
2: Rexino Forte!
3: Naapa siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: Rexino Forte!
1: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
2: Rexino Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
8: Uy, what ako?
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
10: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, klaon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto, believe.
11: DTX 500.
12: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
13: Sa Panginoon.
12: Una po, isa Panginoon.
11: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
14: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
15: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
16: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
17: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
18: Ang istasyon sa katawhan.
17: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
19: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
20: Magpakabana.
19: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawan. Magpakabana.
20: Magpakabana.
21: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
22: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw. Itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa to ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap. Ang ato ang BC Mayor, Vice Mayor at

0: Attorney Adam Rolfan Hala. Itong first gentleman, first district representative, Congressman Babayap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa tuang 16 sangguni ang panlungsod city councilors atong mga kaubanan natong mga city hall employees sa kapagamhanang lokal sa siyudad sa Bilaran. Huwag labi na usaw sa ito mga department heads, office heads, and ito ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Aguizar. Again, may mayong adlaw, kaninyong panan. Mga gala sa itong mga nakaisikaya sa itong mga tasa-tasa ka mga panimalay. Nga nangandam sa lamang pagkaon, pero murasa rin kayo salamat mga higana sa iyong pakiunong, pakikuban o pagpaminaw kamahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamahanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments ni nga ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Huwag ka man sibi atong programa, urasa man mga himutan, karong mga urasa mga higala, nagan kayong salamat, ugmahing buntag, kaninyong tanan. Og syempre, disad na ko makalimtan mga higala sa pagtimbaya ni nga to ang mga 15 ka mga barangays ni nga to ang syudad sa Tagbilaran. Usab sa to mga 15 ka kapitanes nga nag-uban usab ka na to o naminaw ni nga to matag-adlaw nga tuluman noon. And of course, sa mga Tagbilaranon, mayong maayong adlaw kaninyong panas. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, may gala akong pagtimbaya usab no. Nga to ang tigtimo niya tong programa si DJ Cyrus Bivirus. Sila Sir Eric Ihok na may nag-ensure na madumugta sa kahanginan mga higala. Nga kundiin usab na ka-air ang ato ang programa sa DYRD station ang ilabi na usab sa ato ang Facebook page kundi usab naka-live ni nga to ang matag-adlaw nga programa sa DYRD Bohol ang Kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is September 17, 2026, adlaw nga, Webes. Kasi kabuhat nga adlaw na nato mga higala sa ito ang pagpanerbisyo ng ito ang buhatan sa city government of Tagbilaran. Tungkol kay laing adlaw na usab mga higala, lain usab sa adlaw ang ito ang pag-aisbutan, sabahin sa mga rapikaran, programa o servisyo ng ito ang pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Sa itong malisunan na ito, nga naminaw, nagtanaw sa itong programa, stay tuned at the end of our program. Tungod kaya itong ihatod sa kahanginan o sa ito ang live, no, sa itong Facebook page. Ang kabahin sa mga labas ng mga balita na ito ang nakuha sa buhatan sa city government of Tagbilaran. Ang gilabi na usab sa mga Facebook page post ni Mayor Jenya para itong mahatod ang mga updates, programs, and services nga gibuhat ni Mayor Jenya alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So mga higala, again, stay with us, no? Para updated ta kapunay sa mga kalihukan sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And sa dili pa nato yakod, mga higala nga ito malinaki ang mga programa, servisyo, mga katikaran, and update kabahin ko sa i-celebrate na ito no, sa Karumbana, ang ito ang civil service month, no? Ado na tayo mga activities nga gihan ay sa itong buhatan through the buhatan sa human resource and development human resource development and management office. So yes, no, so sa itong mga kaigsuunan na ito, I'll give you an update later on and alis na sa mga reminders sa itong mga cooking tig paminaw. Yes, no? So, mga igala, kung magawas mantas itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o magawas mantas itong tagsa-tagsa ka mga ipang trabahohan, mga igala, ay huwag makalimot, no? Sa pagdala og payong purple suit, jacket nga kanang adunay hood po, no? Para protection sa itong lawas. Laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon, mga higala, kung inyong naobserbaran, kung inyong nakita, kung inyong nabati, usahay init kaayo. Nya, kung init man gani, grabe pag kayo kainit sa gawas, no? Nya, ikaduha, is kining pag-uwan-uwan, no? So, lately na kasi natin nag mga uwan-uwan, but very thankful po no, tungod kaya ito mga tanom. And of course, ang ito ang kabang usabi siya no, sa mga farmers, sa guwan pa nga, masalamat kay Tano nga, doon na ning uwan na zon, no, naka-experience na siya sa guwan this past few days. Yes. So, again, no, sa so mga kaiso na ito nga, naminang sa itong programa, ayun ito makalimot usab no, sa pag-drink, og tubig, no? 8 glasses of water a day para, you know, to stay hydrated. And of course, don't forget to take vitamins usab, no? Para protection laban sa mga sakit-sakit sama sa ubo, hinlanat, og sipon. Kung natin may ngani ng mga sakit-sakit mga igalan, naku kayong puruhan og tansya o posibilidad na mga to ang pagpanerbisyo sa tumatag sa tagsa sa mga ipang trabahoan. It's either mo absent na, no? And sayang usap ang usap kaadlaw. May kaduha, ang ato ang mga responsibilidad sa tumatag sa tagsa ka mga pamilya, no? So, manang ang pingan dyan ang ato ang lawas matagan. Atong lawas may umunan sa itong pagpanglibok sa itong mga sa tagsa sa mga panimala. And ang imanan, no? Kaya di man lalim po, magkasakit na igala, man ito timanan. Well, so, arin po ito mga igala, so much with our reminders, no? Kaya rin ang sakita sa itong mga news bits nga itong nakuha sa itong buhatan sa city government of Tagbinara. Ang gakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local nga nagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability, og technology and innovation. Ipahiluna sa city government ang dakong bilis sa tingog sa katawhan. Pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSOTEC, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council, o ang padayon nga feedback mechanism o bukas nga pagdawat sa mga solusyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto o serbisyo motubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yakal Administration na binaan ni Mayor Jay niya, klaro ang panikamot nga maminaw sa katawhan o himuon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalambuan sa dakbayan. Pinaagi sa OGP, ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas public, mas responsable, ug mas makatawhanong siyudad. Ug sa laing bahin utang mga higala, gipalig-on sa City Government of Tagbilaran, pinaagi sa Tagbilaran City Primary Care Facility Environmental Section ang kahibalo sa mga water refilling operators, pinaagi sa gihimo nga Water Safety Plan Training Workshop. Tumong sa workshop nga masiguro nga luwas, limpyo ug kasaligan ang tubig nga mainom, gikan sa tinubdan hangtod sa mga consumers. Sa maong workshop, gitudnuan ang mga water refilling operators sa saktong pagpatuman sa safety measures ug sa kanunay nga pagmonitor sa kalidad sa tubig. Mato ni Mayor Jenia, nga importante nga bantayan gayon ang kalidad sa tubig nga gibaligya sa mga water refilling stations sa dakbayan. Gidasig usab niya ang mga water refilling operators nga kadunay sundon ang mga safety standards ug responsableng at timanon ang kalidad sa ilang serbisyo. Pinaagi ni ini gilauman nga mas mapalambo ang water safety practices sa mga water refilling stations ug mas mapanalipdan ang kahimsog sa mga Tagbinaranon. Sa laing usab nga bahin mga higala sa itong news feeds nga nakuha sa itong buhatan, gidasig ang mga senior citizens sa dakbayan sa Tagbinaran na maapil sa libre na digital safety, cyber hygiene and information literacy training karong Setyembre 23 dito sa JG Seafood Village. Kini ipahigayon sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa pagkigtimbayayong sa Department of Information and Communication Technology o sa Tagbilaran ICT Council. Tumog sa training na matudluan ang mga senior citizens kung saan pagpanalipod sa ilang kaugalingon batok sa online scams, cyber threats o fake news. Appeal sa ilang makatunan ang basic internet safety, paghimo o lig-on nga password, luwas nga paggamit sa social media, o gustong pagdumala sa mobile banking transaction. Para sa dugang kasayuran, pwede ka mo mutawag o mubisita sa Tagbilaran Information and Communication Technology Office. Mga katong mga higala, ang ito ang news feed na itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug aring puntuhan sa mga higala ay nausang kita sa line usap ng update na bahin sa ito ang mga katikaran, programa o serbisyo na gibuhat ni Mayor Shane Yap alang sa takbayan sa Tagbilaran. Sa itong mga Tagbilaranan na wala pa naka-like and share, please don't forget, no? Just search Shane Yap with two verified check mga higala. Kay naadiri ang ato ang mga importante nga mga announcements, information, kailabi na usap sa mga katikaran, programa, servisyo, mga line pang mga activities nga gibuhat ni Mayor Shane Yap alang sa dakbayan sa Tagbilaran para updated na mga higala and iwan pod no fake news para legit ang atong mabasa nga information or information, bisita lang sa Facebook page ni Mary Jane Yap. And also, don't forget to like and share sa ito ang Tagbilaran City Government nga Facebook page para dugang usab ng mga kapinawan, dugang usab ng mga programa, servisyo usab ng buhat sa ito ang mayor sa dakbayan sa Tagbilaran. So mga higala, sa ginatamaglangay, no, ito ng basahon ang usa sa mga Facebook page posts ni Mayor Shane Yap. Matod niya, hapsay nga dalan para sa Tagbilaran. Padayon ang atong buhat kontra sa road concreting of R. Alfarero Street, Cabawan to Carbon Road to East Tabo Road. Another city-funded and zero-loan project para mas hapsay, mas luwas, ug mas sayon ang biyahe sa atong mga Tagbilaran. Mga higala, para sa mga dugang detalye ang tab, o makita ninyo ang update kabahin sa ito ang Facebook page po si Mayor Jenya na dito ang ato ang mga pictures, usab no, nga makita na ito ang mga programs and services, ilabi na sa mga updates na ito sa nadaiya mga programa o servisyo nga gibuhat ni Mayor Jenya alang sa ito ang dakbayan sa Tagbilaran o sa itong katawahan mga higala. O sa laing bahin usab, ato usab nga ihatag ang impormasyon kabahin sa ito ang usa sa mga selebrasyon, no, sa ito ang buhatan, ang pag-celebrate sa ito ang Civil Service Month. Kundiin karong mga puntuhan mga higala, it's 1 week na ito ang ibuhat usab ni alam sa ito ang mga kawani or employees na ito sa ito ang City Government of Tagbilaran alam sa ito ang celebrasyon sa Civil Service Kaila. Karong seminahuna, aduna tay employee fair, no, nga ito ang ibuhat diri sa ito ang City Hall Atrium, kundi hindi tawag ni siya Employees Fair 2026 from September 16 to 18, 2026. Kundi ang ato ang mga employees sa city government, mga higala, nag-display, no? O may naiyang mga items or either the food products or non-food products nga atong makita diri mismo sa ito ang City Hall Atrium. And of course, sa ito mga katawahan na ito, no, nga mo anhi sa ito ang City Hall kaya doon yung mga transactions, pwede kayo ito mabisita o mo support sa ito ang mga City Hall employees nga nag-display diri mismo sa ito ang City Hall. And atong na ang mga displays nga atong makita mga higala is natin mga pagkaon, no, like mga refreshments ng mga refreshment drinks and of course mga meals, no? Mga affordable meals na kaya sa bulsa and mga lamian o sa bangay gala. And nakapot tayo mga products sa diri na sama sa mga t-shirts, no? From coming from our different mga departments and of course, ato ang mga employees usab nato nga dunay mga dinaiyang mga negosyo. So, again, atong mga atong suportaan ni siya mga higala hantod sa September 18 tomorrow, no? Friday utob lang ang ato ang employee ang employees fair 2026 anang sa ato ang mga kay suunan natong mga city hall employees nga andunay mga negosyo. So sa laing usab nga bahin mga higala, I'll give you an update ka bahin sa ato ang tagbilaran citizen ID, no? Tinga to ang dak bayan sa tagbilaran. Mga higala, sa so, mga kaigsuunan na itong mga tagbilaranon sa so, wala pa naka-avail or wala pa nakakuha sa so, ilang tagbilaran citizen ID card, bisita lang or anhin lang, no? Mismo sa ito ang City Hall Ilium, mismo mga higala sa itong left side, doon sa hagnan lang siya or sa ito ang machines na ito, no? ATM machines na diha nakalocate ang ito ang booth sa tanang mo claim o mag-register sa tagbilaran citizen ID card. But before that, for the information of everybody, ang ato ang tagbilaran citizen ID card, usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yap when she assumed office niya tong July 2022, the first executive order nga gisayna ni Mayor Jane Yap is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa tanang pag-amahanang lokal sa syudad sa tagbilaran. Ang atang tagbilaran citizen ID card powered by GCash and Visa card sa kini siya mga higala. Sa pag-claim, again, no, sa to ang card mga higala, bisita sa una sa itong Tagbilaran City Government Facebook page, scroll down lang ta, hantod atong makita ang post or caption sa ito ang kabahin sa itong Tagbilaran Citizen ID card and adunay link nga nga ito ang i-provide. I just click the link and then i-direct mo mismo sa ito ang website. So, ang itong website may gala doha ang purpose no sa pag-verify sa inyong card. Ikaduha is ang ito ang pag-register na ito sa mga wala pa naka-avail sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Sa so, pag-check pa lang dahil o pag-verify mga higala, ano na ito makita o mahibawan kung ready to pick up na ba or ready to claim na ang ito ang Tagbilaran Citizen ID card. Ikaduha is magpa-register sa mga wala pa nakaparehistro, no? So pwede usab ninyo magamit. Make sure nga ang inyong gamiton nga ngalan is your GCash account based on your GCash name and your GCash number. Kung ikaw ang tagiya, dapat imuhang kaugalingon nga GCash account o dili sa laing nga or sa imuhang pamilya nga GCash account. And unsa man po yung mga perks and benefits nga makuha ni ini niyo ni ato ang tagbilaran citizen ID card mga higala dagan-dagan pud ni siya nga benefits nga atong makuha. Una, kung mo abroad ta magsurisuroy ta no sa laing nasod or within lang po diri sa ato ang nasod no sa Philippines, of course magamit usab ni siya ni ato ang tagbilaran citizen ID card kung aduna tayo mga products or items nga paliton sa mga laing mga establishments, no? So dili na mo magdaog mga bills or coins nga inyohang ibayad kundi just swipe and tap lang using your tagbilaran citizen ID card. Ikaduha, kung ginahanas mo nga dunay bills nga pagabit-biton, of course magamit usab din siya sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And ikatulo is ang ato ang benefits usab ni mga higala is aduna usab kita gilihok lang karon nga gi-finalize o gipahiluna no sa ato ang mga establishments nato nga partner sa ato ang tagbilaran citizen ID card nga mo iyang mga discounts. Naka-ani po ay gala no, naka-avail na ka sa Tagbilaran Citizen ID card, just present no, sa inyo ang Tagbilaran Citizen ID card sa partner ng mga establishments. Ginagmay lang niya siya nga discount, pero dako po niya siya tabang na ito when kumupurchase ta sa to ang mga direiyang mga establishments and usab, dako po niya siya tabang po niya sa pagsuporta sa to ang mga local ng mga entrepreneurs na to sa syudad sa Tagbilaran. Kaya ito mga discounts, mga higala, within lang with mo sa tag Dilawan City ko. Unsa ni mga establishments or merchants ka partners na to punpuhon amo ning ibibya o amo ang i-inform no sa kahanginan ang ato ang mga partners na to sa mga dinaiyan atong mga establishments and merchants diri sa Dakbayan sa tag Dilawan. So mga igala, maokat ko ato ang updates and additional po ng information. Libre ni siya no, again, mamoy pag-abayran, mag-ipiso, once nga maklaim na ninyo ang inyong tag Dilawan citizen ID card. And again, open na siya from Mondays to Fridays from 8 a.m. to 5 p.m. So, mauna mga igala, no, dito mismo sa itong City Hall Atrium, doon sa ito ang booth para ma-cater o matabangan tamo, no? Kaya na, doon na po tayo mga kauban o sa dito mga higala nga mutabang, o anda mutabang sa pagkahinduna, o pag-avail, o pag-claim sa inyong tag Dilawan citizen ID card. O ganyan po ito mga higala rin ako sa kita sa ito mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa tag Dilawan nga nagsaulog silang adlaw na tawhan karong adlaw September 17, 2026 adlaw nga Webes. Taga Barangay Dao, happy birthday nila ni Narciso Balagotsa, Benny Rosales, Nina Abulok, and Nino Salado. Taga Barangay San Isidro, greetings going out to Narciso Bostamante and Narciso Madelo. Taga Barangay Tip-Tip, happy birthday ni Conchita Abalos and Ricardo Bugahoy. From Barangay Manga, happy birthday nila ni Francisco Lipango, Rodrigo Suarez, Romeo. And from Barangay Ubu, happy birthday nila ni Penya Francia Taco and Narcisa Simagala. From Barangay Taloto, happy birthday nila Bartolome Concon, Justiniano Santoya, and Socrates Israel. Taga Barangay Buhay, happy birthday nila ni Velma Eve and Ustentes Amor of the Third, Justina Ako. From Barangay Cugon, happy birthday ni Justina Apohedo, Francisca Oracion, Eligarda Patayon, Yosemia Navas, Francisco Gorospe, Narcisa Pumahe, Carinita Corporal, and Narcisa Bugaw. Taga Barangay Poblacion, Diyos, happy birthday ni Francisca Quijal and Mirna Montay. Taga Barangay Poblacion, Kaya's greetings going out to Petra Arbato, Lisa Bahal Sr., Jose Caldogan, and Narciso Bolatete and Petra Gomez. Taga Barangay Poblacion, Uno, happy birthday ni Justino Hamora, and Barangay Mansasa, happy birthday ni Helgi Garda, Ingrid Manning, Roberto Cahan, and Narciso Cabal. Taga Barangay Pukon, happy birthday ni Generosa Leos, Narciso Pasun. And from Barangay Dampas, happy birthday nila ni Justina Alabas, Sandra Alabas, Narciso Goloso, and Henny and Nonieta. Happy birthday kanina and greeting from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Roman, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, and our 15 Sangguni ang Panlungsod City Councilors and the People's Councilors. Wishing you all and inyong nanayan. And of course, atong mga suking tig-paminaw na nagsaulog usang sa lang adlaw na tawhan karong adlawa na wala na to na-mention sa to ang programa. Happy birthday kaninyong nanayan. And of course, atong mga online viewers na nasa no, nga namina usap sa itong programa. Hello, nagtanaw sa itong programa mga igala. Hello, umaayong buntag kaninyong nanayan. And also, I would like to greet no, sa ito ang mga suking pipaminaw nga nagsaul, nga naminaw sa ito ang matag adlaw nga programa mga higala. Higala, maayong adlaw nila ni nila Kuya George Antuhan, lo, Ate Cheche Tormis, Fort Tormis, and Kuya Borge Tormis, so Mami Yoni Fernandez, Mr. Inocencio Adlaon sa Poblacion Dos, ni Justin Otuhan sa Barangay Cugon, and of course, ni Kuya Dungdong Punsala, no? Hello, maayong maayong adlaw kaninyo. And of course, I would like to greet ni Jude Salibay and Edison Babilar, and to Ate Florabel Gloria and Ate Floro, Ate Kuya Floro Waton and Ate Norma Waton, and also to Ate Norma Aranilla nung alaminaw sa dong matag adlaw nga programa. Hello, hello, and maayong adlaw kaninyong tanan. And iya sa itong mga sotibig paminaw, mga higala, dagan kayong salamat sa iyong pasigunong pakiguman o pagpaminaw kapahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong paghahanan lokal sa siyudad sa Taas Bilangan. And our updates and developments na ito ang Dakbayan sa Taas Bilangan. Mga higala, magwain-umanong sa kita, ugmang adlaw sa islamang taknan itong istasyon at ang programa, ang magpakamana alang sa kamatuduran. Hini si Kim Anog, mayingon na lang kaninyo, servisyong trambuong tutong. Gugma tag bilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang tag bilaranon ang friend mo forever. Sa ngalan na lang si Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rawson na lang first, Gentleman First District Representative, Congress Bayab, and our 16th Sangguni ang Panlungsod City Councilor, and then Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ms. Kathleen Torimachta, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Huzar, as we all stay in Tag Bilaran City. At Senso Pamor.
1: Inyong dabati ang tunumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: oras sa tud sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako dahing gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
2: Hello mga MXC believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban nako ang MX3 during break time kay kainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mobalik ang ako ang kusog, maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni o clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gid ko ni bitawan ning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gid ko believe.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako'y ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules may normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Kung tanan, buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal, sa bisan-asang butika raman. Pharmacy. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Para pagpagaling ang Pilipinas.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
7: Rexido Forte.
5: Di ka liho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
7: Rexido Forte.
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
7: Rexido Forte.
6: Maunang diskarte nako, discarding bisdak nato.
7: Rexido Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hi nak, umusta naman ka din ha?
11: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma'am. Mayor ko.
10: Nanawag lagi ko ninmo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
11: Ay salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipatik ka ron? Naalip yung hana ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
10: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako. Wag na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulakag layo-layo. Yeah, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram mong angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. Ug nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor ug nurses sa East Bohol Cath Lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na, sa kinaunahan yun, gikulpa, hindi ko maayo. Uy, pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa, gano'y kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na moadto pa sa Sugbo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small class lang.
11: Mahayon ay ma, maayon ko ay nga maulang imo nga sinati.
10: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga mapaskidule po siya og angiogram sunong siman na.
11: Aba o pa ma, maayon ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma, nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
12: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

Sa atong balita sa kauluhan, gisabina si Davao City Mayor Sebastian Bastay Duterte para motestigo sa impeachment trial. Ano ang report sa Jamie Unang Hirit?

0: Pinasapina naman ang Senate Impeachment Court ang kapatid ng vice na si Davao City Mayor Sebastian Duterte para tumestigo sa susunod na linggo. Ayon sa prosecution, tatanungin si Mayor Duterte tungkol sa kumpanya kung saan stockholder si Vice President Duterte at kung may transaksyon ito sa Davao City Government. Wala pang pahayag si Mayor Duterte tungkol sa subpoena ng Impeachment Court.
1: Salamat, Jimmy, Integrated News. Atong balita, walang bahin sa itong mga balita sa kauluhan. Misaka ang net worth ni Vice sa President Sara Duterte gikan sa 7.25 million pesos ni atong 2007 ngadto sa 98.6 million pesos ni atong 2025. Kini base sa yang statement of assets, liabilities and net worth usal n nga gisumiti sa impeachment trial. Atol sa hearing natong Martes, gibutyag sa prosecution ang net worth ni Duterte nga nagsugod sa 7,250,497 pesos ni atong 2007 sa dihang milingkod siya isip Vice Mayor sa Davao City gikan sa kapin 7.2 million pesos ni atong 2007. Ang iyang net worth midubli pa paglabay sa usa ka tuig din kini miabot sa 18,493,616.65 pesos ni atong 2008. Padayon nga misaka ang iyang salain sa katapusang tuig sa iyang unang termino isip mayor hangtod nga nahimo siyang vice presidente din kini miabot sa 98.65 million pesos ni atong 2025. Gisusi usab sa prosecution ang kwarta ni Duterte sa bangko nga dunay 2 million pesos nga kwarta sa bangko niatong 2007 o 2008 hangtod nga kini misaka sa 3.8 million pesos niatong 2018. Apat sukad sa 2019 walay giingon nga kantidad sa cash on hand o bank deposit sa mga sal-en nga gipresentar sa prosecution. Si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio kaniadto nagbutyag nga si Vice President Sara Duterte mao ang arkitekto og nangayo og kapin sa 600 million pesos nga confidential funds niatong 2022 o 2023. Sayang testimonya si Ordonio miingon nga si Duterte mihimo sa lakang humanya mahibalaan nga ang iyang gipulihan si kani Vice President Lenny Robredo walay confidential fund allocation. Sumala ni Ordonio si Duterte mipirma og suwat niatong 2022 ngadto sa Office of the President o sa Department of Budget and Management diin ang iyang gipangayo nga pundo naglakip sa 125 million pesos para sa confidential funds. Dugang ni Ortonio nga ang katidad nga 125 million pesos gitakda ni Duterte og wa maggikan sa normal nga administrative assessment o rekomendasyon sa budget division og uban pang administrative unit sa OVP. Sa kinatibukan na kadawat si Duterte og 612.5 million pesos ng confidential funds gikan sa 2022 hangtod 2023. Sa naunang pahayag sa kani OVP Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta, siya miingon nga si Duterte nagmando nga ipain cash ang 125 million pesos nga confidential funds sa Land Bank of the Philippines o ang kwarta gihatag kang OVP Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica. Sa atong balita sa gawas, Kansas City Chiefs star Travis Kelce ginganlan nga biktima sa usa ka dakong Ponzi scheme nga nakakuha og kapin sa $35 million gikan sa mga tigpamuhunan. Aniya ang detalye sa Fox News.
2: Breaking today, Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce has been named as a victim in a multi-million dollar Ponzi scheme. The NFL star was an investor in a fund that was co-founded by investment manager Siddharth Jawahar, who was sentenced to 11 years in prison. Max Gordon's in Los Angeles. He's got the details for us. Hi, Max.
3: Hey, John. According to TMZ, Kelce was named as several people scammed by Jawahar. 38-year-old Jawahar is an immigrant in the country illegally and was recently sentenced to 11 years in prison after pleading guilty to three counts of wire fraud. Prosecutors say he swindled his victims out of more than $35 million running a Texas-based investment company called SwiftArt Capital LLC. In 2015, he began investing client funds in a single investment, Philip Morris Pakistan, and eventually 99% of all client funds were consolidated into it. When the value of the investment dropped, Jawahar didn't tell his clients and falsely told investors that they were actually making profits. Jawahar also only invested a fraction of the money he was given, using new money from investors to repay older investors and to fund an extravagant life of private jets, luxury hotels, and lavish spending sprees. After Jawahar was indicted, prosecutors say he then tried to obstruct justice by trying to coach a victim into giving a favorable statement to the FBI. He also lied about his immigration status, his finances, and tried to get his sister to wipe his iPhone to hide evidence. Now, it's unclear how much money Kelsey lost in Jawahar's Ponzi scheme. We've reached out to Kelsey's representation for comment, but we haven't heard back.
1: Okay, salamat Fox News atong tibayo na og maayong pagpaminaw at mga Facebook viewers. Salamat og maayong pagpaminaw ni sa walay paglubad nga avid listener sa DYRD gikan sa buntag hangtod sa gabi ini. Si Sir Aster Duy Sabas diha sa Habitat Village sa Buol nga nagtibay usab kang Albor Vice Mayor Dandan Samar. By Doki Phone, maayong udto ni mo bay og ni Ansoy Kumido diya sa Karangkan Kurilya ni Mambiti Matiga Humawid sa Poblasyon 3 ni Kapitan Berth Remulador diya sa mga barangay sa Poblasyon 3. Bago itong mga igala ang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Udtong Toto, kauban sa Technical Department Cyrus De Virus o Eric Iho. Kinisiray tutas ang friend mo forever, maingud to.
4: Yung nabati ang Alturas Group Balita sa Udtong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: Good morning, good afternoon, good evening. Maying uto, maying palis, maying gabi, maying hapon, maying kadlaon, mga kingso ng Bulanon. Kumusta? Ano yan ang samang iyong tingog sa kababayan Janet Limbilerojo? Welcome sa atong tunga nga tak ng tulumanon kasayuran alang sa mga Bulanon. What happened to the mic? Okay, thank you, sir. Kadali lang guys ha, kay mag-share sa tag-live. Wait a minute. Ay, was live man. Adera. Okay, kadali lang. Ayan. Oh, ganahan ko. Dakuas kong tingog, oy. Yes. Okay, so mauto siya akong katawa. Sama na siya mga kikisuunan. Thank you kayo, Sir Eric, Sir Cyrus, the virus. Sama na siya. Live na ta. May naman ni Guru ta kay pangitaan na ba spy mo? Asa ko, no? Yeah. Yes, sama na siya mga kiksuunan. Sa kong giingon, mayong uto, maying hapon, maying gabi, maying buntag, maying parlis, maying kadlaon, whatever. Kung asa mo karon. Ani yan, usaman yung tingog sa kababayan ng Janet Limbilerojo. Welcome sa atong tunga nga tak ng tulumanon. Kasayuran alang sa mga Bulanon. Kana lagi ko tingog ni micro, no? Murag lami, ising along, oh. Nice kayong tingog. Oh, mau ba, sir? Bantog lang. Grabe dyan ni si Sir Cyrus, oy.
1: Paninduton ba?
0: Oh, paninduton, dyan. Kay, mga guwapo-guwapo, biyaning broadcaster, there is DYRD. Oh. Hasta to mga DJ. Oh, di ba? So, dapat lang nindot ang sounds. Oh. Oh, ilay, technician, guwapo kayo. Ah, multimedia. Oh, God, murag kadungog ba? Ah, what is it? Ah, wajud kadungog. Oh, syempre. Oh. Okay, murag naandan na lang, di ba, sir? Oh. Nay. Mao jud lo vivo kay medyo sa studio mga kingsunin kay na-amaze na sag ko ba kay murag nindot mo kayong tingog yun na po na igitaon si Sir Cyrus adto. Yes, so ang ganda. Ang sarap talaga magsing-along pag ganito yung sounds. Di ba? Sige lang. Kay hapit naman ko magsing-along karong Sabado kay mag-coastal clean up me. Dari sumikaligo. Okay. So mo na siya. Kining atong programa. Kasayuran sa mga alang sa mga Bulanon. This is on behalf, of course, of the Provincial Government of Bohol, gipanguluhan ni Governor Aris Amentado, Vice Governor Nick Bezas, and of course, atong inahan sa kanuling panabangway lain, Provincial Administrator PA Aster Caberte. O kining atong programa sa kahanginan, gipahiluna, pinaagi sa Provincial Information and Media Office, kunpay mo, ubus sa pagdumala nila ni Attorney Filipina, so ipiolyo. And of course, ang kinaputanan nga admin sa Kapitolo ay lain, Sir Mark Anthony Parnia. O, see you ugma, sir. Marag na ating alay ko sa Capitol Reports. Kay marag na human naman itong among mga report pod. O, nasubmit na tanan to anas budget. Humana, budget hearing. So, spastilan. So, mauna siya mga kingsuunan. Okay. Oh, by the way, before I continue, ugma, kuan, family day ha sa Capitol on niya, kuan na siya, natay mass, 12 o'clock ba na or 12:15 noon, o na siya mass dito sa third floor on niya, ini kahapon, kuan ka ng 3 o'clock ato sa Old Airport sa Bantawan. Okay. Yeah, sa Sabado, mag-coastal clean up po me. So, ingon ana ang mahitabo. Okay? So, ari magpadayo na taan na ay importante kay mga kaigsuunan bahin ni sa tubig, no? Gipost gani ni Gov Aris sa iyang kuan, FB account. Pung panigov, ang kasiguruhan sa supply sa tubig usa sa mga importanteng kinahanglan nato masulbad alang sa malungtarong kaugmaon sa Bohol. Tinuod yun ang

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Cap. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
5: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
5: Rexino Forte!
4: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
5: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
10: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Liville Damontimor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, diwang, halos dili kalihok. Pero pag take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako believe. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto. Believe.
11: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako day ang gipatumar akong amahan, og sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha? Patumara og sugatrol, tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
12: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, ug atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. Ug karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bag-ong TIWBS. Mong-mong-yosol-yosol!
2: Ganun lang yan, hindi pa kumakawa na natin.

0: Yun ang kapuntama yung palos ka rin yung ganan. Kinala sa si Tia Double B. So kinialita niya sa alauna. Tinigadlaw karoon ng higala ng Huwetes Pitch sa 17. Ngayong buwan na sa Setyembre. At mga mainitan kaayong nga pagpunibaya ka ninyong tanang mga suki na pagpunaw din sa atong dakbayan sa pagbularan sa atong mga kalungsuran labi na dyan sa mahal na lungsod sa Luway Kamusta at atong 24 ka mga kabarangayan. Pangamusta, usap na ito, usap na ito mga kaigsunan nga naka-online garo na minaw sa atong tulungan. At mga panginaot nga ang tanan na agad sa kapiskay sa panglawas kung positibo sa kanunay. Nagkailan tao sa unahan ka ninyong tanan. Welcome sa atong tulungan. Gita niya sa alauna. Retirado ng mga Chief Justices sa Supreme Court ni pahayag sa ilang mga una-una dito sa Impeachment Court. Kung sa kayo mahitabo, 50 size o less than 16.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

0: Ведь на самом деле, Ханес Кетча, там я готов, а если надо, им понадо, ты бинка, супа, угуван, да, Ханес Кетча, потом на том, на игалам, на продукту, за Ханес Кетча, вот лет на то, я за бикью мол, за Алтура Смолог Айленд, ты мол, пара са иньем мага ордер, пойди кому мудрит, за дин, за мембран, за Ханес Кетча, поплешен лук, за зелуай, на за пья ангин, на рефрешмент парлер, за Ханес Кетча, на беня, кинь углумен, на пакаон, sama sa dinuguan og tutu, tumayan, si Kwantis, ito, fried chicken, humbang, bangoy, pansito, tekan pa. Sa Ganesh Bake Shop, living with delight in every day. D-D-Y-R-D Gisaligan. Happy birthday mga kaigsuunan sa mga pinangga na to ng mga senior citizens kaya sa tumahal ng lungsog siluway na gabudol speaker ng dalawa. Sila si Narcisa Daniel Lanzon kasi ng Casa Norte. Ingon man, oh, sayang kaluha. Postina Daniel Lanzon. Pareha gabudol eh. Parehan tuigan. Kaluha. Happy birthday, usap. Nato kang Bartolome ng Kakonkon. Diya sa yanangan. Kanan si Ita Soriano Adorable sa Fia Libya. Diya sa tuklog na ko. Happy birthday nila kang Alberto Tanasa Solera. O kang Narcisa Enerio Lumanas. Ingun man, diya sa poblasyon ni Babao. Nato kang Chidulfa Bantugan. Oh, happy birthday, usap. Kang Hostino Pasa Malalis. Diya sa Bonbon. Sa Kalbaryo Tumarato Constantino Hilugon Apit. Happy birthday, Bulong ng Palad. Diyas na mbangan. Ang atukang Hostina Riha Sagral. O diya sa konsepsyon si Carlita Sis i Laya. Kagawad. Kagawad. Happy birthday diya. Ha? Si Kagawad diya. Konsepsyon. Oh, happy birthday kagahapong adlawa nila kang Erlia Patilio Inot diha sa Pila Limpia ingon man kang Ruelio Kinyo Gonzaga sa maong barangay Pila Limpia. Happy birthday usab ngadto kang Rogerio Flores Ganson na das poblasyon ubos ako ning birthday kasin kaning kauban po nil konsehal sa Lungso. Kapitan, barangay kay Kaos Abos, Roger, happy birthday. Nga tukang si Priyano Manligis Amba diha sa Concepcion. Sa Tugdog Ilaya, dilito kay Gato ni Eufemia Nistubo Alcala, kang Cornelio Nesteros Gaslan, happy birthday kay Gato. Kasang kasang norte sa Hinawanan, si Priyano Sonier sa Ligaya Sur, Rogelia Flores sa Pagwasan, diha sa Tayong Oriental, happy birthday kagahapon nila ni Rogelio Blasco Pasco o ni Cornelia Pasco Adante. O sa Agape, si Cornelia Munalim Tuba. Na, okay. Uy, may mga ka-birds na na. O niya, tibayaon na po nato o advance for tomorrow. Ha? Biyernes, sila si Jose Apalizo Mission sa poblasyon ni Bilbao. Jose Paler Alcala de Stayong Oriental sa Tambangan, si Josefa Apila at Matildo Rogelio Labunog Amba niya sa Concepcion sa Tugdog at Dako kang Crispina Talan Maiso o kang Susan Gutierrez Takao diyan sa si Periulo Metina Langkura niya sa Tambangan. Sa tutung na kausap si Jose Altida Auri si Crespo Alcala de Salazarena Sur Jose Tumpa Solera de Sayong Occidental Joseph Vita Sulo yan sa Tambangan advance for tomorrow Friday ala, sige nakawag nga malipayar ang tanan sila ang adlaw nga natauhan mga kaigsuon. Bueno, uy, umak di ay, salamat sa invitation, no, na ito ang igsoong taga luway, mga igsoong. Nga, mag-open sa iyang bag-unod nga branch o tindahan niya sa Aldea Veranda. Kanabi pang atbang anang si Plaza Rizal sa Tagilaran. Iyahang lami kayo nga halo-halo. Stasis halo-halo. Huwag bilang lami, ah. Eh. Opening tomorrow at 10 o'clock in the morning. Doon na ito ni mga kaibsuunan. ako kay nag-invitar lang ako ng species. Nagkana ni siya kaya o branches, anong iyang species halo-halo. In fact, kaduhanan ni niyang branch. May usap po diya sa gilaran anong sa dakita ng dampas na ito. Padoon ka sa ICM. Nakilid na. Nabit tayo pickleboard, lakot, na ito. Na ako diha, mas luway sa putong uban niyang branches. Hantuan ninyo mga isoon uma, species halo-halo. Kaya sa tagbilaran na Plaza Rizal, at banggit sa Plaza Rizal, ang ito ako Altiga Piranda, tapada ng Union Bank. Maya, kita-kita saan niya, dito. Kaya nangilip na si Stacy, kahit anong lindot na labit niya bago. Bago na, no? Bagong girenovate nila ng area. Marami o ambience. Overlooking, hindi overlook. Mga tao, plaza, uban pa. Uyo, nagahapon mga kaigsuunan, tuwa dito ang mga retired justices sa Supreme Court. May padayag po sa ilang mga opinion. Una-una, sa ilang mga pagsabot, kung unsa ang itasabot, sa ato ang Philippine Constitution, mga kaigsuunan. Kanang isulot lagi, kung pila doy buto, kikinahanggan. Kung unsa doy ipasabot ang 2/3 of all members of the Senate. Tungon kay, naghatag ni o dako, nag-ipati, kalibog, kung nahimong diskusyon sa ato mga katawahan. Kanan acting as interpreter of the law. Kanan acting as abogado. Interpreting the law, mga kaigsunan, sabi natin, dili yun, karo kayo, dili kinahanglan abogado. Bisa kinsa, mo interpret o kunsa kita, sabot. Ano? Eh, simple naman na in English. Mga kaigsunan, ingon, kanang acrobatic niya pagka in English, na bali-bali yan, no daily, man. So, masabot. Ang constitution na ingon, na aron makumbikto ang usa ka impeach official, na kinahanglan ni og 2/3 of all the members of the Senate. All the members. Mintag all the members, mga kaigsunan, kay ang total membership sa Senado kay 24 man. So, pwede na ito ingon nga 2/3 sa 24. Pwede sa yung kayo, Sopton, di ba? All the members. O niya, ang all nagsabot ba na 24 ka 24 man sila ka po. Maunay ato ag yung unang atake na. Anong pagkaining lisa? Busikin sa'yo mo, sabot anong pagkaining lisa. Maudo na yung musul sa atong ahuna-huna nga, all the members, all means total population of the Senate, which is 24 senators. Malibog, ganong na-issue mo na? Na-issue tungod kay? Daghan mong mga senador mo ngawa di ha? Ha? Daghan mong senador ngawa di ha? Na-issue senador Bato de la Rosa, gatago-tago. Fugitive of the law. Dili balaod sa Pilipinas kundi dili balaod sa International Court ICC. Tungod kay appeal siya ni President Bingong gikiha of crime against humanity. So nahandog si Bato nga madaktan kay sigurado gyud siya gidakop ka gustigong nga presidente. Siya pabata nga dili presidente. So mahibaw siya nga bitbiton gyud siya kon madaktan siya. So si Bato de la Rosa gatago-tago karong panahon na. Lain nga senador, wa mo tago, pero gitaguan. Gitaguan sa pirisuhan. Duha ka buok. Jinggoy Estrada, nagatubang o kaso nga plunder, matutas bala o dili mapensahan. O si Marcolita, na atubang po kaso nga plunder. Ka Jinggoy Estrada nga plunder, kaso bahin sa mga Malita Boys ka mga flood control projects. Nga nakasapi sila ang taman-taman sa flood control projects or mga proyekto sa gobyerno. Lakot pagkasulte, nangawat. sa kwarta, sa buhi, sa katawhan. Mao na sa yuk ni Jinggoy nga mao po na suspect siya. Suspect for plunder. Pero ang balaod, nagaingon man ko nga, basta makasuhan ka plunder, tagpon ka, adi nagyuga ka piyansa. Sa ato yung kaspirisuhan. Si Marcolita, plunder po. Pero, wa mangawat. Hindi pareha ni Jinggoy nga plunder nga, suspect nga, nangawat. Si Marcolita, plunder, pero suspect nga, wa mutungan na naikwarta na gihatag niya. Kaysa balaod, mga kaigsunan, mga donasyon, labi na panahon eleksyon, imo man doon ang i-divulge, imo man ang isulte, na nakadawat ka, pila imong nadawat. Si Marcolita, kay wa man muhimo aron, nakadawat siya, pero wa niya gitungan, wa niya gideklarar. Kay ang pagtungan, ipaagi ni muna, pinagi sa deklarasyon ni mo sa imong salin. Wa niya gideklarar. Nasakpan. Tungon kay siya ang punismo ang niyangkon. So, wa mag-isod o pangita o ebidensya ang NDI o ang mga kaigsuunan ang nagagukod kaniya. Kaya siya man mismo sa iyang telebisyon, naman sa programa sa telebisyon, siya mismo nga mayon, ako nakadawat ko kung si 20 million gikan kang so-and-so. O, honest, nga hintugan siya na nakadawat. Ang iya tilingwa mabantay, abogado man unta po siya mga kaisunan. So, bisan pag abogado di ay tawa na magpasabot nga, tanang lihok na to, mainsakto. Naadi ako yung lihok na posible ma-foul ta. Katong lihok niya nga wak pagtugan, na-foul yun siya. Adi ka ron, giperisa. So, adi to sa Trisuan. Gitaguan sa gobyerno, gitaguan sa, ayun na to, mga kaisunan. Sa mga kontra niya sa politika. Kaya karo na apoy Loren Ligarda, nahadlok po na pirisuhon o blunder. Kaya may buto naman itong balita nga gitunan na sa ombudsman na pagpasakag kaso ng blunder ni Loren Ligarda. Tungod kay apil siya sa ino na ito mga kaysa sa krimen na ibuhat sa iyang anak. Na mao ang wapag imo kung unsay na asa kontrata kabahin sa pag produce og power kuryente gikan sa solar. Mako kaayo nga kompanya tong iyang anak nakasapi siya og mako sa gobyerno pero wa niya himuha matud pa sa NBI wa niya himuha ang angay niyang himuon. So nagamsi ang gobyerno niya. Maupod si Loren Ligarda kay siya mo na ning kamot nga pagmaniubra nga makakuha o frankisa ang iyang anak na congressman nga mo'y negosyante anang sulat. Sa kahadlok ni Loren, nga presuhon, ang hikay itong lupa dito sa Amerika, wala mo balik hantun karon kay medical check-up. O, basta sa Pilipinas, ugok doon na kaga, presuhon na kakay mo, automatic man na yun ang hospital arrest. Kung siya nitabok karon ni Martin Romaldez, hospital arrest na yun. Oh, dali niya mo tawang hospital, basta nagpuno na. Oh, ikaw ba po nagpuno mga kaigsunan? Dili ba po ka ma? Huwag ka maanad o nagpun. Manja, di kanato ni mo, mansyon ni mo, nagsinumbagay ni Roman. Pirisuhon na reka atong lawak ng gamay. O, kinsa mo pwede mahadlo ko pirisuhon. Ha? Oh, mo na nga, nakahadlo nila na mapiriso. Nang layas ako ba? Like Loren. Oh. So, mga kaigsunan, nibuto ang pangutana kung sa man karon apilon ba og ihap ng mga senador nga wa diha sa ilahang session hall, wa diha sa ilahang impeachment court, na diha nangalubag ang una-una sa mga katawan o unsay insakto nga interpretasyon. Ang uban mingon, 24 ang uban mingon, labi na katong mga retired justices, retired Supreme Court justices kagahapon, na dili yun basihan ang 24. Ang all the members, nagpasabot na all the members na rightful nga mabutar, all the members na present, all the members na may participate sa maong trial, na minaw sa mga testigo, may tanaw nga to sa mga witnesses. Kaya matun pa ni Panganiban, kung saan ni mo pag
1: pagkanaog og sakto nga desisyon, kung wa ka kapaminaw sa mga argumento, wa ka kapaminaw, wa ka katanaw sa mga body language, anang mga testigo, ng mga witnesses. So dili, maayaw mo, apil ka, apilon ka, iha, kawa man ka iha. So ang basihan sa two-thirds of those present, mao na ang ilahang mga baruganan, mga kaigsunan. Ang modo kasi, pulos mo na sila insekto. Ang pulos na sila insekto. Oh, pero huwag mo na sa Supreme Court, kung mahi mo na desisyon ang Senado, na? Kay adto patingali, dunay mo petisyon sa ilahang move. Pagkakaroon, ang mga unahuna sa mga retirees, unahuna sa mga retired justices, mao karon ang gadua sa mga hunahuna po sa mga katawa. Ukin sa insakto nila, upat sila na gi-imbitar ang usaray mula umimintinar nga kuhan yun. Na, this is nice yun. This is nice yun. Katong ka panganiban, hindi po putungihan mga pamahayag nga bahin atong ihap-ihap mga kaigsunan. Nandili doon sa kanunay, this is nice. Ngayon, kung mamatay ang uban, langala mag-ipon batong patay. Hindi, hindi ko tingali. Ito, kung mamatay ang usa, 23 na sila. All the members would mean 23 na. Kaya namatay mag-usa. Mamatay ang upat, di all the members would mean 20 na sila. So yun, sabto na. Pero wak man yung mga matay. Wak man mga matay, guna sila. Nanago, romanay sila. Ang layas. Applicable bagi hapon na. Apilon bagi sila o hapon. Matod pa rin pagpapanganiban, ang basihan na ito is, truth and fair. Ang tinuod o ang iyang pagka fair mga eksuwan, fairness. Kung saan makulunan ni mo pagka fair nga, kung mo kag-desisyon, nawa ka diha, dito wa ka kahibaw. Kung sa'yo nagpangita mo. So, then, ito ka-apilo ng isa, pwede mang kaka-design. May sakto, anak, mga egsuon. Wala nga akong pinubri na pagsabot, mga egsuonan. Not influenced by the minds of the justices and kinsan. Ano ito, mga higala. Gigama ng balauda, bayan sa impeachment, tungod kay, dili mahimo, na dinhi sa atong katilingban, dili magugod ang tanan. Pwede gugdun ang tanan. Pwede silutan ang tanan. Nga masayop paghimo sa mga butang against the law. So no one is exempted. Mo ganitan awan tila na to ang espiritu anang balauda. Kanang giingon ang impeachment to church. Ang espiritu gitaan ang mga kaisunan. Na naagi manubag. Ang usaka impeach official. Manubag yun sa iyahang mga kasalanan, pinagi sa pagpalagpot kaniya.

kaigsoon sa atong tanaw, ni anang pagbutang anang balauda, bahin anang imprisonment. Therefore, kung dunay interpretation of the law, mupaburgid unta kanunay ang interpretation sa unsay intention sa balaod. And the intention of the law to protect the country from corrupt, abusive, powerful officials like the president, the vice president, the chief justice, the ombudsman, ng mga invisible officials. I think that's the intent of the law. That's the spirit of the law. Kinahanglan magukod yun. Ang spirit of the law is not about protecting the impeachable or impeached officials. The intent of the law is to protect the country from this corrupt, abusive ng mga public officials na nagkubot o taas ng gahong. Any decision, if there is a conflict of interpretation, I would say, mga kaigsoonan, adtuyuni in favor of the intention of the law. O ang intention sa balaod sa akong tanaw, mao, nga, protektahan ang nasod. Kung saan ni mo pagkaprotekta sa nasod, kung dili ni mo makonvicto ang usa ka impossible official, tungod kay kinsira ka senador na, di ko matuo o maunang intensyon sa balaod. Ang akong patuo yun mga kaigsuunan, nga bisan pa og tulo limara na sila ka senador, na agyoy manubag. Dili tungod kay why numero, libre na ang presidente, libre na ang vice president, libre na ang chief justice, libre na ang ombudsman o mag-abuso. Well, mata ma-impeach. Okay, wangan man, matay mo itong mga senador. Wangan man sila sa numero. Pwede sila mag-abuso. Kung mao mga limero. I don't believe. That's the intention of the law. Nabiklon mga kaigsoonan aron maprotektahan ang impeachable official. Para nako, bisan pag ikakaabot o kinsi, na adyo'y manubag na impeachable or impeached official mga kaigsoonan. So, ang two-thirds, all the members, nagkasinabot ang uban nga, natural, all the members o mamatay ang uban, ang nabilin, mauna to ang all the members. Mamatay ang lima, upat, 20 mabilin, mauna to ang all the members. But here, ang question is, wa mga matay? Wa diha? Wa diha? Si Bato de la Rosa, Milayas. O ako pa ito, o Senado, kiskeso na lang yun sila. Aron, ma-23 na sila. Pero, bisan pa, mga kaiso na nudili kiskeso. Kung saan ni mo, pagama o desisyon, kung wa ka makadungog sa mga argumento, debate, question sa mga witnesses, you should making a decision, hangat langit ka na. Pareha kang Bato de la Rosa nga wak pagiri magkaso, mingo na siya nga, i-acquit ka niya sa akin. Ingo na na nga, senador mga kaigsoonan, wak mahibaw sa iyang trabaho. Judge kung ka. So, judge ka, di ko tili ka mag-una-una o gusto, pagkali ka kadungog sa mga ebidensya o argumento, mingo na kag-imuhan ang i-absulto. Labaw na nga, di gudug ka mo, mingon pong kumbito, kawa ka niya. Feeling mo nga kayo na o say best interpretation. So, daw ka po kayalihan ang idea nga, all the members would also mean all remaining members kaya nangamatay ang uban, nang resign ang uban. Pero, kaning natago-tago o guwa niya, o sa kapitag treatment naman, i-appeal ba sila sa isap? Ano ito sa mga prevailing practices? Prevailing practices. Ano ito sa mga konsiho? Ano ito sa sangguni ang panalawigan, sangguni ang panglungsod? Kung gama sila balaod, di man apilo nung ihap itong wariya. Kahit umang mga balaod noon na kinahanglan o two-thirds of the general membership na apo na. Pero dili na kanunay. Katong uban ng mga kasagaran ng mga desisyon nila, simple majority ra ang gikinahanglan.

simple majority sa mga sakop na nagsisyon who are in quorum. Padangitan, kasagarang measurement of quorum is 1/2 + 1. Padangitan, sa usa ka konseho, doon ay 12 kasakop. 1/2 of 12 is 6 + 1, 7. So, pitura sa mga tao out of the 12 members, pitura ang present. They can make a decision. They can make a decision. Wa nila gi-appeal tong mga absent to make a decision. Wa nila gi-appeal tong absent pag-ihap sa 2/3. Mo na mga, kunay mga papariha. So, sakto tingali po ng umar mingon nga, di, di, appeal, di, wag mo diha. Nagawatan mo pa, itiriso pa, kamo appeal, di, gihapon. Ipuhon, di, gihapon. Mo na ang mga interpretation sa uban sa tulo, mga kaigsunan. Tunay, usa ka justice as kuna, ay lahi po ya, stick to 16 gin siya. Asa ka tapadong, unsa ka ang posibleng decision sa Senado, kanak mo na itong paabutan ng ngayon. Wala tayo oras, mabalik ako ng debit na ka-permbal.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-ong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabuhi mo tang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, kalapit San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado o tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD. Daghang salamat.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
9: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: GTX 500.
14: Si sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
15: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
14: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
15: Okay.
13: GTX 500.
14: Sinubukan nila ang DTX 500 kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
13: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
16: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
17: Adiway arde, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
18: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
19: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala kumustag maing adlang Huwebes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 17, 2026. Naisuwat tampo na sa mga itong paghahatagag pagtagad and this time mga itong letter sender. O sa kanagngalan o Estela. Bueno, standby, Estela, alang sa imong swat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANCE o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong ko standby Estela alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

Nalaman ko sa pangalang Stella. 29 anyos ang pangitarungan o kasamtangang nanimuyo sa probensya sa Zamboanga, Sibugay. Sa una, binako nga ang pinakalisod nga butang sa kong kinabuhi maong pagpili kung kinsa ang lalaki nga kong hatagan sa kong gugma. Tili sa pagpinambog ate, guwapa kuno ko. Ug labaw sa tanan, kanunay mag-una sa klase. Maong asuka sa pagkadalaga nako. Dili ka tingala nga daghan ang nangulitaw ka nako. Adunay guwapo, adunay adunahan, adunay maayo og trabaho ug adunay mga lalaki nga halos tanan na kung gusto ilang ihatag. Apan bright man ko sa kong pag-eskwela, bugo ko pag-abot sa gugma ate. Sa tanan nga nangulitaw ka nako, isa ka lalaki nga akong gipili. Dili kay siya kagwapuhan pero sobra siya ka mapinanggaon. Kung magsakit ko, siya ang una mangumusta. Kung kinahanglan ko og tabang, dili na ko manginahanglan nga mangayo siya ang kusa nga muhatag ni ini. Kung malipay ko, malipayon ang sab siya. Grabe siya ka-supportive ate. Mga bisan daghan na nagsulti nga sayo pag akong gipili, wa ko na minaw nila. Kay para na ko si Marlon ang lalaki nga dili ko binuangan o dili ko pasakitan. Malipayon ko sa mga relasyon ni Marlon ate. Magsilingan lang mi og lugar o kanunay magkita matag-adlaw. Iya kong ginasundo sa kong eskwelahan o ginahatod ate. Third year high school pa lamang ko na ito'y gayuna. Grade 9. Samtang si Marlon, college na. Mas melaom pa ang among relasyon sa pagpanglabay sa mga bulan ate. Hangtod tungod sa akong dakong gugma kang Marlon, nahatag na ako. Nga kong pagkababahe nga ito kaniya. Dili lang sa usakay gayon kundili sa makadaghan ate. Misalig ko sa iyang mga saad nga ni kanako. Nga kung unsa man ang mahitabo, dili. Ug dili ko niya talikdan. Mauka na ang akong gituhuan ate. Apan sa dihang nabuntis ko, nausap ang tanan, nalimta na niya ang iyang saad nga rikan ako. Ate, human siya may graduar sa college. Mibiya siya, naway pananghit. Nanarbaho siya sa layo, hugwa na mibalik ate. Hangtod na nanganak ko. Nagtuo ko sa diyang masayra ni Marlon, mas magmalig-on pa ang among relasyon. O nga dili ko niya kayang biyaan, kay maukin iyang saad nga rikan ako. Apan murag bula, nga kalit siya nawala ate. Wa niya gituman iyang saad nga rikan ako, gipasagdan ko niya nga mag-inusarang at tubangon ang among problema. Gipasagdan ko niya nga bugal-bugalan, kaminusan sa ba mga tao. Akip akong pamilya. Dito na ako nasukod ang iyang gugma ate. Mabaw ra di ay kaayo. Wa siya'y panindigan ate. Nasakitan usab ang akong mga ginikanan. Dismayado sila, nasuko. Daghang pulo nga ako nadungog nga murag kutsilyo nga mubalik-balik ug samad sa kundughan. Apan bisan nasuko sila, wa ko nila pasagdi. Gitabangan ko nila nga matapos ang grade 10. Bisan upat na kabulan na akong tiyan, wa ko na ulaw nga mupaso sa among moving up ate. Sa kung nahuna, wa ko ipakialam unsa isulti sa mga tao. Nahunong ko ug usa ka tuig. Kay mas gipili na ako nga dili sa akong mapadayon og eskwela sa senior high. Ako lang sang ihimugso ang akong anak ate. Gisuportahan ko sa akong ginikanan sa akong pagbalik sa pag-eskwela. Kanunay ko nilang ipahinumduman nga dili na magpatunto og lalaki. Kay maura kini ang muguba sa akong kaugmaon. Tuod man gisunod na ako ang akong ginikanan. Misulay ko ka ibangon akong kaugalingon. Mas nag-focus ko sa akong pagtuon. Ang sa kong anak, ate. Ang salamat, natapos ko ang senior high school with flying colors. May graduar ko with highest honors, ate. Nahigayun, ah.
Nakuha na ako pagbalik ang akong dungog. Nalipay kay ko ug ang akong manginikanan. Bisag medyo lisod mi, gipapadayon ko sa pagpaeskwela sa manginikanan sa college. Akong gibuo ang akong mga pangandoy, ate. Dili lang para sa akong kaugalingon, kundili para usap sa akong anak o sa akong pamilya. Imbis nga nakabangon ako o hapit na ako makabot ang kalampusan sa college, adunay laing tao nga misulod sa akong kinabuhi. Siya si Paolo. Classmate na ako o nahimong higala. Bisan maghigala lang mi, grabe siya mo care nga rin ka na ako. Huwag ko'y gitago kaniya, gisulti na ako kaniya nga pinaangkan ko. Na yung mga higayon nga, palitan niya gatas o sinina ang akong anak. Gikan sa yung allowance. Hangtod nga, nagpadayag siya sa iyang tinuod nga pagbati nga rikan ako. Matod niya, andam siya mga mahan sa akong anak ate. Nahigugma ko na siya nga rikan ako. Second year college pa min, ito higayon na. O kay lagi na develop naman usab ang akong pagbati nga to kang Paolo. Gidawat ko ang iyang gugma, Ate R. Og ni Gayuna. Nagka-relasyon gayud kami. Nahon-ahon ako tingali mo na kini ang tinuod. Naghihatagan ako sa labaw makagagahom. Tingali dili tanan nga lalaki pareho. Tingali pwede pa kumusalig pag-usab. Hapan ate. Sa ikaduang higayon, pakyas ko. Kasadyang nahatag na nako ang tanan nga to kang Paolo, parihas kang Marlon, iya kong gibiyaan, ate. Iya kong italikdan sa diyang nabuntis ko. Gitapos lang nako ang second semester sa second year. Umipauli ko sa Sambuanga, Sibugay. Hilabihang kurata sa kumaginikanan. Sa diyang nakita nila nga dako na akong tiyan. Grabing hilak ni Mama. Dito na gud naputol ang pisi sa pailob sa kumaginikanan. Unsa pa man kuno ang akong plano sa kinabuhi, wala pa ba kuno ko na tagam. Nahigayon na, wa na nakapugong si Papa ug iya kong napasakitan ate. Apan, masakit ang akong pagkadismaya sa akong kaugalingon. Nagdesisyon sila nga dili na ko paeskwelahon. Sayang lang kuno ang ilang pagpaningkamot, sayang ang mga pangandoy nila para kanako. Magpuyot na lang kuno ko sa balay ug bantayan na ako mga anak. Ug sa kaadlaw nadungog na ako ang pinakalisod nga pulong gikan kang Papa. Kaduha na ako mabuntis. Ug kumabuntis pa ko pag-usab. Ilan akong palayason. Dili o dili na ko nila madawat. Mitulo ako mga luha ate. Wa ko masayod kung nasuko ba sila or tungod kay gikapoy na sila. Or tungod kay nahadlok na sila. Wa na'y katapusan ang ako mga sayop. Human ko ng anak, mitabang ko sa pag-atiman sa akong mga anak ate. Nag-breastfeed ko, isa ka tuig kapin. Human nga nalutas ang akong anak, nangayo ko og permiso kang mama nga manarbaho na lamang ko sa Manila. Kay gusto na ako nga ako mismo ang masusento sa mga bata. Ilabi na nga mag-nursery ng akong kamagwangan ate. Ate, tingali naluoy ako maginikanan. Kung nakita nila nga gusto lang nako nga makahatag ko sa mga panginanglanon sa akong mga anak. Ila akong gitugdan. Tuod man, may adto ko sa Manila. Dito daghan anong litaw nako apan wa na gid ko nagpatintal ate. Misaad ko sa akong kaugalingon nga dumtan ko na ang mga lalaki ug di na ko magpatunto pa nila. Di pareho sa una nga dali ra kay ko matunto. Miabot sa punto nga nahadlok na ko bisan unsang tawag sa gugma. Kinasayod ko nga dali ra kay ang sahaad ate. Apan sama kadali sa pagtalikod sa ilang responsibilidad.
Mutukag sa dili lima katuig nga nanarbaho ko ati nakatigom ko nakapadala ko kwarta sa akong mga anak. Wa ko'y gikarelasyon. Ang akong mga anak na ang akong gihandom. Sa diha nakapauli ko aron makauban ang akong mga anak. O sa nakabagong Stella ang may pauli. Mas ligon, mas hilom ug mas maampingon. Nakapangita ko og trabaho sa usa ka mall. Nagtuo ko nga dito na magsugod ang malinawon nga kapitulo sa akong kinabuhi. Apan usahay ang kinabuhi aduna pagyoy mga panid nga dili nato gustong basahon. Wa ko magdaho magtagbo mi sa amahan sa akong anak nga si Marlon, ang kamagwangan kong anak ate. Ningi gayo nagisukmatan ko siya. Nanong kalit ko niyang gibihaan. Grabe akong hilak sa atubangan ate. Matod niya. Nahadlok ko na siya dito higayun na. Minyo na siya karon apan di siya malipayon. Ako daw gihapon ang iyang gimahal ate. Dili ko gusto mo tuo. Apan ambot ba? Nabalik ang usa ka bahin sa akong kinabuhi ate. Huwag na ko tuyo ah. Sa dihang mingon siya kanako nga nahigugba pa siya o andam siya nga makiguban kanako. Huwag ko tuyo ah. Nahigugma ko pagbalik kang Marlon. Ate, nawala ang lima katuig na ako nga nagpakaligon. Nagkita-kita kami. Sa ikatulong higayon na buntis ko. Pagkasayod na ako nakurat ko ate, ako siyang isultihan nga buntis ko. May tutok siya nga rikan ako. Murabag, dili niya gustong dawaton ang responsibilidad. Matod niya, basing masayran siyang asawa, gubuton ko noong akong kinabuhi. Ipangutana ko siya kung sa iyang plano. Magpakalayo ko noong kami ate. Pandili na ako kaya kay doon ako'y duha ka mga anak. Nakurat na lamang ko. Sa ikadawang higayon, gibiyaan ko ni Marlon. Lahin ang kasakit akong gibati. Grabe kong pagmahay sa akong kaugalingon. Adunay bata sulod sa akong tiyan. Adunay duha ka bata nga naghulat ka na ako sa balay. Ate, ang akong gitrabahoan, usa ka beauty product sa usa ka company, ug akip sa akong gisaynan, bawal ko mabuntis. Ug daan kong ibaharan sa akong amahan. Nga kung mabuntis ko, mulaya sa lamang ko kay di na ko nila dawaton o di na ko nila mapasaylo. Mabot sa akong una-una, ipakuha ko ang bata. Di ko mawadag trabaho, di pa masuko ka na ako akong gidikanan. Apan sa matag higayon nga mo try ko sa paglaglag sa bata, mangurog ko sa kahadlok. Unsa bay angayan ko pagabuhaton ate? Ipadayon ko ba ang papakuha sa bata or ipadayon ko ba ang pagbuntis kaniya? Nasayod ko na ako iskadalo na pagkinis sa kong pamilya. Huwag mawadag kong trabaho. Palihog, tambagi ko. Sincerely yours, Stella.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nga bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Remind Capsule. Kasi kung kanya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong maka-Remind Capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, og Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni Mo Estela sa ibang papadangat ni Mo Swatampo ni atong tulumano sa sensor ni Ate Arlene. Pagkadali po ni Mo mahigugma dayo, oy. Pagkadali. Oh, anyway, 5 years po siya nagmaligon, no? Pero pagkakita niya kang Marlon, hindi na ba yung tali kagwapuhan yung tawhanan, eh? Kaya mo na, hindi yung kumutuo ba nga ang tanang gwapa tinudon? Daghang gwapa mabinuangan.
1: Depende sa ako.
0: Kaya gano, gwapa magini siya, utukan pa, pero yun siya bugo siya pagabot sa gwapa. Daghalang ulit tao niya. Pero gibalibara na gini niya, direk siya natunong sa... Anyway, of course, kaubo na to. DJ Nova Abanil.
2: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun sa nanatong mga suking tigso bye-bye.
0: And of course, ano to, URP Professor Capjun Jun di Asis.
1: Yes, paswerte ka adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang sitwasyon ni Estela, grabe ka bugat. Imagine, ang iyong trabahuan sa ka-beauty product, appeal sa iyong contract is di siya pwede mabuntis. Unya, ang iyong ginika na nag-ingon, nuha ka, duha na ka na burusan. Makatuluhan pagay ka layas ng ani. So kung mahibawaan siya ginikan na buntis siya, wala siya ginikanan, wala siya pamilya, matangtang pa siya sa trabaho. Pero kaya ba niyang, kung ikaw, si Estela, o sa imo ang buhaton, imo ipalaglag or makitaba na lang ka sa amahan sa imong anak, pero nawaha na mo ito si Marlon na makitaba niya.
2: May emot ko kung na mamba kay. Nakaingod yung kusong kaugaling, bugo mangyid ko sa unang panahon, ma, pero napagiday mas bugo na ako. Grabe ka, kuhan ka ng maglagot ka ng pamina, naglagot ko paminaw ba nga, kanang imagine, gibiyaan na ka ng tawhanan niya, nakita lang ni mo balik.
0: Pero, tag- abi bitaw ni mo,
2: Inoko.
0: De Genovs, kada bitaw mahigugma, kaya na, kahit mga pag, mo, no, doon na kay...
1: Ay sa ate, kajut lang. De Genovs, ano na kaingo mang kakabugo ka atong panahon na, isa-isa ko na, para masaptan, para masaptan po sa atong mga,
2: hindi na po ka kanang, maulo mga... ko.
0: Maka, at least agiya ha isa ra yung amahan.
2: Isa ra yung amahan pero niunong gid ko. So ang kuan nang gid diha kay ang choice ba, ang choice ato nga panahon. Nga kanang bitong bata pa ka, grabe ka naive nya imo mga desisyon, mga huyang pa kaayo ba. Nagpadala ka sa istorya, padala ka skan, pero kana bang daghang yung mga lalaki nga sama aning mga naagian ni Stella mambanga. Once na nay anak bitaw ma-involved, mausab gyud. Pero makagool no na.
0: Ato mangutan awon. Tao lang si Stella nga nag-asa siya. Nahigugma siya, ug nag-asa siya nga unungan kay Mato Bernardo, di ko malipayon sa kong kaminyo, no, di ba?
2: Diba?
0: Ikaw ako gihigugma, pero nahadlog ako dahil gayon na, ni balik yung gugma aning tao nga, di na ba gini?
2: Pero kaning lalaki, mangita ginigpaagi para madani ang babae. Imagine minyo na siya, unya, mubalik pa siya kang Stella, ang kabugo lang gina ni Stella nga, kabalo siya nga, minyo na.
0: Oh, nahigugma siya pagbalik.
2: Ne, marupok po kaayo. So, anyway, kung ako si Stella, ma'am, iyan ang panindigan ng iyang pagburos.
0: Correct.
2: Kay tuod man, mawala sa iyang trabaho, posible nga mapalaya siya. Pero dawato kesa niya. Na, oh, dawato niya, kesa naman nga, kanang iyang pangutana, palaglag or magtaban siya atong Marlon nga, gani karon ni nawa na po sa kuan, sa istorya, nawa na po. So, nilaya sa po. So, kung ako si Stella, lisod kay siya dawaton, pero mugini kuan mugod mga punto sa atong life ba nga, kung atong atubangon ang mga consequences sa ato ang mga desisyon, di amugunta ka ng matagam ba? Kung wapa ka natagam sa ikapermiro, ikaduha, basin diha sa ikatulo, matagam na gid ka.
0: Pero sa ikaduha, unta, nagsugod ng tato siya, no? Diba? Kaya di ba katuig, biya po siya nga nakadabang.
2: Iyan ang to napanindigan.
0: Napanindigan
2: no?
0: Niya, pero no. Niuli pa mangod siya.
2: Grabe
0: ka
2: marupok yun. So, luoy ba? Luoy mangod ang iyahang choice kung let's say iyahang ipa-abort kung nakana sa iyang huna-huna. Forever ang gabaan na.
0: Yes, lisod na.
2: Ikaduha, kung makitaban siya, samot di magbalinaw niyang kinabuhi, napa siya anak nga mabiyaan, samot nga masuko ang iyang ginikanan. So, mas maayo na lang iyang panindigan, iyan ang panindigan niyang pagburos, matuban siya sa iyang ginikanan. Kaya kanang ginikanan, normal masuko, malamang sa malamang. Kaya dili lalim nga, sige, kagkaburusan, pero wala'y nanindigan ni mo. So, para nako iyan na lang ang atubangon. Kaya abang basin mo lagi basin sa ikatulo na siya matagam.
0: Kinigid kay murag mawala yung trabaho kay bawal sa babuntis kay beauty products ba yung gidala.
2: Yes.
0: Una ika kaduha.
2: Nasayang kay ang kagwapa, ang kabright.
0: Una mo tuod jud kung dili tanang gwapa unungan.
2: Ay dili gyud. Dili gyud tanan. Kasi ang choice lang gyud siguro gyud ni Stella sa mga lalaki mambanga.
0: Murag
2: wala siya ikatagaman pa gyud. Murag kana bang
0: kay every time magud nga may gugbang o sa kababay nagtuo siya nga mao na ni Pero yes, kani katulong man gud nga anak niya mo ni ang amaha sa kabagwangan nga ni biya niya nga minyo yes, naman gud so usahon nga maging kini.
2: Kana wrong gid kay nga desisyon oh, niya nga iya panggi kana pagi allow si Marlon nga mobalik siyang kinabuhi yes, kay minyo na lagi. Pagkasayod unti ang minyo wa na ta siya nagbali-bali, wa ta nagpadani kay.
0: Correct.
2: Nakasala na pud siya edi karon resulta ang sala niya di wa siya choice kundi iya nang ato bangon.
1: Ingon man si Antonita nga sila man daw nauna.
0: Ah, sila nauna.
1: Ni Marlon. Okay.
2: Wala lagi. Sila na una, pero di naman si ang gipakaslan. Wala naman si Marlon.
1: Sila lagi ang nauna. It's just only a piece of paper naman na to.
2: Da, simbako niya. Ni Bia naman po.
0: Masa na?
2: Promises are meant to be broken.
0: Are meant to be broken.
1: Na-promise na eh sila si Mua. Muna mga babae.
2: Sayon ro kayo mag-storya yun. Sayon kayo masaan. Ay, tapos
1: boy.
0: Mauna, di ha. Kay kung imong tanawon,
1: promise us me too.
0: Kaya mga lalaki sa tinuod lang, mo giniway mga klaro. Aliman ka? Ingnan lang ni mo nga, di ko malipayon sa kong asawa?
2: Ano yan eh? Sugod po.
0: Nalang sa kong ganda, ng asawa gani siya. Ingnan lang ka, di ko malipayon sa kong asawa. Di
2: ano man na para kunuhay nga.
1: Ang gugma man go, di man gina mapunggan.
0: Di lagi mapunggan. Pero
1: sa labad ay kung mahigugma, ang usa ka tao, sa usa ka babae.
2: Nga ang gugma mapugngan pa pero ang uwag dili gyud.
0: Tinuod
2: na. Mona siya, no mo ni nahitabo
0: sa lima ka tuig nga nabakante. Mo ra higam tingali si.
2: Oh, nadani sa mga istorya.
0: Taon ako nabakante na.
1: Dili man kay kadang ingon nimo nga mapunggan ang gugma ang uwag dili. Connected man gud ang uwag sa gugma kay walay lalaki nga mag makigdulog sa usa ka babae kung wala nahigugma.
2: Ay, wala nahigugma, Kap. Kaya nahigugma pa na siya kang Stella.
1: Mamang gani nga unungan niya, makiguban niya niya si Stella, man mo balibad.
2: Sakto day na nga mo, makigtaban ka sa lalaki, kaya nga kabalo kang minyo.
1: Kung ako sa imuha, Stella, makiguban ka, kaya ang imong anak ka kabagulangan, anak mo na ni Marlon.
2: Oo, saan lugar tong duha, ibilin niya siyang ginikanan. Di samot masuko yung ginikanan.
1: Dadun niya tanan.
2: Yeah, what if si Marlon kay di gapon kabalo manindigan kay permiro gani, gibiyaan siya.
1: Dili, si Marlon naman gani ni hangyo sa iya nga mag-uban na tapalangga. Kay
2: to ka. Na sakto ka. Oh, sa ngalan nga Minyo, siya pasabot, wag i-check, klaro nga laki. Kay Minyo, correct, good siya niya. Wala siya kanabang nagmatinud-anon siyang asawa. So, wag i-check, klaro
1: nga kalalaki. Isa lang iyang problema karon ang asawa lang. Basta sa mangita sa kulitaw, nga dagang kay problema.
0: Pero kanin ba itong sitwasyon
1: niya? Sama sa uyab ni Jassy nga, ulitaw lagi, pertindagahan na mag-uyab. Sao man niya na? Ate si Marlon, isa lang iyang problema.
2: Bako.
0: Pero ang ako mong point ba, kana bang talagsa ra manggod ang napaangkan ka na segundahan pag yun,
2: diba? Grabe nagigkako naglagot ni ko pamina mo grabe jud ko
0: nabuti sana siya sa primero na biyaan na siya dapat segunda pag yun siya
1: mao lagi na ate kay kini mga babae manggod dili makapugong silang gibati
0: walay baruganan ang lalaki
2: diba
1: sakto si baruganan nga barugan na gani
0: walay baruganan
2: lahi ang gibarugan lahi ang gipabarug
0: pero actually
1: maninintal ko din mga babae kay may klaro istorya
2: ay wow.
1: Nagpuyo na bitaw na si Marlon.
2: Ay, nagpuyo si Marlon. Nagpuyo
0: na matay, silang duha.
1: Kamu manggod mga...
0: Namakak manggod si Marlon. Yes. Ingot siya, di na kumalipayon. Di kumalipayon
2: sa kayo.
1: Ato ka lang kisag tinoon.
2: But. Gaba-gaba po siguro niya. Kaya nga nang yung gibiyaan si Stella.
1: Sige, blessing man nga naburo si Stella.
2: Dili, ako pasabot ka na wa siya nagmalipayon siya kami niyoon. Kaya lagi, yung magibiyaan si Stella. Di gaba-gaba po niya.
0: Pero, paunsa ba nga may mong blessing ang usa ka sayop nga relasyon?
1: Diba? Sayop ba dahil nang nahimo sa gugma?
2: Sayop pero, kung naakay ma kuan ligsan nga lain tao.
0: Ang loy ang mga bata.
2: Yes.
0: Diba?
1: Ang sayop, kung dili niya ati manon.
2: Ang sayo,
1: pero klaro man kayo nga dili man giatrasan ni Marlon ang iyang obligasyon.
2: Giatrasan na giisa permiro.
1: Kung nasayop sa kanya ato, nganong dili mo na imutag ang second chance?
2: Nganong matagam sa second chance? Kaya minyo man siya, di na siya dapat ganong second chance. Kaya actually, minyo gani siya.
0: Minyo gani
1: niya. Because everybody is worth of second chance.
2: Dili, wala, sa ngalan.
0: Kani, no, basta mga English na diba? Siya mababalaka.
2: Lahit na gini siya basta mga in-English na mangugat na siya ron.
1: Dili, manggot. Kaya, inyong ginapakasala yun ang lalaki si Marlon.
2: Malamang, sa malamang.
1: Kini nga isigutanan, klaro man kayo, nga si Stila mangyud ang nai salaan ni.
0: La, kuyawan. Loy kay sila mangduha nalinga.
1: Ang naita bo loy kay karon si Marlon. Unsaon?
0: Karon si Marlon may nahimong loy ini.
1: Tiba si Marlon ini nga ni.
2: Tuliya. Lai ginisya.
0: Lai ginisya ko ginisya.
2: Mo ning daghan kay kag fans gyud kay ang mga tuli bagbag wa gyud.
1: Sa tinuod lang galipo gyud ang ulo ni Marlon karon unsaon niya man gani.
0: Mo na mga tuli bagbag sa ibuhag gyud maminaw.
2: Diba? Pero si Marlon captain ud pa na siyang
1: niligo. Ya kun ni si Stila kay tungod kadugay nga kawad-o niya.
2: Ala kawa.
1: Gitabangan niya ang panginahanglan.
0: Wow.
1: Karon siya paisad-an.
0: Wow.
1: Ano yung pagkuhan ni?
2: Ay nako. Kani si Marlon Cap, kana bang sakto siyang naigugma kang Stella. Una-una, di siya manghanggat og ka ng kuan, ka ng taban. Og napaburusan niya, iyan ang atubangon. Di siya mahadok og kasamo kay hahamakin ang lahat. No?
0: Kung tinuod ka nga mapakalalaki, atubang ang problema. Ayaw pasagdi ang babae.
1: Kana makitaban siya, pag-atubang naman sa problema.
2: Dili, oy, niikyas ka. Imo gitalikdan yung problema. Kung niatubang ka, imo isettle dito nga, makibulag kag sakto sa imo asawa kay wa na ka naigugma. Ni nakapaburus ka, dari imong panindigan.
0: Pero
2: ano
0: sa
2: tigas
0: bahay po, ako po i-blame po si Stella.
2: True. Apilgit siya.
0: Minyo man si Marlon, okay na lang. Mm. Ang sala radyod ni Stella kay nagpailad na po sa gusap.
2: Marupok git siya, no?
1: Actually, ang sala ni Marlon, kanang naluoy lang sa ka Stella.
0: Sa naluoy.
1: Yata niya panginahanglan ni Stella.
2: Ah, baw lang git. Baw lang git.
1: Kay kamo mang good girls, kini si Stella mang good.
0: Kanang, actually, naghimo mas lang mga milagro, nag- diba? Nahadlok pa rin siya, naghimo po sa mga, nag-contraceptive sa labot nunta. Di kay,
2: ang kabugo lagi yun.
0: Amon lagi na usahay,
2: ba? Wag yun na nagang, mabuhat naman galing milagro ka, sayon man mo nga.
1: Inong lagi, na mga bitaw, na-text siya tunita, kung basahon natin ha. Ipaseminar si Stila sa ako ah. Kay 5 years na ko, wag ko na buros. Gawag mo sa akong uyab.
0: May managang lugar
2: sa mukha, oi.
1: Love is blind daw, ingon ni Antonita.
0: Love is blind. Ingon si Jassy, love. Ah, mo lagi ba? Mm. Mo na din ha.
1: Di na kita akong tambag ni mo, Stila. Kina si Jassy nga pagtambag ni mo. Brotherly nga advice ni mo, Stila. Kanang nana may ga, kanang nana magina si Marlon sa imong kinabuhi. Anda manggit nga mga mahan. Anda manggit nga kanang dadun ka. No, sa usa ka lugar nga magbalipayon mong duwa. Why not dili nimo taga-chan si Marlon nga mag-uban mong duwa?
2: Deserve hug us. No.
0: Mo lagi na usahay no. Kana gid mo na nga tungod kay love is blind mag-suffer gid si ingon si Sassy, love is blind. So Stella tungod kay nahigugma ka og napakabuta ka sa imong gugma, merisi ka. Merisi kay actually isa gyud ka sa ma-blame. Kabalo man day ka nga capture ka, nga nawa ka nag-control. Diba? Pwede mo siya mag-feels. Pwede mo siya nga malikayan ang eskandalo. Kung nahigugma man siya kang Marlon sa tago-tago, may na ito nag-control siya siyang kaugalingon.
1: Nana, i-grab na ng opportunity nga o banon ka ni Marlon sa kwan? Sa paraiso.
2: Nasapaw na ang sala. Nasala na gani.
0: Ikaw na nag-ingon kagahapon nga ang sala, dili masulba sa lain pang sala.
2: Pero
0: imo na pud ipataban ni noon sa kaminyo pag sure ba?
1: Sala day na mag-uban sila.
2: Sala kaminyo man.
1: Sala day nang kanang i-accommodate ni Marlon si Stila.
0: Has kang sala.
1: Sala day nang na. Sala day nang tabok-tabokon na ni Marlon para ma-accommodate ang duha ka.
2: Hayahay ba?
0: Mao lagi na mga lalaki lagi bag gusto ka accommodation. O sa mga buhaton ni Stella. Ipadayon ang pagbuntis? Or yung pangutan na, murag wrong kid ni, pero yung pangutan na, ipalaglag ko na lang ba ang bata para masulbad ang tanan? Balik to man lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibyo kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes 42. Diriya, purok 11A, bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Gali

0: Mood sa Mega Man Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
1: Nindot kayo akong experience sa Mega Man Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: balita. Apan syempre, uy, ang atong NAS Medical Mission, October 6, Midsayap, Poblasyon 8, Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. October 7, Kidapawan, Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon, Kidapawan City. October 8, Bansalan LSV Hotel, Baya Cross Street, Bansalan Davao del Sur. October 9, Coronadal City, Samaya City Mall Event Center, Ground Floor, City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. Daghana, Coronadal, ano, no? October 10, sa Jensan, Barangay South Gym, Front of Public Market, Jensan. So, kita kits, atol sa medical mission, doon natin ipanghatag nga Gijug Water. And, sa inyong pag-purchase po, no, sa atong mga products, akip na mo in sigida para sa atong Nance Million Bonanza Season 7. Then, usa mo daw 1 million pesos sa Visayas. Isa, usab ang mo daw 1 million pesos sa Mindanao. And, lain pa nga tag 50 mil pesos nga consolation prizes na pulo sa Visayas ug napulo sa Mindanao. And syempre ato sa timbayan ato mga YouTube and Facebook viewers from Elena Villordon of Ati Arlene, good PM. Always, yung kong nagtanaw sa inyong YouTube channel, si Lina Diaini from Midsayap North, Cotabato.
1: From Janela Rose Gakutan, pa-shoutout sa akong mama o mga ikson diri sa Bye Bye City Leyte, watching me karon o ready na maminaw sa inyong mga tamba.
0: Ayan. Ate Arlene, may hapon, Candy Genova o Cap June, pa-shoutout ko, watching your live from Bansalan Davao del Sur. God bless from Mary Ann Porquiado.
1: From Zia Mariel Balondo, greetings, gikan sa Dumaguete City, Negros Oriental. Salamat sa inyong positive vibes at R. Makapawala gid ug kapoy.
0: From Marivic Ganyeda, good day at R. Dijinovs and Cap June. Shout out ko sa akong anak na nagbantay sa a la carte watching from Balsa Udyungan, Hingoog City.
1: Maayong hapon at R. Naminaw ko samtang nagatiman sa among gamay nga negosyo diri sa Cagayan de Oro City. Shout out sa tanang naminaw diha from Tristan Cole Mangyao.
0: From Pancake. Good day, Mati Arlene. Always yun ming naminaw ninyo. Pa-shoutout lang ko sa akong manager nga si Cheche Ibanez. Dili sa Kai Bake Shop o sa akong asawa nga si Roda. Thank you, Ati R.
1: Hello sa inyong tanan diha, Ati R. Watching from Ormoc City, Leyte. Nagpaabot mi sa sunod nga topic. Murag dili kompleto among hapon kung wala inyong programa. From Eunice May Tabayoyong.
0: From Clarice May Pagtalunan. Hello, Ati R. Listening while nagluto diri sa Tagbilaran City, Bohol. Mas ganado ang trabaho basta kamo ang kauban matag-ud ko. Ayan.
1: From Mar Joseph Duldulao. Shout out sa mga trabahante sa General Santos City. Banat sa trabaho karon pero naagi hapon oras para sa inyong live.
0: Ati Arlene, maayong adlaw sa Tibok Team sa imong programa. Watching from Digo City, Davao del Sur. Present gihapon bisag busy sa trabaho pa recover sa energy from Rents Gabriel Kayongkong.
1: Maayong adlaw, Ati R. Watching from Iloilo City, samtang nang hinlo sa balay ang inyong programa. Akong ginapaminaw karon from Chanel Grace Paglinawan.
0: From Eleanor Magbanwa, good afternoon, Ati Arlene. Always listening here in Los Amigos Tugbok District, Davao City with my husband Wilson Magbanwa Senior.
1: From Lilia Oclarin, proud listener, Bisaya here in Germany. Lingaw kayo if mamino sa program ninyo.
0: Ayan. Okay, Dijinovs. O sa'yo mong final nga ikatambag na to kang Stella?
1: Before sa kong final nga tambag kang Stella, mamba, kanang iyang istorya bitaw karon. Mark, kanang angay gid ni siyang kanang panaminan wa sa mga babae bitaw.
0: Yes.
1: Nga kanang sayon ra gid kaayo ta maminaw og mga saad. Sayon kay ta nga kana bang madani sa mga istorya sa mga lalaki. Pero unta, no? Unta ato anang paningkamutan ba nga ayaw mo
0: sila ang mag-consumisyon nimo di kay ikaw ang mag-

0: mission.
1: Dapat kanang ayaw ginitaon og kanang tuo dayon kay kani biyang istorya dali irgi kayo ingon pero diha na to makita kung iya ba yung ginabuhat ba through action. Nya labi na daghan kay mga lalaki karon nga maayo ra sa istorya, maayo ra maguyab-uyab pero when it comes to responsibility, mudaga na dayon. No correct. Kanang maayo ra gid kaayo, hilas ra gid kaayo mga sad-sad pero naa na gid diha ang responsibilidad kalitra kahanaw.
0: Maayo kay mo I love you sa panahon sa cherish sa ismiring hoy.
1: Nigresulta na wa na mahanaw ra.
2: Si Miss Maggie, katong naburo si Miss Maggie, ang lalaki ang nagukod siya nga pakaslan siya.
1: Amo ni dapat.
2: Nibalibad pa si Miss Maggie ato nga dili unta siya pero nagilak-hilak magid ang laki.
1: Amo gini dapat.
2: Na muhang yo nga kinanglan. Ang kuno gina ko ni kay ako agyon ni.
0: Diba? Shout out dapat.
2: Shout out ato ha sa kapikas ni Miss Maggie. Kundiin siya gud ang naghangyo nga kaning ang kuno giniya ang
0: diba maninoy mangganya ka ato sa kasal. Gibutang ka sa ban paper mo.
1: Nakadumdum ka na nireklamo ra ba sa igun siya ka? Kung ano to ka na, dili doto legit kay sa ban paper na siya ipaperma.
0: Wala, dili siya sa marriage contract ipaperma sa ban paper.
2: Saludo ko sa kapikas ni Miss Maggie kay always na kami gaman.
1: Ay, ganon.
0: Kay dili siya mo angko na ilain ang
1: Andan.
0: Kundi siya mo angko, doon ay mo sa loob. Ano na kalami? Ano yung dani si Stella?
1: Ano yung dapat? No? Lesson learned.
2: Nai-reserva di ay ha?
1: Yan siya. Pero bitag. Kanang
2: kulba po ni si Miss Maggie, no?
1: Kung kanin si Stella ba?
2: Basta tugingo niya ate, ako gusto mo na balik.
1: Ana siya.
0: Kung di siya mo angkon,
1: lain
0: nga andam.
1: Andam mo angkon.
0: Ingon ana, dapat ang babae, di babalaka kay doon ay laing mo sa lo.
1: Oh, dili kay magukod-gukod sa lalaki nga. Correct. Irresponsable.
2: So, diba, di ay stila unta. Diba? Kanang matuto ka, sa pamamaraan ni Miss Maggie. No?
1: Pero Vita, isa po ni Kang Stella ba nga, di palabi huyang kay kita mga babae, kita yes. Gigansi. Gansi kita mabinlan tag-anak, sira tag-kuan, asal niya, si tagkaburos niya.
0: Napasakitan na rin ba siya siyang papa? Diba, ikaduhan na nakatuloy na diretsyo na gindi
1: ba? Kita'y magsalo sa responsibilidad. So anyway, para na ko, Stella, kinahanglan na ni mong atubangon. Ayaw kita na wrong kay na imong pangutana karon nga, imo bang ipalaglag or unsa. Kana nga thought, mo ginaiangay ni mo i-erase mo una-una. Kay una, ang bata wag gid ay sala sa imong binuhatan. Imo magunang binuhatan. Dili lang na sala sa katong lalaki, sala po na nimo kay nagpa kanang pahuyang-huyang pud ka ba nga imbis na hindi ganaw ta kasalima ka tuig kanya. Nibalik lang kanay imong ex, may tagwapo na nya di rabat. Di rabat. Ay, ano pa dani ka?
0: Suspastilan.
1: Ay nako, so muna
0: okay,
1: siya.
0: Okay, ragin na tatong gwapo.
1: Oo. Angay gina ni mong panindigan. Angay ni mong kon. Ayaw, i-erase gina si mohang huna-huna ng imong ipalaglag. Kaya again, ang imong kinabuhi once nga, kanabita mo agi nakag-abortion, imo na nang mabuhat. Dako kayo nang agabad. Ako kayo nang asala sa kaitasan. Kanagay
0: ex gina.
1: As in, pinakakuan forever. Hangtod sa hangtod, imo nang patiguro sa imong mga kaapuhan. Maakuan pa na.
0: O sa baka, nindo to doon na kay daghang anak, ah?
1: Diba?
0: Kalami o daghang kag-anak.
1: Dili, pwede nga mahaya ni mo ang naa kay anak. Mahaya ni mo imong mga action. Pero kanang resulta sa imong mga action, ilabi na mga bata, di na ni mo angay
0: kaya
1: mahayan.
0: Kaya mga friend, no? Kaubang yun ako sa trabaho, sa Congress. Ana sila kung maibalik pa lang daw ang panahon, daghano nila lang anak.
1: Grabe, no?
0: Di ba? Yes, it's true.
1: Oh, so
0: dili angay ikabahay ang anak. Atubang nga lang na yung problema.
1: True, atubang nga lang. Lisod man gina mo, atubang anak kay ang kaulaw. Nga, kanabang thought nga, basin palayason ka, mapasakitan kasi mong ginikanan, imo nang dawaton. Kay again, yes. Muna ika ng konsekwensa sa imuhang aksyon. And if dili na nimo dawaton or imuhara ng talikdan, kung makigtaban ka, mulayas ka nga, kauban tong tawhanang, hindi nga nasamot pa na masuko ang imong ginikanan. Mas maayo pa mga muyo ka na tumuhangyo kasi imong ginikanan, tingali maluoy pa sila nimo. So, anara, panindigin na kay ka na mga bata or ka ng pagbuntis, dali ra kay mulabay ang panahon. Permilo rin mga tuig ang lisod, pero eventually kung mang dagko na sila,
0: na.
1: It will be worth it.
0: Yes.
1: So again, panindigi ang imong anak, panindigi imong kaugalingon. Sa ako pang giingon ko, wa ka na tagam sa ikaisa, ikaduha, diha sa ikatulo, basin muna ginay mong katagaman.
0: Yes.
1: Sa kanun ay kini ang inyong DJ Nova Damarites, ang Marindang Bayan.
0: Sige, lisod kay mo tambag. Ikaw ko rin tambag, anibe. Sige, ikaw ko no. Retired playboy, Cap Jun Jun.
2: Paminaw istila, una, layas na lang daan.
0: Kay, ay, napakita sa ginikanan.
2: Kung dili ka mo layas, kasabaan pa kasi mong ginikanan.
0: Madapatan pa
2: Pula
0: siya.
2: Pulata nga ang ginikanan ni mo, imuhangyo ni mo nga balik na nak. Ikadua.
0: So, reverse psychology ni.
2: Ikadua nga mo buhaton, ayaw na palibuga si Marlon.
0: Mm-hmm.
2: Ayaw na kanang pabiyae ang iyang asawa kay dautan man kana.
0: Dili biyae asawa.
2: Kundili pasuportara na lang na si Marlon sa imuha kay iya man ang binuhatan.
0: Duha man mo ana nagkasinabot.
2: Duha man mo nagkasinabot ana. Ing nadala na si Marlon nga ato man ang binuhatan imo maning anak. Ayaw na biyayin mga sawa, suporta rin na
0: lang ko. Kung ginawag ganahigugma si Marlon sa iya, pwede niya hangyoon at ba nga akong ginikanan.
1: Diba?
0: Diba?
1: Sakto.
2: Ikatulong ngayon mong buhaton, kung dili mo suporta agad si Marlon, naaman si Engineer McCoy din eh, desidido nga mo suporta, umuhin ko na ng bata.
1: Anda mo sa lo.
0: Anda mo sa lo. Gusto makabaton, instant nga anak.
2: Instant nga anak. No? Klaro kayo ha.
0: Tuod, no?
2: Katong mga kababayin ang nga nabutang sa alanganin sa pagkakaroon, na walay mo angkon na amahan sa inyong gisabak na si Engineer McCoy andam og desidido nga mo angkon sa inyong gisabak kay gadali na gid siya nga
0: makabato ng anak.
2: Makabato ng anak.
1: May nakadi na sa matabiyog.
2: Klaro kayo nga imong problema na sulbad na istila. Sa ato pa, sa gihapon kini si Kuya Kap, moingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga, ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Kung gigamit kaning Nance Coffee, ang na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
8: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, undili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagos salamat kani mo, De Genova. Thank you, Cap June. And thank you, Stella, sa imo papadangat imo swat tampo. Well, ang imuhang problema, simple ragi kay na. Naman na, mas problema man kung imuhang ipalaglag. And mas dakong problema kung makigtaban ka kang Marlon. Doon ay punto si Kap. Pwede ni mo nga pasuportahan na lang ang bata. Kaya definitely matanggal naman gid ka. Tugani imong ginikanan, the truth will set you free. Kung palayason ka, one time ay mo ana. Dawata ang unsa mga ma consequences. Tuwa sa nahitabo kanimo. Apa na sayod ko, temporaryo na ginang kasuko sa ginikanan mo. Sugotag sa dili, ilagi hapong kadawaton ka ila kang anak. Pero maulagi na, dili lalim ang kasuko o kahiubos ang ginikanan ng anak kanimo. Dawata kung unsa man ang ilang mga posibleng buhaton. Pero again, ang ayang masayod imong ginikanan. Araw sa ingon ni ana, masulbad ang imuhang mga problema nga itago. Kung palayason ka, okay lang. Ang importante nga nasayod sila sa imuhang tinuod nga problema. Tuod kay normal ka lang ang reaksyon, normal ka lang ang pagabation sa kaginikanan, nga kanunay kang masipyat. Apan, sayod ko dili ka na mulungtad og dugay ang kasuko sa ginikanan. Tuod kay bisag unsay ilang buhaton, muna giniingon ba nga, doon na pa'y mga anak na makaagwanta sa ilang ginikanan, apaway ginikanan nga di makaagwanta sa ilang anak. Mukha na'y tinuod, Estela. So, tiis sila, dawata ang mga consequences, paningkamo sa imang kagalingon, aro sa ingon ni ana, maka-recover ka, maka-move on ka, o maka-focus na ka sa imang buhaton sa umaabot imong tulo na ka mga anak. Thank you, Stella, sa imang pupadangat imong swatampo. Manginaot ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Stand by karon taod-taod ang Sohat Education's program with Doc Jan Paul de Asis ug mosunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, wina salamat. Bye-bye. I love you all.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Ang akong gibatik doon ko ng usahay, ang akong bibi mo, tata doon, di mo ko gusto nga mag-hinsin ko ka mga para sa iblag nga kapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mo tayo og mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelano, set at kayo ko dili sa Purok do yes poblasyon Kidawi Bukidnon.
10: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
12: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
10: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
14: About po sa cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag may inom ko na kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan magko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong itake for one way, kaluhay sa Ginoo. Pagpotro na ako gato sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
10: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
12: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Og siyempre, alas sa itong health education program ning Adlang Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome, welcome again sa ito ang non-self education program.
0: Ayan. Og alang sa inyong mga pangutan na text atong 0917-159-5812. As muna ko, 0917-159-5812. Ate Arlene, makaayo gyud sa tumalatian ang tanang produkto sa NANS. Ang wala ko nagamit, eye drops na lang. Og tawa-tawa vitamin C. Ni atong March 5, 2020, nag-medical mission diri sa stasyon sa DXDR di Pulog. Taas akong creatinine, cholesterol, high blood. Ginisitahan ko ni Doc sa NANS og UAID og NANS Coffee. Balik 21 days og kaloy sa Dios ni normal ang tanan. Mm-hmm. Og hangtod karon maintain nako NANS Corn Coffee. Dilya ako few of the Pulog City.
1: Og daghan kayo salamat.
0: Sus, mo yung last nato nga medical mission, Doc. March 5 sa di Pulog. After anawa, nagideklara na dahil ang
1: COVID.
0: Ideklara na dahil nga wala na, lockdown na.
1: Yes. Og na-miss na mo, mga kanans, no? Yung pagsuroy, pag-adto, sa matag lugar mga kanans, yung medical mission nato mga kanans. O pasensya na mga kanans sa mga ubang lugar na wala namo na dayunan sa pag-medical mission kay tungod lagi sa naamanggo yung banta sa COVID mga kanans. And hopefully na sooner madali na matapos na og masolusyonan na yung COVID. Okay. Kay na-miss na namo yung matag lugar kay medyo taon-taon na yun siya mga kanans. Mm-mm. And then mga kanans, no?
0: Mag one year na karong March 5.
1: Lagi.
0: Gawa ta ka suray, Doc. Wata ka laag. Pastilan. Grabe yung pagka-quarantine. Tuig yun.
1: Lagi. Okay. Lupig pa sa piniriso. Okay. Balik kita mga kanans, no? Sa ato ang texter mga kanans kay Ma'am Delia. So nakita yun to sa iyahang laboratory na nitaas ang iyahang cholesterol, nitaas ang iyahang creatinine. So meaning to say na ay problema gyud ang iyahang kidney mga kanans. Kay kung mapasagdan na mapasagdan kini, there is a possibility na pwede siya i-dialysis mga kanans. So moto siya no ni attend siya sa ato ang medical mission diya sa di Pulog mga kanans. And then gi-follow niya o gi-kaluyan pod siya mga kanans no. So pag laboratorya niya usab nakita niya nibalik na siya og normal mga kanans. So hopefully ipadayo nimo kung unsa ang imuhang mga nabatsyagan ng mga kaayuhan o pag-inom sa ato ang mga herbal mga kanans kay kinisiya makatabang ka nato para mas ma-improve ang ato ang panglawas o ma-repair kung unsa man ang nadaot. For health support, pwede na lamang imnon ang NANS, 1 capsule, 2 times a day din UAID, 1 capsule once a day for health support. Pero kung first time nimo na naakay problema sa imuhang creatinine mga kanans o nagkakaroon ng trouble sa imuhang kidney, ginarekomenda ko ang pag-inom sa NANS 1 capsule 3 times a day, pati man ang UAID 1 capsule 3 times a day po yung pag-inom. So load sa 21 days ba or 30 days mga kanans. Then after ano mga kanans, pwede po na magpa-laboratory. And then ayaw kalimti po yung lifestyle or yung mga pagkaon nato na kinahanglan nato na bantayanan. Lalo na sa panahon na ongoing yung treatment mga kanans. Likayan muna yung mga pagkaon na mga high in protein. Kumbaga mga meat products, iwas muna tayo. Mga taas og uric acid sama sa laman loob, ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, bagoong og mga parat. More on vegetable muna tayo mga kanans. Then in terms sa prutas, pwede makakaon pero control lang kay dili nato gusto na mutaas po ang imuhang potassium mga kanans. And then bawal na bawal ang magutman. Mukaon gyud ka og on time. Kay once na magutman ka, yung creatinine nimo mutaas pud na siya mga kanans. Bisan ingon nato na wala ka ni kaon og karni, pero kung sige ka kagutman, yung creatinine mutaas na siya mga kanans. So kinahanglan mukaon kitag on time mga kanans. Kung bation kitag kaguto mga kanans na in between meals, dako pod ikatabang kanato ang pag-inom sa NANS Corn Coffee. Kay importante sa mga pasyente na limpyo ang ilahang colon og makabawas sila everyday kay para mas paspas maabsorb, makuha gyud nato yung full potency sa ato ang mga tambal or mga herbal na ato ang kinainom. So mas maayo na ligon ang ato ang digestive system. NANS Corn Coffee, isa siya sa makatabang para ma-improve yung digestion nato mga kanans. Pwede imnon buntag o gabi mga kanans or sa hapon ba.
0: Okay, wala naman tayo atong oras hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknyang sa mga istasyon.
2: And syempre ang mga produktong NANS, again usbon nako, NANS og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan, UAID makatabang sa atong problema sa kidney, ug kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga okay ang atong panglawas.
0: Ah.
1: And then of course, mga ka-NANS, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Yes.
1: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga ka-NANS, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga ka-NANS. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga ka-NANS, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga ka-NANS. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
2: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
2: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga ka-NANS, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga ka-NANS kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga ka-NANS. Pwede imnon 2 capsule everyday mga ka-NANS.
2: Ayan. O syempre ang atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag gina siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga ka-NANS, ang makainom kita og coffee every morning. Pero
0: ang
1: pangutana, ang coffee ba ni mo, anaaba siya ay benefits atong panglawas. Sa ato ang NANS Corn Coffee, mga ka-NANS, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga ka-NANS.
0: Okay.
1: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga ka-NANS, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga ka-NANS.
2: And syempre ang atong NANS Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NANS Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlin, o mga ka-NANS, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw, o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
4: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupod ko na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayaw gudiyahang sambul-sambul o aksan na gudiyahang panglantaw o epektibo gudiyahin nga produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
3: Kini si Dr. John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
5: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
7: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for Live with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsonalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang
11: para sa Seth Manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cashali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
17: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuakaron ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
18: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pa sa din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede-pud ni kanatong tanan.
19: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
20: Abi, yun akong makagasto kung 1,000. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
21: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

I kaya kumusta? Mayong pagpaminaw ka ninyo ang tinan mga kurimaw. Welcome na sab, dinis ito ang programang Balong Dagong. Kumusta? Og manginaot lang ta nga naamo sa kadasig kakondisyon sa panlawasa. Adlaw karong Webes by September 17, 2026. Grabe ba paspasa? Atong tigmo dahil 1,600. Giduot ang Waiporol na pikas ang flood control. Ah, muna itong tigmo ha. Og paabot na sa bato ang gandang kuradlawang ha. Nasayod bagamoy. Og atong unang ligaw-ligaw na webi. 9 by 9. Og paabot na may gala ang duha para makompleto. Magsugod at may gala. Dito ang pagpanaguman.

0: Ada yang terfikir. Buat yo. Aga cerita begal sama aga. Tubag balong, tubag almoranas. Nido bagus ng sigrabo anoy. Muna ibot-bot sa Bisaya. O, oh, kana almoranas. O, sa mga kuha ng almoranas, kachila mo. Aga, ako ang tubag kay Chikinini. Katong Chikinini nga, ibuwas bungi, mga heart ang purma. Dayon, tubag tigmo, tao-tao ng langgot. Aha. Mayig di mahog. Pultahan lang, giloot ang durap, gawa'y puro. Agi ka daw kang juicy, bugo. Kumusta mga taga-bugo si Bugo? Ayan. Aga, balaw, tubag tigmo kay pan slice bread na. Nido boy, si Grabo, aloy. Kumusta, Nido boy? Aga, tubag lang kang biyada. Why ngag address? Di pagyod balaw tubag tigmo kay Arinula. Isang na Arinula ni Lula. Katongga gasin-asin. Dayon ang tubag anak imong tigmo nagbait nagsundang ni Duboy si Grabo Anoy kadaadlaw kuminaw ni Nilong kay Dugay tamamatay tungod sa inyong mga urban poros mga kayuan sa lawas. Anak ni Duboy. Kasi mo daong nakang ni pinakaadla ba, no? ang tubag, long sipper, gikan daw kang malo sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Mayong pag-majong pagpaminaw ninyo. Dajon, tubag kay bulok sa lubing ang kisanggutan sa tao from Julita Suficiencia, Cebu City, Philippines, computer. Waay pagyapon, tubag lang kay sanggutan from Julita Suficiencia, gyapon, Cebu. Dahil pang tubag, nangiti sa banwa. Tubag na ko, lo, kay tao nga nangiti sa banwa, Fernando ng Bugo. Computer. Long, remote mo na long. Computer. Uwa ay pagyapon. Nagpanit sa bunga sa saging Julieta Suficiencia, Cebu City, Philippines. Dayon na ang tubag kay balo kay puso, puso nga humay. Clarita Batad, San Remigio, Cebu. Computer. Wap agya po. Tubag lang kay nagdaro. Pura salambusan. Computer. Kuya, wa mo sura ng lugar ninyo. Lambusan. Malambusan tali. Aga, ang tubag kay dump sa tubig. Gihabwa ang tubig, iduot ang control. Mugawas ang tubig, murang flood control. Esther R. Mamalias sa may Taluot, Argao, Cebu. Ay, kumusta niya ba? Taluot, Argao, Cebu. Dayon, magkalingaw ng kalibutan. Busy ng mga asawa, pangitag mahikay sa kusina. Ang banapod nga kurimaw, busy pangita. Asa makaluklok sa sanggutan kay maghinubog ra. Kala medyo kitas na lunggan. Pero tirabang wakala o baba o hambog pamanulte. Isa mo ni? Imuning mana? Wakala. Tuba ni tirada ni dia. Long, akong tubag tigmo kay Jack Hammer. Ponsing sa quarry. Aman ni Dapitang Kuriha Ponsing. Ha? Daghan niya quarry po. Dayon, balong akong tubag, anang imuhang tigmo. At tubag anak kay push button switch. Computer! Dito may galas, unang pasiaw. Gikan daw may galak kang tutos mabinay. Kanang baybalong.
1: Ay bay.
0: Gubutan ng Pilipinas, no? Ang atong kasaligan ng leader, president o vice president, mauna may inugaaway, bay.
1: Magid bay. Una mag-iusaan na nila si pangaway, gat. Ang una na, huwag man ka pangaway, kanaramay sa si pangaway, bay.
0: At nagubutan ka kayo.
1: Lagi, bay. Kanang bay. Oh, huwag man tag 2,000 niya, bay. Ayaw!
0: Ang lubad mo lagi. Nikalit na maglubad ang tono ni Mulya Balong. Mangulam ang 2,000. Oh, pato ang kaya lang kasi ako ikadagang 2,000 mabinay. Huwag mo na sila gaaway. Oh, kanaramang isasig pangaway. May atong kasaligan nga mo ang leader sa atong nasod. Mo inyo agay mo gubot, may gala. Hello! Long akong tumag. Anang tigmo ni mo kay Durbel. Giduot ni mo ang Durbel. Miable ang gate. Kinigawas ang tagiya. Ang gate mo ang flood control. Akong tumag. Balong sa imong tigmo kay nagsisarian og babae nga burus. Gikan daw kang waning buhon. Kumusta mga taga buhon? Dayon akong tumaglong balalaking gituli. Naundang tungko ano? Magpatuli og guwang na kay tagaag 20 mil. Kay magkaaghat mga bata nga di magpatuli. Pag-abot niya sa pagdako puhon ay pa magpatuloy di 20 mil kayo. Undangan na inyong istere. Lain man. Di inyo magpatuloy, may gala kay.
1: Ay, ato na ko magpatuloy sa dako ko kaya 20 mil. Karol ko magpatuloy, huwag yun ka matisura.
0: Long tubag na ko anang. Imuhang tigmo ang tubag anak kay nagabuak og kawayan gikan daw kang Julius sa Sikihon. Kumusta man mga taga Sikihon? akong tubag long anang imuhang tigmo ayan ang tubag anak long kay nag-add-add og banis saging. Computer! ang akong tumag sa imuhang digmo malong break sa sakinan imo man ang iduot wa man ay puro og magkabangga ka mapika sa ulo. Kaya dito maingon ang nagulungan ng dump truck. Di man ang dump truck mo ay nigulong sa ligid raman. Medyo sayop ka rin ang headlines or kuan ba. Isang bata nagpatay matapos magulungan ng dump truck. Huwag ka tong dump truck mamiligid siya. Ligid raman. Gulong ng dump truck siguro. Lang akong tubag anang imuhang atig mo kay nagbuak og nabi dayon gikagud gikan daw may gala kang Jing Sikihor. Musta mataga Sikihor dayon akong tubag lang kay dagat giagian sa speedboat. Natunga! Uwa, pagigihapon. Oga, balong! Akong tumag! Anang tigmo ni mo kay kawayan gapon! Uwa, pagigihapon! og ang akong tubag long anang tigmo nimo dala na long computer jealousy or bintana giablihan balong gikan daw kang Tomas Santa Catalina. Kumusta mga taga Santa Catalina? Og akong tumagnaw hagdanan. Yeah, pagyod ng islays og a cake gikan kuno kan Ramil sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Piotr. Lang nagunting. Oh, ano sa magigunting? Basta ka nagunting ra daw. Computer. Lang baba na sa kong asawa lang. Oh, gikan daw kang tata sa Cebu. Dali ram lang baba, istiplira ka lang. Ha? Sinanguban kay masin, baon. Aga akong tumaglong nagbuhat og turon. Morning saging nga makaon apil panit. Okay, ang turon giputos mo pugoan. Ay panit giputos bida. Lay putong pinutos panit. Lang tumag na ko anay mo ang atig mo kay lipstick na lang. Oh, gikan daw kang Hanis sa Buhol. Kumusta di Hanis Buhol? Og ang akong tubag nagkaog saging hinog. Computer. Waay pagapon. Og ang akong tubag anak balong nagbulkit og ligit. Gikan daw kang Sima Buhol. Aga, balong tubag na ko, anak. Nagkapon og baboy. O, gikan kuno kan Ahisel Pihor Pihor. Wow, pag-iapon. Okay, dito may gala. Slide pang pasiaw. Gikan daw kan Nining sa Bugok.
1: Kanang bayhin?
0: Oh.
1: Onsa may kalainan sa kabit o sa asawa, bay?
0: Onsa?
1: Kalainan sa kabit o asawa?
0: Ang kabit, magtago-tago mo. Ang asawa, di mo magtago-tago.
1: Gawas, ana.
0: Onsa man di ay?
1: Ang kabit, kay mo ingon man nga, kita manin mo.
0: Asa ka karon, kumusta man ka?
1: O mo, ana man.
0: Anong asawa?
1: Ang asawa kay pakitaon makasakabit. Pero ang asawa kay kuan.
0: Ano saman?
1: Tingog, aha, mangkwarta.

Ay, pero na ay ubang gakabit mas ma, mas kuyo pamangita sa kwarta. Mora kini ang auditor. Bu na lang tubo. Lang akong tumag nagbuak og bungas kakawa. Og ikan daw kang jinga, buhol. Kumusta man mga taga buhol? Og tumag daw sa imong tigmo. Nag-alot or nagtupi sa buhok. Og ikan daw kang wiwing. Tuburan. Kumusta mga taga tuburan? Og akong tumag daw kay tibak na lang. Kandado og yawe gikan daw kang jojo asamay minglanil. Kumusta mataga minglanilya lang tubang nag-able o gate gikan daw kang nining sa karkar. Kumusta mga taga karkar sibo og ang akong tubag balong. Anang imo ang tigmo, kalamay sa buhol. O ruli ko na may gala sa Malabuyok. Musta mga taga Malabuyok? Computer! Aga akong tumaglong, Lubi! Dayon na ako ang tubag balong sa imong tigmo kay akong tubag balong sa imuhang tigmo naggabas og kahoy mailin ko na may galas Dumagite. Musta mataga Dumagite? Nagkaog buongon ikan daw kang Ronel Kanlaon. Wa paghapon nagtahi og pangapton. Ikan daw kang ay-ay sa buhol. Wap agapon. Ay, ikaduha na itong lingaw-lingaw. May gala uno ha. Number one. Og pabuta ang usa para makompleto. Yan. Og akong at tubag balong sa imuang atig mo. Kawayan yan. Kompyuto. Uwap aga ba? Aga. Ang tubag na kulong sa imuang atig mo. Kay. Ano ni? Okay, tubag na kulong kay. Itlog. Kana bitong maumaong itlog may gala maumaong pungsudan. Kanya pagbuhag isagol nimo kay baho dai itom. Ang teknik ana imo gibuk-on dito sa yahok o sa baso ba. Aya nimo isagol kay diretso. Intonsis ang tanan. Intonsis ang tanan. Aga tumaglong. Nagbuag og bunga sa nangka nga hinog na piyuto. Wap agad gap. Wap agad mo. Akong tumaglong kay bungi na. Gikan daw kang lablab.

عن سمو. Beauty. Oga akong tubag lang sa imuhang tigmo. Nagalit son og baboy. Gikan daw kang atan buhol. Wap agabo. Oga akong tubag lang anang imuhang tigmo. Ayan, ang tubag ana longkay. Talong gipikas para prituhon. Piyoto. Ya pagyod, pila-pila long sa basakan. Undo ko no sa Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Amo Cebu man. Dayon na kandado og yawi. Inigduot sa yawi, maabli ang kandado. Mamaw ang flood control. Dahon sa naman ni Ron. Oh, katong mga gapamasangga sa flood control, mo na may gihinong gikontrol sa flood. Preso na rin sila. Uwawa naman o. Akong tubag. Ang tubag na ko, balong. Asay mo ang tigmo kay divider. Di pagyod.

Oh, gikan daw kang Anil sa buhon. Kumusta mang buhon? Madyo kewa na madyo kewa na linuga. Nalinog ba mo sa buhon? Bakit sa buhon gali? Lang akong tubag nagpikas og manggang hinog. Oh, gikan daw kang Linlin Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur? Aga, dito may last line pang pasiyaw. Gikan daw kang run-run sa buhol. Bayhin? Oh, di ba kining brahibo ubos sa itong ilang muna siya ay bigote? Oh, bigote na siya. Anya, kining naan sa suwang, bangas? Oh, bangas. Kini ba kining gamay diri? Oh, ubos gamay sa lip sa ubos. Kining naadres itong gamay. O sa may tawag, ani? Tama, no? O sa may tawag diyan, ha? Kuan? Diba, bigote mo na yung si ibabaw? Oh, sa ubot, bangas. Oh, kining gamay ko, ani siya? Unsa man? Og. Unsa yung og? Bigote, og, bangas. Og din, eh, sir. Kining gamay, di astunga-tunga sa lips sa ubos. Karoon pa sab ko. Bigote, og, bangas, og din. Ayaw! Ayaw! Lem, dumbungot ka. Ayaw! Ayaw! Bigote o bangas. Ayaw! Ayaw! Okay, patayo at amigala. Dari sa doang. Pag-pasaguman lang ang akong tubag. Anang imong tigmo kay irrigation. Pyuto! Wap agibon! Og ang akong tumag sa imuang tigmo longkay. Ang tumag ang longkay dalan. Pyuto! Wap agibon! Og akong tumag lang naggabas or nag sinso og kahoy. Gikan daw kang kanor buhon. Wa ay pagidgapon ba ya?

Ako hatag ako kwarta, basta nila patay. Ako hatag ako katigayon, nila patay. Kung ako'y kusgan, gan, ako look doon. Pagilong langi. Puyong eh. Ako look doon. Long tubag na ko ano imo agdig mo kay. Oh, gater na long. Gikan daw kang antot sa buhon. Uwa ay pagyat. Dito regala sa to ang nasadyod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan unsa ang langgam nga kaya niyang matunog while galupad siya? Galuha niyo? O galupad nga tunog? Matod pa may gala din he, ang langgam nga kaya niyang matunog samtang naglupad mao kung may gala ang Alpine Swift.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gyud nang usahay ang akong biktima kaka dito gusto nga magminsin ko kay mga para sa vlog nga gasaliton sa butika kay madlok lagi ko so paminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan man kay og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi try na sa bakson og UAID akong gitari so muna kini ang giminsin og dagan gyud kay salamat lang at si Aileen sa iyang product so si Dina Villanosa agoy ko diri sa Pulok 2 list poblasyon Gidawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo kay Gala dun sa ito ang pagpagumali. Mga kurma. Lang akong at tubag anang imuhang digmo. Ang tubag anang longkay. Hunsoy. Hunsoy ni Lolo. Lang tubag at tubag kay labing tugkan. Biyoto. Labing tugkan. Biyoto.
6: Ako ba ay babae hilakan? Buang? Pilugar ka mo hilak? Hilakan? Hikugan yun! Yayagod. Ha? Yayagod hikugan.
5: Katapos ang ibili may galas ko rin mouse yun eh. Wala oras, salamat kayo sa pagpaminawa. Og mga sabon sa mga oras o og samang istasyon.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richly Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richly Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghang kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat ug maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mo itong mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon.

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Chicks 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilas.
4: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
10: Yes, Lucans.
9: Gainom ka o DTX 500. Gisulayan gini mo.
10: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan ka pina. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipikto? DTX.
0: Mabibili sa mga butika.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
12: Pag Enervon Z+ na!
5: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
14: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
15: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
16: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Igala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa. Takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw mga kaigsunan nga Huwebes, September 17. Mag-uban-uban usab kita mga higala sulod sa usa ka oras nga programa. Maghatod sa labing uhing mga panghitabo sa probinsya sa Bohol. Ilabi na sa sangguniang panlalawigan mga gimbuhaton o trabaho sa atong magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Gipanguluhan sa ato ang Vice Governor Nick Besas uban sa mga provincial board members sa First District Board Member Nanay Lucille Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamos, Second District Board Member Jessel Ray Omentado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr. o Board Member Fernando Iping Estabilla. Mayingon man pod ngadto sa atong mga bukal sa tersero distrito, gipanguluhan sa nag-inusarang babay, Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod, mga kaigsunan. Mayingon man po nga to sa itong tulo ka mga ex-officio member, presidente sa Liga ng mga Barangay sa probinsya sa Bohol, Board Member Romulo Sipidosa, presidente usab sa sangguniang kabataan sa probinsya sa Bohol, Lawrence Xavier Angkla, o nga to usab sa ato ang presidente sa Philippine Councilors League Bohol Chapter Board Member Joanna Cabalit Initay. Pag-usab, welcome og maayong hapon og maayong pagpaminaw sa atong mga suking tipaminaw dinhi sa atong programa takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action. Kumusta atong mga igsunang mga sukin tipaminaw dinhi sa 1st, 2nd ug sa 3rd district? Atong mga pagpanimbaya dai po dito sa mga buhatan sa atong mga board member, ilabi na po diha ni Sir Bonnie Kirog ang atong kugihan og abti kanunay nga SP secretary, no? Mayong hapon sa tanang mga staff po diha sa SP secretariat, mga staff sa ug mga magbubuhat ug mga empleyado sa Vice Governor's Office, maingon man sa mga board members office, no? Welcome og mayong pagpaminaw ninyong tanan mga higala. Update, no, gikan sa atoang buhatan, no? Gikan sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas mga higala, ha? Diin karong adlaw dunay mga daghang aktibidades ang buhatan sa Vice Governor isip acting gobernador sa probinsya sa Bohol. Pinsa ang ato ang gobernador Aris Omentado tuwa sa official nga lakaw, ilabi na dito sa kauluhan alang sa pag-follow up usab sa mga importante nga mga giasikaso para sa mga probinsya sa Bohol, ilabi na ang pakighimamat, no, sa mga sakop sa taga World Bank para sa proyekto sa panubig dinhi sa tunga probinsya sa Bohol, particular mga higala kining gitawag og Lubok Bulk Water or Bohol Bulk Water Project nga naggikan diha sa lungsod sa Lubok mga kaigsuonan. Gihimamat ni Gobernador Aris Omentado ang taga World Bank Group nga gipanguluhan ni Water Practice Manager Michael John Webster, kabahin gini sa proposed Bohol Bulk Water Project
usa kini kadagong proyekto nga tumong ang paghatag og mas kasaligan og malungtarong supply sa tubig sa komunidad. Pinaagi niining maong proyekto matubag ang pagpanginhanglan sa tubig sa Lubok, Sikatuna, Corelia, Baclayon, Albor, Dawis, Panglao og Tagbilaran City. Uban ni Gobernador Ari Sumintado sa meeting sila si George Kumair, Lala Fabella, Medori Makino, Takeshi Murakami, Undersecretary Alan Canizal, og si Provincial Administrator Aster Caberte. Importante ang pagkitabayaw yung sa World Bank og sa mga ahensya sa gobyerno sama sa Department of Public Works and Highways, Department of Interior and Local Government, Department of Environment and Natural Resources, og uban pa aron mapadayon o mapalig-on kini nga proyekto. Dugang ni Gobernador Ari Sumintado, way undang ang kagamhan ng provincial sa pagpaningkamot alang sa usa ka buhol nga water secure ang kasiguruhan sa tubig, kasiguruhan usab sa kinabuhi, panginabuhian o kaugmaran o kaugmaon sa matag bulanon. So mani mga higala ang importanteng katuyuan, no, ni Gobernador Ari Sumintado sa pag-follow up ni ining mga proyekto para sa itong probinsya sa Bohol, ilabi na gyud sa panubig. Kay mani ang pinaka-basic nga pagpanginhanglan sa atong mga katawhan, bisan asang probinsya ha, bisan asang lugar ha mga higala, mani ang pinaka-importante sa tanan ang tubig mga kaigsunan, no, nga gikinahanglan sa inadlaw-adlaw natong gimbuhaton before ta mo paingon sa lain-lain natong mga destinasyon, lain-laing panginabuhian, tubig ang una natong pangitaon sa pagmata na to sa sayong kabuntagon. Mausab na ang atong gamiton sa mga gimbuhaton sa unang mga bulhaton sa balay pag prepare og pagkaon, no, pagligo og uban pa mga higala, no. Mas importante ang tubig kaysa kuryente, kaya mabuhi ramanta mga kaigsunan og magsigig brand out pareha karon ang atong probinsya sa Bohol. Kanunay nakasinati og matagkarunugunya nga rotational brownout. So maanad ramang punta kadugayan, pero og tubig na mga higala ang dunay problema, di gyud ta mahilo na mga kaigsunan. So mao ni nga ang provincial government inabagan sa sangguniang panlalawigan sa tong probinsya sa Bohol, parayon nga naningkamot sa pagpangitag sulbad, no, sa mga problema nga giatubang ilabi na ang kakuwangon sa supply mga kaisunan. Kung magisgot po tag kining padayon nga na sinati nga rotational brownout, wausab mo honong ang atong gamahan ng provincial. Atong milabayng adlaw, si Vice Governor Nick Besas nangulo usab sa usa ka tigom tali sa mga power distributors sa Department of Energy aron nga ma-update og unsa na ang sitwasyon og kanus atama ning atong sinati nga rotational brownout mga higala. Although na minus-minusan man hinoon, no, ang mga rotational brownout mga kaigsunan karong simanaha murag ni minus ang mga rotational brownout, dili na pud gaayo muhatag og abiso, no, ang taga National Grid Corporation of the Philippines nga dunay manual load dropping, dili parehas nitong mga nang labay semana nga halos matag oras, no, magbuto-buto ni atong cellphone sa pagdawat og mensahe nga dunay abiso ang NGCP nga dunay mahitabo nga manual load dropping mga higala. Sa laing bahin, gi-abi-abi usab ni Vice Governor Nick Besas ang British Ambassador to the Philippines nga si Her Excellency Zara Ann Hulton nga niya karon sa atong probinsya sa Bohol sa pipila ka mga importante nga mga kalihukan. Sa iyang mensahe, ingon ni Vice Governor Nick Besas nga sa galan sa
ni Gobernador Ari Sumintado gi-welcome o gi-abi-abi ang dungganon bisita sa itong lalawigan, Her Excellency Zara Ann Hulton, ang British Ambassador nga to sa Pilipinas, at sa iyahang official nga courtesy call dinhi sa provincial capital. Kuyog usab sa pagdawat sila si PA Esther Gaberte, Chief of Staff Attorney Filipina Pulio, Attorney Handa Lagunay, Dr. Antonio de Valerio, Bohol Police Provincial Director Colonel Patricio Diga Jr. o Mr. John Maraginot. Gipasalamatan ni Vice Governor Nick Besas ang maong higayon nga makapangita og mga pamaagi sa pagtinabangay o pagpalig-on sa relasyon sa United Kingdom o sa probinsya sa Bohol alang sa kaayuhan o kalambuan sa matag bulanon. So mani mga higala ang wahing mga update gikan sa buhatan sa itong Vice Governor Nick Besas mga kaigsuunan. Nagatusong oras doon natay 11 minutos umilabay sa alas 4 sa kahaponon. Niring puntuha mga higala at upong gipaabot ang usas mga miyembro sa sanguniang panlalawigan, Board Member Nathaniel Binlod, no, para sa dugang update sa iyahang komitiba. Kaganihang buntag, nagbahigayon og committee meeting ang Committee on Peace and Order jointly sa Committee on Budget o gubang mga komitiba para sa paghisgot ilabi na sa proposal, no, sa mga barangay tanods dinis itong lalawigan sa Bohol. Maingon man ang paghatag o pagtagad sa security measures nga ipatuman diha sa Provincial Capital Building mga kaigsunan, no. So money ang atong paabuton nga update, no, gikan ni Board Member Nathaniel Binlod sa iya sa gikan sa iyahang pag kining ni ang pahigayon sa committee meeting, no, gaganiha diha sa pre-session hall mga kaigsunan. So ito paabuton og ma-contact nato, no, si Board Member Nathaniel Binlod. Una ang gisutan kalabot ni ining mga barangay tanod, no, dinhis tong lalawigan sa Bohol diin giduso ning adunay dugang kuan dugang allowance sa atong mga barangay tanod mga higala, sanglit kini sila dako ni og gamit, no, sa matag barangay nga mo abaga usab sa itong mga law enforcement personnel sa pagpatuman sa kahapsay o galinaw sa ilang tagsitagsa ka mga dapit, ilabi na sa matag barangay. Kay kung maghisgotag police force mga kaigsunan, ilabi na sa matag kalungsuran, limitado ra kayo, no? Pilarago ng police sa mga lungsod mga higala. Ha? Di na maapod sa tibuok barangay sa usa ka lungsod. Kung ay mong barangay dunay 20, no, ka kining ni ang barangay, ang lungsod dunay 20 ka barangay, di maapod ang mga pulis, no, nga mo tutok bisan tuod og moingon nga ang ratio sa usa ka pulis nga kaya niyang bantayan matag residente is 1:10 ba na? 1:50 o 1:100. Di ligihapon na magsilbi mga kaigsunan, no? Mana nga gihatagan o pagtagad sa sangguniang panlalawigan ang kaayuhan sa atong mga barangay tanod nga kining ni ang katimbang ni sila sa paghatag o kahapsay galinaw sa mga dapit mga kaigsunan, ilabi na sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay, no, ilabi na panahon sa kagabion walaing magtikaw-tikaw mga igala ang ato ang mga barangay tanod. So usa ni sa mga concern nga gituki atol sa committee meeting ni Board Member Nathaniel Binlod gaganiha mga igala diha sa sanguniang panlalawigan. Gawas na ini ang ato usab nga mga security personnel, no, diha sa provincial capital, sanglit na alarma pod, no, si Board Member Nathaniel Binlod mga higala
sa mga pangitabo sa shooting incident, no, sa mga eskwelahan kay wata mahibaw sa dagans panahon, no, labi na ron nga wata mahibaw og ginsay dunay daotang intensyon, no, unya ang usa ka provincial capital is a public place, no, kung asa mga tao sud o gawas, no, wa mahibaw og unsay mga tuyo o unsay mga transaksyon, ha, usas mga senaryo nga gilantaw ana basin og dunay kining ni ang dunay empleyado kintang, ha, dunay atraso sa laing tao ngadto sa gawas, unya diha himuon ang mga bayolente nga mga pagpanimaos. So manay usas mga gihatagan pod og pagtagad nga kinahanglang hingusgan ang security measures, security protocol sa provincial capital, mga higala, no, aron nga ma kuan kita ma hatagan og dugang seguridad og ma feel pod nga safety ang atong mga empleyado diya sa provincial government, mga kaigsoonan. So kana mo gi tuki, mga higala, sa Committee on the Public Safety, Peace and Order, atol sa committee meeting kaganiha, no, niya atong gi suway garugunta ko pamutubag, no, si board member Nathan, no, para tuntang ma hinabi, mga higala, alang sa dugang pang update og sa kining ni ang iyahang mga lakaw, mga kaigsoonan, no. So basin og busy po si board member Nathan at upong paabuton, mga higala, ang iyahang response karong taod-taod. Sa laing abahin, ang kining ni ang pipila usab ka mga sakop sa sangguni ang panlalawigan, nagi silang mga representante may tambong usab, no, atol sa gipahigayon nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting, no, diha sa provincial capital, sa session hall nga gipanguluhan ni Provincial Administrator Aster Caberte. Gahisgot ning sa mga update karon, mga higala, labi na ang mga pressing issues sama sa El Nino nga atong giatubang karon. Kaso sa dengue dinhi sa tong probinsya sa Bohol og uban pa, no, mga sunog tungod sa kainit sa panahon. Unang-una, may report dito ang PAGASA, no, nga nagpadayon ang ato ang kahimtang sa El Nino, mga higala, nga masinati ginato ang minus nga uwan, below normal nga uwan, mga kaigsoonan, sanglit nagpatigbabaw man ang epekto sa El Nino, mga higala. Ha? So mana karon nga nagpaabot ang ato ang mga mag-uuma kon ilabi natong mga umahan nga nagsalig lang og tubig uwan, mga kaigsoonan, layo sa mga irrigation canal, layo sa mga irrigation dam, no. So luoy kayo ang atong mga mag-uma sa pagkakaroon, mga higala, nga nagpaabot og unsay tabang sa provincial government. Gireport kaganiha nga basin og sa Lunes pohon masugda na, no, ang cloud seeding operation kay gi pa agiman og emergency purchase, no, ang pag-procure, mga higala, sa gikinahanglan nga palitonon para sa cloud seeding operation, no, kay mobayad man taani sa mga private company nga magpalupad og eroplano nga magkarga og asin nga ibubo ngadto sa mga panganod. So basin og Lunes pohon ang challenge ani kon aduna bay gitawag og seedable clouds, aduna bay mga panganod nga magpundo, mga higala, ha,
para matoy buuan og asin para makauwan, no? Kay kung perting inita ra bagyod El Nino mga kaigsunan, tagsar kaayoy mga sea double clouds nga gitawag mga higala, no, nga makita nato, ha? Nining panahon na. So mo ni usas mga challenge karon ang sangguni ang panalawigan una na pod nga nagpasar sa resolusyon para sa pagpagawas og pundo sa disaster risk reduction and management fund para gamiton mga higala, mura og kumasayop na ani sa 5 million pesos para gamiton sa cloud seeding operation. Ang ato ang provincial administrator nga maoy nangulo sa gipahigayon nga meeting sa PDRRMC karong hapon nga nagpadayon ni Mando ngadto sa Office of the Provincial Agriculturist pinagi ni Mr. Larry Pamugas nga paspasan ang procurement, paspasan ang proseso aron nga makapahigayon na dayon og cloud seeding karong Lunes. May galang gihatag nga target, no, ni Provincial Administrator Gaberte para mapahigayon ang cloud seeding operation, no? Kaya nga tong mga dam sa pagkakaroon makatubig pa man hinoon pero limitado ra, no? Limitado abot pa sabot ngadto ra pud sa mga basak nga maka-access, no? Dunay access or dunay connection sa mga dam, no? Kung asa mo abot kadtong mga basakan nga layo nas dam, dili na kayang abton sa tubig sa mga dam, mga kaigsunan, ha? Gatong purely nagsalig yod og tubig uwan, motoy priority, no? Unya mo lagi atong giingon nga challenge ni karon o aduna bay baga nga panganod or gitawag og sea double clouds o asa pa nang napita magpundo, no? Kining gitawag og sea double clouds mga higala kay basin og ang sea double clouds magpundo diri sa Tagbilaran, di man pud pwedeng money abubuag asin diri po sa Tagbilaran maguwan sa sentro, wa man tay basakan diri. So duna na yung mga spatter na gitawag mga tao dito nga sigig hangad-hangad sa kawanangan mga higala magtan-aw dito duna bay baga nga panganod. So murad yon dito sa airport, no, og direng depita baga og kabasakan there is lungsod sa Carmen for example, ha, mutawag na dito mo radio or unsay gamit nilang communications magpahibawon na dito nga duna na si double clouds dire ang challenge mo danag duna na si double clouds basin og paliron sa kusog nga hangin, ha, mawagtang so sayang gasolina. Monay kuan, monay mga senaryo, monay nasinati po sa mga minglabay nga mga cloud seeding operation din itong probinsya sa Bohol. Kuwa ka mo sayop nanana sa 3 to 4 times, no, nga naghimo og cloud seeding ang atong probinsya sa Bohol gumikan aning El Nino mga higala. So kapila naman tagiagi o El Nino usa ni sa manay usas mga gisunod nga mga measures mga higala aron nga matubag ang pagpanginhanglan sa atong mga mag-uuma dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Base sa report, no, gikan sa Provincial Agriculture's Office, total damage value niabot na ni og 8,699,759. Mga apektado nga mga farmers 387. Upat o lima ka mga LGU ang may report, no, nga dunay mga damage sa ilahang mga lugar. Ang initial damage, no, sa El Nino 2026, total agricultural land dunay area of 273,980 hectares. Total area affected dunay 10,208.59 hectares og
ang total opportunity loss, no, kadtong pagyod matamni gumikan aning El Nino morning mukabat ni sa 263,771.41 hectares mga higala, no. So mani ang damyos, no, nga natala sa provincial agriculture's office. Unya sa fisheries sector, sa katong mga kuan, mga fish ponds ato, abot ni og 7,500 ka mga fish ponds inland ang apektado. Unya 1,428 farmers ang apektado ani, subot pasabot katong mga fish pond nga gipangbuhian og tilapia nang auga, ugwa maka harvest kay nangamatay ang manggipangbuhi nga mga tilapia og mga bangus. Total value nga na damage mga higala miabot te og 26.1 million pesos mga kaigsoonan. So money ang report gikan sa Provincial Agriculturist Office mga higala atol sa meeting karong hapon. Unya, dungan aning nasinating El Nino mga higala, gireport po sa Provincial Health Office nga ang panahon sa El Nino maoday kunoy grabe ang matala nga kaso sa dengue mga kaigsoonan. Kay mato pa ni Sanyo Leonidas kaganiha nga kung ting init dali ra kuno gutmon ning mga lamok, ha. So ni shock ta kaganiha mo ode ay, ha. So ang ato ang pagtuo sa una nga mudaghan ning lamok panahon sa ting-uwan kay dunay mapundo nga mga tubig nga may pangitlogan sa mga lamok. Dili di ay, no? So uwan og init nga season mga higala, kinahanglang bantayanan ang lamok. Base sa data, no, sa Provincial Health Office 2024, no, nga dunay El Nino sa probinsya sa Bohol, taas pod og kaso, ha? From January to September niadtong 2024, ha, niabot ni og 8,889 ka kaso mga higala, ha. Kung wa ko masayop mo ni ang ilang gipresenta unya karon, wa pata makahuman sa kining ni ang tuig, duna na tay 2,942 ka kaso, 20 ni ini ang patay mga kaigsoonan. So bisan og ginasinati nato ang grabing epekto mga higala karon sa El Nino, ha, taas gihapon og datos ang kaso sa dengue, no, gumikan kay maulagi ang lamok nga nagdala og dengue dili rani sa panahon sa ting-uwan mudaghan, dili rani sa panahon sa ting-uwan mamaak, ha, sa tanang season pati init, kusog ni mamaak og duna gyud lamok, no, ilabi na panahon sa oras nga ting lamok kanang sayo sa buntag alas 6 og alas 6 pod sa gabi magsugod mga higala. So ang tambag kanunay 4S, ilabi na gyud ang gitawag og ang pinakaunang S mga higala is seek early consultation, no, ikonsulta dayon ang imuhang bata, ang pasyente nga dunay gisuspitsahan og dengue, no, pinaagi sa pagpakonsulta sa masayo nga paagi og gisuspitsahan og dunay dengue, hilanat man maoy suspitsa mga higala, ipatan-aw dayon sa mga health center, ipadengue do dayon aron mahibaw-an kon duna bay dengue o wa ang imong anak. Matod pa sa usa ka doktor gikan sa Galyares kaganiha nga kining dengue
traidor nga sakit mga higala. Kay nga nung traidor, ha? Mahilantan ka, inigabot og tulo nga dos upat ka adlaw, mawa ang imong hilanat kuno. Unya murag normal ra ang bation sa usa ka pasyente, ilabi na sa mga bata. Pero sa ilawom ato dunay nay nagbleeding na, mao na nga inig ka sunod adlaw, ikalima, ikaunom nga adlaw gikan sa pagkawala sa hilanat,

0: Nagatusong oras doon na tayo 33 minutos sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Hining puntuhan mga higala atong ipabati. Ipabati kaninyo karong taon-taon ang laing hugna no, sa atong regular nga sesyon. Ang pagpadayon sa pagpaminaw sa mga committee reports o maingon man nga tos privilege speech no, gikan sa itong mga board member mga higala. So atong paabuton karong taon-taon samtang padayon na itong gisuwayan o kontak no, ng itong mga board member nga ma hinabi nato no, para sa ilahang mga reports ilang tagsa-tagsa ka mga komitiba mga kaigsuunan no. Okay, nagatusong oras may gala. Doon na tayo 32 minuto sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Unya, sa laing bahin no, sa itong mga balita, gikan sa sangguniang panalawigan. Kagahapon pong adlawa, nagpahigayon og committee meeting ang Committee on the Accountability. Ubos sa pagdumala, chairperson ini nga si board member Mutya Tirol. No, kalabot gihapon ni sa mga insidente sa mga eskwelahan nga hangtod karon nagpadayon gihapon ang mga hulga no, pinagi diha sa online mga kaigsoonan nga dunay hulga nga pamusilon no, dunay hulga sa ngadto sa mga estudyante. So kining maong lakang mga higala money ang paghatag og pagtagad no sa komitiba ni board member Mutya Tirol kay bag-o pa lang pod gi privilege speech ni board member Greg Hala do ang maong concern unya usas mga eskwelahan dito sa lungsod sa Luway ang nakadawat na pod og laing pagpanghulga mga higala pinaagi sa Facebook post mga kaigsoonan. Alas 4:34 atong padayonon mga higala ang pagpaminaw sa mga committee reports o privilege speech atol sa regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan mga kaigsoonan. Ani atong paminaw?
1: Today, the Bohol Youth Room has already accommodated 21 CICL under suspended sentence involving cases under RA 9165, 7610, 11648, and 10883. Signifying the facility's continuing need for adequate resources and support. The proposed amendment to Provincial Ordinance No. 2018-17 aims to align the Bohol Youth Home with the current framework of RA 9344 as amended by RA 10630, particularly Section 50, to establish a clearer local government unit counterpart and cost-sharing mechanism in supporting the CICL's transportation, basic needs, education, psychosocial interventions, family visitation, and aftercare reintegration. The proposed amendment also strengthens the management and institutional structure of the Bohol Youth Home by providing clearer functions and responsibilities for the OPSWD, the Center Director, the Management Board, and partner agencies, including monitoring, coordination, policy oversight, and program implementation. The committee finds merit in the proposed amendments as it transforms the Bohol Youth Home from the

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
4: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexino Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
8: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
10: Ilong Ranger?
11: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
10: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
11: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sipon.
10: Sipon dayon?
11: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
14: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
13: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
14: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
13: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
14: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
13: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
14: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
15: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
16: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
17: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
18: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
19: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
20: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: horas a las 5:12.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Igala, kumusta? Maayong hapon sa bang labing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Huwebes, Setyembre 17, uban sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Lop ug ni Eric, kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa tong mga balita. Mga uluhan sa tong mga balita. Sa kauluhan, padayon ang pagpaniid kalabot sa nagpadayon usab nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, atubang sa Korte sa International Criminal Court si former President Digong Duterte, napakita sa publiko sa unang higayon sulod sa kapin usa ka tuig human gibilanggo dito sa The Hague, Netherlands. Sa laing bahin, Senator Judges nag-atubang o nagpangita og pamaagi aron ubsan ang voting threshold aron makumbikto ang vice presidente. 27.89 billion proposed budget sa Kongreso sa 2027. Gilayon nga na-terminate sa plenaryo. Samtang retired judge Pangadiban og tanong gipasabot, nagikinhang lang hatagan o pagtagad ang kustisya para sa katauhan sa nagpadayon nga impeachment trial. Sa laing abahin, giklaro sa Department of Justice nga way kalambigitan sa ICC ang reklamo batok ang Senador Ruben Padilla. Samtang may saka sa 77 ang patay sa nalunod nga barko dito sa Palawan. Bago itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye, inyong mabati sa tumpag balik.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Alas 5.14 og karon sa detalye sa atong mga balita. Ano yung balita sa pinakawahing pag-update sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, pinagi sa GMA News.
1: Sa impeachment trial kahapon, tatlo sa apat na ipinatawag ng amici curiae o friends of the court ang nagsabi na hindi kailangang nakapako sa 16 ang kailangang boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Ang isa naman, sinabing lahat ng miyembro ng Senado ang dapat maging basihan ng 2/3 na boto. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo.
2: Nga ba i-compute ang boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte? Kinonsulta ng impeachment court kaugnay nito ang apat na amici curiae o friends of the court na mga retiradong Chief Justice at Associate Justice ng Korte Suprema. Sa saligang batas, kailangan ng boto ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado para ma-convict. At kung 24 ang lahat ng senador, 16 ang 2/3 nito. Sabi ng tatlo sa amici curiae, maaaring mabago ang pagbabasehang bilang ng mga senador. Kapwa binanggit nina retired Chief Justice Artemio Panganiban at retired Chief Justice Renato Puno ang kapangyarihan ng Senado sa impeachment, kabilang ang desisyon sa issue ng threshold sa pagboto.
3: Article 11, Section 36 should have simply stated that the number of votes to convict is 16, period. But Article 11, Section 36 did not say so. Instead, the language used a fraction. It says 2/3 of all members of the Senate. By using 2/3, the number of votes to convict will have to move depending on certain factors. But more than that, Your Honors, a strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
4: Reality sometimes, Your Honors, changes the denominator in mathematics. In the same way, constitutional interpretation cannot always stop at abstract mathematics. We must look at the intent and the purpose of constitutional provisions, the circumstances in which they operate.
2: Hindi nakadalo si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. kaya binasa na lang ang ipinadala niyang posisyon sa issue.
5: Clearly then, the basis of computing the 2/3 must be the number of senators who are qualified to vote, not the 24 in the present Senate. All those disqualified by reason of causes earlier mentioned should not be included.
2: Tingin ni Davide na kasama sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, hindi intensyon ng framers ng Constitution na isama sa all members ang mga na-expel na, mga hindi nakadala sa hearing tulad ng mga nasa ibang bansa, yung mga nagtatago para hindi maaresto, yung mga naharap sa legal impediment or restraint gaya ng naharap sa kasong plunder at iba pa. Pero hindi sang-ayon dito si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna na isa rin sa framers ng 1987 Constitution. Sadya raw pinahirap ang requirement para hindi basta napapatalsik ang isang opisyal na halal ng taong bayan.
6: That the reference in this provision is to all members of the Senate. As long as they are members of the Senate, they constitute the denominator and computing the threshold of 2/3, because all means all.
2: Tinanong din ng impeachment court, pwede bang bumoto ang isang senator judge na hindi substantial ang paglahok sa trial? Sagot ni Puno, maaaring ikonsidera ng mga senator judge ang iba pa nilang kasamahan na nakakulong. Bagamat ideal daw na nakita ng isang judge ang testimonya ng isang witness, pwede rin naman daw siyang magdesisyon batay sa mga dokumento. At sa mga korte, pwede rin daw na online ang witness. Tanong naman ni Panganiban, makatotohanan at patas bang payagan ang mga absent na senador na bumoto kahit hindi naman nila narinig ang testimonya ng mga witness at hindi nakita ang kanilang kilos? Sabi ni Ascuna, internal matter ito para sa impeachment court pero sa tingin niya, pwedeng payagan ang judge na nakapanumpa. Para kay Davide, ang senador na hindi nakadalo ng kahit isang sesyon ng impeachment court ay dapat ituring na tulad ng mga nasa labas ng jurisdiction ng Pilipinas. Bago pa mag-umpisa ang mismong trial nitong Hulyo, nagpas siya ang iniluklok na presiding officer na si Senator Chis Escudero na 16 ang kailangang boto para makonvict. Sabi ni Panganiban, maaaring baguhin ni Escudero ang kanyang naging pas siya. Pero tugon ni Escudero, mas mainam na pagbotohan ito na impeachment court para malinaw. Tanong naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan kung gagawin ang pagbabagong ito sa kalagitnaan na ng impeachment proceedings, malalabag ba ang due process ng respondent na si Vice President Sara Duterte?
7: Wala pa pong paglabag sapagkat hindi pa kayo bumoboto eh.
8: Kung ang ginagawa po ay tinatalakay kung ano talaga yung meaning noong particular rule na yun, ay hindi po changing the rule yun. Ay tinatama lang yung dapat na maging interpretasyon ng rule.
6: I fully concur with my colleagues, Your Honor, because the question of the interpretation of the two-thirds is a procedural matter. And procedural matters can be retroactive. There is no vested right to a procedure.
2: Nagpatanong din ang mga abogado ng bise sa pamamagitan ni Escudero.
9: Kung maaari palang baguhin ang bilang ng botong itinakda ng saligang batas para sa mga critical na usapin, kagaya ng impeachment at deklarasyon ng martial law, ano po ang garantiya na hindi ito gagamitin para siguruhin ng isang pangulo o opisyal at kanyang mga kaalyado ay mananatili sa kapangyarihan at supili ng kanilang mga kalaban sa politika?
6: Kaya nga po, yan po ang panganib na abusuhin ng isang pangulo. The power of who can attend, who can prevent the fellow members from attending the proceedings.
2: Sabi ni Senator Judge Pia Cayetano, may mga dahilan kung bakit wala sa impeachment trial ang mga kasamahan nila.
10: We have two senators in jail. Another senator is in hiding because he was threatened na maglalabas ng ICC warrant. And then a fourth senator is on medical leave, but she also was told na mafafilan siya ng plunder cases. So, I will tell you all now, am I pressured? I am. I fear for my liberty.
2: Paalala ni Puno, kailangan matiyak na walang malalabag na karapatan para hindi ito maireklamo sa Korte Suprema bilang grave abuse of discretion. Sabi ni Panganiban, simple lang ang batayan kung dapat bang bumoto ang isang senator judge na hindi naman present sa trial.
7: Ang hinahanap po ng ating bayan ay hustisya mula sa Senado. I speak from the point of view of those of our people, not from the point of view of the judges.
2: Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA News.
1: Susunod!
0: Alas 5.24 sa laing bahin sa itong mga balita. Sa unang higayon, sulod sa kapin usaka tuig, nagpapakita sa publiko si former President Digong Duterte atol sa pagatubang sa korte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Dugang detalye sa GMA News.
11: Bago ilabas ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang desisyon nitong manatiling nakakulong doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumarap ang dating Pangulo sa third status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Ang mga kaanak ng ilang biktima ng drug war, natuwa raw nang makita ang dating Pangulo para siguradong tuloy ang paglilitis. Narito po ang aking report.
12: Rodrigo Roa Duterte.
13: March 14, 2025, nang unang humarap sa International Criminal Court o ICC Pretrial Chamber 1, si dating Pangulong Rodrigo Duterte via video conference. Kaugnayan ang kinakaharap niyang tatlong counts ng Crimes Against Humanity for Murder at Attempted Murder. Ito na rin ang huling beses na nasilayan ng publiko si Duterte. Dahil sa mga sumunod na pagdinig sa ICC, kahit sa confirmation of charges, hindi dumalo ang dating Pangulo. 18 buwan matapos nito, muling nagpakita sa publiko si Duterte. Personal siyang dumalo sa ikatlong status conference ng ICC Trial Chamber 3 para sa kinakaharap niyang kaso. Mahaba at maitim ang buhok ng dating Pangulo na nakasuot ng itim na suit.
14: This is the first time that Mr. Duterte has been in this court. As far as the trial chamber is concerned, if he wishes to leave for any reason, he may do so.
13: Pinanood ng ilang kaanak ng mga napaslang sa kasagsagan ng drug war ng Duterte administration ang live stream ng status conference. Mahalaga raw para sa kanila na manatiling malusog si Duterte dahil gusto ng mga kaanak na masimulan na ang paglilitis at mapakinggan ng mga ebidensya.
15: Nakita ko yung mukha ni Duterte, parang lumuwag ang dibdib ko at nakikita ko siya, nandoon pa rin siya sa dahil. Hindi siya na makaalis doon.
16: Malusog! Long hair! Di ba? At parang ano, feel na feel niya yung status conference. So, kumbaga, handa siya.
13: Tumutok ang status conference sa dami ng ebidensyang balak iharap ng prosekusyon laban kay Duterte. 193 hours ang hinihingi nila para ipresenta ang kanilang kaso. Pero sabi ni Presiding Judge Joanna Corner, masyadong mahaba ito.
14: You may want to think about whether it is possible to reduce the number of witnesses. It really is important, even more important than normal, that we conclude the case as quickly as possible. So I think you may want to think long and hard about this.
13: Pag-aaralan daw ito ng prosekusyon.
17: We've estimated 193 hours so far based on our list of witnesses. We've already tried to cut that list of witnesses down. This is already the reduced version. We will look for all opportunities to streamline our case.
13: Ayon sa prosekusyon, halos 20,000 ang iharap nilang ebidensya, kabilang ang higit 15,000 non-witness items at halos 4,000 witness items. Ang abogado ni Duterte na si Peter Haynes, aabot sa 62,500 exhibits ang na-disclose sa kanila, mula sa 24,000 pages ng mga dokumento at 1,000 audio at video materials na hawak na raw ng prosekusyon mula pa noong November 2021.
18: What has been dumped in the registry gem is 62,500 exhibits. That's 324,000 pages of evidence and over 1,000 video and audio files, which run to many thousands of hours. And they're in a terrible mess. That's nearly 5 years. And the first time we knew about the large tranche was the 15th of July, 6 weeks before the end of disclosure.
13: Sa dami raw ng mga ebidensyang ito, sabi ni Haynes, baka hindi kayanin na makapagsimula ng trial sa naunang schedule na November 30.
18: If I had a younger and healthier client, I would invite you to put back the trial date by 6 months and start disclosure again, but I don't.
19: What my friend said is not all accurate, is not all correct, and is really exaggerated.
14: All right.
19: In my view. Yes, there may be some duplicates. There may be some of these. I'm not saying it's perfect, but that was not an accurate picture.
13: Inatasan ni Judge Corner ang magkabilang panig na muling pag-usapan ang mga ihaharap na ebidensya at testigo. Inatasan din ng presiding judge ang depensa na isumite ang kanilang mga mungkahi sa loob ng 7 araw. binigyan naman ng tatlong araw ang prosekusyon para sumagot. Sa susunod na mga linggo raw, maglalabas ng desisyon ng korte tungkol sa ilang nakabinbing motion, gaya ng susunod na schedule ng proceedings at report ng expert panel na sumuri sa kalusugan ni Duterte. Nanatili sa courtroom si Duterte hanggang sa matapos ang status conference. Nasa gallery naman ang apo niyang si Congressman Omar Duterte kasama ng mga taga-suporta.
20: After more than 1 year, nakita ko na si tatay.
21: Rafi Tima nagbabalita para sa GMA News.
0: Alas 5.32 atangi. Mga Senator Judge, nag-atubang aron ubusan ang voting threshold para sa pagkonbikto ni Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa itong pagbalik.

0: Minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5pm at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the new KISS FM 102.5. Chinky Tan is coming to Bohol.
1: Maayo adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
2: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin D complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw nimo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
8: Dili sip-on. Di siguro nimo dayon.
9: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
8: Sip-on dayon?
9: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C Plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C Plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pang sa pagsuporta sa imong overall wellness ug sayon nga paagi. Aromati man imong lawas matag adlaw. Maikini imnon human sa taas ug kapoy nga adlaw. Kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe ug uban pa, maayosab kini imnon kung gigibati na nimong kakapoy panuhot ug kasakit sa lawas. Ang Immune Plus usa ka ready to drink liquid herbal wellness drink, i-shake lang ug maayo. Ug imnadayon dili na kinahanglan sa gulag, tubig ug andamon pa. Para sa adlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usa ngadto sa duha ka sachet matag adlaw ang Immune Plus traditional herbal drink. Sa laing nga bahin na ngita og pamaagi ang mga senator judge aron ubsan ang voting threshold para makonbikto si Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa UNTV.
1: Tila naghahanap ng paraan para sa conviction. Ganito ang pagtingin ni Attorney Paulo Panelo, spokesperson ni Vice President Sara Duterte, sa pag-ungkat sa issue ng voting threshold sa impeachment case ng pangalawang pangulo. Ayon sa abogado, ang mismong pakay at layunin sa pagtalakay sa usaping ito, kung saan pinahaharap pa ang retired justices, ay upang maghanap umano ng justification na pababain ang kinakailangang 16 na boto para sa conviction ng impeachment laban sa vice-presidente.
2: Mukhang hindi nila kayang i-convict si VP Sara doon sa linagay ng konstitusyon na 16 votes for conviction. Mukhang mahihirapan silang kunin yung 16, kaya naghahanap sila ng paraan ngayon para pababain.
1: Nagpahayag si Attorney Panelo ng pagsang-ayon sa legal interpretation kahapon ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Paliwanag niya na sadyang pinahirap ang kinakailangang boto ng saligang batas upang hindi magamit ang impeachment ng isang paksyon sa politika para mabilisang tanggalin ng isang inihalal na opisyal tulad ng vice-presidente.
2: Kaya, para sa amin, bilang ang posisyon namin is yung threshold of 16 dapat hindi subject to manipulation or subject to reduction, mawawalan ka talaga ng tiwala kung magbobotohan ang Senado tungkol dito. At mula sa 16, di ba, sabi nga ang approval to lower the threshold kailangan lang 11 boto.
1: Samantala, pagdating naman sa legal na punto kaugnay ng impeachment case ni Vice President Duterte, ipinauubaya na ito ni Attorney Panelo sa defense team.
2: So, pinipreserve nila yung legal remedies nila, so antayin na lang po natin kung ano hakbang agad. Nakita po naman natin na sa simula pa lang ng hearing, sinabi ni Attorney Michael Poa na ang participation ng impeachment defense team dito sa usapin ng voting threshold ay ad cautela, meaning hindi nila isinusuko or hindi sila pumapayag na gamitin ang participation nila dito sa usapin ito bilang pag-amin na meron talagang kapangyarihan.
1: Sa kabila nito, nilinaw ng tagapagsalita ng pangalawang pangulo na ginagalang ng kanilang kampo ang opinyon at paliwanag ng mga dating mahistrado ng Korte Suprema. Kinikilala rin nila ang mga punto na inilatag ng mga ito sa nangyaring pagdinig kahapon sa impeachment court. Gayunpaman, binigyang diin ni Attorney Panelo na naniniwala sila na ginagawa lamang ito dahil nahihirapan umano ang panig ng administrasyon na makuha ang buong 16 na boto na itinakda ng konstitusyon para sa impeachment. Jen Teresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Alas 5:40 sa laing bahin na paspas. O gawa na miagig taas nga debate ang 27.89 billion proposed budget sa Kongreso para sa 2027 o gilayon kaning git-terminate sa plenaryo. Dugang detalye sa UNTV.
3: Evan, bakit terminated agad ang budget debates para sa budget ng Kongreso?
4: Ela, kung sa iba't ibang ahensya ng gobyerno umaabot ng ilang oras ang mga debate at pagtatanong patungkol sa kanilang panukalang pondo, pagdating dito sa proposed budget ng Kongreso, walang kongresistang nagtanong sa plenaryo, kaya naman agad na natapos ang deliberasyon para dito. 27.89 billion pesos ang proposed budget ng Kongreso para sa 2027. Ito ang pondo para sa iba't ibang tanggapan na nakapaloob rito, kabilang ang Senado, Senate Electoral Tribunal, House of Representatives, House of Representatives Electoral Tribunal at Commission on Appointments. Sa sponsorship speech ni Davao de Oro 1st District Representative Maricar Zamora, sinabi nito na layo ng proposed budget na palakasin ang kakayahan ng Kongreso sa pagganap ng tatlong pangunahing mandato, ang legislation, representation at oversight. Sinabi rin ito na handa silang sumagot sa anumang katanungan. Ngunit matapos ang talumpati ng budget sponsor, inanunsyo sa plenaryo na walang interpellator o magtatanong mula sa minorya. Sinunda naman ito ng session suspension.
5: Mr. Speaker, distinguished sponsor, there being no members present for the minority who wishes to interpellate, I move to terminate the period of sponsorship and debate for the budget of the Congress of the Philippines. I so move, Mr. Speaker.
4: Naghain ang motion ang panig ng minority na tapusin na ang period of interpellation at debate, bagay na sinang-ayunan ng hanay ng mayorya. Wala naman tumutol kaya idineklara ni Deputy Speaker Bambi Emano na terminated na ang interpellation para sa proposed budget ng Kongreso.
6: There is a joint motion to terminate the interpellation of the proposed budget of the Congress of the Philippines. There are no objections. There is none. Interpretation on the proposed budget of the Congress of the Philippines is hereby terminated.
4: Ela, bukod dito sa proposed budget ng Congress, una nang tinalakay kaninang umaga yung para sa Optical Media Board o OMB at kasalukuyan namang binubusisi ngayon sa plenaryo ng Kamara ang panukalang budget ng Department of Foreign Affairs o DFA. Yan muna ang update mula dito sa House of Representatives. Balik sa inyo dyan, Ela.
3: Maraming salamat, Evan Alvarez.
0: Alas 5:45 sa laing bahin sa itong mga balita. Para yun ang pagtuki kalabot sa probisyon sa anti-political dynasty law na nana sa Kongreso. Dugang detalye sa UNTV.
7: Pinauubayan na ng Supreme Court sa Kongreso kung sino-sino at kung ano mga posisyon sa pamahalaan na magiging saklaw ng anti-political dynasty law. Yan ay matapos aprobahan ng Korte Suprema ang consolidated petitions na inihain ng One Sambayan Coalition sa pangunguna nila retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, retired Ombudsman Conchita Carpio Morales at iba pang grupo. Inaatasan ng SC ang Kongreso na magpasa ng batas para ipagbawal ang political dynasty sa bansa.
8: Actually, yun po ang dapat i-determine ng Congress. Kasi yung Constitution, sinasabi lang, enact kayo ng law prohibiting political dynasties. Pero kung ano yung sakop nito, kung ano ang ibig sabihin ng political dynasty, ano yung scope, ano yung sakop, that's up to Congress to determine.
7: Base naman sa inaprubahang House Bill No. 8389, nakasaad sa panukalang batas na kabilang sa ipinagbabawal sa anti-political dynasty ay ang mag-asawa o magkamag-anak na hanggang second civil degree of consanguinity or affinity. Ibig sabihin, hindi sila maaaring magkasabay humawak ng isang national position, miyembro ng Kamara at parehong nasa legislative district, provincial at maging city or municipal government. Samantala, nilinaw naman ng Korte Suprema na dahil wala pang batas, ay hindi nila maaaring utusan ng Commission on Elections o COMELEC na mag-disqualify ng politiko o kandidato na kabilang sa political dynasty.
8: The Supreme Court held that COMELEC cannot be ordered to issue rules disqualifying candidates or canceling their certificates of candidacy on the ground that they belong to political dynasties because there is currently no law defining the prohibition.
7: Samantala, bagamat walang ibinigay na timeline ang mataas na hukuman, umaasa ito na tutuparin ng Kongreso ang kanilang tungkulin alinsunod sa saligang batas ng Pilipinas.
8: the court strongly urged Congress to heed its constitutional duty with utmost urgency, ruling, and I quote, "Respondent Congress of the Philippines is declared to have the mandatory constitutional duty to enact the law on the constitutional prohibition against political dynasties."
7: Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.

a las 5:47 a Tanguí. Retired Justice Pangadiban na hugtanong gi pamahayag sa impeachment court nga gikinahanglang ihatag ang hustisya para sa katawhan sa impeachment. Dugang detalye sa itong pagbalik.

0: and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
2: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
1: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati karun? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty.
1: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wag na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Mia, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Ang yun kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa yun akong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na amuadto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cast lang.
2: Maayon ni ay ma, maayon ka ay nga maulang imo nga sinati.
1: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaskidule po siya o gaensyogram sunong siman na.
2: Aba o pa ma, maayon ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
5: Alas 5.52 para entas ng mga balita. Retired Justice Panganiban, utanong gipamahayag sa impeachment court nga gikanhang lang atagan og pagtagad ang hustisya para sa katauhan. Dugang detalye sa GMA News.
6: Chief Justice CJ Panganiban.
7: It seems to me, Your Honors, that your questions as well as the answers you seek are from the point of view of the senators. I would like to say that on my part, that I'm talking about justice for our people.
8: Yes.
7: Justice for our people. What do our people expect from you? It's not legalism. It's not judicial conduct. It is justice for our people. Yan po hinihingi ng taong bayan sa inyo. Ano po ba ang katotohanan? Ano po ba ang sasabihin ninyo na makapagsasabi na nagbigay kayo ng hustisya sa ating bayan? Kay 20 kayo, kay 24 kayo, kay 2 lang kayo. Ang hinahanap po ng ating bayan ay hustisya mula sa Senado. Hindi po pinakikialaman siguro ng mga tao kung sino ang nagbibigay ng hustisya. Kung hindi, para sa kanila, meron ba silang hustisya na nakikita, na nadadama, na nararamdaman? In other words, Your Honors, I speak from the point of view of those of our people, not from the point of view of the judges.
5: Alas 5.56, Sa laing abahin sa itong mga balita, giklaro sa Department of Justice nga way kalamigitan sa International Criminal Court ang reklamo batok kang Senador Robin Padilla. Dugang detalye sa News 5.
6: In a press conference after he was issued a subpoena, Senator Robin Padilla said he feels discriminated against by the obstruction complaint because it was issued stemming from the ICC arrest warrant. What is the DOJ's reaction?
8: The department would only act based on any complaint received. And the complainant in this case is the Philippine National Police through the CIDG. So we are duty bound as soon as we receive any complaint to request any respondent to appear before us to submit their counter affidavits and their supporting evidence via a subpoena. So it's an opportunity for the respondents to be heard and that has been set in the department.
6: Sir, follow up lang po. Sinabi din niya po na sana daw dalhin na lang yung kaso sa ICC. I would just like to read his quote para po mas accurate. Sana dalhin na lang sa ICC ang kaso. Total sila ang sinasabi doon na ako nagkaroon ng pagkakamali para medyo mataas ang pride ko. Proud ako na dayuhan ang kalaban ko. Masakit sa akin na nagre-reklamo sa akin, kapwa Pilipino. Sana doon na lang nila ako gawing guilty. Gusto ko lang pong hingin yung reaction ninyo and so the public can understand better. Is it at all possible na dahil po ICC warrant yung sinoserve, hindi siya pwedeng makasuhan ng obstruction of justice dito? Pa-explain lang po, sir. Thank you.
8: Yung complaint po that is now before the panel is filed by our Philippine National Police. So it is independent of and separate from any possible case or any matter before the ICC. So the department is duty-bound to evaluate the complaint and to hear the complaint and to only proceed on the basis of the evidence that will be submitted by the respondents. So the complainant, the Philippine National Police, has already filed its complaint, and it is now up to the respondents to submit their counter affidavits and supporting evidence. And I'm sure they are ably represented by counsel, so they should be able to know how to proceed appropriately in this case.
5: Bago ito naglangkob sa itong mga balita, karong adlaw nga Webes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibuk ang pwersa sa DYRD sa Picas Lawak, Cyrus de Virus, uban ni Eric. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever.

0: DYRD
1: Kinaham
0: Kanunay.
1: Kanunay.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
8: Ang istasyon sa katawhan.
9: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
10: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.
11: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuoran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jenia. Ang ito ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rosan Hala. At ang first gentleman, first district representative, congressman, babayap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa tuang 16, sangguni ang panlungsod city councilors at ang makaubaran natong mga city hall employees sa pagpagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Paglabi na usaw sa ito mga department heads, office heads, and ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Toyomocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Aguizar. Again, may mayong adlaw, kaninyong panan. May gala sa itong mga nakaisikaya sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Nga nangandam sa lamang pagkaon, pero mula sa rin kayong salamat mga higala sa iyong pakikunong, pakikuban, o pagpaminaw, kumain sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagpagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments na ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Huwag sa mga siga itong programa, huwag sa mga mahimutan ka ng mga oras sa mga higala, nagan kayong salamat, huwag mahimbuntag, kaninyong tanan. Og syempre, disad na ko makalimtan mga higala sa pagsimbaya. Ningato ang mga 15 ka mga barangay. Ningato ang syudad sa Tandilaran. Usap sa mga 15 ka kapitanes nga nag-uban, usap ka na to. Og naminaw, ningato matag-adlaw nga tuluhan noon. And of course, sa mga tag-bilaranon, mayong maayong adlaw kaninyong panas. Kini si Kim Anob ang inyong makaubad karong adlaw. And yes, wala akong pagtimbaya usab no. Nga to ang tigtimonya tong programa ni DJ Cyrus Divirus. Sila Sir Eric Ihok no may nag-insure na madumugta sa kahanginan ng mga higala. Na kundiin usab na ka-air ang ato ang programa sa DYRD Station, ang ilabi na usab sa ato ang Facebook page, kundi usab naka-live ni nga to ang matag-adlaw nga programa sa DYRD Bohol ang Kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igawa, it's a new day because today is September 17, 2026, adlaw nga, the best. Kasi kabuhat nga adlaw na nato mga higala sa ito ang pagpanerbisyo ng ito ang buhatan sa city government of Tagbilaran. Itong kilayang adlaw na usap mga higala, layo sa adlaw ang ito ang pag-aisbutan, subahin sa mga ratikaran, programa o servisyo ng ito ang pag-amahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Sa itong magigsunan na ito nga naminaw, nagtanaw sa itong programa, stay tuned until the end of our program. Tungod kaya itong ihatod sa kahanginan o sa ito ang live no sa itong Facebook page. Ang kabahin sa mga labas ng mga balita na itong nakuha sa buhatan sa city government of Tagbilaran. Nagilabi na usap sa mga Facebook page post ni Mayor Jenga para kumahatod ang mga updates, programs, and services nga gibuhat ni Mayor Jenga alang sa dakbayan sa Tagbilaran. So mga higala, again, stay with us, no? Para updated ta kapunay sa mga kalihukan sa itong pag-amhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And sa dili pa na payatod, mga higala nga tumadirekti ang mga programa, servisyo, mga katikaran, and update kabahin ko sa isilibre na ito no, sa Tarumbana ang atong civil service month, no? Ado na tayo mga activities nga gihan ay sa itong buhatan through the buhatan sa Human Resource Development and Management Office. So, yes, no? So, sa itong mga kaigsuunan na ito, I'll give you an update later on and alis natin sa mga reminders sa itong mga booking tig paminaw, yes, no? So, mga igala, kung magawas mantas sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o magawas mantas sa kung tagsa-tagsa ka mga ipang trabahohan, mga igala, ay magkalimot, no? Sa pagdala o payong or pag-suotong jacket nga kanang adunay hood ko, no? Para protection sa itong lawas. Laban sa dinakamatan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon, mga igala, kung inyong naobserbaran, o inyong nakita, o inyong nabati, usahay, init kaayo, niya, yeah. Kung init mang gani, gabi pag kayo kainit sa gawas, no? Nya, ikaduha, is kining pag-uwan-uwan, no? So, lately na kasi natin nag mga uwan-uwan, but we're thankful po, no, tungkol kaya ito mga tanom. And of course, ang ito ang kabang usabi siya, no, sa mga farmers, masalamat kay tanong, at doon na ning uwan na siya, no, naka-experience na siya pag-uwan this past few days, yes. So, again, no, sa so, mga kaiso na ito nga naminang sa programa, ayun ito makalimot usab, no, sa pag drink of tubig, no, 8 glasses of water a day para, you know, to stay hydrated and of course, don't forget to take vitamins usab, no, nga para protection laban sa mga sakit-sakit sama sa ubo, hinlanat, ug sipon. Kaya kung natin nga ng mga kung sakit-sakit mga higala, naku kayong puruhan o pensya o posibilidad na ang ito ang pagpanerbisyo sa tumatagsa-tagsa sa mga ipang tabahokan. It's either mo absent, no? And sayang usap ang usap ka-adlaw. May kaduha, ang ito ang mga responsibilidad sa tumatagsa-tagsa ka mga pamilya, no? So, manang ampingan, dyan ang ito ang lawas matalhan. atong lawas may umog na sa pangpagpang libo sa mga sa mga panimalakid ang iman no, kaya di man lalim po nagkasakit na igala wala sa timang well, so ayun po ito mga igala Thomas with our reminders no, kaya rin ang sapita sa mga news bits nga itong nakuha sa pagbuhatan sa city government of Tagbilaran. Ang gakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal na miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local nga nagsubay sa mga four values nga access to information, civic participation, public accountability, o technology and innovation. Ipailuna sa city government ang dakong bilis sa tingog sa katawhan. Pinaagi sa mga mekanismo sama sa PSOS, ang organisa nga Tagbilaran City People's Council, o ang padayon nga feedback mechanism o bukas na pagdawat sa mga solusyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto o serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yakal Administration na binahan ni Mayor Jay niya, klaro ang panikamot na maminaw sa katawangan o himoon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalambungan sa dakbayan. Pinaagi sa OGP, ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpanikamot aron mahimong mas happy, mas responsable o mas makatawhanong siyudad. Kung sa laing bahin utang mga higala, may paligon sa City Government of Tagbilaran, pinaagi sa Tagbilaran City Primary Care Facility Environmental Section ang kahibalo sa mga water refilling operators, pinaagi sa gihimo ng Water Safety Plan Training Workshop. Tumong sa workshop na masiguro nga luwas, limpyo, ug kasaligan ang tubig na mainom, ikan sa inugnan hangtod sa mga consumers. Sa mga workshop, itudnuan ang mga water refilling operators sa saktong pagpatuman sa safety measures o sa kanunay na pag-monitor sa kalidad sa tubig. Mato ni Mayor Jenia, ng importante nga bantayan gayon ang kalidad sa tubig na gibaligya sa mga water refilling stations sa dakbayan. Gidasig-usab niya ang mga water refilling operators na kadunayng sundon ang mga safety standards o responsableng at limanon ang kalidad sa ilang serbisyo. Pinaagi ni Mini Gilauman na mas mapalambo ang water safety practices sa mga water refilling stations o mas mapanalipdan ang kahimsong sa mga Tagbilaranon. Sa layo sa mga bahing mga igala sa mga news feeds na nakuha sa itong buhatan, gidasig ang mga senior citizens sa dakbayan sa Tagbilaran na maapil sa libre na digital safety, cyber hygiene, and information literacy training karong September 23 dito sa JG Seafood Village. Kinipahigayon sa City Government of Tagbilaran, pinaagi sa pagkigtimbayayong sa Department of Information and Communication Technology o sa Tagbilaran ICT Council. Tumong sa training na matudluan ang mga senior citizens kung saan pagpanalipod sa ilang kaugalingon batok sa online scams, cyber threats o fake news. Papil sa ilang makatunan ang basic internet safety, paghimo o click-on nga password, luwas nga paggamit sa social media, o gustong pagdumala sa mobile banking transaction. Para sa dugang kasayuran, pwede ka mo mutawag o mubisita sa Tagbilaran Information and Communication Technology Office. Mga katong mga higala, ang atong news feed na atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Huwag aring puntuhan mo sa mga ingala ay nausap kita sa line usap na update sa bahin sa ito ang mga katikaran, programa o servisyo na gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa takbayan sa Tagbilaran. Sa itong mga Tagbilaranan, na wala pa naka-like and share, please don't forget, no? Just search Zainia with two verified set mga higala. Kay naadiri ang ato ang mga importante na mga announcements, information, labi na usap sa mga katikaran, programa, servisyo, mga o mga line pang mga activities nga gibuhat ni Mayor Shrengya alang sa Dakbayan sa Tagbilaran para updated sa mga higala and iwan po no fake news para legit ang atong mabasa ng information or information, bisita lang sa Facebook page ni Mayor Shrengya. And also, don't forget to like and share sa ito ang Tagbilaran City Government mga Facebook page para dugang usap ng mga katinawan, dugang usap ng mga programa, servisyo usap ng libuhan sa ito ang mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa mga higala, sa ginatamaglamay, no? Ito ng basahon ang usap sa mga Facebook page post ni Mayor Shrengya. Matod niya, hapsay nga dalan para sa Tagbilaran. Padayon ang atong buhat kontra sa road concreting of our Alfarero Street, Tabawan to Carbon Road to East Tabo Road. Another city funded and zero loan project para mas hapsay, mas luwas, ug mas sayon ang biyahe sa atong mga Tagbilaran. Mahigala para sa mga dugang detalyong tab o makita ninyo ang update na bahin sa ito ang Facebook page po si Mayor Shrengya na dito ang ito ang mga pictures o sabno na makita na ito ang mga programs and services ilabi na sa mga updates na ito sa nidaiyang mga programa o servisyo na gibuhat ni Mayor Shrengya alang sa ito ang Dakbayan sa Tagbilaran o sa itong katawahan mga higala. O sa laing bahin o sab, ato usab nga ihatag ang impormasyon kabahin sa ato ang usa sa mga celebrasyon, no, sa ato ang buhatan ang pag-celebrate sa ato ang Civil Service Month pundiin karong mga puntuhan mga higala. It's 1 week na ato ang ibuhat usab ni alam sa ato ang mga kawani or employees na ato sa ato ang City Government of Tagbilaran alam sa ato ang celebrasyon sa Civil Service Higala. Karong kaminahuna, aduna tay employees there, no? Nga ato ang ibuhat diri sa ato ang City Hall Atrium, kundi hindi tawag ni siya Employees Fair 2026 from September 16 to 18, 2026. Kundi nga ito ang mga employees sa city government, mga higala, nag-display, no? O may naiyang mga items or either the food products or non-food products nga atong makita diri mismo sa ito ang City Hall Atrium. And of course, sa ito mga katawahan na ito, no, nga mo anhi sa ito ang City Hall kaya doon ay mga transactions, pwede kayo ito mo bisita o mo support sa ito ang mga City Hall employees na nag-display diri mismo sa ito ang City Hall. And atong na ang mga displays na ito makita mga higala is natin mga pagkaon, no? Like mga refreshments ng mga inu, mga refreshment drinks and of course mga meals, no, mga affordable meals na kaya sa bulsa and mga lamian o sa mga higala. And naabot kay mga products sa diri na sama sa mga t-shirts, no, from coming from our different mga departments and of course sa to ang mga employees usab nato nga dunay mga dinaiyang mga negosyo. So, again, atong mga, atong supportaan ni siya mga higala, hantod sa September 18, tomorrow, no, Friday, utob lang ang ato ang Employees Fair 2026, anang sa ato ang mga kaisuunan na itong mga City Hall employees na andunay mga negosyo. So, sa laing usab nga bahin mga higala, I'll give you an update kabahin sa ato ang Tagbilaran. Citizen ID, no? Tinga ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala, sa so, mga kaigsuunan na mga Tagbilaranon sa wala pa naka-avail or wala pa nakakuha sa ilang Tagbilaran Citizen ID card, bisita lang or anila no mismo sa to ang city hall ilium mismo may gala sa tong left side do sa hagdanan lang siya or sa to ang machines na to no ATM machines na diha nakalocate ang ato ang booth sa tanang mo claim o magparegister sa katag bilang citizen ID card. But before that, for the information of everybody, ang ato ang tagbilang citizen ID card, usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jenia when she assumed office niya itong July 2022, the first executive order na gifina ni Mayor Jenia is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa tanang pagamahan ng lokal sa syudad sa tag-bilaran. Ang tag-bilaran citizen ID card powered by GCash and Visa card kung sabi siya mga hinggala. Sa pag-claim, again, no, sa ito ang card mga hinggala, bisita sa una sa itong tag-bilaran City Government Facebook page. Scroll down lang ta. Hantod atong makita ang post or caption sa ito ang kabahin sa itong tag-bilaran citizen ID card. And adunay link nga nga ito ang i-provide. I just click the link and then i-direct mo mismo sa ito ang website. So, ang itong website may gala doon ang purpose mo sa pag-verify sa inyong card. Ikaduha is ang ito ang pag-register na ito sa mga wala pa naka-avail sa ito ang tag-bilaran citizen ID card. Sa pag-check pa lang dahil o pag-verify mga higala, ano na tumakitan o mahibawkan kung ready to pick up na ba or ready to claim na ang ato ang tag-bilaran citizen ID card. Ang kadoha is magpa-register sa mga wala pa nakapa-register. So pwede isab ninyo magamit. Make sure nga ang inyong gamiton, ngangalan is your GCash account based on your GCash name and your GCash number. Kung ikaw ang tagiya, dapat imuhang kaugalingon nga GCash account o dili sa lain nga o sa imuhang pamilya nga GCash account. And, kung sa mga po yung mga perks and benefits nga makuha ni inyo niyo, ni ato ang tag-bilaran citizen ID card mga higala, dagan-dagan, pwede siya nga benefits na itong makuha. Una, kung mo abroad ka, magsurisuray ka, no, sa laing nasod or within lang po diri sa ito ang nasod no sa Philippines, of course, magamit o sad ni siya rin ito ang tag-bilaran citizen ID card kung aduna tayo mga products or items na paliton sa mga laing mga establishments, no? So, di na mo magdaog mga bills or coins nga inyohang ibayad, kundi just swipe and tap lang using your tag-bilaran citizen ID card. Ikaduha, kung ginahanap mo nga doon ay deals na pag-abit-biton, of course, magamit o sabi siya sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And ikatulo, is ang ato ang benefits o sabi ni mga higala is aduna usab kita gilihok lang karon na gi-finalize o gipahiluna no ato ang mga establishments na ito ang partner sa ito ang tag-bilaran citizen ID card nga mo iyang mga discounts. Naana ka ani po ay gala no, naka-avail na ka sa tag-bilaran citizen ID card, just present no, kay inyo ang tag-bilaran citizen ID card sa partner ng mga establishments. Ginagmay lang niya nga discount, pero ako po niya siya tabang na ito when kumupurchase ka sa to ang mga direiyang mga establishments and sub, dako po din siya tabang po din sa pagsuporta sa to ang mga local na mga entrepreneurs na to sa syudad sa tag-bilaran. Kaya ito mga discounts mga igala within lang mismo sa tag-bilaran city. Kung unsan yung mga establishments or merchants na partners na to, punpuhon amo ning isibya o amo ang i-inform no, sa kahanginan ang ato ang mga partners na to sa mga dinaiyan na itong mga establishments and merchants diri sa Dakbayan Katag Bilaran. So mga igala, makukat na itong updates and additional po na information. Libre niya siya no, again, may pagbayaran, magpipiso once nga maklaim na ninyo ang inyong Tag Bilaran citizen ID card. And again, open na siya from Mondays to Fridays from 8 a.m. to 5 p.m. So, mga na mga higala na, direta mismo sa itong City Hall Atrium, doon sa ito ang booth para ma-cater o matabangan tamo, no? Kaya na, doon na po tayo mga kauban o sa dito mga higala na matabang, kung anda matabang sa pagkahiluna, kung pag-avail, o pag-claim sa inyong tag-bilaran citizen ID card. O ganyan po ito ang mga higala rin ang usap kita sa ito mga pinalangga ng mga senior citizen sa Dakbayan sa tag-bilaran nga nagsaulog sa lang-adlaw na kauhan karong adlaw September 17 na D26 adlaw nga Webes. Talabarang gayda, oh, happy birthday nila ni Narcito Balagotsa, Benny Rosales, Nina Agudok, and Nino Salado. Talabarang gay San Isidro, greetings going out to Narcito Bostamante and Narcito Medelo. Talabarang gay tip-tip, happy birthday ni Kusika Ambalos and Ricardo Bugahoy. Talabarang gay Mangga, happy birthday nila ni Francisco Lipango, Rodrigo Flores, Romeo. And talabarang gay Ubu, happy birthday nila ni Kenya Bansha Taco and Narcisa Simagala. Sa barangay Taloto, happy birthday nila Bartolome Cuncun, Justiniano Santoya, and Socrates Israel. Taga barangay, happy birthday nila ni Velma Lim and Ustentas Amor of the Third, Justina Apo. Sa barangay Cugon, happy birthday ni Justina Apohedo, Francisco Oracion, Eligarda, Batayon, Yosemia Navas, Francisco Gorospe, Narcisa Tumahi, Irinita Corporal, and Narcisa Bugo. Taga Barangay Poblacion, Diyos, happy birthday ni Francisca Quijao and Mirna Mantay. Taga Barangay Poblacion, Kaya, greetings going out to Vesta Armato, Mahal Senor, Jose Calogad, and Narciso Bolatete and Petra Gomez. Taga Barangay Poblacion, Uno, happy birthday ni Juntino Hamora and Barangay Mansasa, happy birthday ni Helki Gordo, Ingrid Mani, Roberto Cahang, and Narciso Sabal. Taga Barangay Poblacion, happy birthday ni Generosa Leos, Narciso Pasun, and from Barangay Dampas, happy birthday nila ni Juntina Alaba, Sandra Alaba, Narciso Goloso, and Kenny and Nonieta. Happy birthday kanino and greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Romana, First Gentleman and Third District Representative Congressman Babaya, and our 16th Sangguni ang Panlungsod City Council and the People's Representative and Ninyong Sanayan, and of course, itong mga Suking Tig Paminaw na nagsaulog usahap sa lang adlaw ng tawahan karong adlawa na wala na ito na-mention sa doang programa. Happy birthday kay Ninyong Sanayan. And of course, itong mga online viewers na dapat ako na namina upa sa itong programa. Hello, nagtanong sa itong programa, mga higala. Hello, umaayong buntag kaninyong nanay. And also, I would like to greet no, sa itong mga suking pitaminaw na nagpaul ang naminaw sa itong matag adlaw nga programa, mga higala. Maayong adlaw ni Nani, nila Kuya George Antuhan, lo, at the Cheche Tormis, Fort Tormis, and Kuya Borge Tormis, ng Mami Yoni Fernandez, Mr. Inocencio Adlaon sa Poblacion Dos, ni Justin Otuhan sa Barangay Cugon, and of course, ni Kuya Dungdong Ponsala, no? Hello, mayong maayong adlaw kanina. And of course, I would like to greet ni Jude Salibay and Edison Bacilar, and to Ati Floribel Gloria and Ati Floro, Ati Kuya Floro Waton and Ati Norma Waton, and also to Ati Norma Aradilla ng Alaminaw sa Dong Matag Adlaw ng Programa. Hello, and maayong adlaw kaninyong tanan. And iya sa itong mga sakibig paminaw, mga higala, dagan kayong salamat sa iyong pakikunong pakiguman o pagpaminaw kamahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Our updates and developments ng ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala, magawin umanong sa kita, ugmang adlaw sa gusamang aknan at ang istasyon ng program ang magpakamana alang sa kamatuguran. Inisigim, anong mayon na lang kaninyo servisyong flambuntutong gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon ang friend mo forever. Sa wala na lang si Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Lawson na lang, First Gentleman, First District Representative Congress Dayab, and our 15th Pangguni ang Panlungsod City Councilor Alan Chief of Staff, the City Mayor's Office, Ms. Kathleen Carimachta, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Cazar, as we all stay in Tagbilaran City. at Senso Pamor.
9: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita!

0: Adiwayarde, ang ang pipaminaw yun. Everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay wala NDYRD radio kay tungod ang paminaw tao mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo ng number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

Okay, daghang salamat atong kauban diri sa Pikas Lawak mga higala. Atong higala si Cyrus mo naka onboard karon mga higala. Kauban sa atong biyahe nining gabihuna adlaw nga Huwebes mga higala. Sa atong tulumanon, inyong tulumanon aris sa development program diin maghatod kita og mga labas nga kasayuran, labi pas mga kalihukan og programa nga gipahigayon no. Ni kasamtangan nga administrasyon ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado ug sa iyang pangabaga ang atong Vice Gobernador Nick Besas ug sa tanan nga mga ginsakupan no sa sangguniang panlalawigan mahigala kay kami sayod nga

0: So, ingon na lang, tamay gala, no? Nindot kayo, paminahon ang maong awit, no? Simbolo sa usaka leader mga higala, no? Nga, dili siya kanabang murag hari sa usaka lugar, usaka panggobyerno, kung dili usa siya ka, kanang tinuod nga public servant mga higala. So, muna nga, again, congratulations ka natong tanan sa probinsya sa Bohol, atong mga leaderes, nga ang atong lalawigan, napili kini ikaduha, sunod-sunod nga tuig mga higala, si finalist sa Philippine Chamber of Commerce mga higala. Okay, so nag-isgot matag negosyo mga higala, no? Atong ipaibaw din, he, nga lain usab nga kalambuan. Labi pa sa usak ka kining serbisyo nga basic mga higala, no? Gani pa man, nalakip na nini sa human rights kining tubig mga higala, kining potable water, no? Mauna nga, di na to malalis nga umingon tag potable water, pasabot niya na nga tubig nga luwas imnon sa matag pamilya, matag tao, nga dili makadaot, no? Nga libre sa kagaw, tanan limpyo. Muna ay klaro nga matawag og potable water. Gumikan kay niya itong gahapong adlawa, no? Lain na usab nga natukod nga usa ka planta sa usak ka kumpanya, sa usak ka water provider, maong Richley Water Corporation, nga natukod, magsimbolo nga magtukod mahigala dito sa lungsod sa Cortes, particular sa barangay New Lourdes. So, gipahigayon ang usak ka groundbreaking mahigala, so nagtimaan kini nga opisyal ng sugdan ang pagtukod sa dakong proyekto sa tubig sa Richley Water Incorporated nga gipunguluhan ni sa presidente mga higala nga si Ralph Miguel Bacchielli mga higala nga gitawag og kining maong proyekto nga 5 million liters per day nga potable water treatment plant nga ipatukod kini sa Ohan Spring sa barangay Lourdes Cortes Bohol. Yani pa man building permit gikan sa opisina sa building official sa Cortes nag ilan ang naangko, no? Nahatag na mga higala. Gikan sa mao nga buhatan aron sa pagtukod sa gilantaw nga 5 MLD water treatment plant nga adunay gibanabanang gasto mga higala nga mga sobra 14 ka milyon ka pesos mga higala. Then kining maong lain usab nga kasiyuran kalabot ini maong proyekto, no? Nga ang maong proyekto nga gitawag og Ohan Spring Bulk Water Supply Project nakadawat usab sa Environment Compliance Certificate kon ECC nga nagtangag kini sa numero RO7-221-0022, no? Gikan sa Environmental Management Bureau kon EMB7 nga nagpasabot nga nakatuman kini sa tanang sumbanan, no, sa kinayahan og luwas ipatukod kining maonga nisgutan nga proyekto mga higala sa Richley Water dito sa lungsod sa Cortes, no. Now tuguti ko nga ato ipabati ang tipik, no, sa mensahe labi na gyud sa General Manager mga higala sa Richley Water Corporation nga si Engineer Alfredo Kalinawan.
1: To introduce the General Manager of Richley Water Inc., whose leadership and vision continue to guide the company in pursuing meaningful investments in water infrastructure and service improvement. Ladies and gentlemen, please welcome our General Manager, Mr. Alfredo E. Kalinawan, for his welcome message. A round of applause, please.
2: Good morning.
3: Good morning, sir.
2: Sulti naman ni Anay, ako ay sulti. Ni Pampang, the medium, one of you, yes. Okay. Sa iyo na ni Pam, this is another milestone of Richley Water. Tatanan ni Pam, sir.
3: 5 million liters per day na potable water treatment plant na nagtarapan rin sa Wuhan area.
2: It is
3: is my New Lourdes Cortez for the groundbreaking ceremony.
2: What potable water requirement in areas that drinking water is covering? Despite of the difficulties that we have faced before, again, the time has come for us to start. Let's start the ball rolling after this, because we have a commitment. Our commitment is to operate this plant, all of the four different 2017.
3: 2027.
2: Sir, itaga nilang sa bato. Okay? So, again, Crisley Water has a very humble duty. We try our best to serve our constituents. I'm doing one to first now. We try our best to improve our services. And Pohan Spring Water Treatment will play a big role in this commitment. Okay? To the employees of Crisley, it is a very welcome activity. Capability, manpower, and supplies, and yet we were able to put out a very good team that can put our commitment into reality. So in this chapter, I would like to welcome all the guests, especially our guests from the webinar, our friends from the press, and of course, my colleagues and my co-workers in this team. Let's welcome this as a very positive impact to our company. Thank you, everyone.
0: So, Mato Miguel, no, ang tipik sa welcome address, no, ni General Manager sa Richley Water Corporation nga si Engineer Alfredo Kalinawan mga higala. Kagahapong adlaw nga gipagayon nga groundbreaking, no. So, congratulations sa ato mga kaigsuunan diha sa lungsod sa Cortes kay kini dako kini og tabang usab dili lang sa ang makatagamtam ini, dili lang ang lungsod sa Cortes but kasikbit nga mga lungsod. Inguman kining existing nga mga subscribers sa nakadayang lungsod Migala kay magsilbi man unya ning backup no nga treatment plant ining nagpadayon karon nga nagsupply gikan sa patrosinyo o kining sa Luktob Water diha sa lungsod sa Lubok mga Higala. Samtang sa laing bahin usab nahinumdum mo niadtong nakalabayng semana niadtong September 14 ang kagamhanan ng probinsya sa Bohol sa pagpanguna ni Gobernador Sumintado formal nga nagpinirmahay o usak ka memorandum o agreement kun muwa nga nagtugot sa paggamit sa duha ka luna no sa opisina para sa Philippine Charity Substack office Bohol branch no. So kini nga luna alang sa kasiyuran sa tumakaigsunan luna sa opisina dako ni og tabang sa padayon nga operasyon sa maong sanga nga makapadugang sa kapasidad unya nila niini sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga katawhang bulanon. Kay kining maong buhatan mahigala mo nay daling dangpan sa atong mga kaigsunan nga mga yung tabang no, financial nga tabang labi pag dunay na landing tambalanan no. O gani usa ni sila sa sakop sa kanang gigingon og one stop shop kining malasakit center diha sa hospital aron di na magduydoy asa dapat opsina sa DCWD. Apan na doon na gihapoy kay Giyunan nga ato makaiksunan nga magtabang nga mudirekta dito opisina sa Philippine Charity Substacks. Muna nga piot mo ito ilang opisina, muna ilang gikalipay ang paghatag o kay Giyunan pinagi sa pagtugot sa ato nga mga opisyal ni kasamtang administrasyon o bisu papango ni Governor Arie Sumintado nga ipahiluna sila diha no, sa maong lawak mga higala. Muna ang ingon ang taga-pisis o dako kinigtabang, no? Dako kinigtabang sa padayon nilang operasyon sa sangas gobyerno kining Philippine Charity Substack. So kining panagtambayayong nagpakita sa kakugi o tinuranay, tinuray o tinguha sa kagamhanang probinsyal sa pagpaluyo no? sa mga programa. Inguman mga inisiyatiba nga makahatag o kayuhan sa kinatibuk ang katawhang bulanon nga giserbisyuhan, no? So ang PCSO Bohol Branch pinagi silahang manager ni padangat kini og gising kasing nga pagpasalamat sa walay paglubad, no? Walay pagkutat nga suporta og pagka matawag natog matud pa sa manager nga maghihatagon, no? Ni Governor Aris Omintado og sa kagamhanang probinsyal. So dili man ni personal ni Governor Aris apan isip gobernador pinagi sa paghatag og usa ka resolusyon sa sangunang palalawigan pagtugot ni Governor nga makig nilagdaay mga higala, no? Muna nga nagpasalamat ang mga opisyales sa PCSO ning kasamtang administrasyon nang gitagan sila kagiyunan nga matawag na to og dunay luna nga hamugaway alang kanila sa ilahang opisina. So ang ilahang matud pa sa dugang pa sa manager nga ang ilang tabang dako og amot sa misyon sa mao nga sanga sa paghatag og epesyente og dinalian nga serbisyo ngadto sa katawhan sa probinsya sa Bohol Mahigala matud pa sa presidente sa mao nga abuhatan sa gobyerno kining PCSO.
4: PCSO Bohol, niya mi karon sa provincial capital sa Bohol kay atong na witness ang pirma sa atong memorandum of agreement sa atong office space sa PCSO Bohol. So gihatag kini sa government og libre rent free ng among office. So munang dako kay kong pasalamat sa NIGOV nga iya gitang gitagaan og libre nga office space duha ka buok pag ini office space sa Old Capitol Building. So daghang salamat GOV, daghang salamat sa Provincial Capitol.
0: So mato Megala, no, ang mensahe, no, sa official sa PCSO Bohol Branch Megala gumikan kay duna sila kahigyunan og kini nagtimaan sa maayong pagtambayayong sa ehensya sa gobyerno og sa ato nga pangagamhanan sa probinsya sa Bohol. Ako ding unag pahibaw din he, no, nga ang Malacañang Mahigala nagmando sa pagsuspende sa trabaho sa mga opisina sa gobyerno sugod sa alauna sa hapon karong Lunes pa. Ha, Lunes September 28. So ngano man gumikan kay matupa aron kuno mahatagan ang mga empleyado sa gobyerno og ang ilang mga pamilya og panahon o kahigayunan sa pagsaulog sa ika-34 nga National Family Week, mga higala. So munay dunay deklarasyon sa Malacañang nga sugod karong Lunes alauna sa palis wa nay trabaho. Suspendido na aron masayo-sayo uli siguro ang mga empleyado aron nga maka sa ulog, no, ini nga ika-34 ka tuig nga National Family Week. Ugani akong nahibawan, amot og klaro ba ni akong nakuha ang info nga dunay Family Week usab, Family Day sa provincial government, murag ugma ba to? Ug sa klaroho ni mga higala, no? Aron nga kinini ang aduna po ipanahon ang ato mga empleyado sa provincial government nga mag kahugpong mga higala atol ining maong kasaulugan sa National 34th National Family Week, mga higala. Samtang sa laing bahin usab mga higala, no, ang atong lalawigan sa Bohol kinini ang gibisita na usab og usa ka opisyal sa Langyaw, mga higala, kini si His Excellency Sarah Holton OB sa nika British Ambassador to the Philippines, no, nga nibisita sa Kapitulo Provincial. Mauna nga nagpasalamat si Governor Aris Omintado sa pagbisita ni ini. O ginaon ang hinaot usab ang atong gobernador nga daghang dugang pang oportunidad sa paglambo ingon man mga kahibaw o cultural exchange tali sa British government o sa nasod nga Pilipinas o partikular sa atong lalawigan sa Bohol ang atong buhat sa umaabot, mga higala. So kini nagpangitabo human nga nihimo usa ka courtesy visit si British Ambassador to the Philippines nga si His Excellency Sarah Holton OB, no, mo na nga gikalipay pag-ayo sa atong mga opisyal sa provincial government ingon man sa atong gobernador, no, mga higala. O gani atol sa pagbisita na kuan pa ni og hamubo nga mensahe, mga higala, si British Ambassador Hulton atol sa iyang pagbisita niya to nga nakalabay nga adlaw, mga higala. Ato ipabati kini aron pud nga madunggan sa atong mga kaigsoonang bulanon nga naminaw karon sa atong programa.
5: Well, I'm delighted to be here in Bohol. I arrived this morning and I'm especially delighted to be visiting in the year that it is the 80th anniversary of our diplomatic relations. So it's a great opportunity for me to come and establish some connections here. Great to meet the Vice Governor and the team this morning and to talk about all the things that make up the UK-Philippine relationship. In particular, obviously, I'm interested in learning a little bit more about the environment and very much looking forward to seeing the Tarsiers tomorrow. Well, we had a really wide-ranging discussion. As I shared with the Vice Governor and team, this is actually my second visit to Bohol. I was posted to the Philippines 20 years ago, so I'm really delighted to be back. And we talked, as I mentioned, about the environment, but also some of the connections that exist between us, some of the projects that we've worked on here previously, and also about some of the cultural connections. And I'm looking forward to visiting the university tomorrow and developing that conversation.
0: So, moto migala, no? Nakasabot mo mo. So, at least, atong gipabati din, eh. Aron singun niya na, doon na po'y kasayuran ang katawahang bulanon, mga higala, no? Sa padayon nga paningkamot, no? Sa atong mga opisyali sa provincial government. Ug laing kalangbuan, usab, nga atong ipaambit mga sano ug mga sana. Diin, karong adlawa, no? Related kini sa paningkamot, no, sa aron gyud nga mo dugang pa mo lambo pa ang ato ga turismo ug daghan pa unya mga bisita nga mga langyaw nga dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Karong adlaw gidawat sa atong probinsya sa Bohol labi na sa atong mga opisyalis ang unang biyahe o kini matawag og maiden flight gikan sa Jakarta balay Indonesia pinagi sa CityLink nga kumpanya sa abyon, mga higala. So kining kini nagtimaan sa usa ka bag-ong international nga koneksyon sa kahanginan nga nagpalig-on sa relasyon sa ato nga lalawigan sa Bohol ngadto sa mga Indonesian nga mobiyahe, mobihay og sa mas dako nga merkado sa habagatang sidlakang Asia, sa Southeast Asia. Sa unang pag-abot sa karong adlaw, no? Dini sa atong probinsya dito kinihintugpa sa Bohol Panglao International Airport, no, nga able og mga bag-ong oportunidad kining paghidangat sa maong abyon, mga higala, para sa turismo, negosyo, kultural nga panagbinayloay og relasyon sa mga katawhan tali sa Bohol og sa Indonesia. Gidala sa CityLink ang usa ka subsidiary nga Garuda Indonesia, mga higala, kini nga bag-o nga ruta sa abyon naghatag kini sa mga Indonesian og mas sayon unya og kombinyente nga agianan paingon sa mga natural nga attraction dinhi sa atong probinsya sa Bohol, kabilin sa kultura og nakalainlaing kining kasandigan sa talan-aon nga turismo, mga higala, sa atong lalawigan. So kini nga ruta nagsuporta sa padayong paningkamot sa kagamhanang probinsyal sa pagpalapad sa international nga koneksyon. Naghatag usab kini og kining sa atong mga mobiyahe, no? Og mas sayon dili lang sa mga Indonesian o sa uban pa munya, mga higala, kay kini makadasig na munya usab kini sa ubang mga nasod nga moari dinhi sa ato nga probinsya sa Bohol. So ang kagamhanang probinsya sa Bohol ubos sa liderato ni Gumaari Sumintado malipayong naghatag, no, naghatag og kining pag-uyo niini nga bag-ong koneksyon isip kabahin sa ilahang pagsalig sa pagpalig-on sa turismo inguman sa oportunidad usab kini sa ekonomiya, mga prioridad nga gihulagway pag-ayo sa ilahang strategic governance roadmap, mga higala, no? Mo na nga nindot ni nga kalambuan kay kini nagtimaan nga aduna usay laing nasod nga nag-interes nga mobisita dinhi sa ato nga lalawigan sa Bohol mga higala. Pinagi nining bag-o nga nasod mga higala ug laing abyon nga itugpa sa ato nga Bohol Panglao International Airport mga higala kaganihang buntag ug gihangop kini pag-ayo sa ato mga opisyales sa probinsya sa Bohol inguman sa mga lokal nga pagagamhanan sa lungsod sa Panglao. Samtang karong ato ay busa bibaw din he nga kining padayon nga paningkamot sa ato nga mga opisyales sa probinsya sa Bohol nga mahatagan o pagtagad ang ato mga kaigsunang bulan ang taliwa ning kalisod crisis nga atong nasinati diin laing 3,000 ka pamilya sa loon ang nakadawat og tag na po kakilong bugas mga higala. Samtang gilusad sa kagamhanang probinsya sa Bohol ang ikatulong trans sa bugas ayuda program kagahapong adlaw karon pizza 17 gipanguluhan kining maong kalihukan sa provincial social welfare kun OPSWD ang pag-apod-apod gihimo inubanan usab sa koordinasyon sa municipal social welfare sa lungsod sa Loon mga opisyales sa barangay. Lakip usab ang ato mga kaigsunan mga nibuluntaryo aron masiguro ang hapsay nga pag-apod-apod paghatod sa tabang sa matag kwalipikadong pamilya nga makadawat sa tanan po kakilong bugas mga higala, no? Aron nga katabang sa matag adlaw nga panginahanglan ning atong nasinati nga kalisod, no? Sa mikan sa krisis. Ang mga benepisyaryo, lakip usab ang mga opisyales sa barangay nagpadayag sa ilahang why kining kinutuban nga pagpasalamat sa maong tabang ilabi na sa dugang suporta nga gihatag niini alang sa mga pamilya sa katawhan sa lungsod sa Loon ato mga senior citizen ug uban pang mga kwalipikadong residente. Ang pag-apod-apod sa Loon kabahin kini sa tibuok probinsya nga pagpatuman sa bugas ayuda nga naghatag og direktang tabang sa pagkaon ngadto sa mga kwalipikadong banay. So kining maong programa ato ni balikon gisuportahan kini sa 126 ka milyon ka pesos nga pundo gikan sa national government, no? Alokasyon og giabagan usab kini sa ato nga pundo gikan sa provincial government nga mukabat og 11 milyones ka pesos aron gyud nga madagandaghan ang makabenepisyo ining maong programa mga higala kining bugas ayuda alang sa ato mga kaigsunang bulanon, no? So salamat sa provincial government kay kinidako nig tabang usab sa atong mga kaigsunan diha sa lungsod sa Loon mga higala. Ang atong oras alas 7:15 adunay jutay nga nabilin, 15 minutos mga higala. Tugot kong atong ipabati kining lain nga episode, kining atong sayran kining unsa ni kining mga solusyon nga binasi sa kinayahan kauban ang Philippine Institute of Environmental Planners, no? Nga diin nahinabi kini sa Philippine Information Agency Bohol pinagi ni Recho mga higala. So dili tingali ni mapupos, so kutob lang sa abton sa oras sa atong programa, iyawat na lang po at least dunay initial nga impormasyon ang ato mga kaigsunang bulanon kung unsa ning maong programa sa o kalihukan sa panggobyerno mga higala. So ato ipabati, no, kining maong episode
6: higala mga opinion, no, kabahin sa unsa ning mga solusyon nga pwede gyud nato nga ipahimot ipatuman labi na gyud sa ato mga nasinati karon karong mga panahon na higala diri sa Bohol. Murag niagi, arang-arang ni siya kay niagi o kuwan, dumalig doha ka adlaw, pero karon ibalik na sa doon medyo init, no? Usa sa mga nakita sa nato ang mga problema, doon na yung mga isla, there is ball, nga kung magtaog, tagatuhod yun yung tao na ilang sala. So, kanintangan, doon ay nakukay ang epekto sa panginabuhian, sa katawahan. So, morning, nga gusto na itong atong hatagan o kung sa may solusyon kagidani So, doon ay nakita na itong mga tao dito sa Bohol, mga higala, nga ga-advokasya o kaning mga solusyon sa itong mga suliran. Nga, mga solusyon nga ingon na ito, nga dili bago mga karaang solusyon, pero murag karoon na itong ikalimtan. So, that's why gusto na ito nga itong maugkat o balik na yung itong matimbang-timbang kung nangyayan ba na ito nga una-unaon, na nangyayan ba na ito himuon o balik. So, once again, mga higala, para sa itong isbutanan karon atong paminaw na itong himamaton sa kahanginan ang atong higala o sa ka-associate professor ni siya sa University of
5: Science and Technology of Southern Philippines.
6: Okay.
5: Yes.
6: University of Science and Technology of Southern Philippines, mga higala, o membro sa Philippine Institute of Environmental Planners. Atong himamaton diri sa kahanginan si Dr. Noelen Dano. Doc Weng, Dr. Weng, maing adlaw, welcome sa Kapihan, Doc Weng.
5: Salamat, Sir Ray, ug maayong hapon, maayong adlaw sa tanan nato ng mga viewers, no, mga kababayan sa Bohol and beyond, no. So, excited to have this discussion with you, Sir Ray.
6: Okay. Para sa mga wala kayong kailan ni Miss Peng, mga igala, ever since, sa mga ikan sa iyang pag-aistudante, mantingali hantod karon, aktibo gihapon nga naa, naglihok, nagtingog, kabayan sa kalikupan, kabayan sa kultura, sa environment. So, money atong gi-expect po nga itong isgutan karon na kapit mo subay sa mga una-una, sa mga tao nga nagpanalipot sa itong kalikupan. Okay. So, kining, tell us, doon ay bagong ideya nga gipalubad, dilipag ko, pero kining bagong nga, no, nature-based solutions. So, may buti pa sa buta ni Nokwen?
5: Okay, nature-based solutions, no, siguro sa many of us, or at least some of us, maraog naka-attend or nakadungog siguro mo nung katong last month nga gitawag na itong NBS Roadshow. So, I guess there is an increasing interest already of on this subject matter. So, hisgulan itong gamay unsa di ay ning nature-based solutions or gitawag na itong NBS, no? So basically, these are actions that tap healthy ecosystems and natural processes para i-address ang mga major nato nga mga societal problems. At the same time, no, makabenefit siya sa atong biodiversity. So naa dapat kanang duha nga key features niya. Una, katong ga-employ siya og mga natural processes. Anya, hinggamit siya og mga tawag na ito, healthy ecosystems sa upland. Think of the different ecosystems, no, from ridge, river to reef, no, and then natural yung mga processes nga gisaligan. Anya, at the same time, na siya benefit to biodiversity. So ako ning gi-emphasize ning second feature po niya ay misconception ba na kanang once nga hing employ ka og NDS, no, or green infrastructure or blue infrastructure, unya kanang gilink nimo og gray, which is also one of the practices na karong panahon na, no, is growing, and which is a good indicator. But then again, kung usahin ng good, maraba og ma-overlook ang katunga aspeto nga dapat nga kanang well to try ka og address sa mga major societal problems, naka-benefit po na nga proseso sa biodiversity, no? So, maunay ka ng definition nga gigamit, no, sa many of our global agencies, no, like IUCN, the UN, and many other na mga development players. So, kana siya, and siguro to add a little bit, Sir Ray, katunggi, hisgutan na ito nga ang NBS, would use the healthy ecosystem in addressing major societal problems. So, unsa man yung mga major societal problems, no? Siguro at this point, I'd like to make mention of the muna natin gitawag nga triple planetary crisis, no? So, by triple planetary crisis, muna ang the three interlinked nga major
7: issues that humanity is facing, no? Ang katawahan, gatubang anini ang tubo kami interlinked. Interlinked, and so dapat po siguro nga interlinked po ilang solution. So, unsa man ning tulo ka major na mga interlinked problems? Well, one is, as you probably can guess, no? Climate change. The other is pollution. And the other is, array is biodiversity loss or decline. So, kana siyang tulo. So, kung nakita na ito na siya nga interlink, dapat siguro po ang solutions, no? Interlink. So, kana siguro akong pasiuna, Suray, and maybe we can also make mention on sabay mga naobserbahan na ito sa Bohol or sa atong own nga mga katawahan diring related itong mga major problems, kapod, no? So, yeah.
6: Sige, na ito. Tanaw na ito, usas sa mga key areas, mga critical nga areas sa Bohol, nga itong itanaw nga, mas maayo ginoon ta mo pabilin sa iyang kanindot. Mm-hmm. Kaning itong, kuha, no? Kaning mga kalasangan na ito, they are the receivable, kaning mga lupong pilar, ang Raja Sigatuna Protected Landscape, para nag-himo nga, o sa kanakong showcase niya. Ang kasagaran ng mga tao karoon mga igala is, kinigatanaw sila nga, uy, naidagkong lugar na kung yuta nga pwede na ito ka-tangan o mga kanang bao kita, kanang himoong farms, no? So some of these mga solutions sila gingon is atong putlo ng mga kahoy aron i-farm na to, which is puro green siya in a way, pero ang problema na sa imong gikaingon na ay mga practices nga murag kinahanglan mo kuyog sa iyang green environment sa so ang pagputol sa kahoy murag dili kayo sibo sa kuha, no? Sa pagitanaw. So more or less kaningani kita unsa may pinakanindot nga buhaton in case of Sarahas Katuna Protected Landscape. Kung sa may pinakanindot nga nature-based solution o pananglitan na kay communities nga saligsad sa lasang, kaya nga ilang panginabuhayan dito. Kung sa may mga aron na hatagan na ito, pananglitan na itong mga paminaw ron.
7: So ang issue nga imong na-identify, Sir Ray, no, is katong ipamutol tungod kay para sa ilang panginabuhian. Ana. So ang resulta is nangaupaw ba? Maraging ana
6: loss of biodiversity, kaya nawakan ng mga kahoy.
7: Yeah, so kano kanang siguro I'll start by saying na NBS is very much significant here in our province, in our island province, no? Una sa tanan, I think aware man ta na more than 40% ba ang karst nga environment, sobra no ang karst environment. So kung kana kalangdaan nga feature, no, that ma-imagine na nato ang iyang poros nga kuan bitaw kanang it is characterized ang atong island province with daghan nga mga sinkholes, underground caves, no. So unsa implications ani niya, no? Na siya unique nga vulnerability to both kanang human and natural nga mga hazards. So ang NBS would really be kanang kumbaga compatible kay siya sa atong environment. NBS is useful man sa isang asang lugar sa kalibutan, no? Pero Bohol in particular is really a place na murag kana gyud unta nato mo i-promote. So and mas holistic nga approach would likely be from ridge, river to reef. Karon imong gisgutan, Sir Ray, is sa upland, no? So sa upland in terms of kanang how do we protect the upland areas in a way na kanang dili pud ma-undermine ang mga needs sa katawhan nga nag puyo sila didto, no, niya na ang ilang mga livelihoods didto gisaligan pod, kumbaga naka-anchor pod sa mga natural resources. So in some places, no, kanga pwede siguro pud ma-apply bitaw nato ang kanang agroforestry is really one of the agroforestry is NBS na siya, no? From the word itself, marami ito giyahang gilink ang agri, no? And the forestry. So basically the idea of having trees on farms and then kanang naapoy livestock. So if widely promoted na siya, dako gid kay siya tabang bayag yun. Tungod kay ang agroforestry, there is a massive research findings na on that nga maka in different parts of the world. No, I used to work man pod with the World Agroforestry Center. Nga, we have colleagues who have done lots of research in Africa, Latin America, and many parts in Asia. No, nga ilag yun nga nakita ang dako nga kanang iyang benefits both sa production na side o sa conservation. And so therefore, ang katong side sa kanang economic needs, no? O ang sa environmental protection na side, maigo niya. So, I think kanang, ako I would understand man nga katong mga forest protected areas bitaw sa Reno, daghan magyuta o kanang, kumbaga, ang main manjudana nga objective is for the protection of the landscape. Yeah, yeah. Pero kung magisgot man guta o developing countries like ours, Philippines, pananglitan, dili na to ma-dissociate ang landscape sa katawhan. Oh, yeah. Because there are people who are there. The and the people, part na siya sa ecosystem, no? Part na siya anang lugar, no? Anang system. So dili pwede na kanang ikuan na to, murag i-clash ang tangon sa picture, sir, right. No? So ang akong maingon anak good is katong one NBS good is agroforestry. And when we talk of mga trees para sa anak nga area pananglitan some sites like sa Rajas Ikatuna.
0: So mao to Miguelano ang kabahin sa maong episode, no, sa nga gisgutan diri Miguel, ah, kalabot ining nga diin na hinabi sa Philippine Information Agency Bohol. At as taas man, no, nito pa tayo ipadayon apan wala na tayong oras, no? Muna nga itag-dispinsa. O sa nga na lang sa banay ni Governor Aris Sumintado o sa mga kabanang opisyal ning kasamtangan nga administrasyon sa provincial government, kaninyong tanan. Katawang balaon, nagkasalamat o maing gabi.

Ini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Para sa balita o video, kasutara sa kaming topic.

0: ay maadyong pagpanihapon. O niya, sa 1109 ka mga barangay, ngamoy galangkob sa tibuok, lalawigan, Subuhol. Kaninyong tanang katauhan, silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa itong pagsibya, kutob sa nakaview sa tanan ng mga Facebook account, maayong gabi, maayong pagpanihapon. O niya, shout out sa akong kumpare, ang akong kumpare espiritual, driver po nako ni Kaniadto, sa lungsod Spanglaw sa dihang nahimutang municipal administrator. Huwag yun di paglubad sa kanunay. Igsoong tunay, partner sa pagpanginirbisyog, pagpangalagad kaniadto sa lungsod Spanglaw, kumpare nako Henry Yagong. Mayong gabi di hapre, no? Uban sa tibok ni mong pamilya, nila ni Jackilo, ni CJ, sa tanan ni mong mga bata diha, o niya ni Tatay Polito, o sa pamilya po ni Bradundon, no? Niya sa pamilya ni Mads Inday. Kumusta ninyong tanan? O niya, sa pamilya sa mga Madrigal o Tagupa, labi pa ni Konsihal Jess Madrigal Tagupa, mayong gabi eh, mayong pagpanikasikay, ni Sir William Byron, kumusta ninyong tanan? O niya, ni Boss Ariel Handayan, ni Sir Christopher Makinano, dinhas anda, o ni Sir Inards, no? Maayong pagpaminaw. O niya, way paglanga ni Aspikas Linya ang usas labing kugihan nga konsihal sa barangay Ilaud, lungsod Pilar, o niya aktibo nga gaservisyo kauban sa tibuok puwersa sa team kombate pinagi sa pagpanguna sa atong guapa, no? Enhance kanunay panabang may agi gyud sa pagpangalagad Congresswoman Alexi Bisas Tutor, mayong gabi ikong ni Vice Mayor Tuper sa tibuok ninyong pamilya, ni Vice Governor Nek Sarabia Besas sa tibuok sa nilang pamilya, maayong gabi ug welcome ning atong tulumanon. Way paglangan ni Aspikas Linya, akong amigo, amigong tunay, no? Way lain, aktibong konsihal sa Barangay Ilaod, Konsihal Jess Madrigal Tagupa. Kons Jess, maayong gabi diha nimo, o niya, welcome ning atong tulumanon. Plastada second portion, salamat ka, ikauban sa kanako, karong gabi una, ka maghisgotas mga dugang kalambuan, sa ikatulong distrito nga giugmad ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Kons Jess, imo sang mga mainiton nga pagpanimbaya sa katawhang bulanon.
1: Maayong gabi, Sir Weng. Akong pagtimbaya no sa tuang mga tigpaminaw sa Plastada second portion, sa tuang mga tigpaminaw suki diha, maayong gabi inyong tanan. Akong dakong pagtahod pod sa among inahan sa kanuning panabang Congresswoman Alexi Tutor, kauban sa atong Vice Governor o atong Governor Aris Amintado, atong Vice Governor Nek Besas, kauban po sa iyang kapikas sa kinabuhi ni Congresswoman Tutor, no? Ang atong Vice Mayor sa lungsod sa Kandihay, Vice Mayor Christopher Tutor. Inubanan po sa 19 kalungsod o sa mga mayor na naglingkod, na naghatag o serbisyo sa publiko. Ilabinas ako ang kinakusgan ng mayor po diri sa lungsod sa Pilar, Engineer Wilson Paho, sa akong kapitan diri sa among barangay Ilaud, Expedito Baktasa, og ilabi na Sir Weng, nagkita mi ani naging semana niingon siya kanus-a na kuno pug kum interview mga guest kay maminaw na po siya balik ang mga taga San Carlos Pilar, no, nakalimot ko sa apelyido ni mo sir, pero kay boko nga naminaw na pug karon, shout out da ni mo sir sa San Carlos Pilar. Salamat sa imong tigpaminaw aron makakaybalo pug ka og bansay mga kayuhan nga nahimo ni Congresswoman Tutor diri sa tercero distrito.
0: Yes, Consul Jess, way paglangan, diretso na ta sa mga dugang kalambuan sa ikatutong distrito. Ipadayo na to pag hisgot kalabot ni adtong imunang nasugdan pagpahibalo dinhi sa atong tulumanon kalabot ining scholarship program nga gisuportahan gyud pag-ayo sa atong gwapang inahan may agis pagpangalagad Congresswoman Alexi Bisas Tutor.
1: Yes, tinagi na Sir Weng, nakita man nato Sir Weng nga karong panahon na wala pagyud gawas ang ato ang budget or saro nga gitawag nga for allotment ni Congresswoman Tutor sa tercero distrito, pero nangita og pamaagi si Congresswoman Tutor para sa atong mga estudyante. Mao na nga nangita ta og 300 slots sa atong mga kabatan-unan nga nag-eskwelag college para sa atong essay. So through CHED na siya nga pundo niya, that's September 7, I think, buko masayop, last submission sa itong mga requirements nga kinanglan, katong indigency, certificate of enrollment, o katong ato ang mga study load. So, that's

0: Number 7, good congratulations sa tanang mga nakadawat. Kung wala po kumasayop, Sir Weng, ang ato ang gipanghatagan og one time lang na financial assistance, yung educational assistance, atong i-priority ang atong mga fourth-year student, mga fourth-year college. So, mo to yung mga nakadawat sila sa ato ang one-time nga release lang, Sir Weng, bali mo rin educational assistance lang na siya. And yung ato ang first-year to third-year college, mo to yung atong gipasod pod sa ato ang katong dire-diretso nga pag-skula, Sir Weng, like dire-diretso nga maka-avail sila, mo na atong gihangyo atong mga kabatanunan lagi nga katong mga nakasod na congratulations. O niya, hinaot ko kay dili man tanan nga nang-apply, dili tanan nga ning hatag og essay makaangkon og scholarship program. Mo na sa tanang mga nakadawat, sa tanang mga nakadawat sa pre-qualified atong hinumduman nga swerte ta kay isa mo sa mga napili, isa mo sa mga nakahatag higayon nga manang na ay nakasod. Kay si Congresswoman Tutor Iya, yun nang giisa-isag basa ang mga essay, Sir Weng. So nakita si Representative ni Kong Alexi kung unsay kinabuhi nga ilahang gi ka atubangan karon. So sa mga nakadawat lagi again, atong huna-hunaon nga magtarong gyud tag eskwela, atong ipadayon nga naagwi ni hatag dilog tabang, dili rason nga di mo eskwela kay daghan kayo og pwede na to buhaton para sa atong kaugmaon, para makatabang po sa pamilya. Yung mga ginikanan po, at least maawar po sila nga dispensay na ning kamot sa scholarship program, dili man naingon nga bulsa, tinuod nga kaugalingong bulsa ni Congresswoman Tutor nga kwarta. Ang importante siya mo na himong tulay para mahimong mapunduhan ang iyahang distrito para makahatag og scholarship program sa mga kabatanunan sa tercero distrito, Sir Weng.
1: Yes, correct, Consihal Jess, no? It is true nga dili personal ni Kong Alexi ang maong mga nahatagan o financial assistance, labi pa ang one-time financial assistance nining mga graduating students nga matod pa nimo. Ang gihatagan yun o prioridad nining one-time nga kasag yun, gihatag ang ilang financial assistance kadtong mga graduating ni ana sa fourth year level. So, yeah. Ni anang puntuha, dili ni mo abot din hinato without the efforts, no, without the effort of Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Nanimbaso gayon ang atong inahan nga sa tanan nga mga pamaagi, iya gyud nga gipaningkamutan nga dili mapasagdan, dili ma kaundang ang atong mga estudyante nga gusto gyud nga mohuman sa ilang pagtungha, makamot nila ang kurso nga gusto nilang kamuton sa ilang pag-eskwela dinhas kolehiyo. Swerte kaayo ta sa ikatulong distrito nga kining atong inahan nga bisan ni ana siya sa hinapos nga bahin sa iyang termino, apan ang iyang pagpanerbisyo, pagpangalagad, ang iyang mga pagpanimbasog, pagpaningkamot para sa kaayuhan atong tanan. Why pagkaluya? Padayon ang pagpanlimbasog ni Kong Alexi. So, sa giingon na ni Consihal Jess Madrigal Tagupa, niining mga nahatagan o kahigayunan na maa-avail, niining maong one-time nga tabang sa scholarship program nga gipanlimbasogan ni Kong Alexi, no, ninyong mga estudyante nga nakasulod, nadawat, niini, congratulations onya sa kanunay. Dili na to tamhangan, dili na to usikan. Kining maong kahigayunan kay daghan ang gusto nga maka-avail apan dili tanan ang gihatagan og chance nga maka-avail nining maong benepisyo og pribilehiyo. So ang pingin eh, no, tarong tas eskwela kay sa panahon nga moabot mo dito sa finishing line nga maoy maoy tumoy sa inyong pagtungha nga mo graduar na mo sa inyong pag-eskwela, walay lain nga makabenepisyo, walay lain nga makatagamtam sa bunga sa maong pagpaningkamot, kundili kamura gyud mismo sa inyong kaugalingon uban sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Onya, niining mga nagtungha sa first year hangtod sa third year nga swerte sa mukayo kay ang scholarship nga naa ninyo karon nga inyong nagamit, no? Mauni ang giingon ni Consihal Jess nga kini nga scholarship tuloy-tuloy ang ligaya ani padayo na ni hangtod sa inyong paghuman usab, no? So niining mga scholarship beneficiary sa 3rd District of Bohol, ubo sa pagpaningkamot ni Kong Alexi, ako mong ingnon, congratulations unya sa kanunay ninyong hinumduman ug batunan ang mensahe sa atong inahan. Wa sa ilaing gipangayo nga maintenance sa inyong mga pagmaintain sa inyong mga grado, kundili ang gipangayo ni Kong Alexi nga bisan unsay mahitabo kasakit, kalipay, kalisod ug dili, in sickness and in health, in kining kasakit o kalipay, no, ang kawad-on nga atong giatubang dili kinibabag sa atong mga pagpaningkamot. So padayon lang sa inyong pagpanlimbasog kay kining tanan para sa inyong kaayuhan. O si Kong Alexi kanunay nagsuporta natong katawhan sa 3rd District of Bohol.
0: Now, yes, tinood yun na Sir Weng kay karon Sir Weng, ubay-ubay na gyud ang akong nakita Sir Weng na successful na kayo. Sa ako ng iba, sulti Sir Weng, no? Naanay na himog pulis. Naanay nagtrabaho sa bangko. Work still na ko karon gani, kay manager na siya sa Lasibo lang siya na-sign karon. Kanya, naanapay, nas pilar Sir Weng. Uganahan ka mo, Sir Weng. Na ay wailaing burgiran diya sa pilar na nasa atbang munisipyo. Ang tag-iya na isa sa naka-scholar ni Congresswoman Tutor sa panahon na nag-college pa siya. So, makaingon ta Sir Weng ba nga, sa tabang ni Congresswoman Tutor sa scholarship, nakanapod ang na-successful. Muna karon ni mo, ugunsay akong hangyong nila Sir Weng. Like for example, nami gustong ita ay buhaton nga for namagad mi ko Sir Weng, gihimo nga mga outreach program. So willing rapod sila gihapon mo tabang bisag graduate na sila kay tulod lagi na isa sila sa mga scholar. So umahadyo ko nila kanang nay kuan pon pohon mo tabang gihapon kun sila. Kay namagad mi gibuhat Sir Weng nga mga hatag based school supplies sa mga katunan graduate bitaw, mga hatag mi og school supplies. Pasalamat naman ni Congresswoman Tutor, ang gusto ni Congresswoman Tutor kay ato lang dato i-give way to community ang pasalamat ninyo. So kami pod nahatag mas kusok ang ita miglang eskulahan nga pwede na mamahatagan og supply, school supplies. Yeah. Mo-attend po din partnership ni Congresswoman Tutor. Inana mong gibuhat Sir Weng. So sila, bisa graduate na sila, na-success na sila karon, willing nagyapon sila mutabang pun-puhon og mahimo na po na nato puhon Sir Weng. So in that way, thank you so much again sa ato ang mga nang graduate na. O niya Sir Weng, padayon ta. Kaning ato ang pabahay program Sir Weng ug nakahibo ka Sir Weng.
1: Hapit na mahuman ang ika 300 kabalay.
0: Murag nakakita og nakakita ka sa post ni Sir Luis Byron. Shout out dayno ni Sir Luis Byron, sir.
1: Hapit na mahuman Ginoo, naikag ko Consihal Jess, nakaingon gyud ko nga grabe ang kana bitawng gugma ni Kong Alexis katawhan ang iyang saan. Yes. Nga sa di pa mahuman ang isang term, makumpleto ng 300. Uy, Ginoo ko, labing lazoa pa jamo ang term ni Kong Alexi. Ni ana, hapit na mahuman ang ika 300 kabalay. I-turn over na ni sa beneficiary. Onza, nahibaw ko nga matod pa ni mo adong niagi na itong mga panahon nga gauban na din sa tuntulumanon. Ikaw mismo ni Inon nga nangadyo na si Kong Alexi para sa second round.
0: Yes. Actually, Sir Weng, muna akong i-report karon Sir Weng. Ang ato ang beneficiary gikan sa puro 4 barangay Lantang, Valencia, Bohol, Sir Weng, ready na for turnover. So naghuwat na lang sila schedule. Kalos ana siya ma-turnover. Ika 300 nga balay ni Congresswoman Tutor.
1: So pasabot ni mo, Consihal Jess, pasabot ni mo, gahuwat na lang schedule sa pag-turnover. Nahumanag yun din eh.
0: Yes, nahumana na. O kita ka sa post lagi ni Sir Luis Byron, nahumana, napinturahan na, nakuhan na. So, kuha talaga schedule for a turnover to formalize. Wow. Na ihatag na ang pabalay sa beneficiary. O niya, Sir Weng, naapapudno sa Barangay Labo, Suburok City, Sityo, Labo, Barangay Buktulhag na Sir Weng. I-start na po o construct karong Lunes, ika 301 nga pabahay program. O niya sa Purok 5 Barangay Danao, Duero, maghatag na po sila og materials. Pon-pon sir, ilan na po ning i-start o construct. O niya, mag-deliver na po og So good, Sir Weng, karong sunod semana ang poblasyon 3 Alicia Bohol ang atong taga-Alicia, so, magsugod na pa next week og hatag og kanang naay materialis. Onya, Sir Weng, nakahimamat pud nako si Sir Ray Casenas, nga nagtunga maguni sa Sir Weng, si Sir Ray Casenas murag Eastern Western Road, ako lili ko sure. Basta kay nagtunga ni sila Sir Ray og si Sir Luis, mo man say in charge jud sa atong pabay program. Sa ato ang area pod Sir Weng, sa pilar pa lang Sir Weng, nangayo na pod si Kong Alexis sa poblasyon og barangay poblasyon barangay Buenos Fuerte sa second wave nga pabahay program Sir Weng, kanang mo na siya gipangayo ni Kong Alexis diri sa pilar. Unya natay ongoing pod nga pabahay program tulo adto sa Carmen, natay isa sa Sibilya og natay duha sa Lubok. So makaiyong tag, wow, nilapas ng 300, Sir Weng.
1: If I'm not mistaken, murag 306 na. Ika 306 oh. Na ng Duhas Lubok. And I'm so happy nga ang akong lungsod na pod, no, kay taga 3rd District man ta, lumad man ta ng Lubokanon, naa na po'y duha. Yes. Salamat kayo, Nanay Alexi, no, niining walay hunong ni mong pagpanggag paghigugmas katawhan. So ang akong lungsod, usa sa mga lungsod sa 3rd District nga abunda sa mga proyekto, abunda sa mga gasa nga naa ni ining advokasya sa buutan kayong magtiayong tutor, no? Naan ang livelihood, agoy Ginoo, very successful. Unya ni ana po'y pabahay, so natong katawhang Lubokanon magpasalamat kayog dako ni ining walay hunong nga pag-atiman ni Kong Alexi sa atong pinalanggang lungsod sa Lubok.
0: I guess mo lagi yung Sir Luwin, asara man itong gabi, BI nga dili na mo abot og 300 ang pabahay ni Kongreso mo. Asara man ito sila. Nga karon nilapas naman gani.
1: So, aho tong sumayon kay mga jokog materialis ni Kong Alexi kay ahong pabayan sila. Pero anton ni ipatarok sa antos Bukids Mayapay dintos Butuan City Consjes.
0: Well, Sir Weng, mag di na ko mag-goal, mag-minyo, Sir Weng.
1: Agoy, imbita ka gano'n ko. Imbita ka gano'n ko. Puhon, bitaw.
0: Puhon, kalurian, bitaw.
1: Yes, Consjel Jess, gahisgot yes. Matag kalambuan, kaya naghisgot naman pungkag. Ika 301 ang Dinhas Barangay Buktol sa Hagna. Ika 301 ining pabahay. Gahisgot man kag Hagna. Then, niyantong nakalabay nga makaadlaw, doon ay gihimo nga turnover and blessing ceremony sa hundreds of millions nga kantidad sa mga proyekto nga naalang din ha sa lungsod sa Hagna nga napaningkamutan yun sa atong enhanced kanunang panabang Kong Alexi onya naani sa mga barangay sa lungsod sa Hagna.
0: Yes.
1: Akong gibalansin yes. Niyantong nakalabay nga adlaw hangtod kagahapon, miabot ni almost 200 million ang kantidad.
0: 205.6 million, Sir Weng. 205.6 million.
1: Yes.
0: So, kanin sila, Sir Weng,
1: para makaibo ang kada. Doon naman ko'y migawas ani sa social media ba? Sayon man ta nga, kini, grabe yung paningkamot ni Kong Alexi, ani, di yun matabang ni. Why congressman nga miagi sa 3rd District nga nakabukbo o ingon ani kadako nga kantidad sa usalang kalungsod? Only Alexi Tutor nga nakahimong
0: niya. Yes, tinood.
1: Apan,
0: tinood.
1: Gikalipay kini pagayo sa mayuriyang katawhan sa Hagna, ilang giday gipasalamatan kini mga maayong ligasiya sa pagpangalagad ni Nanay Alexi sa 3rd District of Bohol, no, atong gwapang inahan, inahan sa kanunang panabang. Apan, dihay pila kabuok, pila ragod po ni sila kabuok, Consjelges. Nga, mura og gikahimangod nila, wa sila malipay nining dako kayong gasa nga napaabot sa lungsod sa Hagna. Nakita nako nga usa ra gyud ang isyu nga nakita nako ngano nga dunay garant sa Facebook. Kantong giingon nga ambot unsa ka tinod ni nangutan na lang. Wa kuno imbitara ang kasamtangang mayor sa lungsod sa Hagna. I do not know, ikaw mutuo ka nga wala imbitara ang kasamtangang mayor sa Hagna sa gihimo ni ining turnover and blessing ceremony ni ining piti-piti nga mga proyekto sa ikatutong distrito, particularmente na sa lungsod sa Matulpanel, lungsod sa Japan, pero lungsod sa Hagna.
0: Yes, Sir Weng, before na ko natubagun, Sir Weng, no, ato sa pong i-saysay nila sa atong katawan sa tercero para makakibaw sila kung saan barangaya po ng naka dawat aning 205.6 million kay masignal na po yung gawas nga giwan, gibulsa lang ng uban. So, makasulti tanok sa barangay Bulog, road concreting worth 100 million. Multi-purpose building, barangay Hull worth of 10 million sa barangay Buyog na Sir Weng. Kanya sa barangay Kantuyok, Hagna, improvement of water work system worth of 600,000. Super health center worth of 10 million. Covered court, 5 million. Barangay Hull, 5 million sa barangay Kantuyok na sa Sir Weng. Kanya kanin, kinanindutan nga barangay Hull Sir Weng sa barangay Tejero, Hagna, nga mura dyan siya pang City Hall, Sir Weng. Barangay Hall and Rehabilitation of Covered Court worth of 50 million, Sir Weng. Kanya, sa Barangay Kantagay, Hagna, road concreting, 10 million. Barangay Hall, 10 million. Completion of Covered Court, 5 million from Bagong Henerasyon Party List. Kanya, grand total, Sir Weng, 205.6 million. So, mauni nga atong ipasalamatan silang former Mayor Joseph Raniola, Senator Peter Alan Cayetano, Bagong Henerasyon Party List, Grove Ares Omentado, o Congresswoman Alexi Cotor. So balik na sa atong topic, Sir Weng, na para na ko o gi-invite ba ang mayor sa Hagna. So para na ko, Sir Weng, siguro gi-invite yun itong labi yun pod kaway respeto o wapod imbitara. Aha. Gihatag siguro, gitagaan siguro, para opinion rin na po, Sir Weng, ha, dili ni ingon nga sakto nga tubag. So para na ko, gihatagan gud siguro to invitation ang mayor's office or asa ba gihatag ang invitation, pero siguro busy ang mayor or wala lang jud siya panahon nga moadto sa barangay, kay imposible gyud pod kaayo, Sir Weng, nga bisag ako main ko nga naapoy kanang naay kasakit sa akong life or na ko inimi, once nga need po siya, murespeto po ta, Sir Weng. Murespeto mga nita sa atong mga inimis, atong mga silingan nga, grabe ka chismosa. Murespeto mga nita, how much more nga halangdong mayor karon sa lungsod sa Hagna. Imposible kayo nga dilik po invitaron.
1: Yes, even on my part, Consial Jess, no, bisan sa akong bahin, di po kumutuo nga walay proper informal invitation nga gipadala ngadto sa halangdong mayor sa lungsod sa Hagna. Kay
0: yes,
1: nasayod ta unang-una, no, let me explain labi pa sa itong mga sukintig paminaw. Unang-una, kini ang kining proyekto, ha, buhis kinis katawhan. Pasalamat ta nga ang buhis sa katawhan mibalik sa katawhan ug usas mga nakabenepisyo niini ang lungsod sa Hagna, dili basta-basta nga mga proyekto, dili basta-basta nga kantidad ang nabubo din, ha, gikan sa buhi sa katawhan. Kini niabot kining maong mga kaayuhan o grasya tungod yod sa pagpanlimbasog ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor, pinasikad sa mga resolusyon nga gipaabot dito sa iyang buhatan sa mga barangay nga nagkinahanglan sila nining proyekto. O tungod kay nakita sa atong enhance kanunay panabang nga mahinungdanon yun ang pangayo nga proyekto sa matag barangay officials, hinungdan nga mihimo si Kong Alexis sa iyang gibuhaton sa way pagduha-duha, way pagpamulitika, iyang gipaningkamutan nga makakitag pundo o kaluoy sa Dios na patuman kining maong mga proyekto dinha sa lungsod sa Hagna. Nasayod ko, yes, nga ang atong kongresista dili ingon ana kabastos, dili ingon ana ka maldita ang atong kongresista nga dili mo respeto, dili manabansaban sa mga namunuan sa lungsod. Kaya nasayon si Kong Alexi nga bisan pag kinsa nay mayor nga galingkod karon, dili igsapayan, dili angay ipamulitika kining maong proyekto, kun dili giimbitar gyud dunay formal invitation. Apan kun duna may mga problema tingali, like for instance nga wa makaabot sa mayor ang mong invitation, problema diay na sa grupo ni Kong Alexi nga niabot man dito sa opisina, wa lang tingali mahatag sa atong halangdong mayor or busy ang atong halangdong mayor, conflict ang maong panahon, mauto nga wa siya makatambong o labaw sa tanan, tingali ang atong mayor og nabasa niya ang maong invitation, galikay lang po tingali siya kay labi pa nga ilang gitanaw nga gipamulitika para nila dunay hidwaan sa political party or group nga asa sila nabilong. So mao na tingali mga rason nga wa makatambong ang mayor nga si Mayor Louie Mudonggol sa lungsod sa Hagna, pero di ko mutuo nga wala imbitara ang LGU officials sa maong turnover and blessing ceremony sa maong proyekto, Konsehal Jess Madrigal Tagupa.
0: Kami hatagan kana mo idi taman sa iyang makaya, taman sa iyang mahatag na proyekto, o taman sa naimuduol niya, andam gihapon siyang mutabang sa atoang katawhan sa tercero distrito. Mauna, nga musulti ko, as isip konsehal ko sa barangay, isa po ko sa mga nakakita sa tinud-anay nga serbisyo ni Congresswoman Tutor sa tercero distrito. So Sir Weng, ta kanunay natong permiting isyagit nga kumbati lang ta sa kanunay aron ato ang katawhan sa Bohol o sa tercero distrito muabante.
1: Basta Alexi, kumbate! Basta Alexi, salamat kumbate. O mayong gabi.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balid.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: This is Virginia Romano, 71 years old. Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gyud ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag, udto. Pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
4: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang discarding na ako, discarding bisdak na to.
4: Rexino Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexulti Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
8: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra E.
3: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha?
4: Salamat sa grasya sa Ginoo, ma. Mayor ko.
3: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
4: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung mag-ipati ka ron? Naalib yung hanang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta angiogram o angioplasty?
3: Ay, naku, yung kay kausaban, nakpertig yun ako, ah. Na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Maya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan. Sama ng puso nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atingman yun ako. Uy, anak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kaya naan naman tayo kaugalingon nga small cast lang.
4: Maayon ay ma, maayon ka ay na maulag imo nga sinati.
3: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
4: Aba o pa ma, maayon ko ingon ana. Dako, kitignabang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
5: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagan ko na inom. Pero dagan na po kong mag-give up. Murag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, darigyo ko believe.
5: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
7: The Millionaire Mindset.
5: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5pm at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
8: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
12: Adiway arde, ang aong pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
13: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY RD Radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
14: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DY RD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
15: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY RD. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.
16: DYRD.
15: Number 1.

0: DTX 500 Health Alert.
1: Lord is Pantay 51. Sa Isidro Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubag. Nanatingala ang doktor nga, ang uban nagan bato hubag ra gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo. Na pag operahan ako, inuma nang gyapon ko DTX. DTX ay ganahan to girl, palit na lang ko sama DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kolesterol sa ako lay basihan. Gikan sa pag-opera, DTX ito kong imintin o ilain.
0: DTX 500, mabalis sa mga butika.
2: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna yan to ang isgutan ron, mga higala. Himarat ka ba nung sobra ang imuhang asin na ginabutang sa imuhang pagkaon? Remember mga higala nga ang pagkahimarat pwede ni maglin mga higala sa pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram nga kutsaritang asin raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha, tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan paginta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito, aning mga parat nga mga pagkaon. Ang usa ka kutsaritang asin, naana siya 6 grams nga sodium chloride. Naana po siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan na ito i-control ang ito ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either naatay problema sa kidney, kung samot ang itong problema, or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kumahimo, tanggalon na nato ng mga sausawan dira, mga bagoong. Ato na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta, may problema na atong kidney. Lili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbato ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilitan mo gamit ang kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamagini paborito sa mga Pilipino. Ladbu! Ang sisundaan ni Moderatio, ladbu! Mga dried foods mga higala. Mas maayo nga ang kaunon, preska nga isda, sariwa nga isda, kaysa mga dried fish mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba mga ham, dry goods, mas maayo tong preska. Nanlika sa mga canned goods.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Labi na yun kung ang canned goods nga ito ang ginakaon. Parat. Kung saan na ito pag ila o pagkabalo nga parat. Basaha. Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang nga ginakaon. Tantawa ninyo na iuban dira nga tag-as kayong sodium content. Per servings man na. Pagsabihing per servings, isa kahiwa rana. Isa kahiwa rana ha. Dili itong usag yun ka. Lata. Kaya naman nagitog dito. Per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa tuba usa kahiwa. Per serving man, kung imo nang kaon kag mga tulo kahiwa, di tintaas ang sodium nga ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
0: DTX 500.
3: Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
4: Ricardo Alvidera.
3: Ilang taon na po kayo?
4: 75.
3: Ano iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
4: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko na allergy sa tubala.
3: Noong
4: 7 years na ito nga nagkato ko dito sa imo, sa imo niya. Daw mga gintagaan ko sa ito sa pa-sugar test ba lang, ako ang sugar, ito 14. Tapos ito gintagaan ko sa imulong 15 days ito.
3: Oo.
4: Ay, na-comply ko man. Tapos yung pagkaon na ba nga, yung mga binbutang ito, hindi ba nag-iwasan ko na.
3: Oo.
4: Wala ganit mga 1 year, guru. Na, so, doon babakod na ako. So, doon, wala na ko yung nakulba ibala. Kasi doon, doon firme ako nakulbaan.
3: So, ano masasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3Bio, Mighty C?
4: Naya, sige-sige, ginedo. Diya, kada weekly, yan, kabakalwi ko diya. Kaya nang 10 nga D3Bio, 10 nga Mighty C, kag 10 nga DTX, one week na yan.
3: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
4: Basta, 5 ba?
3: Okay, 5.5.
4: 5.5.
0: DTX 500! 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
5: Uy, palingay. DYRD kanunay.

0: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: 500.
1: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
1: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong sa imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
5: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Alang na itong motukod o mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guban pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
1: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
2: Hoy Marie, may ganun ang kamutong aoy sa itong cluster meeting ganina na ikaw raman gani itong nagpahinom-nom nako.
3: Ay Mare, dito ko sa BWI, oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
2: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na bayad.
3: Waman ko na ko mabantay eh. Nga diyo naman di ay karong adlawa. Niya ba sig maputlan nung niya ko ba? Haso, lakaayo.
2: Tay pa Mare ha, wade ka makahibaw. Apo hindi man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
3: Sagod eh Mare, usay but pasabot ni mo sa payment partners ba?
2: Ang payment partners Mare, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
3: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba Mare?
2: Ikaw Mare oy, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang M. Lulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan Mare, dadon og ipresentar ang bill sa BWI nga imong bayaran og dawaton nila Mare katurang bill ha nga wa pa molapas sa due date.
3: Ah, daghan na nita og kapilian Mare nga di na kinahanglan mo adto pa sa BWI office.
2: Nakapagod Mare ha, pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank o mahimo sa Mare sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI o pwede nasab nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang buhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa M. Lulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
3: Pwede ka Mare, mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo mabayad.
2: Ito takot ay na. Tinuod na Mare, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. Kung nasa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po ko mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawanan ko ng ilang programa sa radyo, Mare. Gisigyan ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayran.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa gasya sa Ginoo, ma. Mayol ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman ni mag-ipati karun? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kuma sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako ulang kaglayo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga, labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'y kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
1: Maayo di ay ma. Maayo ka di ay na maulag imong nga sinati.
0: Maulag ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
1: Aba o pa ma? Maayo ko ingon ana. Dako, kitignabang na to ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, ibrede man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
7: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
8: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway arde. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala, kumusta? May gabi, Kabisaya, no gabi na na. Welcome sa Lena Sab, ng edisyon din sa Tuntulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Sa ngan, sa ganitibuk ang persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Kinis earn pahayahe ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. Karong gabi una mga kaigsunan atong pagtimbes itong napug lima kabarangay din sa Tagpilaran. Ang 47 kalungsod sa kinatibuk ang lalawigan sa Bohol. Mga kasikbit nga mga probinsya din mabutotong Sibya karong gabi una. Dinhistong pagparaguban, kumusta kamong tanan? Og salamat sa kanunay sa inyuhang pagsunod din sa itong tulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Gawas og sulod diri sa Pilipinas. Kaninyong tanan, mayong gabi may pagpanikay-sikay ang uban, naghanday-handay na. Mientras nagpamati din sa itong tulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Atong ipadangat na kaninyong mga balita nga napanghitabo din sa itong lalawigan. Mga isyo nga ngay ninyong madunggan din sa ito ang tulumanon. O ang ubang pampag follow up sa mga report, labi na ang mga police report gikan mismo sa atong probinsya.
1: Tagpilaran by night.
0: Dita maglangag panahon diretso gulayan tasulahan nga tuling sa ito mga balita.

0: Gireklamo karon sa pipila ka mga konsumidor sa Buhiko Uno ang giingong paghimo sa usa ka o pag-release sa mga bill advisory ngadto sa mga konsumante kansang epektibo September 20 mamahimo na makita via SMS or online ang bayronon sa kuryente sa Buhiko Uno. Maluhan sa itong mga balita, gikan ni Lerto Jun Gutierrez. Jun,
1: magkabay sa mga suki kito kuminang sunod na sa itong tumunan tag bilaran by night nagparayon na may dagsa sa itong mga pasinti sa gilari sa medical center o makinay na kangkun o makanayan ibang bati sila nga pangluwas apang pupila o sa biling na tap sa sakit nga dingge mga konflikto detalye sa itong balik.

0: Samtang digitalization complaint para sa mga pasahero, batok sa mga mapahimuslanon o reklamo, batok nga to sa mga tricycle driver o TVS o mga trike driver dinhi sa syudad, posibleng ipatuman sa pangagamhanan. Uluhan sa tubag ang balita, gikan ni Debarker Cell Remulador. Cell, Kuya, go, may gabi.
1: Okay, dagang salamat Kuya Aaron at ang mga panibaya pagkumusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga binangga, sumiti paminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanan sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Inabangga, nakangkon o samat pinusilan ang 27 anyos nga gikataho nga kawani sa LDO. Uman kinigip pusil na itabo dito sa lungsod sa Inabangga. Narukad gikan sa Kampo Nagohoy, the Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Samtang 26 ka mga kanhi opisyal sa barangay, kawani ug munisipyo sa lungsod sa Sagbayan, Batuan ug Carmen na lutsan ug waran Tavares sa kaso kalabot sa Captain's Peak Resort. Vice Mayor Hernes Bahaw, formal lang nilingko di si Bagong Mayor sa lungsod sa Duero. Hulip kang Dispatch Mayor Altaculad. Samtang anaa dulan sa 50 ka flood control project diha sa Davao City, gingong gisusi na sa NBI o posibleng himuan kini o kaso. Samtang balita gikan sa gawas, ang Kansas City Chief Star Travis Kelce ginganlan nga biktima sa usa ka dakong Ponzi scheme nga nakakuha og kapin $35 million gikan sa tigpamuhunan. Mga ito mga uluhan sa tubag balita. Ang kompleto detalyo ban sa mga reports sa mga lagad field reporters. Dinilang sa itong pagpanaguban sa itong tulumanon, TBN.
2: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga angay masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
4: Tagbilaran by night.
0: Dinis tong pagparaguban sa tuntulumanon. Ato ang hisgutan dinhi ang gilaraw nga digitalization sa mga complaint batok sa mga driver o ka driver sa mga tricycle din sa Sudan, no? Okay, so ana sa pikas linya ang atong konsehal sa Dakbayan sa Tagbilaran. Oh, ang ato ang pinaka-abtik po ni, no? Dali ra kayo natong matawagan. Konsel Ide Borja, ang chairman sa Committee on Energy, Public Utilities and Franchises. Maying gabi, konsel.
5: Maying gabi, Kilimang Ern. Huwag sa imong partner na si Cyrus the Virus. Huwag sa pangunod sa tingting paminawan. Madong gabi, mayong adlaw, lokalibutan.
0: Yes, konsel, nawagin minimo kay bawo may nga busy ka na kay gasikaso diha. Aduna lang may gamay nga ipaabot kay mga pangutana, lamot ni ning gilaraw nga digitalization complaint. Nga mao na himuon na to, gitun-an naman eh diha ninyo ongoing. Unsa may estado ini karon, konsehal?
5: Well, salamat kayo Edno sa pangutan sa higayon nga binhatag aron ma-explain nato na. Actually, giplano ni sa City Traffic Management Board, no, nga usa ta sa mga member ni kay sagad yun na to may bawaan nga ang mga tao simbag kana ba tawang may mga reklamo o overcharging refusal to kumbi or kanang arrogant driving kasulan bitaw mo padangat kuno sa ilang reklamo kana bang singkato kita ako kita na kuy reklamo bayan og katong gingon ako ganina mato pa ko sa buhatan sa
0: city traffic
5: city traffic nasa IBT o di ba ta siya city pinte so mo take pagkag time mo gasto kag panahon mo gasto ba kag kwarta kalang pagdoong dito kay mo submit sa mo report di ba mo lag sa mong complain mo lang i-blatter ba ni mo ba
0: yes
5: yeah pagkaumana na ang procedure ko na to ron kay og ning kaso nga reklamo ang atong mga pasahero is kanang sige ba tawagan ka na mo kung mag-atubang mo sa driver o operator ba o sa pasikol nga imong reklamo.
0: Okay.
5: So, balik ito ka dito pagkaugma kay mag-atubang mo.
0: So, kaduhan na siya ni Anha sa city traffic.
5: City traffic. Huwag isa kayong complain. Atawagan ka, kaya atawagan itong driver operator nga nakita na kita nila, i-set mo nga magtutrutase. That's provided for the by the IRR sa itong implementing rules and regulation regarding kung saan pagpadangat sa imo reklamo. So, ang himo karon sa pagtuon, kaya kung laruan, dili na akong kuha na sa City Traffic Management Board ni.
0: Okay.
5: Nga sugyot kay aron tagaan na yun o kasayon o niya dili ni sudisuro ng mga mureklamo, pwede na sila mo file o gitawag na to o digital complaint.
0: Okay.
5: So, accepted ibitaw na to aron kanyang mga digital platform na to earn nga. Pili ka mo padangan sa imong suggestion, reklamo, ipadayag mo sa naglaing mga ahensya. Ikaduha, gi-allow na po na sa korte ron nga pili ang visual appearance, labi na sa mga witnesses.
0: Yes.
5: So, gi-allow na sa Supreme Court. So, mo nang nahuna-unaan na sa mga kaubanan ko sa City Traffic Management Office, City Traffic Management Board nga, aron taga-tagaag sayon kasayon jud kay mao man sagad nga madungog dato nga hasulan may reklamo sila nga anang among ipadangat kay maligin na to giyon ako nimo panahon kwarta kag kalima ka sa pagpadangat la sa reklamo and
0: kahasol
5: kaduha ka mato sa city mo pag file sa complaint pag atubang sa katong gireklamo ni mga driver. So, karon o ipasa lang nila to digital complaint, iduso na sila, magama, ang suggestion is, magama o Google Form.
0: Yes.
5: O niya, ibutang dito ang pangalan sa reklamo, o niya, katong unsay gireklamo niya, niya ang katong unsay numero sa tricycle. So, magama siya o
0: mag-fill up siya dito. Kita,
5: no? Oh, sa ilang ika, unsa ning tabo, no? Unya og mahimo i-suggest pud sa atong mga kaubanan nga i-attach na i-picture o na i-video sa insidente, especially kantong na mga itawag nato kariba nga kari cellphone, mitaw sa nga nang cellphone nun,
0: Android.
5: Kaneng, Android. Nga na may kamera, hindi ka mag-video. That will be kuan highly recommended ni submit sa lang reklamo niya po hon.
0: Okay.
5: So, iligmit up nila ni Ern, inakinalan mo ato sa buhatan ang katong reklamo. So, ang mato sa buhatan sa atong CTMO o di ba sa polis, ang katong ng driver, operator nga ang gireklamo. Nga nakakatinati sila aning mga ito i-reklamo nila kanang kasagaran yung badong na to overcharging refusal to convey o kanang arrogant driver.
0: Okay.
5: So, mo na tingwa sa City Traffic Management Board nga taga-kasayon ang mga pasahero, konsumidor, mapalangat sa ilang reklamo.
0: Okay, sa imuhang habig, isip ka mo'y chairman, membro ka sa board, ang digital complaint system ba, mahimong, sa imong tanaw ha, tinuod nga solusyon sa problema? O kinahanglan usab lang taon ang kasamtangang pagpatuman diha sa CTMO sa ingon ini nga hitabo, konsehal?
5: Well, sakto na yung punto, no. Ang ako lang pa siguro ano is, may mo siyang deterrent ba kay ang libo, ang akong sagad na ibawaan doon nga, ang pasahero, di na ganahan mo reklamo kay hasol.
0: Hasol, oo.
5: Oo, oh, kana bang, maligigong ni mo, okay, kaduha ko kabalik sa si team, o, primero, pag-complain, kaya di bang, ang maghuwat ka, tibukadlaw dito kay pangitawan mo man to driver.
0: Correct.
5: O operator. O niya, ninyo na ka, ma'am, bad, kasagano, may tabuan na yung city mo. Sir, ma'am, delivering number ni mo.
0: Tawagan ka.
5: Yeah, katawagan ka. What if at the time nga tawagon ka na po kay lain giatiman?
0: Di ka kanha.
5: Maghuwat ka tibok adlaw, okay. Adlaw. O so, ikaduha, okay ka taga-tagbilaran na kay taga-ubay ba ka, taga-hagna. So, kung ako yung biktima, hindi na po ganahan mo reklamo eh. Kaya, hindi magamahin ko tagbilaran para lang mo panangat sa akong complaint. No? So, ang ako lang ani is ang una-una sa City Traffic Management Board is may mo ni siyang deterrent ba sa mga driver nga, uy, nalalay pa agi nga sa aman ini, no?
0: Okay.
5: Kaya ba ako, eran nga, dagang mga maayo ubutan nga driver.
0: Yes.
5: Mureklamo ani yun, tagad, mo comment anang Facebook, unsa ba. Katong driver nga,
0: magpigil
5: mo sa mga biluan.
0: Mga badlungon.
5: Mga badlungon. Kaya niyo sila kapaita po ni yung nagle kapasa ko nga what if o ang pasahero kung maldito maldito ang pasahero di ayaw pasakya ang arrogante ang pasahero nga musakay
0: niya ireklamo mo po siya
5: kung sa ireklamo ang
0: kaywa siyang pasakay sa arroganteng pasahero
5: adi inyang justify sa ang insidente kaya na may kuputas mo tagitawag yun nga na confrontation.
0: Okay.
5: Kay both sides, paminawon. Nga, for example, ano hingabot at itong incident. It doesn't mean nga, ang confrontation, solely i-blame sa driver operator. So, mo man i-purpose anang mag-confrontation. Palago na sa barangay, bitaw di ba? Nga nang maabotan ng salupon. So, na mo reklamo. So, tawagon ka itong gireklamo. So, mag-abot sila dito sa barangay, ya maminaw ang ato mga members sa lupon. O katong yung reklamo, balido ba to? O katong gireklamo, sakto ba po ito yung rason? O nga, for example, yung pokong driver, ma'am, grabe ba po kayo ka mo sa imong attitude towards na mo? So maminaw ta. Dili na pasabot nga o magkumputasi sila, ato lang giprove nga guilty and kuan ang convicted ng driver operator.
0: Okay.
5: So ayo sabta na nga og nay computation nimo ni dito sa buhatan sa CTMO nga ato nang gipresyon. Mao nay computation, di ba?
0: Correct.
5: Oh, may purpose na. Magatubang sila unya
0: aron maklaro. Ang
5: driver unsa man ni tinuod gireklamo ni Juan de la Cruz nga gikan siya sa Wisdom, paingon siya sa Bicu, mao ni kani na yung kumplihan yung padaare. O saan, ikatubag ni mo ane. Di ba? So, mamon ay purpose anang confrontation.
0: So,
5: hindi, masabot na nga, i-presume guilty ng driver operator.
0: Okay, kanang imong gipong confrontation, after ma-receive dito sa, o kinsay na gunit anang sa digital complaint center system, inigpatawag nila, between ra sa CTMO and driver ang confrontation.
5: No, appeal na ang kuan katong hireklamo.
0: Unya digital naman ka sa to pa.
5: Yeah, katong ilang isabit niya form.
0: For complaint ra to.
5: Nga magistorya sila.
0: So for complaint ra to.
5: Tawagon ang example kita ako yung reklamo. Yeah, digital form. So karon punta ko na among ipatawag yung driver.
0: Aha.
5: Unsa man ni katinyod nga reklamo ari diri sa buhatan aning orasa. So among paibawon dayon ang katong ang reklamo nga ma'am, get ready ang imong cellphone or imong computer kay mag-atubang mo through

0: Yes, yes, yes.
1: Ang account. So, magamit na ito na. Pwede WhatsApp.
0: Yes.
1: Pwede Viber. Pwede Messenger.
0: Messenger, okay.
1: In any form, any kind of platform na available, para magatubang sila.
0: Mm-mm.
1: But it doesn't mean nga katong, siya tawagan niya ang, kinahala mag yun, add to yun ang driver's opisina. Kay, ipabasa mo ito yung reklamo.
0: Oo.
1: Oo nga, sir. Ang opisina kay, na yung reklamo ni mo dire, anong arasa. So, okay. Bato siya, paibawon ang katong reklamo. Nga, ma'am, i-ready ang imong cellphone, computer,
0: kay
1: mo, matubang mo duha. Magkumpunta
0: si mo, via digital ka.
1: Via digital na.
0: Okay. Kini ba, konsyal, hinoon, in fairness, good sa mga driver na may mga butan.
1: Hinoon, tinatang driver butan. Huwag ko matumod, generalize.
0: Tagang
1: butan, driver, iba pa na.
0: Yes. Kining problema ha, sige, pirmi man nagdiri sa tuang syudad, di lang po tingali din he. Bisan asa pero mostly kaya to magisugutan ang kining sa Tagbilaran City. Kini bang ubang driver nga napailan o gireklamo apan bakak unya napakaulawan diha sa social media kay gi-post samtang unsa may pagpanalipod pud nato ini nila konsyal. Unya kining mga nireklamo daw after verification, siyempre, napanalipda na to ilang katungod, isip pasahero, kay nireklamo. Unsa may sa side po sa driver, nga ingon ini nga kaso, kung siya la ide?
1: Well, ipasabutin mo ka nang nanayin mo post, pito ang pagkawawa ng driver.
0: Oo.
1: Pili mo na mapahala ng sa cyber
0: crime. Cyber libel, oo.
1: Oo, libel.
0: Pero sa side po sa city government, unsa may wala ba gilantaw ba nina bay na nakita ninyo nga basin ang kon ba ang pagsabak pod sa mga ingon ini nga mga tricycle driver nga mahatagan pod sila comfort sa city government nga oh sige mo sa pahatag mig abogado nimo kung interesado ka mo file o kaso aning mga ingon ini nga kaso.
1: Well, namay atong gitawag nga kaning sa tao bitaw
0: hindi
1: man sila mo libre.
0: Oo.
1: Ang amo lang ani kining because under the existing na tong IRR good earn.
0: Wa na kay ni kito.
1: 2010 mo tag reklamo. Pero mo lagi na pasol sa may reklamo. Manang, di ba ko
0: man yes, yes, yes. Discount
1: gani na mo na ang ato gata ka di tagaag bili o gigrit. So, ang reklamo, I would just like to assure kin tao ma-finalize yun nga. Di man naman i-post sa Facebook na
0: karang yes.
1: Reklamo na pasahero. Confidential na between the City Traffic Management Office o katong reklamo o katong gireklamo. Kanang giingon ni mo nga i-post sa Facebook dahil na po na istorya ha.
0: Okay.
1: Okay.
0: Pero, why naka-kuan ni Consel nga mahatagan po o kuan ba? Ning sana itawag na malabanan po ni sila ba ngayon ini bitaw
1: mga driver yeah, of course ang driver which is own right he can file a complaint.
0: Kanang, so personal kanang cyber
1: regular crime o kanang pakawawan kaya kanang matiguro nga kanang cases nga ingana
0: bitaw nagan
1: nga pabakawalan ka ang ato ni one thing sure is we'll take all complaints confidential between the parties involved or concerned. Ang amo lang ani nga kaning tagagigayon po ang driver nga gireklamo o katumireklamo nga mag-istorya sila. Nga, sa mga katinuod na nga siya nang imo lang kung nung kasabaan ang pasero or unsa katinuod na nga ang kulitihan unta from wisdom. Pila man ang kilometro pa yung bitiyo, mga 1 kilometer ba na? O 1 kilometer sobra?
0: Sobra na, sobra.
1: So, under sa existing ordinance ron nga 15, dapat nung pilitiyan na is 18. O, yun nga na, unta ba? O, nga, kuang.
0: Okay, so salamat kayo sa mong pagpasabot, Ananda Pita, labi na kining digitalization complaint system. Konsel, matabok taglain. Di may inyuhang, I don't know, og na palabang na pag, giamindar ba ninyo? Di may hangyo sa mga toda. Ibalik ang 20 pesos from 15 pesos nga minimum fare. Kumusta man ni Konsel Ide?
1: Ah, yeah. Ang ato mga

0: Nagkuhan sa tuda, may tambong sa atong committee meeting. Onya, ato sa atong session na itong adlaw Martes sa buntag kagawad no? Na duso na ito itong ilang giaprubahan itong ilang hangyo nga tungod aning imisaka na ang gasolina na napag-impending na po niya musaka karusod si Mana nga ibalik itong giaprubahan na ito previously nga provisional fair rate nga tag 20 sa minimum itong first 1 kilometer unya 2 peso sa succeeding.
1: Mm-hmm.
0: So na-approve to sa sangguniang panglusod atong adlaw Martes. Nya mo undergo pa ni og sa proseso nga pirmahan ni sa buhatan sa mayor kay guys good manigpitihan unya i-publish po ni sa atong mga lokal nga mga pamantalaan. So, og walay problema kita sa proseso mga pagahimoon by mahimo ni siyang effective karong September 21. Adlang Lunes, sir.
1: Okay.
0: Og walay mga kabilinggan, ha? Sa paghimo ni nga maperfecto ang iyang proseso as provided for by the local government code.
1: Okay. Kung sa so, may... Kung sa may ligon nga basihan ini konsyal?
0: Nga?
1: Nga ibalik o pinaagi silang petisyon. Kung sa may unod sa ilang petisyon o sa rason, ano ma hangyo man silang ibalik ngayon sa 20?
0: Yeah, ang tulog ka rason nilang giisigutan na to, Ern. Una, kading morag katulo na isaka ang presyo sa gasolina. Onya, ikaduha, kanina naging taas na po ang presyo sa mga spare parts.
1: Mm-hmm.
0: Na ikatulo is kanabang daghan ligit sa ito mga driver bitaw ang kanang gitawag gabang sa ito ang kanang bandire.
1: Mm-hmm.
0: O baka pong gitasaan po ang mga bandire po sa mga tricycle marag liso na po nila iapas.
1: Okay.
0: So muna sa butang sa unod sa ilang hangyo sulat o petition dito sa sangguniang palungsod, no? Kung mahimo, na for the meantime, abnormal pa kayo ang presyo sa lana at kaduha, gasigid sa ka na ibalik tong 20 na minimum fare sa first 1 kilometer niya do sa succeeding.
1: Okay.
0: So, mato nagranta na to base ato ilang ang usulat
1: sa ko lang i-lockbit nimo konsyal ba dai information gipada diresto ay papangutana nimo ako lang basahon na sir palihog ko pangutana ni sir Ide sa Cebu City minimum fare is only 15 pesos dinhi sa ato 15 unya mahimong 20 sa Lapu-Lapu City 18 pesos. Sir, di ba mahal ra ang taato ang tagbilaran nga minimum fare?
0: Ya, yeah, ako to nang gikonsulta ng bayan sa Pritihan. Gani ka to bitaw ang atong gi us-us bitaw na to niya. Last month na siguro to o ila ka buwan na mato to gi 15.
1: Yes, taon na. Oo.
0: No, nga niya gi 3.
1: Yes.
0: Oh, so atong i-consulta po ang mga niburing na itong nagkuhan, mga city, like for example, Mandaue. Oh, yun mo ni Mandaue. Murag katungiyon mo, Lapu-Lapu ba ito?
1: Oo, oh, Lapu-Lapu.
0: Lapu-Lapu, Bugo, sayo na namin, Dumaguete.
1: Yes.
0: Oh, so, lahi-lahi man po ang sitwasyon sa area kita sa lugar.
1: Mm-hmm.
0: O itong ayulog, ipala, mag-petition po ang mga driver nila o operator. Pero dinis ato, may padangat din sila, no?
1: Sila mismo mo ining hangyo.
0: Hangyo. Yan ay galing itong pag-approve na ito ang itong teaching at risk. Sa istorya ito ng lungga niya, amo kung silang giblind.
1: Mm-hmm.
0: Ito giblind, gigagi mo itong public hearing.
1: Correct.
0: Oh, gigagi mo itong public consultation. In fact, I told them nga sa itong session pohon, tambong po mo. Para in kaso may mga kay kanay ko pagpasa gulinan sa and moagi mo gani og discussion.
1: Correct.
0: Moagi ni deliberation. So aron po in kaso may mga pangutana tong ubang kunsihal nay makatubag sa ilang katungod no sa mga driver dito. So anyway, nahuman naman ang isyuan ng Tinsi og Press. Na aprubahan man na. So going back sa imong pangutana, nakadungog po ko nga sa ubang lugar na po yung mga petisyon nila po, dipindi na po na sa ilang konseho o ila bang i-allow or i-grant po ang ilang request, no? So, upang kakakuha feedback po. Pinood na nga, katong may mga pipila ka mga siyudad rin, Lapu-Lapu, Bugo, Dumaguete, nga ingat na po ilang sitwasyon po, no? Kanang mag-isugot po bahin o Lipihan. Next, agay gi-project galing nga sulod semana, musaka na po ng diesel, sigurado, maapyo po ng gasolina na po, no? So, depende na sa sitwasyon kagawad.
1: Okay.
0: Sa matag locality ang paghatag o authority. Kani nga to, provisional naman eh.
1: Okay.
0: Nga pagtugot.
1: Okay. Lastly, Consiel, kining pagbalik kung inkasog maaprobahan niya i-implementar ang 20 pesos, kadaghanan sa itong mga commuter na kahibaw nga 15 ang nabalik sa 15 pesos ang kasamtangan nga minimum fare, di ba ni makahatag og kalibog ngadto kanila konsehal ide og makakos og lalis sa driver og pasahero.
0: Yeah, but Marco nga usa sa atong paghimo ron is naghimo tag mga massive public information sa atong Facebook niya. Mao nga usa sa mga requirement ana kagawad is ipublikar yun na to sa atong mga pamantalaan kay ato give due information sa atong mga katawhan. So mo nang every time murag ikatulon ako o kaupat na yung interview na to bahin na nangiglitihan. So ako yung paibayot sila, labi na, agingan pagaling mga presidente kanang kagawad na yun nga, paibawain yung mga kauban niya, karoon pa ning Lunes mo effective ba mo epekto kung wala'y problema no nga makalangan ba sa iyong approval Lunes pa ni siya mo take effect.
1: Okay. May so, na. Sige. Consiel Idi, salamat kayo niya. Imuhan lang mensahe nga to sa tanang naminaw sa mga taglaranon, Consiel Idi Borja, sir.
0: Well, unang tatanang salamat niya, no? Sa igayong igatag na to, unya. Banggit na po ta sa pagsabot sa itong mga katawahan, ang ano itong gigrant ang request sa itong mga drivers and operators kay para nila lagi karong panahon na po napunit mga pamilya sila maglisod sila lagi po kapas ano ilang operation sa ilang tricycle. So, kung kay misaka ang gasolina, nagmahal ang pisa, mahal po lang ang boundary nila nga ilang absunon. So, aron po na kita po sila yung sarang mahipos bitaw nga kita earn na mauli sa ilang pamilya. So, hopefully, kung ma-normalize niya itong sitwasyon, mabalik ka sa itong existing ordinance nga 15 and 3 nga succeeding kilometer. So, magampota nga hopefully mahuman na ng gira dito sa Middle East aron bisan lang naman, o gigit, babalik ato original nga price sa una, bitawan. Bitag, dool-dool na lang sa normal. Aro, mabili kayo mahimpla. Kinood ko, daghan ko yung napiktuhan na ni Karon nga sitwasyon na nato. Dili lang ang Pilipinas, kundi bisa globally.
1: Globally.
0: Daghan, labi na nga gamit o gasolina.
1: Apiktuhan galing konsihal o media.
0: O na. Mapiktahan tanan yun. O take na mag-itawag ng chain effect ba?
1: Correct.
0: Kaya kasagaran gasolina, agay mo mapalitan, i-transport, o ang transportation cost, tanan. O, mag-inay, buling labol kita kayo, sabi na nga,
1: correct.
0: Ang atong nasol, what ay kanang source of supply of gasolina, mag-isalig ta sa gawas.
1: Correct. Sige. Salamat kung siya rin ha?
0: Salamat kayo sa gayon o sa pagkakahatag po kung kanay eksplikasyon sa itong mga tawan ang anong iabot aning puntuha karon.
1: Mayong gabi ini mo.
0: Mayong gabi, more power kanimo sa tanan, mayong gabi sa tanan.
2: Tagbilaran by night.
1: Okay, si Konsyal Edi Borja, ang Konsyal sa Siyudad sa Tagbilaran, mga kaigsuunan, ang chairman sa committee, no? On o diha sa sanggunian panglungsod, chairman kinisya sa Committee on Energy, Public Utilities and Franchises. No? So salamat kay Konsyal Edi sa imong panahon. Mga kaigsuna, naghatod sa itong oras, alas 9:49. Atong suwayan, og tawag ang pag-asa, si Sir Leonard Samar, aron makuha na itong update, labot ining lakat sa panahon, no? Kaganihang hapon, dahil kusog nga huros hangin, dagkong lusok sa uwan, apan na daan, napalid siya. I don't know, sobang lungsod, og nabay na kasinati nga makusog nga uwan, kaganihang hapon. Ha? Okay. Ito ang subayon kay lagi narabay hangin, no? Nya urag akong pamati kaganiha urag unos pero hayag kayo, no? Hayag kay sa mua. Oh, ato ako nang swag suta ang pag-asa mga kaigsunan. No, diristong pagparag-uban sa tuntulumanon. Ang TBN
2: Tagbilaran by night
1: dinhi sa DYRD mga kaigsuunan nya sa itong mga Facebook viewers i-share ninyo ng live video comment mo sa comment section kaya ako anang basahon after anong pagpangayo na itong update sa pag-asa nining lakat sa panahon ha? Okay ha? Mayong gabi eh. Da pa. 10:30 si Amson. Sige. Ato ning basahon sa inyo mga mensahe ha. Aron in town pod ning uban nga gustong mo timbaya unya na kaminos man og pag-greet ning ubang mga interesadong mudagan sa barangay. Ha? Wa na kayo naminaw sa ato ang tulumonon tingali kay di na interesado mudagan kay kining uban ini. Ah, naay mga atong mga nailhan ba? Mag-comment sa to ang comment section sa Facebook kay magpa-greet, ha? Nya, paapilan pag gamay nga mga bulada sa greetings mga kaigsoonan. Ha, aron mabasa na to, ha? Kay di ay mudagan man dai puning uban. Oh, narabay gi umbot og unsay lakaw ini si veteran lawyer, election lawyer. Romulo Makalintal nanawagan na nagpadaan ng suwat ng atos presidente nga i-veto dili papirmahan ang balaod nun sa pag-oktaba pag-extend sa term o ang pag-postpone sa eleksyon sa barangay no? So gusto pa yun ni Makalintal nga makigatubang makigistorya sa presidente kuyog sa mga legal advisors presidente kay siya mismo mo explicar nganong dili mahimo nga why eleksyon karon nga ipahigayon sa November 2026. Oh, mo update ha. Mayang gabi ni Virgilia Cruda mayang pagpaminaw sa imong programa diha sa Lamdagan Street. Arita Humamoy diha sa CPG North Avenue. Renerio Ongyot diha sa Lourdes Cortez Purok Uno. Sel Ramada das Anislag Maribuhok, si Renerio, ha, maying gabi ni Leon su pagawra nga taga Maribuhok, Erwin Sutil Hiwi, Sporo 4 dao. Si Arcel Morgado das Butuan City, Rosbilia Caballero, si Gaudencia Dayo, Amo J Amojong das Kanandam Taungon Dimyao. Astas Dilia Taray das Kandasig Balilihan. Si IB Mikols yeah, sa Katarman. Oy, IB Mikotuan. Mikulom, sorry. IB Mikulom. Diha sa Katarman. Si Valery Aiko. Mayang gabi ini diha sa Antequera. Si Philly Lumanao. Si, oy, kung mga bata. Ha? Si Kian Skiara. Namina ko no. Papa. No, si Julita Turalba. Mayang gabi sa Kong Banang Sululoy. Natulog untag sa'yo. Mayang gabi Beatrice Purol. Aming gabi ni Elizabeth Igot diha sa Lapu-Lapu City. Titi Tata des Poblacion Cortes. Julita Turalba Vitor, Eusebio Pacquiao. Dias Pook Occidental Tobago, no? Paminaw mo karon ta taon, ha? Kaya ito ang ipaabot dahil ninyo kaneng pinakahuling update sa ito ang lakat sa BSK, ha? Nagan na ba mga interesado yun? Mayor Arod sa, oy, Mayor, may gabi na ba dahil sponsored Maribohok, ha? Ni Kapitan Hill Bulotaulo dahil sa Sungkulan Dawis. May gabi ninyo, great ko ni Hermes Malanog karon nga na birthday. Gaihaw kanding ron pagkalamia sa kining kaliritang kanding diha GR Kaluba.
3: Wahoo! Happy birthday!
1: Happy birthday Hermes Malanog, ha? M Bagulor. May gabi kagawad Ronnie Luod. Ronnie, may gabi ni bada. Ron. Danny Salas sa Casa Grande, Arizona. Og silito maghinay das kugon porok 5 at suwa compound mga kaigsunan. Ang election lawyer nga si Attorney Romulo Makalintal nagpadaog suwat, no? Ngadto kang presidente Bongbong Marcos mga kaigsunan. Kini may kalabutan sa panawagan sa veteranong abogado nga tukang presidente nga ibito og dili pirmahan na balaod nun nga nagtinguha sa pagpal-extend, pag-postpone sa barangay SK election. No? Matod pa, naghisgot sa panawagan sa Makalintal ni atong 2025 at all discussions sa balaod nun nga nagpalangan sa election nga to sa 2026. Og sa ulahi, ang balaod nun nga gipirmahan na himo Republic Act 12232. Kini bag-ong panawagan itong September o this month nga wala na dugang angay pang mag-extend or postpone matod pang Makalintal. Daghan siya og rason mga kaigsuonan, no? Nya daghan pod ang o daghan pa siya hangyo nga to sa presidente. Gusto niya nga matubang. Mga rason niya, ang paglangan sa eleksyon ulay igo nga tinaw og legal kono nga reason. Suma siyang argumento, kinahanglan adunay ligon o makatarunganon nga basihan. Kaduhan niyang rason, ang Kongreso dili angay magpalugay sa termino. Iyang gipangatarungan nga bisan adunay gahom ang Kongreso sa pagtino sa termino sa mga opisyal sa barangay, wala kini magpasabot nga mahimo nilang palugwayan among termino nga walay tukmang limitasyon. Katulo niyang rason, ang katungod sa katawhan sa pagboto nga mahimong malapas ang pagpalangan sa eleksyon naglimite sa higayon sa mga botante nga makapili sila mga leader nga sa gikatakdang panahon. Kaupat niyang rason, mahimong mawad ano kahigayonan ang gustong moserbisyo. Oh. Daghan naapo dahin eh. Ang mga nagtinguha nga mudagan isip barangay kapitan, kagawad, iski officials, mahimong nawad ana og higayon nga mapili og makaserbisyo sa publiko. Matod pang Makalintal kung i-extend pa na sa ito pa, ihang yung gihatag ang pabor nga maka-eleksyon ko, makadagan ko yung mga gustong mudagan. Ang regular nga line niyang rason, matod pa, ang regular nga periodic nga eleksyon importante sa demokrasya. Ang iyang posisyon nagpunting sa prinsipyo nga ang eleksyon kinanglan himuon sa regular nga mga panahon o ang paglangan sa usa lamang ka-exhibition o exception nga nanginahanglan o ligon o valid reason. O ang iyang ikaunom nga rason, ang pagpalugway na himong magamit isip pabor sa kasamtangang opisyal. Siyang argumento sa kaso, iyang gipamatuod ang posibilidad nga ang pagpalangan mahimong may kalabutan sa mga saad nga suporta sa eleksyon apan kiniusa ka aligasyon og dili angay ipresentar nga napamatud ang kamatuoran. No? Mauni ang iyahang arguments batok sa balaod nun nga pirmahana na ni Presidente Bongbong Marcos, mga kaigsoonan. Ugmang adlaw, eleksyon ba na? Eleksyon ba sa tanan, no? Labi na sa barangay, no? Daghan na covered na tanan except sa kining mga sa itawag ini MOOE, salary, honoraria. So maore mamahimong mapagawas. Oh, mayong gabi ini mo da kagawad parero may pukuso. Namati na turong gabi una mga kaigsoonan. So mauna nga sa gikaingona mga kaigsoonan nga og muhatag og higayon si Presidente Bongbong Marcos ngadto kang Attorney Romulo Macalintal, mga kaigsoonan, nga makaatubang kini ngadto sa Malacañang, atubangan si Legal Counsel ni BBM. Unya siya mismo mo explicar, nya veteran lawyer ra bagyot. Basin masalbar ning mao nga higayon nga magka-eleksyon na gayon. Ha? Pero kung di matarong nag-explicar ni Attorney Romulo Macalintal ngadto sa presidente o ka basin og close-minded ng presidente rong panahona. Basin unya og inikatubang na yamay og ayaw na sakto ra, di ba? Mahingon pod niya og ha? Mahingon niya og matod para ba gusto sa presidente nga mobasa sa unod sa giratifika nga balaod noon ngadto sa iyahang gusto basahon gikan mismo sa Congress ug Senate nga gilagdaan mga kaigsoonan. So iyahan sa gusto sa presidente, mobasa siya. Mobasa siya. Okay. Kung ugaling dili ma dani, dili makuha ni Macalintal ang 100% nga pagtuo ngadto kaniya gikan sa presidente, aw mopirma gyud ni si BBM sa maong ratification bill, ha? Pero kung mausob ang hunahuna sa presidente, mo veto ni siya sa maong balaod nun. No. Ang veto, it means dili mo pirma. O niya, as is, unsay nas balaod, madayon yun. Oh, may gabi, Dudong Sir na, Erwin Dumay, Malayo, Norte, Norte Cortez. Sir, basin malay budget ang barangay election, matod pan Julita Bitor. Si Jimmy Ranz Torrijos, may gabi eh. Ang gabi isa, Herdeles Family, Malingin Families, Panang Kilon Loon. Dudong Jet Redulia, Nilo Rinoblas, JR Caluba, Great Connie David, sa Tornina Bundal, David Calamungoy, nga nahubog na kaayo ron, pwede na iuli na ron. Ay, mau ba? Dudong JR Caluba, Ruel Lovino, Naminaw, Deris Buoy, Bukid Drive, Nalduza, Lisa Comido, Deas Kanangkaan, Corilla, si Feliciano Casiris das Dawis sa Sungkulan. Sir, daghan na kayo diri sa amo gusto magpapili. Daghan na gali nagtuyok-tuyok kay nangita og line up. Ayay. Dapa. Naa taga amo sir. Nagtuo nga dili gyud madayon eleksyon. Ay naghanday-handay lang kay kagawad namang daan, nagpasalamat na gani. Adyo unta pod og mo double time og double effort sa iyang pagkakagawad. Wa poy klaro sir. Ano uban? Ano? Kuwanti nga li, no? Ayo pay kining pahimuon og secret complaint box ang matag barangay niya. Ang mga tao mo ay mismo patuon sa barangay hall or sa gym, ihug dito kinsang mga kagawara ang ang way klaro dito, dito mo ay basihan ba niya ipadala dito sa Manila o ka sa DLG. Aron makita og kining kagawaran ni magi klaro na eh, ha. Oh, bitaw. Ambot lang. Maayong gabi ida Sarah Jane, nililihin sa More Power. Shoutout ko sa kong mga pahasubo sa mga banda family di Asbahi Albor, ang ilang igsoon nga si Panfilo Banda ni taliwan kagahapon ana sa iyang haya diha sa Bahi Albor. Among pahasubo og gihangyoan tanas pilitok og pipila ka pulong sa pag-ampo alang sa kapahulayang dayo ni Panfilo Banda diha sa Bahi Albor. Matod pan Lidya Arat. May gabi inyo, condolence. Okay. Sir, kumusta? Gana si Makalintal dog, siya tigbabag. Mauna iyan trabaho, sir. Sa una pa na, basta gali na extension o kaha na mga pagpa-postpone sa termino sa mga barangay, siya dayon ang pabida. Mamampuri iyahang kuan o sa kuan pa. Kabantay mo sana abogado. Mo iyahang paborito o sana mo iyahang specialty. Mo na iyahang kuan ba? Election lawyer mga siya. Di ba? Dili kay pabida na siya. Iyahang lang nga malantaw, ma-practice unsay husto base pod sa iyahang gituhuan. Okay. Sir, good evening. Naminaw minimo karon diri sa Barangay Dao. Dawi si Bibing Mikutuan. Ay, kagawad Bibing. Salamat kayo sa pagpaminaw. Di pa, sir, naminaw mi sa imong tulumanon. Salamat kayo sa paghisgot ng BSKE. Naapoy mga iski unta, sir. Angay po ni Ilisdan Aring Amua sa May Antikera. Wala may klaro sir, mingaw man amuang iski. Okay, so arangkada tas itong mga balita kay 10:30 pa makasud ang tagapag-asa. Waiting sa ilahang bulletin mga kaigsuunan.
2: Pilaran by night.
1: Good evening. Win gyud ang filing, sir. Andam na kong igagaw mulan sad pagka barangay kagawad. Nya Lunes mo pirmas BBM. Ayay. Grabe na jud aring, asa ni? Vulcanizing unahan sa ICM, sir. Dagko nagjud kaadyo mo parking nga truck. Hadlok na mi motabo kay naas kilid parking sa kalsada, dapat dili butangan og vulcanizing ang dagko nga highway. Dili di ay na mabadlong, sir, sa syudad, sir. Unya daghan manambak manabok student gikan sa TCC pikas na ay magparking palihog ko, sir. Salamat kaayo. Arita sa to ang live report gikan dito sa Governor Silisino Galliaris Memorial Medical Center. Alerto John Gutierrez.
4: Nagparayon nga may dagsa mga pasyente direkta ng Galliaris Medical Center makinin ng kankon makinin ng kombati sa mga panglawas. Ato ang gisusi karon nga gabi nga kining usa ka 3 anyos nga batang babae nga taga barangay Ubuhan sa Nunsod sa Tikira nga paguman nga gilantan kini sa mga pinakang adlaw o gidali o dagan basta nga Galliaris Medical Center o paguman og susi sa tuwang mga doktor na sa ito nga ining 3 anyos na tapos sakit nga dinggi o krisis kini gatiman sa tuwang mga doktor. Gikan din na nga sa Galias Medical Center, sa Nerto de Mutueres, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, naligan sa balita.
1: DYRD. Okay, dahil na po. Osaka kanhi opisyal o kanhi mayor sa Visayas Province, nireklamo sa usa ka tindahan or kananan diha sa Panglao, kuyog iyang pamilya. Matod pa niya, grabe kamahal makatagam. 52,000 pesos akong nabayaran sa among kaon, kuyog ang akong pamilya. Kananan nga nag-display og isda, seafoods, nga sila rapoy muluto. Nangutana gud sila sa presyo sa mas pananglitan sa sugpo. Dagkong pasayan nga bay gram ang kwintada tag 300 pesos ang gramo, porbida pagkamahala. Iya na lang gihinaykan kay gawas ka maka-afford siya. Iya man pong pamilya ang kuyog. Panhangtod karon na hinaway kayo siya sa maong kasinatian. Grabe ka mahal. Makatagam matod pa niya. Kinsa tagiya sa resort o tourism kay player mismo sa ilang dapit. Kiningon ini, inipagawas o statement si Gov. Aris Amintado, sakto po, no? Matod pang Governor Aris Amintado, di na to gusto nga ang Bohol mailhan tungod lang sa usa ka viral nga istorya. Apan dili usab nato baliwalaon ang mga reklamo nga makatabang nato pag ila kung asa pa kita kinahanglan mag-improve. So I hope nga kini na pod nga sitwasyon nga nabayaran nga 52,000 unya makuhaan pag habig ang tindahan nga matod pa diha sa Aluna area. Oh. 52,000 ila nabayaran. Ha? Niya ang sugpo nga iyang gidagkong pasayan nga iyang gi-example by gram ang kwintada tag 300 ang gramo. Grabe, no? So, ang ginima check masusi ni sa ato ang Provincial Tourism Office, Municipal Tourism Officer diha sa Lungsod sa Panglao. Wala ba mo bisag sa kwan? Municipal Price Control Watch or Group? Aron pod ma-check ni mga ingon ini, ha? Aron pod masuta na to og makatarunganon ba nang ingon ini nga presyo, ha?
2: Tagpilaran by night.
1: Alas 10:12. Arita sa report gikan dito sa kalungsuran. Matod pa do nang giposil dito sa lungsod sa Sinabanga. Ta paminaw ni Dali, pinagi ni the barker, cell regulator kuya.
5: Okay, dikan salamat Kuya Ern. Dito sa lungsod sa Sinabanga na Kangkon o gas sa Mat Pinusilan sa Baga. Ang Baiti City Anyos nga biktima nga lumulupyo kini sa Barangay Daitsor, lungsod sa Sinabanga, kinsang ikataw nga usah kakawani sa LGU. O gabase sa tao na seran nga kining biktima, lula ni sa usah kasakinan paingon onta sa Barangay Badyang Sinabanga sa diyang gisundan kini sa 37 anyos nga suspek sa kayusab sa usa ka motorsiklo na taga Barangay Badyang Sinabanga gibanabana alas 11 Miyerkules sa uto. O pagidangat niini sa peroxise dito sa Barangay Lutaw Sinabanga, kalit lang kining giposel sa suspek sa wa hisayring hinungdan. Hinungdan nga nakangkon kinig pinusilan sa wa nga abaga og milagbas sa tuo nga abaga. Ang suspek nakasulob kini og jacket nga dunay hood. Dali kining misibat paingon sa bukirang bahin sa maong dapit. Narecover sa responding kapulisan dito sa crime scene ang duha ka basiyo sa bala sa gituang kalibre 45 nga armas de fuego. Gipahigayon ang hot for shot operation sa kapulisan sa Sinabanga aron sa posibleng pagkasikop sa mga suspek o pagtino sa hinungdan sa maong pagpamusil. Doon na lang panimbaya, o happy birthday ni Inday Along na nagsaulog sa iyang birthday karong adlaw. Happy birthday usab ni Agaw Sok Israel. Happy birthday gaw. O heavenly greetings to SG Bobot Alagon nga nagsaulog sa iyang birthday karong adlaw gikan sa Sigma Gamma family. Shoutout usab ni Ibib Oga Jun Bonachita. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy de Barker, Cell Remolador, ang brand mo forever, basta palita, DYRD, ang kasaligan sa palita. DYRD.
1: Atong oras, alas 10:15, standby sa itong pagbalik. Dinilang sa itong tulumunawang TBN.
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Tagbilaran by Night, makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Agbilaran by night.
7: YY Home Builders Depot. Nagatanyag gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. O puthaw ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC pan. O nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O aduna sila isangang mga tindahan diyan sa Jake Larin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy o potaw. Ganaa ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diyan sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
8: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
9: Giditox Plus Herbal Caps. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
12: DJX 500.
13: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
14: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
13: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
14: Okay.
12: DTX 500.
13: Sinukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
15: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales, alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials, alang sa balay, o mga kinabuhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o muntaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tingting. Nagapod-apodosab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
11: Oras, hatod ka na to sa Buholano Broadband Internet Provider.
16: Hey Cita Babes, it's your favorite Cebuana, Karen Cita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
17: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
18: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
19: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
20: Ah, oh Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na-admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos talang laboratorio.
19: Uy, kanindot ay anak Mari, no? Unya, unya. Magbayad taan ng karatuin, Mari, para makaabilitan sa mga diskwento?
20: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibaong kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibaong Pilipinas.
19: Oh, mao ba, Mari?
20: Interesado ko makuha sa mag share, Mari. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
19: Sige, Mari, ha? Sige. Daglagig salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
18: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
21: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigo stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
0: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
22: More water, more life.
3: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
23: The Millionaire Mindset.
3: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102. Chinky Tan is coming to Bohol.
24: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
25: Nagkinahanglan ka ba o dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
26: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
25: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
27: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
28: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
29: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties, live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talukto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
30: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
31: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay nako sa laing mga food supplements. Ug diriragyod ko sa MX3 ni Bilib. Diriragyod ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

0: Sa akong struggle kaniadto, mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. Ug usa sa akong ginakuhaan ini, mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pipila na lang nga tarsier ang nabilin din sa buhol. Atong ambingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagiatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Ug dili kita magsama aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.
3: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.
4: Agbilaran by night.

0: Unya din sa itong pagpadaguban mga kaigsunan din sa itong tulumanon. Ato ang tawagan ang pag-asa, panglaw. No? Aron ato ang masuta ang lakat sa panahon. Karong gabi una niya og sa umabot. Din ato na sinati ang pipila kapag-cut-act sa uwan. Ugun sa hinungdan ini na speakers linya ang pag-asa, panglaw. May gabi, ma'am, live just sa DYRD, Taglaran by Night. Si Earn Pahayahay, ma'am.
1: May gabi, kanimi, sir, o sinamina ni imong programa, sir.
0: Yes, ma'am.
1: Abate,
0: yes, ma'am. Kumusta? Ugun sa hinungdan, ganong adunay pipila kapag lugar sa tulalawigan. O labi na diyan sa Panglao area o sa Dawis nga doon ay nasinating pagpatak sa ulan, kagani ha?
1: So sa pagpatak sa ulan, doon ay pagpatak ng low pressure area kagani ha alas 3 sa hapon o kini anaa sa lokasyon nga 160 kilometro sidlakan sa Puerto Princesa, Palawan o anaa sa 130 kilometro southwest sa Cuyo, Palawan. Unya, sa pagkakaroon, sir, ang Tibuok of Visayas, Occidental Mindoro of Palawan, still na ang Kalayaan Island, kita makasinati yung madagumon niya kalangitan niya, adunay mga katang mga pag-ulan o mga pagkidlat o pagkanubok tungod kini sa low pressure area o sa laing bahin, sir, ang Tibuok of Visayas, Occidental Mindoro o Palawan, nasip na Kalayaan Island, makasinati sa kasarang hangin, di ka sa Bagatang Kasadpan, nito sa Kabagatang Silangan, uban sa gumamay, nito sa kasarang pagbalik sa Kabagatan. So, makapos, sir, ito ang latest weather update.
0: Salamat kay ma'am sa imuhang weather update. Huwag may gabiin ninyo rin sa pag-asa, Panglao.
1: May gabi ka ni Master at mag-inatayon sa kanina.
2: Taglaran by night.
0: So, wag ito pinakaulahi nga update sa ito ang lakad sa panahon. So, doon ay low pressure area. Nga na sigpatan mga kaigsunan. May gabi, Lidya Arat, dia sa Albor. Si Cleo Fibirmoy, dia sa Kandihay, Ansoy Comidoy. Si Neil Atirik, ha? Okay, may gabi eh. Salamat kayo sa inyuhang pagpaminaw. Unya, tuapod nga pagtimbaya, no? Sa ato ang mga, okay. Ni Max Amparo, Earn angay padayon na ang BSK aron bibo. Oo. Oh. Dito maghinay. Unta, madayon na ang barangay eleksyon o BSK kay aron makakita tagbagong naong sa barangay. Jantikon, kumusta ang nagbangka, bangga, motor o close van? Das Punta Cruz, Maribuhok, Atbang School. Okay. Ito pa-check na ni Alerto, no? Bonipasyo Bon, Bonibon, may gabi ideya sa Tangnan. Nilihens, ha? Si Batoy Lara Croft, na minamidiri sa Soy de Sitam, Baclayon. Si Bong Nanggapos, Rescue 911 Cagayan de Oro. Maying gabiin ninyo diya. Ni General Masana agaw Mayor Mere Arocha de sponsor Maribuhok si Albor Vice Mayor Dana Samas Mayor Dudun Batis may gabi si Herculano Tari may gabi playing game man ilang gibuhat sa barangay election Urong Sulong. Salamat kayo may gabi. Okay, padayon ta sa to ang hisgutan na doon natay pipila na lang kami noto, no? Ato ang hisgutan kining bahin sa usa ka reklamo mga kaigsoonan nga daw ang iyahang bill sa Corrientes Buhiko 1 kay iyaha lagingi pag subayon. So kay ang nadawat niyang statement of account dito ni na sa usa ka konsumidor sa San Vicente Maribuhok. Iyahang panimayo sa ka-residential naka-declare sa ilahang statement of account. Apan ang Buhiko 1 billing advisory mo ay naka-indicate naoy maoy naa sa ilang billing statement. Matod pa, the amount due for this billing cycle in the month of September 2026 is not yet available due to the recalculation of applicable electricity market charges for August 2026 pursuant to the ERC Regional Secondary Price Cap.

0: You may check your invoice status starting September 20 via SMS, text message, or online by following instruction at the bottom of your statement of account. Mone, ang sana ang billing statement, imbes pilay mabayaran, pilay kilowatt nga nagamit sa kuryente, advisory mo yung nakaindigit. Mauba po inyong nadawat niya? Mauba po inyong statement of account o bill sa buhiko uno nga adunay advisory? Daghan ang nag-ingon, no, base sa iyang reklamo, no? Nganong kami pa'y mo bayad, kami pa'y maghago. Wala may internet. Wala pod may cellphone. Mauni ang usa sa hatagan na itong pagtagad. Dili gusto na ito nga daoton ang usa ka kumpanya o ang buhi ko uno. O ang tao nga nagtrabaho ni kuno ang tungod kay ang serbisyo sa kuryente o sa kaimportanteng bahin sa nawalang panginibuan sa batag pamilya. Reklamo ni nga nagpahig sa iyang kasuko, kalibog human makadawa sa statement of account gikan sa buhiko uno. Nga ano ang konsumante ang kinahanglan maghago? Aron mahibalo kung pila iyang bayaran? So, kung naaning unsay gipagawas nga bag-ong patakaran sa buhiko, ura karon pa kung nakadungog ani nga mag-online na ka o ka-text sa SMS imuhang madawat nga mao ang imong bayron nun sa kurente. Diin ang invoice magsugod September 20, text na inyong nadawat o ka-online. Nganong dili dayon ipagawas ang bayronon, di ni mo mahibaw-an, nganong mo agi pamangka anang ingon ining estado o pamaagi. Kung adunay kahimtas merkado sa elektrisidad nga mahimong kinahanglan recalculation bayaran, isip konsumante, di ba makatulunganon po nga mahibalo ta dayon sa atong obligasyon. O, naminaman mo diyan sa buhiko uno. Kay kining ordinary yung pamilya, konsumante ninyo, o nagpuyo anak, puro senior, why cellphone, saan pa kibaw nga, mauna ilang bayro nun. Maputla ninyo na. Diba? Nga nung waman ma-appeal sa statement o account, usa ka tinaw nga temporary o estimated amount, kung mahimong tugutan sa ilaha basis ilang lagda, no, kanus-a man mahibaw-an ang insaktong bayranan. Adunay bay klarong timeline ang buhiko uno ani giunsa pagsiguro nga matag consumer makadawat og tukmang impormasyon dili malibog sa ilang obligasyon. Nganong ang konsumante pamangyo magastog oras aron mangutana imbis diretso rag bayad sa kuryente? Nganong dili lamang sa accessible ang pamaagi sama ining pagbilin og bill. Diretso naman sa cellphone og internet. Inoon na lang kita sa digital nga panahon. Pero di pa man po tingali makatarunganon o higayon o panahon nga mao ang atong i-practice o mao ang atong ipamaagi sa atong mga pagbayad sa kuryente sa buhiko uno, di ba? Mas maayo tingali ang mapasayo nato nga inigdawat sa bill diretso ra bayad ngadto sa outlet or sa ilang designated nga payment center. Naay online na may naay online through GCash. Oh, makabayad pa dadya. Pero mao lagi, how about sa mga why cellphone? Sa pagkahibaw sa ilang consume nga kilowatt kurente nga ila nagamit. Solusyon sa problema dili dugang untas babag sa serbisyo. Kaysa magatubang sa konsumante kung ano na sila reklamo. Kaysa may motubag ana. Ano na bagay igong sistema ang buhi ko ano aron masulbad ang reklamo sa ustong pa, panahon o pagi? Base sa ilahang gihatag karon. I don't know o kamo diha nakadawat pa mo ngayon ini nga advisory buhi ko advisory imbes billing statement mauna hinoy na imprinta dito ha? Starting September 20 oh, karong Domingo wala gibutyag dito ang katidad sa Jew. Wa gibutan dito pila charge no sa August unsa mga recalculations bayaran sa ordinaryong ordinaryong consumer no ang recalculation ba mo resultas mas taas o mas ubos nga nabay nga bayranan di ba unsang component sa bill nga naapektuhan aduna ba klarong breakdown nga makita sa konsumante. Kung adunay sobra na bayaran unsaon kini pag-adjust o pag-refund. Subay sa angay nga lagda. No? Adunay kakulang sa bayad tungod kay nausab ang kantidad unsaon paghatag og igo nga panahon sa informasyon sa consumer. No? Unsaon pagpamatuod nga ang serbisyo mahimong hassle-free. Di ba? Ang konsumante dili kaaway ang electric cooperative, siya ang tawo nga nagsalig sa serbisyo. Base ay ang gibayad kay naaw nagbayad siya o ko sa iyang konsumo, di ba? Kinsa ang responsable sa paghatag og tubag? Kung adunay kalibog sa billing status. Di ba? Kung konsumante na pugos balik-balik pagadto sa opisina giunsas buhi ko uno nga ma-inconvenience ang tao. Diha sa inyo ha. Comment ko no kung naka-suway ba mo ini na instead of billing statement, advisory ang naka-indicate sa inyong bill. Di ba? Kay sa ingon, mga kaigsunan, makahatag ni siya o kadugang kahasol, inoon kung maayon tag na-inform, tingali ang tanan ane, pero nga naman ang maong consumer ni reklamo man. Di ba? Oh. Mayang gabi eh, Sir Ern. Mayang gabi eh. Tinood na sir, billing statement pero advisory ang nakabutang. Naglibog me sa mong kurente. Wa ra ba ko kabayad? Last July. Oh. Anong oh, kiningon ini oh. Di ba? Nami ang tatog na atay kinsay focal person or spokespersons buhi ko ato aning swag hinabi na ugma po hunting ali. Aron makuhaan na tog habig labot ini. Mayong gabi eh, Sir Ern. Okay. Kining ingon anak nga paagi naghatag nagka hasol sa tao oy ngano man dai diretso na lang billing aron ang tao mangita og paagi asa siya mo adto mo bayad sa payment center kung naa siya inog bayad og ari pa ka maghuwat sa text og di ka makadawat og text kay imong cellphone gubaon unsaon man na sir amo na ay problema so mo na ito nakuha ang impormasyon karon mga kaigsoonan nga naghatag yun. O para na ko, ah, warag, di maayo. Dili maayo nga pamaagi. So, hinaot nga ang buhi ko. Makahatag og klaro, explanation nga to sa katawahan. Labi na sa konsumidor, kung galing tanan, man, anak kasi natin ini. May gabi, Richie Nutarte diha sa Liloan, Cebu. Ah, si happy birthday ni Mama Nunes Lobon. Kanunay naminaw, ika 98. Mayang gabi ini mo dia, og happy birthday lola. Nyun Ima Nyunes Lubon, happy 98th birthday.
1: Wahoo! Happy birthday!
0: Advance happy birthday celebration nga to ni Sir Deria Diding na Risma Quiring. nga taga San Juan Binaventura, Baclayon, sinanay Diding nga nailat sa tahod nga Anding Diding magsaulog sa Eka Sinto Tres nga adlaw nga natawhan og mga adlawa. Pagtimbaya gikan sa iyang mga anak, apo sa tuhod og sa mga apo sa sungay. Og pag-umangkon na nagpasibyas pro ni Narisma iyang pag-umangkon. Oh, happy birthday. Ika 103 years old ni Nanay Diding o Anding Diding diha sa San Juan Binaventura, Baclayon.
1: Wahoo! Happy birthday!
0: Adolfo Junior Batak, kamayang gabi eh. Numusta ko sa kong mga parinti higala das lungsos balilihan diri sa Saturni, Santorini Island, Europe. May gabi ini mo da Adolfo Junior Maniwang Batak. Great ko ni Hermes Malanog, sir. Ga-birthday ron. Happy birthday, Hermes Malanog.
1: Wahoo! Happy birthday!
0: Sir Ern, namati minimo. Kusog kayo ang TBN. Mayong gabi eh. Diri sa lungsod sa Sikatuna. Si Konsehal Tataktani Ruli. May gabi ini mo da, konsehal ha. Diha sa lungsod sa Sikatuna, mga kaigsunan. Okay, ito ang panapos ng mga balita, no? Ito ang palutsong tingali. Unya. Dapa, sir, good evening. Naminaw mi karon diri sa lungsod sa Panglao. Maayong gabi eh. Salamat kayo sa imuhang pagbasa diri sa Mumu Beach. Uh-huh. Okay. Sir, kinsa nay Vice Mayor sa Duero? Si Sulis. No, gwa ko masayop. Okay. Good evening, Sir Ern. Kumusta? Unsay mahitabo ni VP Sara? Patay kakuhag update, no? Ni VP Sara. Maing gabi eh. Nagpamati mi karon diri sa Talibon. Okay. Di ah. Sir, naunsa naman yung Panglao? Lato, sir. Tag 800 ang serving. Napay pumpanong 1650. Naunsa naman eh. Sir, salamat kayo. Mayong gabi ninyo ha.
2: Tagbilaran by night.
0: Pero kung oras itong pagparaguban sa itong tulumunan TBN, Tagbilaran by night. Sa nga na lang kinatibuk ang pera sa DYRD News ang Public Affairs Department. Sa nga sa kong partner speaker sa lawag si Cyrus Abayros. Kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.

0: Alam mo, bali ka mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, para makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Ang Takna, alas 5:45.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
2: Outreach, Balitang Kalusugan.
3: Igana mayong adlaw kanatutanan. Good morning, may papanigay sikay sa atong mga kaigsuunan. Atong pasalamatan ang Diyos ang kanunay naghatag nato sa grasya. Good morning sa mga tigamitan o padung pangamugamit sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang atong mga produkto nga anha mapalit sa atong mga suking butika diha sa tagsa-tagsa nato ka mga kalungsuran, mga higala. Pau liniment, pau masahe, pau di arco, pau sports, no, pau energotoro, pau di arco herbal capsule, mga higala, makatabang ni pag-ayo nato, no, makatabang o makatabang pag-ayo kanato. So sa atong mga kaigsoonan, ayaw pagpahingawa sa to ang pau di arco herbal capsule o guban pang mga produkto kay makatabang ni pag-ayo sa to ang panglawas. Good morning adto nila ni Ma'am Dori Kagoko, no, ni Ma'am Bete Matigaw Humawid. Good morning ni Bosity Sanchez, ang atong mga super tigamitan o super pilit din sa tuang tulamanon, si Ma'am Doris Kaluyong, mga higala. O ingon man usab sa mga kahugpungan sa mga senior citizens, mga higala. Gaudencio Umali, Aida Lunghas Almidilla, Fidel Apari Biwang, mga higala. O daghan pa kaayos sa itong mga kaigsuunan, si Ma'am Maria Gima Auman. O mga senior citizens, no, katong aduna na yung mga gipang hambin nga mga problema, hinautunta nga ni arang-arang na mo, no? Nakaangko na mo kaayuhan sa inyohang mga balatian. Inumdumi, ang unang tambal, gawas nga salig ka sa Ginoo, gaampo ka sa Ginoo, kanag yung imuhang aksiptahon kung unsa ang imong sakit, no? Yan ang unsay anaani mo. Dawata o niya, mangita agagpaagi kung unsaon sa pag-ayo, no? Una, ampo, dawata ang imuhang problema onya mangitag paagi kung unsaon sa pag-ayo. Mga mag-ampo sa Ginoo or mag-guidean, mag-gairan o kinsay maayong mananambal. So, yunini mga higala, no? Ang pagpahinomdom sa Aldrich Corporation tungod kay kining sakit na mo po'y uban da sa sala, na po'y uban nga sakitan yung ka sa imong pagkatao, sukad ka gihimugso nining walug sa luha nga kalibutan. Naa nagyug kay kaluha nga

0: sakit, no, dungan sa imong pagkatawo. So mao lang gina akseptahon. Ayaw lang itag-i ang imong kaugalingon ngadto sa uban nga bisan og magbuntagay, sugal, inom, tabako pa, wa pa man mga unsa. Ayaw na lang itandi ang imong kaugalingon kay lahi man ang ilaha. Swerte sila nga nakabaton og lig-on nga panglawas, pero dimala sila kay giabusahan. Kadtong mga nag-abuso sa lawas, mahog makaingon tag dimalas kay muabot ramang gyud ang panahon bisag lig-on kag lawas mga higala. Mo bati gyud ka, no? Good morning ato ni Paring Biloy Bustamante diha sa San Isidro District ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Ma'am Ems Rikina, Sir Leo Rikina, sa ilang mga anak si Dominic o si Carla May Rikina. Maying buntag nila ni Paulina Batilong Estelia Ehera. Felicitas sa Lidama, Frank o Ronnie Ungkoy. Gikanin ni Ma'am Doris Kaluyong kining maong pagtimbaya. Okay, so atong pangumustahon po pagbalik si Ma'am Bete Matiga Humawid mga higala. Sila si Ma'am Dori Kaguko, Delia Bunayog Baloya. Pa-shout out sa San Isidro Dawis Bunayog family. Pa-shout out ni Maria Antoinette Bunayog and Dwayne Gabriel Bunayog. Love Mamita. Okay. Good morning. Salamat po. Okay. Thank you very much. Si Dodong Jet Romanilio Ridulia, good morning. Og sa tanan nga sayo nagmata karon, di gyud nato, di gyud mabintahaan ning mga aduna nay pangidaron, no, nga sayo gyud magmata. Pero mga batan-on og tikungkong pa tungod kay dugay pa nakatuog kagabi. Ayaw usike ang inyong panahon, mga batan-on. Ayaw usike ang inyong lawas sa pagkabuang aning cellphone. Okay ra na og duna kay boundary o limit ba? Mga alas 9, sira na ang cellphone. Pero mas maayo gani, o estudyante ka, mga alas 7 ayaw nagamit, kinig magpanihapon pagtuon. O niya, mo, undang ka o tuon alas 10, aron makatug. Aron di, masayang ang imuhang tubo. Dili po maapiktahan ang imong tubo sa pagkanunay gamit anang cellphone. Wag yoy, kuan, ang cellphone, angay lang na sa pag-research. No? Maka-research ka, gagamit sa imong kuan sa imong pag-eskwela nimo. Pero gasigil ka duwa-duwa anang way hinungdan. Mga ang imuhang mga laptop gipanggamit nimo anang duwa nga way hinungdan. Gamuo ka dito sa imong kwarto. Ang computer imo gigamit sa mga duwa-duwa lang. Hantun nga maka lain masud sa imong unahuna, magsud-ong ka anang imong salida nga gitan-aw mga higala nya madiktahan ka na, no? Madiktahan ka na sa monsay mga ipabuhat anang imong kikakontak baghan nimo anang imong computer o sa imong laptop o cellphone. No? So dili gyud maayo. Dili gyud maayo mga higala. Kanang magkabuang anang cellphone. Inday o iyay padunyo, padunya punyo. Good morning. Doy Kapitan Ondoy Maligsa deha sa Pandol Corilla. Good morning. Dodong Jet Romanilios Ridulia, listening here in Baungay, Tinibgan, Maribohok, si Ma'am Iyay Padunya Punyo. Teofilo BC, good morning. Dodong Jet Romanilios Ridulia is always watching din sa ato ang tulumanon mga higala. Inay pagtuon kay ang oras nga mausik din nalaba mo balik, mulabay lang, no? Gams Gamalo, pare, dihas puro 4 barangay dao. Mas maayo pa itingob imong panahon nga tos pagtuon kay aron do na kay makatunan sa eskwelahan. Bibianal Maligmat Lianos, good morning. Maayo nga pagpamati. Onya ayaw usiki. Ang imuhang ayaw pasagdi, ayaw inunta ayaw pagpasagad sa imuhang panglawas. Binagi sa dugay nga pagkatug tungod kay makaapekto ni sa imong immune system. Usa sa mga bad habits or 10 habits nga makadaot sa tong immune system nga mao'y gipanalipdan sa tong Pau de Arco Herbal Capsule mga higala. Okay, nga tong Pau de Arco Herbal Capsule labi nagmuinom kag katulo sa kaadlaw, manalipod ni manalipod ni sa imuhang immune system, mapalig-on ni sa imong immune system. Pero kung naa kining habit nimo nga magkuwang ka kanunay stog, usana na sa mga 10 habits nga madamage ang imong immune system. So, madamage na ang immune system, dali na ka magkasakit, no? Dali na ka magkasakit. Mabitan ng uban nga mingon nga gistakdan ko, gistaptan o ubo o sipon, nataliksikan magkuko gahapon, nawanan magkuko gahapon, kingluya ang imuhang immune system na. Kaya ang immune system mao na yung sundalo sa lawas nga paligunon, pinaagi sa tong Pau de Arco Herbal Capsule 30 minutes before meal. Moinom ka tulak-tulaki lang og ininit-init nga tubig. So ayaw pagpahingawa sa tong Pau de Arco Herbal Capsule, mga higala. Labi na rong panahon nga duna nay daghanan nga mga problema nga musuong sa lawas. Kining aduna pagani dengue, no? Kuyaw ron sa mga katawhan, dili lang sa mga bata kundili bisan sa hamtong nga panghidaron. So 18 anyos ka na pataas, makahimo ka na sa pag-inom sa tong Pau de Arco Capsule aron paliguno ng imong resistensya, aron dili kadali mataptan sa mga sakit-sakit. Isog ang imuhang immune system nga mo fights para sa infections. Ang iyang kinons, mga higala, o ang quercetin nga naa sa Pau de Arco Herbal Capsule mo dasig o muligon sa imong immune system aron dili madaog sa mga infections nga mo invade sa lawas, mga higala, no? So Neria Pabi Piang, good morning diha sa Balilihan, Evangeline Libot Inas, Aida Lungha Salmidilia. Neria Pabi Piang, good morning. Good morning ato ni Rodel Malanog nga naglanog-lanog ta diha sa Anislag, Corilla, sir. Matog pa ni Ma'am Doris Kaluyong, maying buntag, kanunay jug ko maminaw sa imong mga balita o programa. Matod pa ni Ma'am Aida Lungha Salmidilia. So poor sleeping habits, makaangin sa tong immune system. Excessive sugar, makadaot gihapon sa ato ang panglawas. Unya, ang pag-inom nimo sa tong Pau de Arco Herbal Capsule, ang kamaayo ani kay mutabang ni sa pag-regulate sa imuhang sugar. Pero ayaw gyud pagpalabi og sugar kay ang imong pangkriyas maapektahan. Ang pangkriyas mao ni mo produce og insulin sa lawas nga maoy mo regulate, no, sa sugar nga mosuot sa imong lawas. Og daghan ka og sugar nga gilamoy anang adlaw, so mo produce og daghang insulin ang imong pangkriyas, no. Arnold Juni from Kandihay, good morning. Og mahago na pag-ayo ang pangkriyas, magkaabirya ang imong pangkriyas, di na siya mo sa iyang serbisyo ba, di na siya magka-function nga mag-regulate, mag-produce og insulin nga may musugat sa imuhang tamis nga gisod sa imong lawas aron i-regulate ini ang mupadong sa imuhang mada, sa imuhang dugo. Mora na siya og kanang naay og na kanang missile ba, kanang inigbumba naay para pang atbang dito sa ibabaw, kung ano na, babaga na, harungo na. Kini mao ni siya mo saw sa imuhang mga kuan, siya i-regulate niya ang musud sa imuhang kaugatan og nanubra na, mao na nga maapektuhan ang imuhang kidney. Kay ang kidney na pod mao ay mutabang na pod sa pangkriyas nga dili mao iyang function. Mao na hinungdan nga mangihi ka at ituro ng imong ihi, no, aliwango ng imong ihi kay tamis ang imong ihi, kay dito na naman hintabang naman ang imuhang kidney sa pagkuan sa imuhang sugar, o mangadto na dito sa kidney nga dili mao iyang function. So di na to hagoon ang pangkriyas nato, no. Inay, mo inom tas tong Pau de Arco herbal capsule aron pag-regulate usab mutabang sa insulin nga na-produce sa imuhang pangkriyas sa pag-regulate sa blood sugar level diha sa imuhang kaugatan o naglatay sa imong kaugatan. Good morning sa tong agaw na to, Lini Rua Libita Bermudez to adito sa Laguna, mga higala. Good morning, pa-shout out ni Papa Tino and Lamay Family sa akong pamilya diha sa Tanday, Kurilya. Gabuto-buto ang DYRD. Salamat kayo sa inyong pagtubay din sa itong tulumanon. Iyong kalimot sa mga produkto sa Aldrich Corporation, mga higala. Mayong buntag ka na itong tanan. Sunya Aceves, good morning. Mayong pagpamati, usab ni Attorney Edgar Migrino Chato. Uban sa iyang banay diya sa lungsod sa Balilihang, Brad Ching, Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply. Og sa ilang mga suki diya sa CP Generate Avenue. Ang Cortez Bicycle Shop diya sa Upper La Paz, Cortez. Ni Ma'am Christine Joy Tandog sa Dawis Cycle Center sa Maribelis Dawis, ni Sir Jay Tandog, mga pensionado sa SSS, GSIS, mga senior citizens. Suki nila ni Ma'am Jikjik sa Cebu APC Finance Corporation, good morning. Bradley Batugan, Sister Faye Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, kagawad Dani Abiliana de Escugon, hilibihang kugihana kayong kagawad de Escugon, mga ningdakbayan. Parihara ni sila si kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2, ni kagawad Sabel Rinca de Asbuol, ni kagawad Paul Pahang de Asamansasa. Good morning, usab ni Ma'am Lali Aliman. Nagpadagan sa Serenity Park sa tip-tip kansang botanan ni Mutang sa second floor sa Galeria Luisa ni atong dakbayan sa Tagbilaran. Mayong pagpamati, usab ni City Councilor Edi Burha, ni Plong Rinca, City Councilor Plong Rinca, og ni Team Butalid, no? Good morning, ni Engineer Edgar Maminay Balunga sa Balungas, Lichon. Das Pork 3 Barangay Dao, makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa taga Bohol Community Multipurpose Cooperative. Ang satellite offices nationwide, uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel, ugan General Manager nga si Ma'am Janet Romero. Good morning sa Tagabohol People's Lumber, Les Appliance Plaza, og mayong buntag sa Tagabohol Tropics. Ilabi na sa Accounting Division, mga higala. Good morning ni City Mayor Jane Yap. Good morning sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas sa tanang taga-BDMPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station sa Porok 5 Barangay Buol, barato ilang mga produkto dito, mga higala. Naglanog-lanog po ta dito nila ni Konsihal Singingging o Gamuloy Kabalyo sa Baklayon. O maayong pagpamati, usap ni Ma'am Edith Rebeta de sa Montanya, Baklayon. Ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, katap lang din itong lalawigan sa Buhol, Vice Mayor Dan Samar sa lungsod sa Alburquerque, kinakusgang BC Mayor ang mahigalaon kayong hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center sa Palma Street, Poblasyon 2 ng Dakbayan sa Tagbilaran. Haong sa mga events, dolar kayo, 3 minutos lang kung imo pangasak yung gikaspantalan, mga higala, maing adlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
3: as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede po ni kanatong tanan.
5: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, og sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras, alas 6:30 na.
1: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala may buntag at limang bulanon gabisayan og Mindanao nining adlaw karon nga Biyernes. Pitsa 18 na nining buwan sa September tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagato sa labing labas og nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaan nining istasyon DYRD. Aduna sa mga live report gikan sa mga patrollers mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlaw.
3: Pagsubang sa adlaw nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita gikan sa DYRD Public Affairs. Ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungnahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Gumikan kay wa pa mapirmahe ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pag-oktaba sa barangay SK elections. Ipatuman sa COMELEC sugod karong adlaw ang election ban diin gidili na ang paggamit sa pundo sa katawhan sa mga serbisyo sa pabalay o social services. Misamot o kagrabe ang dengue sa Bohol nga miabot nagdulaan sa 2,000 ang kaso samtang 20 ang namatay bisan sa grabing kainit sa panahon. Human nasaway sa mga netizens ang way tukmang nahimo ang security guard sa Macdo diha sa J.A. Clarine ning Dakbayan sa Tagbilaran sa pagkulata sud sa maong establishmento, giauhag ni Padpaw President Joseph Sevilla nga angayan i-training sa basic self-defense ang mga security guard sa Bohol. Naidangat kagahapon sa Panglao Bohol Center kondiha sa Bohol Panglao International Airport ang chartered flight gikan sa Jakarta, Indonesia ni bit-bit og mga Indonesians ng mga pasahero. Mobisita karong buntag sa Tarsier Sanctuary sa Corilla si British Ambassador Sarah Holton aron tambungan ang pagbukas sa bagong fasilidad sa Tarsier Sanctuary. Formal nang milingkod si Hermes Bahaw isip mayor sa Duero holip sa gidismiss nga si Al Takulad kinsa ni duso na usab sa iyang motion for reconsideration dito sa ombudsman. Ipagayo na sunod simana ang cloud seeding operations aron na matubigan ang nangliki ng mga basakan o umahan sa Bohol. O mahuman itong mga proseso nga daghan kayo. Doon na may mahibawaan naman karong adlawa kung kinsa sa duha ka mga suppliers rang nga mo ay may quote sa sa pagpahigayon sa cloud seeding, ika-award ro karong adlawa, no? Unya doon na po may daghan ng pag-aandamon ana sa Office of the Provincial Agriculturist o sa gagamhanan sa lalawigan sa Bohol. 90,000 pesos kung 90 kalibo ka pesos matag-usa ang gipiansa sa 26 ka mga kanhi opisyal sa barangay nga gikiha kalabot sa Captain's Peak Resort. Hingpit nang natapos ang unang high-rise tenement housing sa Tagbilaran nga nahimutang sa Barangay Kagawad o Barangay Kagaw Kabawan ng Dakbayan sa Tagbilaran. Olahan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Di ay uluhan nga maka patangkag sa dunggan na itong mga adunay sakyanan, mga higala. Hangtod 11 pesos kada litro ang posibleng isaka sa presyo sa diesel. Gipadali ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagpalabang sa anti-dynasty bill. Samtang mipalag ang palasyo sa Malacañang sa pamahayag nga andam na matur pa si Vice President Sara Duterte nga mulingkod isi presidente sa higayon nga mag-resign si Presidente Bongbong Marcos Jr. Olohan tudling sa mga balita gikan ni Cel Remulador. Cel, go!
5: Gipo Cel ang usa ka 27 anyos nga kawani sa LGU dito sa Barangay Lutaw, Lungsod Chinabanga. Naitabo Miyerkules sa udto ang biktima na kangkon kinig sa Mad Pinusilan sa baga o gasamtang kining suspect dali nga misibat uman sa nitabong pagpamusil. Nanukad gikan sa Campo de Cohoy de Barker Cel Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
6: Ginali og dagan sa Aguilares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Uma kini nga aksidente ay giminiho ang motor. Uma kini nga hubog kini nga driver. Dito sa Alonso Sagbayan, kinasalito sa Mutseres ang Fred Mo Forever. Basta balita, DYRD, Sabigan sa Balita.
0: Mawkat to mga uluhan sa to mga balita, unang bahin sa to mga detalye. Atod ka na to sa Marcela Feeds.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong nahon ang mga balita hatod ganato sa Marcella Feeds. Balita dinhi sa itong dapit, misamot ka grabe ang dengue dinhi sa Bohol nga miabot nagdulaan sa 2,000 ka mga kaso samtang adunay 20 ang namatay bisan sa grabing kainit nga itong nasinati. Ato paminaon karon ang report ni Jera Arcayana.
1: Misa ka na sa 2,942 ang natala nga kaso sa dengue sa Bohol. Lakip ang 20 ka na nga matay base sa pinakabagong datos sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESO alang sa panahon nga Enero 1 hangtod Setyembre 12, 2026. Gikan sa 2,942 ka kaso, 12 ang kumpirmado nga dengue-related deaths. Duha ang probable ug unom ang suspect nga nagresulta sa case fatality rate o CFR nga 0.68%. Mas taas kini kumpara sa samang panahon nga adtong 2025 nga adunay 1,877 ka kaso ug 5 ka namatay o 0.27% nga CFR. Ang edad sa mga nataptan sa dengue naglangkob gikan sa 0 hangtod 94 anyos, samtang ang median age anaa sa 14 anyos. Mas daghan usab ang kaso sa mga lalaki nga mikabat sa 50.78%, labing apektado ang mga batang 5 hangtod 10 anyos, nga mikabat sa 22.60% sa tanang natala nga kaso. Pinakadaghan ang kaso gikan sa Tagbilaran City nga 9.52%, gisundan sa Talibon nga 8.46%, Ubay nga 6.53%, Tubigon nga 6.12%, ug Inabanga nga 4.6%. Matod ni Leonidas Saniel, Dengue Program Coordinator sa Provincial Health Office, dili husto ang pagtuo nga panahon lamang sa ting-uwan kasagarang musaka ang dengue cases. Matod niya, mas aktibo ang lamok panahon sa ting-init tungod kay mas paspas kini gutmon ug mahimong mas agresibo sa pagpangita og dugo. Busa iyang gipahimangnuan ang publiko nga dili lamang panahon sa ting-uwan o ting-init magbantay batok sa dengue kun dili kinahanglan ang padayon nga paglikay og pagmonitor sa tanang panahon. Padayon usab ang awhag sa Provincial Health Office sa publiko nga sundon ang 4S kontra dengue. Ilabi na ang sayo nga pagkonsulta kung adunay mga sintomas o suspetsa sa dengue aron malikayan ang paglala sa sakit og posibleng kamatayon. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Jera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Apasumpay nining balita mahitungod sa dengue. Nagaawhag si Leonidas Saniel, ang provincial coordinator sa dengue program sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol. Nga katong adunay suspect sa kaso sa dengue, kinahanglan nga muinom og orisol, mamahimong homemade orisol para sa dengue, magama lamang og usa ka litro sagol og tunga sa kutsarita nga asin, unom ka kutsarita nga sugar, isagol sa usa ka litro nga mainom nga tubig. Nya mao ni ihinubig ni adtong mga suspect sa dengue o kadtong nasakit na sa dengue. Kay gikinahanglan man pag-ayo nga ma-hydrate siya o dili ma-dehydrated ang pasyente nga nataptan sa sakit nga dengue. Ayaw kalimot ha, matod pa ni Sir Saniel, homemade orisol for dengue. 1/2 teaspoon kon tunga sa kutsarita nga asin plus unom ka kutsarita nga sugar i-dissolve sa usa ka litro nga tubig nga mainom ug may ihinubig mo imnon sa pasyente sa dengue ug bisan kadtong suspect pa lang sa dengue mga higala. Atong lilio na itong lalakad sa panahon, pinagi ni Sir Leonard Summer. Sir Leonard, kumusta na itong panahon karon?
2: Maayong buntag. Ano yung kinig pinakaulahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa? Padayon nga doon na giyapon tayo gibantayan o gimonitor nga duha ka weather disturbance karong mga panahon na o karong adlawa. Una, kining usa ka low pressure area nga nasa sulod sa far nga nasa over the coastal waters of Dumaran, Palawan. Ug samtang ikaduha kining usa ka severe tropical storm nga aduna international name nga si Dudjuan nga naa sa east northeast of extreme northern Luzon. Una kining mo nga low pressure area nga naa sa sulod sa PAR. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang low pressure area gibana kini basis tanang available nga mga data. Ana kini may mutang sa over coastal waters of Dumaran, Palawan. O ana kini sa coordinate nga 10.1 degrees north, 120.0 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, unlikely kani or ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang kining mong low pressure area, mao kini hinungdan sa mga pag-unuan dito napita sa may bis sa Kamisayan o ingom sa Southern Luzon. Samtang ato usab nga gi-monitor kining usa ka bagyo or usa ka tropical storm nga dunay international name nga si Dudjuan sa may alas 3 sa kabuntagon karong adlaw or sayo sa kabuntagon karong adlaw ang location sa moong tropical storm ana kini ma himutang or gimana ba na kini ana kini mahimutang sa 2460 km east northeast of extreme northern Luzon. O ana kini sa coordinate nga 35.2 degrees north, 145.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon nagikuskun nga makabot nga dito na sa 110 kilometros matagtak na doon sa sentro. O ganoon na kini gastilis o paguro sa hangin nga makabot nga dito na sa 135 kilometro matagtak na. O kini nagayirog sa direksyon, northwestward nga doon nagikuskun sa pagirog 55 kilometro matagtak na. Samtang kini mong bagyo, base usab sa pagbanabana, ubos na yung chance nga makasulod sa Philippine Area of Sensibility ug samtang kini mong bagyo wala sab kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan lakip na sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tikmayan sa Tagmilaran. Ug ingon masab ditong napita sa may Maropa, Bicol region, sa Bangka Peninsula, Northern Mindanao, Batangas ug Quezon. Kining mga lugar karong adlaw makasinati kita ang madagoman ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa low pressure area. Samtang ang Metro Manila ug nakip na usab ang bangbayan sa nasod makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay madagoman ng kalangitan ug ginubanan sa panagsang nga mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon nga ngadto sa habagatang silangan nga may mobsrabi sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man usab ditong dapita sa Mindanao ug lakip na usab sa Southern Luzon. Samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa bangbayan mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Mindanao silangan ug paingon nga ngadto sa silangan nga mo'y mapuslabi sa bangbayan sa Luzon ug samtang kadagatan usab ni mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukat sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon ug musalop usab kini sa may alas 5:42 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagigikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Border Station. Yunardo Samar, Mayong Puntag.
3: DDYRD Nag-una sa mga balita.
0: Salamat Sir Leonard Samar, padayugdog sa mga balita gikan sa kauluhan. Ani ay dugang pabugat sa abaga sa mga motorista o katong mga nanag-iyang mga sakyanan. Hangtod 11 pesos kada litro ang posibleng isaka sa presyo sa diesel. Kini mo'y gitutukan sa GMA News.
4: Mega oil price hike na namahan ang titiisin ng mga motorista sa susunod na linggo. Sa diesel pa lang, hanggang 11 pesos kada litro na ang inaasahang dagdag presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes.
5: Sa loob lang ng dalawang linggo, humigit kumulang 10 piso kada litro na ang tinaas ng presyo ng diesel at gasolina. At sa susunod na linggo, asahan na ang isa pang big time oil price hike. Sa taya ng oil industry sources, hanggang 11 pesos per liter ang posibleng madagdag sa diesel. Hanggang 5 pesos naman sa gasolina.
6: Wala na talagang maiuwi sa pamilya.
7: Sila na pong bahala dyan, ma'am, kung may maawa pa sila sa amin.
8: Baka hindi muna siguro kami bumiyahe dahil wala rin kami kikitain. Para na lang kami naglalaro sa...
5: Ayon sa Department of Energy, dahil pa rin ito sa patuloy na kaguluhan sa Middle East.
9: Di po mukhang matatapos kaagad. Ngayon po nakikita nyo sa news, mas dumami pa ang conflict doon. Kaya umaakyat na naman ulit. And our forecast on this will stay for a long time.
5: Nakasaad sa batas na dapat mag-average ng $80 per barrel ang presyo ng langis sa world market sa loob ng isang buwan para ikonsidera ang pag-aalis na excise tax. Pero sa pagitan lamang ng August 13 hanggang September 11, ayon sa DOE, halos umabot na sa $100 per barrel ang average price ng Dubai crude. Ang pag-aalis na excise tax sa produktong petrolyo kailangan ng approval ng Pangulo. Hinihintay pa ang aksyon ng palasyo.
10: Kahapon hindi po kasi siya naging topic, hindi po siya parte na agenda sa naging meeting. Kapag na-finalize na po ay ibibigay po agad nila ang rekomendasyon sa Pangulo.
5: Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.
0: Ano sa apakunon eh? Matod pa sa Department of Energy. Dugay pa kunong panahon eh. Ano sa apang magandang panahon na eh? Mabot magandang dusintos. Kay dili lang ang gasolina may musaka ani. Presyo sa mga palaliton musaka. Bayranan sa kuryente musaka. Bayranan sa tubig musaka. Saka tanan. Ang walang musaka, sweldo. Dugay mga balita gikan sa kauluhan. Gipadali ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpasar o pagpalabang sa anti-dynasty bill. Kini mo'y gitutukan sa Bilyonaryo News Channel.
11: Pinamamadali na ni PBBM ang pagpasa ng batas kontra dinastiya. Pero pinauubayan niya sa Kongreso ang timeline ng pagpasa sa panukala. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
12: Sang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos sa direktiba ng High Court na ipasa na at the earliest possible time ang batas na nagbabawal sa political dynasty sa Pilipinas batay sa Article 2, Section 26 ng Konstitusyon.
10: Talaga po ito ay pinapamadali niya at gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang anti-political dynasty law. So tama po na... Sang-ayon ang Pangulo sa desisyon po ng Supreme Court na dapat na po magkaroon ng batas patungkol sa political dynasty.
12: Isa ang anti-political dynasty bill sa priority legislation ng Pangulo na nagmula rin sa isang dinastiya. Sa tila hindi pag-usad ng mga panukala para rito, lalo na sa nakaraang 39 na taon, ipinauubayan na ng Malacanang sa Kongreso ang timeline ng pagpasa nito. Hindi naman daw masisisi ang mga kongresista dahil marami rin naman daw silang tinututukan trabaho. Pero ang malinaw daw, gusto rin ni PBBM ng isang batas na nagbabawal na maghari sa gobyerno ang iilang pamilya lamang. Sa kasalukuyan, nakaupo sa gobyerno ang kapatid, anak, pamangkin, pinsan at maging ang asawa ng pinsan ng Pangulo. Inatasan ng Supreme Court ang Kamara na sundin ang kanilang mandatory constitutional duty na sundin ang konstitusyon. Paalala ng Korte, hindi raw choice ang ibinibigay ng konstitusyon sa Kamara, kundi obligasyon na siguraduhing fair at equal ang access ng lahat pagdating sa serbisyo publiko. Otoridad daw ng mababang kapulungan ang bigyang depinisyon ng political dynasty at kung hanggang saan naabot ang prohibition ng batas. Noong Mayo, bagaman aprobado on its final reading ang anti-dynasty bill ni Majority Floor Leader Sandro Marcos at House Speaker Boji D., marami ang pumalag dito, gaya ng Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Shareholders Association of the Philippines, at Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ayon sa kanilang joint statement, imbis na ipanalo ng panukala ni D at Marcos ang konstitusyon, ini-institutionalize lang daw nito ang kontrol ng mga political family dahil hanggang second level of affinity lang ang ipinagbabawal. Ibig sabihin daw kasi, pwede pa rin tumakbo sa magkakaibang posisyon ang mga miyembro ng isang pamilya habang ang hindi sakop ng level na ito, ang mga tiyahin, tiyuhin at pinsan malaya makakahawak ng posisyon. Ang tanong, after 39 years, anong bersyon ng anti-political dynasty bill ang magbibigay depinisyon sa salitang dynasty sa konstitusyon? para sa agenda. Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
0: Paman maklaro tong unod yun anihang maong anti-dynasty bill. Sa itong giingon nga pwede pang makalansa sa laing posisyon. No? O di ba ka magdugo ang dughan sa ato ang mga magbabalaod ani nga ilang ipalabang ng maong balaod nun ngadto sa hingpit nga balaod kay peting daghanang maapiktahan kinadaghanan kay maapiktahan mga higala sa mga namunuan sa atong nasod karon. Arita sa mga balita dugang sa kauluhan. Mipalag ang palasyo sa Malacañang sa pamahayag nga andam na matod pa si Vice President Sara Duterte nga mulingkod sa higayon nga muresign si Presidente Bongbong Marcos Jr. Kinimoy gitutukan sa News 5.
13: Lalo pang itiniin ng palasyo na delusional ang kampo ni VP Sara sa pagiging handa umano nitong palitan si PBBM. Tanong ng Malacañang, seryoso ba at kaya ba ni VP Sara ang trabaho? Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journo, Julie Baiza.
14: Kumsay! Umalis ka dyan! Sinungaling ka, abusado ka, corrupt ka.
15: Pinagre-resign ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Bagay na inulit din ang spokesperson ng BISE na si Attorney Paulo Panelo. Kung magkatotoo yan, edi si VP ang papalit sa pwesto. Puwelta ng palasyo.
10: Kaya ba nila agad-agad na pinag-resign ng Pangulo? Normal at natural ito sa mga kaalyado at alagad ng Vice Presidente. Pero kung kakayanin niya sa ngayon na pumalit kay Pangulo Marcos Jr., seryoso ba to? It is absolutely delusional.
15: Hindi lang yan. Sa closing statement ni Jose Claire Castro sa kanyang press briefing kanina, malaman din ang kanyang ipinunto.
10: Ang bagong Pilipino ay hindi agresibo sa pang-aagaw ng kapangyarihan para lang makaligtas sa ginawang kamalian.
15: Hindi rin pinalambas ni Castro ang pahayag na ito kahapon ng tagapagsalita ng BISE.
16: Never po namin napag-usapan si Jusek Claire Castro. Wala po akong balak tapatan siya every statement because kailangan ang i-address lang natin is yung mga seryosong kumbaga batikos.
15: Sabi naman ni Castro, edi inamin na raw ng kampo ni VP Sara na hindi nila pinapakinggan ang press briefing ng Malacañang. Yan daw ang dahilan kaya walang alam si VP Sara sa mga programa ng administrasyon.
10: Aasahan natin ngayon, mula sa Vice Presidente at sa kanyang mga alagad, na hindi nila babanggitin ang aking anumang sinasabi.
15: Diretsahan ding sinagot ni Jose Castro ang sinabi ni Attorney Panelo na mahirap siyang seryosohin.
16: Paminsan talaga si Jose Claire Castro, mawalang galang na ho, mahirap seryosohin.
10: Kayo mag-isip, may paggalang ba o walang paggalang? Nasa attitude, nasa character. Maganda ang salita, pero sa kaila-ilaliman yan, mababasa nyo kung ano ang nilalaman.
15: Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal Julie Baiza, News 5.
13: Mga kapatid.
0: Ita na itong nasod eh. Di magkaduol ang presidente o ang vice presidente. Unang bahay, gatos itong mga balita ang inyo nabati. Hatod ka na to sa Marcella Feet.

0: 6:33 na.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
0: Hatod sa maintinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta. Sa mga nagunang ulhang tudling sa itong mga balita karong adlawa, gumikan kay wa pa mapirmahi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pag-uktaba sa barangay GSK elections, ipatuman sa COMELEC sugod karong adlawa ang election ban. Diin gidili na ang paggamit sa pundo sa katawhan sa mga serbisyo sa pabalay o social services. Human nasaway sa mga netizens ang way tukmang nahimo ang security guard sa McDo deha sa J.E. Clarín, Tagbilaran City. Sa pagkulata sud sa McDo, giauhag ni Padpao President Joseph Sibilia nga angayan nga i-train kon bansayon sa basic self-defense ang mga security guard sa Bohol. Nahidangat kagahapon diha sa Bohol Panglao International Airport ang chartered flight gikan sa Jakarta, Indonesia, bit-bit og mga Indonesian nga mga pasahero. Kini og dugang pang mga balita inyo mapati karong alas 7 na.

0: Las 4 de Ayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Malate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Yanong sa pagpangita o tambal sa bisan-asang butika raman.
4: The Generics Pharmacy.
3: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies o gila. Isip labing kasaligan ng Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP Paracetamol para sa ilanat o sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP. Trusted. Gamot ng Pinoy.
5: Para pagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
8: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
10: High blood, traidor nga sakit, daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ang pingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
11: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masalig.

0: Alas 6:45 na. Good morning ni Marisa Bertudes from Buoy Beach Road. Og sa taga diha sa Baybay, Ubuhan, Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning kanyang tanan diha. Galanog-lanog ato ang sibya diha sa Sityo Baybay sa Barangay Ubuhan ning Dakbayan sa Tagbilaran. Yen-yen Diolaa watching live from Fatima Cortez. Mamina taglabing lahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kai Casinilio Bayukot. Kai, go!
1: Gidasig ang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga moapil sa libre nga digital safety, cyber hygiene and information literacy training karong September 23 sa JG Seafood Village. Kini ipahigayon sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa pakigtambayayong sa Department of Information and Communications Technology ug sa Tagbilaran ICT Council. Tumong sa training nga matudluan ng mga senior citizens kung unsaon pagpanalipod sa ilang kaugalingon batok sa online scams, cyber threats ug fake news. Apil sa ilang makatunan ang basic internet safety, paghimo og lig-on nga passwords, luwas nga paggamit sa social media ug hustong pagdumala sa mobile banking transactions. Para sa dugang kasayuran, pwede ka mo mutawag o mubisita sa Tagbilaran Information and Communications Technology Office. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Ano na tayo manundano ng public service greetings din eh. Happy birthday celebration nga to ni Desideria Diding Naresma Quirin nga taga San Juan Buenaventura, Baclayon, Bohol. Si Nanay Diding naila sa tahod nga Anding Diding magasaulog sa iyahang ika-103 katuig nga adlaw natawhan karong adlawa September 18. Mga pagtimbaya gikan sa iyang mga anak, mga apo sa tuhod, mga sungay, mga sungkod o mga dagma tuod na siguro ni, no? Kining anak sa sungkod, dagma tuod na may tawag anak. Mga sungay, no? Kasamtangang nagtuyo siya karon diha sa Santa Cruz, Baclayon, ang nagpasibya si Frone Naresma iyang pagumangkon. Pag-asa ng mga kinabuhi. Atong oras mga igala, alas 6:48 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Orang round sa tong Round Bohol Balita. Nagabutyag gipusil ang 27 anyos nga kawani sa LGU dito sa Barangay Lutaw, Inapanga itong Miyerkules sa Udto. Si Cel Remulador sa detalye sa iyang report. Cel, go!
6: Sa lungsod sa Inapanga na Kangkon, Nogas, Samad, pinusilan sa abaga ang 27 anyos nga kawani sa LGU. Lumulupyo sa Barangay Daitsur, Inapanga, o gabase sa gihimong investigasyon sa kapulisan. Nasairan nga kining biktima paingon unta sa Barangay Badyang, Inapanga, sa diyang gisundan kini sa 37 anyos nga suspek sakay sa usa ka motorsiklo nga taga Barangay Badyang Inabanga. Itabo kini bana-bana alas 11 Miyerkules sa udto. Paghidangat niini sa may Purok Size sa Barangay Lutaw Inabanga, kalit lang kining gipusil sa suspek sa wa hisiring hinungdan. Nakaangkon og pinusilan sa wa nga abaga kining biktima og milagbas sa tuo nga bahin. Gibotyag base sa tao nga kining suspek nakasulob og jacket nga dunay hood kinsa daling misibat paingon sa bukirang bahin dito sa mong dapit. Narecover sa kapulisan sa crime scene ang duha ka basyong bala sa gituang kalibre 45 nga armas ni Puigo. Gipahigayon ang hot pursuit operation sa kapulisan sa Inabanga aron sa posibleng pagkasikop sa mga suspek o pagtino sa hinungdan sa maong pagpamusil. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Cell Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Villa Caballero, Jumarti Kong, ni Councilor Idi Burha, ni Councilor Plong Ringka, no? Good morning. Nakaangkon ng mga angol sa kalawasan ng hubog at driver sa motorsiklo. Uban nga na-aksidente ang iyang gimanihong motorsiklo dito sa lungsod sa Sagbayan, si Jun Gutierrez sa iyang detalye. Jun, go!
7: Ayog naganda sa Glaris Medical Center ang usaka driver sa usaka motorsiklo. Magkani na aksidente ang gimanihong motor dito sa lungsod sa Sagbayan. Ang driver sa motorsiklo kay pailang si John Jim Riquintina nga lumadyo kang taga-barangay Taming sa lungsod sa Danaw. Sa tuwan sa nagkahapon sa maras 8 sa gabi. Nga kini si John Jim nga gikan kini siya nga naglakaw nga nakainom usab. Og sa iya nang taga pagpauli lulan sa gidang ang motorsiklo pag abo sa may sitio basak. Barangay Matalungon sa Sagbayan. Kini na atong kontrol ang iyang gidang ang motorsiklo may pagkamukmo o nalabyan kami sa lain nga motor may nakakita nga nagabuyol kani nga driver minundang nga gidali siya o rescue sa tuwa nga MDRRMO sa Lunso sa Sagbayan. Tuwa nga pagilabi ni Police Staff Sergeant Adino Padilla, Police Lunso sa Sagbayan.
8: Wala dito sa mga tinuod dito ba ni nabangga ni o na at control
9: posible gina kung anakin wala lagi po nakita na ang nagkwasa dito nakadugo na ipunto mo ito ng gawas ng mga tao nga ano to na, boy hold the strata. Kaya hindi lang ito baga, kaupog din na, kaupog siguro na yan. Hindi lang yung interview, kaupog kayo.
7: Kung nga punta katuwa, usap nga gisuse. Nakaangkon ka ni Glaming Sama sa agtang angol bunog usap sa iyong kalawasan. O gnanan usap ko na siya sa luas nga kahimtang. Gikalan din sa matangan sa Galeras Medical Center, kanisya Leto, sa Mutsares, ang Pres Mo Forever. Basta Balita, DYRD, nga saligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ato ni Julius AC Madanggit, no, og sa 51 ka mga YouTube live viewers nato karong buntaga. Salamat kayo. Inyo nabati ang kreatibo kang bahin sa tong Round Bohol Balita.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atud kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Good morning, ato ni Saturnino Lauay Senior. Nagpamati na to garon dito sa Quezon City. Good morning ni Bradilo Araneta o sa mga silinga des Katarman Dawes. Naglanog-lanog ang ato ang Sibya dito mga higala. Good morning. Emily Dengke, Tanday Kurilia, good morning. Diha sa Habitat Buol, good morning usab ni paring Vin Arrigo ni Asterio Doisabas. Diyan sa Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tigbilaran, si Tony Boy Itak og ingon man usab si Kagawad Danny Abiliana mga higala. Good morning Larada Payahan Baklayon gikan ni Larada. John Mark Yungson sa Lubgob, Sevilla. Porok Ilaod. Sir Jumarte Kong sa Malayo Sur Cortes og ni Ma'am Luz Quijada diha sa Malayo Norte Lungsod Cortes. Arita sa tong Operation Tabang mga higala.
10: DYRD Operation, Operation Tabang.
0: Hello, good morning. Hello, good morning.
11: Good morning, sir.
0: Good morning, kisani, sir.
11: Yes, sir.
0: Kisani, si? Kisani, kisay atungan, sir. Kisay atungan. Kisay mungan, kisay ngani mo?
11: Julius Atak.
0: Pilay edad?
11: 26.
0: Unsay atong ikalaga di mo, unsay problema?
11: Ano akong nga, sir? Kidney?
0: Problema ni mo sa kidney. Okay, sige. Watuwat lang diya sa gawas, ha? Palihog ko nagpasa ng imong cellphone diha sa line pod nga doon ay ihangyo nga to sa mga naminaw. Sa mga viewers sa YouTube, mga higala, i-like ang DYRD Kasaligan. Mamahimo, usap ka mo nga mo shout-out. No? Hello, good morning!
11: Hello, good morning, sir.
0: Good morning, kisani?
11: Si Pantalyon, good morning, sir, sa Tagbayan, sir.
0: Pila may edad ni mo, sir, Pantalyon?
11: 48 years old, sir.
0: Kung saan yung pilihido ni mo? Krudwa?
11: Krudwa, sir, si R.O.D.U.E.
0: O sa may problema na to?
11: Na-accidente pa itong last defender angel sa Balitigan. Day, kung kuhan ba, gusto ko niya. Need ko mapupili ka rin si Kape. Ang mga tuho, di pa mo, kuyos niya. Huwag akong naong doon ay pagkuha sa umata. Upag pa niya naong. Hangyot ako sa mga defender cell. Hindi sa pagkilaran. May pangtabang pala itugan ako pala sa mga rekita nga ambal.
0: Okay, sige. Huwat-huwat lang dahil sa gawas, ha? Palihog lang kung nagpahuam ng cellphone nga imong gigamit karon sa aron na po ilang
11: ihangin. Sige, salamat yan.
0: Good morning ni Kanhi Gagawad, Anthony Cornel dahil sa Dao. Hello, good morning.
12: Good morning, sir. Abing buntag, sir.
0: Kisa mo ni, ma'am. Kisa ni?
12: Si Russell Catrell.
0: Kisa pasyente ni mo?
12: Mr. Catrell.
0: Pilay edad ni?
12: 60.
0: Igunsa mo ni mo ni, ma'am?
12: Bana.
0: Okay, sige. Watuwat lang dahil sa gawas. O, sa ito'y problema, ani?
12: Kanang high blood, magana, sir. Yung tagarikusan ni o kanang laboratory.
0: Sige. Napay-usa diha, napay-usa diha, no? Nga upa, napay-usa nga upa na ito ma-interview. Napay-isa diha?
12: Wap pa, sir.
0: Ikaw na'y katapusan diha? Sige. Salamat kayo. Hatuwat mo diha. Pulos mo makadawat ng 1,000 pesos gikas to mga loyal donors. Salamat sa to mga loyal donors.
13: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB. Bohol Quality Corporation. Alturas Group of Companies. Florencio's Caltech Station. Island City Mall. Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated. Alturas Supermarket Corporation. Jesus Loves You. Rollitz Auto Care. Praxedes Mahumas, Bohol Shipping Lines Corporation, JF Twin House, TCB, MM of Maribohok, ug Istoria Family.
0: Salamat kayo sa taga Porok 2, Barangay Dao, Porok 3, Luyo sa Dao, Diamond. Salamat ni Sir Jiboy Tabera sa Rollitz Auto Care na himutang dili halayo sa Co-op Hospital sa Barangay Dampas ning ato ang Dakbayan sa Tagbilaran. Salamat po kayo ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Praxedes Mahumas. O giingon man usab nga to ni Ma'am Grace Labi katong iyahang 1,000 nga para tato dito sa nasunugan sa loon na human naman to, iya lang pong idugang sa iyang nahaunang 1,000 para sa Operation Tabang. Ato nang kuan nga to sa taas, no? Kaya para sila na po yung mag-apod, no? Sa admin. sa atong mga kaigsunan nga na kinahanglan. Salamat usab kayo ni Ondoy Cristan, ni Father James Darunday, siyang 500 pesos sa iyang programang Baksan Kun Bounce sa kagawasan ni Paagi ang panghatag-tabang sa STK Diner na himutang diha sa Poblacion 2 sa Atbang sa Soledad Suites. O ang 500 pesos kika ni Maminday Boniti sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan na himutang nilihalayo sa KFC Church, Poblacion 2, wala yung restaurant diha punuan sa kasiamonan ng Hisel Bulaluan, mga higala. Gini si Atoy Kosap, mga higala, ang friend mo forever. Mudapit ka na itong tanan sa pagpamati sa labing labas ng mga balita sa Las 7. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, umayong buntag ka na itong tanan.

0: Alas 7:01.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Tag na sa Bohol Light, panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
0: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
0: Nagpangita ba ka magkaroon ng butika na nagbaligya sa barato ng presyo itangbi sa ubang mga butika? Ang haadayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan na naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha at bang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin dool sa Holy Name University. Diha at bang sa Romero Hospital sa Dan Galiares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya, gipanagan og ipanag-iya ni Isabelita Rinca adto ra og palit na.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: DJX 500.
2: Si Jose sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Bali!

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Adi way arde, ang ting paminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong ting paminaw na radio station, kay wala yung DYRT ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood ng mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRT, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking ting paminaw sa DYRT sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Siete minutos pasado alas siete.
6: Gikan sa Lawak Balitaanan sa DYRD.
7: Itangya sa Island City Mall
8: ang DYRD.
9: Breakfast News.
5: Higala, may nga buntag kininosab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa atong DYRD Breakfast News. Hatun kini sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinika yung gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas ang friend mo forever.
10: O kinisigli orgulyo ang friend mo forever.
5: Ang muhatod sa mga balita o karoon sa itong mga uluhan. Gumikan kay wa pa mapirmahin ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pag-postpone sa barangay Vesquez elections, ipatuman karoon sa COMELEC. Ang election ban, diin gidili na gayod ang paggamit sa mga pundo, sa katawhan, sa mga servisyos, pabay o social services.
10: Misamot o gagrabi ang dengue sa Bohol, nga miabot na og dulang 3,000 ang kaso, samtang 20 ang namatay, bisan sa grabing kainit sa panahon.
5: Humana saway sa mga netizens ang way tukbang nahimo ang security guardias MACDO sa pagkulata sod sa mga establishmento, giyawag ni PADPAW President Joseph Sibilia. Dapat bansayon sa basic self-defense ang mga security guards ngayon sa itong lalawigan.
10: Charter flight gikan sa Jakarta, Indonesia ang nahidangat gagahapon sa Bohol Panglao International Airport ni Bitbit o mga Indonesian.
5: Mubisita karong buntag sa Tarsier Sanctuary sa Kurilia, British Ambassador Sarah Halton aron usab tambungan ang pagbukas sa bagong pasilidad diha mismo sa Tarsier Sanctuary.
10: Pormal lang milingkod si Hernes Bahaw isip mayor sa Duero, hulip sa gidismiss nga si Al Takulad kinsa ni duso na usab siya ang motion for reconsideration dito sa ombudsman.
5: Sa atong police report, 27 anyos nga empleyado sa LGU Inabanga samdan human gid pusil samtang suspect gipangita na karon sa mga otoridad.
10: Ipahigayon na sa simana ang cloud seeding operation aron matubigan ang nangaliki ng mga basakan o gumahan din sa probinsya sa Bohol.
5: 90,000 pesos matag usa gipyansa sa mga sa 20 size ng mga kanhi opisyal sa barangay Kikiha kini kalabot sa Captain's Peak Resort.
10: Hingpit na natapos ang unang high-rise tenement housing sa Tagbilaran nga nahimutang diha sa Barangay Kabawan. Sa balitang regional, pito ang nasikop samtang duha ka dagdin sa Sugbo ug Bohol gibungkag sa PDEA 7.
5: Samtang sa kauluhan, Presidente Bongbong Marcos Jr. gustong mapasar na ang balaodnon batok sa political dynasty.
10: Gibasura ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro ang bagong panawagan sa China nga ipatangtang ang BRP Sierra Madre dito sa Ayungan Show.
5: Sa gawas sa nasod, Strait of Hormuz, kontrolado gihapon sa Estados Unidos.
10: Samtang sa paugnat sa kusog, pakyas ang alas Pilipinas women nga makasulod sa quarterfinals sa 2026 Asian Games Women's Volleyball man sila gipildi sa Kazakhstan. Sa panitang artista, ipahamtangan sa LTO og duha ka tuig nga revocation ang lisensya sa pagka-driver sa aktor nga si Ninio Mulak.
5: Mga ito mga uluhan sa ito mga balita, kompletong detalye sa mong pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita, dinhis atong dapit. Gumikan kay wa pa mapirmahin ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pag-postpone sa barangay Gasque elections. Ipatuman sa COMELEC sugod karong adlaw ang election bond diin gidili na gayon ang paggamit sa pundo sa katawhan sa mga serbisyo sa pabay o social services. At ang paminaw ng kompletong detalye sa alagad Ray Tutas.
1: Gumikan kay wala pa muhatag ang Malacañang ug baruganan sa balaudnon nga nagpostpone sa barangay ug sangguniang kabataan elections, ang Commission on Elections kun COMELEC nagpadayon usab sa ilang mga kalihukan mientras wa pa hingpit masibug ang piniliay. Magsugod na ang COMELEC sa pagpatuman sa election bond karong adlaw hangtod sa Nobyembre 1. Si Attorney Rocco Labanilao, election officer sa COMELEC Tagbilaran, nga nahinabi sa DYD Balita miingon nga sugod karong adlaw gidili ang pagpagawas, pag-disburse o paggasto sa pundo sa publiko alang sa mga serbisyo sa pabalay o social welfare gawas kung adunay pagtugot gikan sa buong ahensya.
2: Kadtong mga release o mga disbursement sa national or LGU funded nga mga project, unbranded funded nga project, magsugod na ang ban sa campaign period. Pwede man sa ask for exemption.
1: Gidili usab ang pag-hire, appointment, pagbalhin, promotion, paghatag og salary increases, remuneration o dugang privileges o pag-fill up o bagong posisyon. Sugod October 3 hangtod Nobyembre 9, apil nga gidili ang uban pang higpit nga restriction kalabot sa kampanya o politikanong paglihok. Ang maong election ban may kalabutan sa umabot nga barangay o sangguniang kabataan elections karong Nobyembre 2 aron mapungan ang sayop nga paggamit sa pundo sa publiko o ang impluensya sa partidong politikal diha sa mga operasyon sa gobyerno. Bisan pa man, giaprobahan na sa Kongreso ang balaudnon nga nag-uswag sa eleksyon gikan sa Nobyembre karong tuiga ngadto sa Nobyembre 2028, magpabiling epektibo ang musunod nga kalendaryo sa COMELEC.
2: Ban of appointment, casual o mga permanent hiring. Santod nga walay balaod nga ma-inaak. I-follow gyapon namong calendar of activities.
1: Gikan sa Tagbilaran City COMELEC, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
4: Good morning ni John Mark Yungson. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Marvin Anyong, nagtanaw po ka na ito karon. Usab si Norma Daral. Stephanie Barcelona, nagtanaw po ka na ito karon live. Misamot o gagrabe ang dengue sa Bohol nga may abot na og dulan 3,000 ang kaso. Samtang 20 ang namatay, bisan og grabing kainit sa panahon. Ato paminaw ng report ni alagad Zera Arcayana.
5: Misa ka na sa 2,942 ang natala nga kaso sa dengue sa Bohol. Lakip ang 20 ka na nga matay base sa pinakabagong datos sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESO alang sa panahon nga Enero 1 hangtod Setyembre 12, 2026. Gikan sa 2,942 ka kaso, 12 ang kumpirmado nga dengue-related deaths. Duha ang probable ug unom ang suspect nga nagresulta sa case fatality rate o CFR nga 0.68%. Mas taas kini kumpara sa samang panahon nga adtong 2025 nga adunay 1,877 ka kaso ug 5 ka namatay o 0.27% nga CFR. Ang edad sa mga nataptan sa dengue naglangkob gikan sa 0 hangtod 94 anyos, samtang ang median age ay naa sa 14 anyos. Mas daghan usab ang kaso sa mga lalaki nga mikabat sa 50.78%, labing apektado ang mga batang 5 hangtod 10 anyos, nga mikabat sa 22.60% sa tanang natala nga kaso. Pinakadaghan ang kaso gikan sa Tagbilaran City nga 9.52%, gisundan sa Talibon nga 8.46%, Ubay nga 6.53%, Tubigon nga 6.12%, ug Inabanga nga 4.6%. Matod ni Leonidas Saniel, Dengue Program Coordinator sa Provincial Health Office, Dili husto ang pagtuo nga panahon lamang sa ting-uwan, kasagarang musaka ang dengue cases. Matud niya, mas aktibo ang lamok panahon sa ting-init, tungod kay mas paspas kinigutmon o mahimong mas agresibo sa pagpangita o dugo. Busa iyang gipahimangnuan ang publiko nga dili lamang panahon sa ting-uwan o ting-init magbantay batok sa dengue, kundili kinahanglan ang padayon nga paglikay o pagmonitor sa tanang panahon. Padayon usab ang awhag sa Provincial Health Office sa publiko nga sundon ang 4S kontra dengue. Ilabi na ang sayo nga pagkonsulta kung adunay mga sintomas o suspetsa sa dengue aron malikayan ang paglala sa sakit o posibleng kamatayon. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Bainti minutos, pasado alas 7, dari sa itong DYRD Breakfast News. Inyong kini mabati sa KISS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Facebook o Zeno Radio. Humana sa Y sa mga netizens ang Y tukmang na himo ang security guard diha sa Macdo J. Clarin sa pagkulata so diha sa maong establishmento giauhag ni Padpol President Joseph Sevilla dapat bansayon sa basic self-defense ang mga security guards ngani sa itong lalawigan. Alang sa kumpletong detalye at paminaw pagbalik si Alagad Ray Tutas.
1: Nagdepende sa security agency ang pagpatuman sa basic self-defense training alang sa mga security guard. Kini matadpan ni Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators Incorporated kung Padpaw Bohol, retired Army General Joseph Sevilla.
3: Depende na sa cliente o sa guardia mismo, no? To train sa self-defense. Importante yung tips. Pero
1: ang pamahayag ni Sevilla, giluwatan atol sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, human sa natabong pagpangulata sa usaka lalaki sa usaka estudyante sulod sa Macdo sa J.E. Clarin Dakbayan sa Tagbilaran ni atong September 9 sa gabi. Mingon sa Sevilla nga ang mandatory nga pagbansay sa pagdepensa sa kaugalingon usaka importante nga bahin sa pag-andam sa mga gwardiya sa seguridad aron mapanalipdan ang ilang kaugalingon, establishmento nga gibantayan o ang publiko nga dili mo gamit og sobrang pwersa.
3: Tungod kay kulang ang training, usually ang guard grade mo even mulikay ba? Mulikay sa mga insidente nga pariwana.
1: Bisan pa man nga doon ay standard nga pre-licensing curriculum nga gimando ang gobyerno pinagi sa Philippine National Police Society o PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies ang matagahin siya adunay kaugalingong pumagi og specialized modules. Tapaw ang ubang security agency pagpatuman sa self-defense training. Dipindi sa pagdumala sa kumpanya, adunay mga agency nga naghatag og kumpleto og dekalidad nga hands-on training sama sa martial arts, saktong paggunit sa armas o pag-disarm, samtang ang uban igo lang musunod sa basic requirements para sa lisensya.
3: Tapaw lang, sabi na concern sa ilang kliyente, ana dira ay kan may do na may mga written policy ang kliyente ng sa kinanas. Do na gyud reaction nung ta training. Muna kuan sa training sa security profession kana reaction ba? Unsay buhaton? No. Kung ay palitan na action ng dunggab, bomb threats, sa kaning streets ka rin magandang daghan kayo. Okay? Doon ay mga terrorists, drug-related, mga criminal o mga disgruntled employees.
1: Kinanglan usab matuluan ang mga gwardiya unsaon pagpakalma sa usa ka gubot nga sitwasyon gamit ang gusto nga tuno sa tingog o lingway sa lawas. Gani sumala niya, maglikay o kagubot ang ubang security agency kay walay lisensya. Ang gwardiya ingon man ang armas walay lisensya usab. Sa retabong pagkulata sulod sa Macdo J. Clarin, si Sevilla mingon nga gihawiran og wala unta palako sa gwardiya ang suspek sanglit may mong buhaton ang citizen's arrest.
3: In fact, he can kita tanan not only make citizen's arrest and then it turn over sa police.
1: Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Sir Edie Urig na minaw karon, Ma'am Ethel Urig, Ma'am Delia Chua na minaw karon diha sa Talokto, Ma'am Zen Oy, Ma'am Chema de las Heras, si Dr. Ronald Inting Pumatong na minaw pod karon, Sir Olim Lopos o si Ma'am Annie Lopos. Miabot kagahapang adlawan sa Bohol Panglao International Airport ang unang chartered flight gikan sa Denpasar, Bali, Indonesia nga mitugpa din sa Bohol. Kini gikumpirmar ni Civil Aviation Authority of the Philippines Bohol Manager nga si Angelo Ibanez. Base sa flight record, ang eroplano gikan sa Denpasar, Indonesia nga dunay 56 ka mga pasahero sa arrival o guay pasahero sa departure. Giabi-abi ang maong biyahe sip dugang nga kahigayunan aron mapalabad ang international nga koneksyon sa probinsya sa Bohol. Matud pa ni Ibanez nga wapay dugang mga kalambuan alang sa laing schedule sa nahiskutang biyahe gikan sa Indonesia.
0: Kining DWRD Breakfast News sa tugani sa Maynga Tinguha sa Island Cedemol.

0: Balik nga rin sa itong mga balita dinhi sa atong dapit mo bisita karong buntag diha sa Tarsier Sanctuary sa Kurilya si British Ambassador Sarah Halton aron sa tambungan ang pagbukas sa bagong pasilidad sa Tarsier Sanctuary. At maminaw ng kumpleto detalye alagad Alin Duidora.
1: Mibisita sa probinsya sa Bohol ang British Ambassador to the Philippines, Sarah Halton, diin nakigimamat siya sa mga opisyalis sa probinsya atol sa pagbisita sa Kapitolyo. Si Vice Governor Nick Mesas mo ay miabi-abi sa ambassador diin gihisgutan ang pagpaligon sa relasyon o pag-abli sa dugang oportunidad alang sa kooperasyon tali sa gobyerno sa United Kingdom o sa Pilipinas ilabi na sa probinsya sa Bohol. Samtang si Halton ipadayag sa iyang kalipay nga nakabalik din sa probinsya sa Bohol. Malaumon ang opisyal nga magpadayon ang relasyon tali sa Pilipinas ug sa United Kingdom, labi na sa Bohol, alang sumabot pang mga panahon.
2: Well, I'm delighted to be here in Bohol. I arrived this morning and I'm especially delighted to be visiting in the year that it is the 80th anniversary of our diplomatic relations. So it's a great opportunity for me to come and establish some connections here. Great to meet the Vice Governor and the team this morning and to talk about all the things that make up the UK-Philippine relationship. In particular, obviously, I'm interested in learning a little bit more about the environment and very much looking forward to seeing the Tarsiers tomorrow. Well, we had a really wide-ranging discussion. As I shared with the Vice Governor and team, this is actually my second visit to Bohol. I was posted to the Philippines 20 years ago, so I'm really delighted to be back. And we talked, as I mentioned, about the environment, but also some of the connections that exist between us, some of the projects that we've worked on here previously, and also about some of the cultural connections. And I'm looking forward to visiting the university tomorrow and developing that conversation.
1: Samtang karong buntag, takda nga bobisita si Ambassador Halton sa Tarsier Sanctuary sa lungsod sa Kurilya nga gidubala sa Philippine Tarsier Foundation Inc. Matod ni Giovanni Mary Milianes, Project Manager sa Philippine Tarsier Foundation, sa interview sa DYRD Balita, giimbitar nila ang Ambassador alang sa pagbukas sa mga bagong pasilidad sa Tarsier Sanctuary. Gipasabot ni Milianes nga ang pagdapit kang Ambassador Halton, kabahin usab sa kasaysayan sa foundation, di nahimong ilado sa libokalibutan ng Philippine Tarsier, usa sa mga mahinungdanong hitabo sa maong kasaysayan, maong symbolic adoption sa kanhi Prince Charles nga karon maong hari sa United Kingdom nga gihimo sa Malacañang human sa pagkamugna sa Tarsier Foundation niadtong tuig 1996.
3: That's why now the Tarsier has become like the icon. Like wani ka sa mga puti, sometimes they just come to Bohol. Please, pasudlan mi kay we just came here to see a Tarsier. So, we probably without that symbolic adoption ni Prince Charles, siguro kita-kita rami kaibaw no mga Pilipino na kani tibok nasod na. In fact, diri sa Philippine Tarsier Foundation, mga Europeans may book sa ato ang guest, no. Yes. So that's why we invited the British ambassador because the inauguration of the kining atong building, visitor center, tourist center, research center, it's like ikaduhang nga step, a huge improvement bitaw sa facility nga makatabang education. That's why nga ang British ambassador because we wanted to connect sa original bitaw nga kanang usa sa dako kaayog help nga ang Tarsier conservation mahimong known worldwide.
1: Kini si Alin Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
5: Good morning, ni Mambiti Humawid. Nagtanaw ka na karon live sa DYRD Facebook. Fe, magkada malimot is watching. Ermashiga, nagtanaw po. Timmy Selmar, nagtanaw. Sab, naminaw po ka na karon ang pamilya ni Kagawad Bibut Budlong, ang asawa. Si Kagawad Bachi Alba, din sa Poblasyon 2, o Dani Abelianas Kogo, naminaw. Ermashiga, si Timmy Selmar, si Mingo Buslon, o si Aileen Mateo Filurejo, nagtanaw ka na karon live. Pormal nang misugod ang bag-ong liderato sa lungsod sa Duero, human mipuli sa katungdanan isip Municipal Mayor si Hernis Bahaw kanhi Vice Mayor. Samtang ang unang councilor nga si Soli de Asis maunay bag-ong Vice Mayor. Si Bahaw mao'y mihulip kang kanhi Mayor Al Takulad nga gidismis sa ombudsman kagahapon adlawa tungod sa kaso nga may kalambigitan sa pagpanguntra o proyekto sa iyang kaugalingong lungsod. Sa opisyal nga pahibaw sa LGU Duero, gipadayag ang pagdawat sa bagong mayor o vice mayor uban ang paglaom nga magpadayon ang maayong pagduma o pagserbisyo alang sa katawhan. Samtang si Takulad gagapong adlawa, milarga dito sa Sugbo aron mo file sa iyang motion for reconsideration subay na usab sa proseso sa balaod o panghatag o kahigayunan nga mo depensa sa iyang kaugalingon.
0: Sa tuwang police report, 27 anyos ng empleyado sa LGU inabangga samdan kini human gi pusil suspect gipangita na karon sa awtoridad atong paminawon si alagad cell remolador.
4: Sa lungsod sa inabangga na Kangkono, Gasamat, pinusilan sa abaga ang 27 anyos nga kawani sa LGU lumulupyo sa barangay Daitsor inabangga o gabase sa giimong investigasyon sa kapulisan. Nasairan nga kining biktima paingon unta sa barangay Badyang inabangga sa diyang gisundan kini sa 37 anyos nga suspek sakay sa usa ka motorsiklo nga taga barangay Badyang inabangga. Itabo kini gibana-bana alas 11 Miyerkules sa udto paghidangat niini sa may Purok Size sa barangay Lutaw inabangga kalit lang kining gipusil sa suspek sa wa hisiring hinungdan. Nakangkon og pinusilan sa wa nga abaga kining biktima og milagbas sa tuo nga bahin. Gibotyag base sa tao nga kining suspect nakasulob og jacket nga dunay hood kinsa daling misibat paingon sa bukirang bahin dito sa mong dapit. Narecover sa kapulisan sa crime scene ang duha ka basyong bala sa gituang kalibre 45 nga armas de fuego. Gipahigayon ang hot pursuit operation sa kapulisan sa inabangga aron sa posibleng pagkasikop sa mga suspek o pagtino sa inungdan sa maong pagpamusil. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
5: Good morning, ni Dennis Cabrera. Nagtanaw ka na ito karon live gikan sa Tubigon, Bohol. Og usab na minaw po ka na ito karon si Ma'am Grippy Alas, Netnet Pansito, Zutika Imado de sa Laya Baclayon. Ipahigayo na sunod simana ang cloud seeding operation aron matubigan ang nangaliki nga mga basakan o umahan din sa probinsya sa Bohol. At mapinaon ang report ni alagad Allen Doidora.
1: Gitarget sa provincial government sa Bohol nga masugda na sa adlaw nga Lunes sunod simana ang cloud seeding operation. Kaya may gitinguha ato sa Tigom sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council meeting nga gipanguluhan ni Provincial Administrator Aster Caberte kagahapong adlaw sa Kapitolyo. Si Caberte ni Mando nga adto kang Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas nga kinahanglang dalion ang proseso sa cloud seeding tungod kay dako na kayo ang damage sa sektor sa agrikultura tungod sa nagpadayong epekto sa El Nino.
6: Why am I so edgy on this? Because this is an emergency measure to address the report of not really next month. It's now, the need is now. Naklaro na nakayo na ating problema. It's been 2 weeks. I've been following up on Gal City. It's the regional office when I procured an Oregon from RSS. I'd like to know again another status on the Canada that we're going to work on. Now, in terms of those two resources, for how long does it have to stretch?
1: Base sa datos sa Office of the Provincial Agriculturist, mikabat na sa 8,699,795 ang kadaot sa agrikultura, 387 usab ang mga mag-uma nga apektado og dunay 263,771.41 ka hektarya ang wala pa matamini nga mga umahan dinhi sa probinsya sa Bohol. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Anthony Gina Sosoter, si Neil John Dumdum diha sa LBC City Square. Dagan salamat sa kanunay pagpaminaw diri sa DYRD Breakfast News. Mukabat sa 90,000 pesos ang piyansas matag usa sa 26 ka individual Nalambigit kini sa kaso batok sa kontrobersyal nga Captain's Peak and Garden Resort diha sa lungsod sa Sagbayan. Voluntaryo silang may surrender, giserbisyuhan og ang warrant of arrest ni adtong Setyembre 16. Matod ni Police Lieutenant John Ray Ulid, OIC sa Luway Municipal Police Station, 30 ka warrant gipagawas batok sa mga kanhi barangay opisyal, usa ka municipal engineer, usa ka MPDC head. Ang mga warrant gipagawas sa 8th Judicial Region Branch 25, Maasin City, Southern Leyte. Atubangon sa mga respondent ng kasong paglapas, Sections 3, Paragraph E o 3, Paragraph J, Republic Act 1319, nalambigit ang kaso sa pag-operate sa Captain's Peak Resort nga YECC. Ang resort na himutang sulod mismo sa protected area sa Chocolate Hills. Giklaro usab ni Ulid nga way opisyal sa lungsod sa Luway nga respondent sa maong kaso. Ang ilang buhatan, maulay na kadawat sa maong warrant unya mausay nagpatuman sa maong warrant of arrest.
5: Good morning ni Mahil Kawag Aranto. Nagtanaw ka na ito karon. Patrick Panong Ridulia nagtanaw po. Ansoy Kumidoy nagtanaw karon ka na ito live. Gilay Estoke Topos nagtanaw. Luciano Mikayabas nagtanaw po ka na ito. Usab, good morning. Naminaw po ka na ito karon. Ang taga Mature Pharmacy, mga trabahante. Lebinan ni Ma'am Lut Corayag o Sir Lito Corayag. Higpit na ang natapos ang unang high-rise tenement housing sa Tagbilaran nga nahimutang sa Barangay Kabawan. Atong paminawon ang report ni alagad Ray Tutas.
7: Hingpit nang natapos sa kagamanan sa Dakbayan sa Tagbilaran ang pagtukod sa unang high-rise tenement housing para kapuyan sa mga pamilyang kabo sa syudad nga nagpuyo isip mga informal settlers. Gipahibaw ni Mayor Ginyap nga 100% na nga kumpleto ang zero loan nga unang tenement housing project ubos sa administrasyong Yapala nga naimutang sa Barangay Kabawan aron matubag ang panginahanglan sa puyanan sa mga kabus nga komunidad sa Dakbayan. Si City Engineer Chidore is talking nga nahinabi sa DRD Balita Mingon nga pundo sa syudad balor og 40 million pesos ang gigamit sa pagpatugod sa pagkandana nga dunay 32 ka units alang sa urban poor beneficiaries.
8: Duhaman ni Kapisod ang una is 34 and yan ay nadugang mga 6, mga 40 million. Phase 1 pa na eh, napay madugang po phase 2 nga lain si Parit na building. Una pa na eh, first nga unit pa na eh, nga full story. So napay madugang anini tapad, no? Nga, takodak po ni nga lupi, mga I think 3 hectares man siguro ni Kapin.
7: Sumala ni Stoke, phase 1 pa lamang kini, ug doon na pa lang tukuron nga building sa Kapin 3.8 ka hektaryang yuta sa Barangay Kabawan. Tumong sa housing project ang pagpakunod sa mga informal settlers o squatter sa Dakbayan. Gikan sa City Hall, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Tungod sa pagmanehong hubog, sana sab, kamotorista na disgrasya niya sa lungsod sa Sagbayan. At paminahon si Alaga Jun Gutierrez.
9: Migan de Sanglares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo magkani na aksidente ang gimeneho nga motor dito sa lungsod sa Sagbayan. Ang driver sa motorsiklo kay pailang si John Jim Riquintina nga lumad nga taga barangay Taming sa lungsod sa Danaw sa tuon sa gahapon sa oras 8 sa gabi nga kini si John Jim nga gikan kini siya nga nagrakaw nga nakainom usab og sa iya nang tag pagpauli lulan sa gida nga motorsiklo pag abo sa may sitio basak barangay Matalungon sa Sagbayan. Kini na atong kontrol ang iyang gida nga motorsiklo may paka mumo og nalabyan kini sa lain nga motor may nakakita nga nagabuyol kani nga driver minundang nga gidali siya og rescue sa tuwa nga MBRRMO sa lungsod sa Sagbayan. Tuwa nga gilabi ni Police Staff Sergeant Adino Padilla, Police sa lungsod sa Sagbayan.
10: Wala dito sa mga itinuon dito ba niya? Nabangga niya o na at control?
11: Possibly gina. Kung ano, wala lagi po yung nakita na ang nakonsara dito, nakadugan na iputo mo ito ng gawas ng mga tao. Nga. Ano ito na? Nabay. Buyod sa kasada. Kaya hindi lagi ba na? Kaupog din ako sa kaupog siguro niya. Hindi lagi ma-interview kaya kaupog kayo.
9: Kung nga buntag at tuwa, usap nga gisusi. Nakaangkoy ng graming sama sa agtang angol bunog usab sa kalawasan ug nanausab kun siya sa luwas nga kahimtang gikalan dayon tangan sa Galeras Medical Center kan sa Leto Mutsores ang Press Mo Forever. Basta Balita, DYRD nga saligan sa balita.
0: DYRD. Gidasig ang mga senior citizens ngani sa syudad sa Tagbilaran nga mo appeal sa libreng digital safety, cyber hygiene, and information literacy training karon kining September 23 diha sa JG Seafood Village. Kini ipahigayon sa City Government of Tagbilaran pinayusab sa pagigtambayayong sa Department of Information and Communications Technology o sa Tagbilaran ICT Council. Tumong sa mga training, matudloan ang mga senior citizens unsaon pagpanalipod sa ilang kaugalingon batok sa online scams, cyber threats o fake news. Apil sa ilang makatunan usab ang basic internet

0: Giuseppe. O sab, good morning ni Ruel Rosas o ni Paulita Bantol dia sa Dampas. Sa balitang regional, 7 katao ang nasikop o duha ka drug din ang gibungkag sa managlahi nga anti-drug operations sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 dito sa Sugbo o Bohol niatong Martes nga niresulta sa pagsakmit sa kapin 1.41 million pesos nga gituohang Shabo. Sa Barangay Tisa, Cebu City, tulo ka suspect ang nadakpan sa operasyon sa Padilla 7 o Labangon Police Station 10. Nasakmit ang 175 grams nga shabo nga mukantidad og 1.19 million pesos. Lakip ang motorsiklo nga giyong gigamit sa pag-deliver sa illegal nga drugas. Samtang sa Barangay Poblasyon 3, Tag Bilaran City, Bohol, tulo ka drug personalities ang nadakpan, lakip ang usa nga giyong drug din maintainer.
1: Kahimtang sa panahon humanini.

0: sa nasod. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang tibuok Kabisayan lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug tikmian sa Tagmilaran. Okay nga masab dito napita sa may Maropa, Bicol Region, sa Bangka Peninsula, Northern Mindanao, Batangas ug Quezon. Kining mga lugar karong adlaw makasinati kita ang madaguman ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat gumikan sa low pressure area. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay madaguman ng kalangitan ug ginubanan sa panagsa nga mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon nga ngadto sa habagatang silangan nga may mopslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol. Okay nga mga sab ditong dapita sa Mindanao ug lakip na sab sa Southern Luzon. Samtang karagatan na inyong mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Samtang sa bangbayan, mahinay ug ngadto na sa kasrang hangin nga nagagikan sa aminang silangan ug paingon na ngadto sa silangan. Nga mo ay mapuslabi sa bangbayan sa Luzon ug samtang karagatan usab ni mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukat sa 26, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.32 sa kabuntagon. Ug musalop, usab kini sa may alas 5.42 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bonaire Station, Yunardo Samar, Mayong Puntag.
1: DYRD Weather Report.
2: Inyo na ba ang DYRD Breakfast News? Ito kini sa mga tinguha sa Island City Mall at ang indugang balita dinhi sa DYRD, ang radyo sa katawhan. Daghang salamat ug maayong buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
2: 10 minutos, hindi pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
5: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
5: Time check is brought to you by Revicon Tablet. The Strongman's Multivitamins Revicon, Revicon Forte. Time check is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic.
6: Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa.
5: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: D-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas.
2: Kining Balita, Pilipinas. Atul ganato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kini sa mga baterya, multilights, mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine og replacement parts sa mga motosiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan lower binting dakbayan sa Tagbilaran. Gitinguha ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mapasar ang anti-political dynasty bill sulod sa iyang termino. Matod ni Pala Express Officer Claire Castro, priority sa Presidente maong balaod nun. Kinihuman, gimando usab sa Korte Suprema ang Kongreso nga muhimo og balaod batok sa political dynasties. Miuyon si Marcos nga panahon na usab. Aron aksyonan kini human 39 na katuig wa kini nabuhat.
8: Gibasura ni Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang bagong panawagan sa China nga ipatangtang ang BRP Sierra Madre dito sa Ayungin Shoal, din matud pa why jurisdiction ang Beijing aron manghilabot sa mga kalihukan sa Pilipinas sa nahisgutang lugar. Matud pa ni Teodoro, kon Teodoro, nga nakabase sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS o International Law ang mga gibuhat sa Pilipinas dito sa Ayungin Shoal.
2: Dugang balita Pilipinas, humani ini.
7: D-Y-R-D Balita, Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Pinig balita Pilipinas, ito ko na ito sa Tire Queen, the Goodyear Service, take your first stop in first class at Tire Service, Dalan Financial Binding Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Posibleng musaka ang presyo sa mga produkto tungod gini sa parayon sa mga pagsaka sa presyo sa petrolyo. Mato ni Stephen Kua ang sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Nag-antos na ang mga negosyante sa mahal o sa mga transportasyon. Lakip sa mga hinungdan, maong gubat des Middle East o gang paghuyang usab sa peso batok sa dolyar. Andam ang grupo, makigpong sa DTI kabahin sa planong pagsakas presyo.
3: Gipaabot sa state of calamity ang Camarines Norte gumikan sa krisis sa tubig o sa El Nino. Suma pa ni Attorney Cynthia Gonzalez, ang provincial legal officer sa lalawigan, nga nakasinati o grabing huaw ang tibuok lalawigan base na usab sa mga datos nga gipagawa sa State Weather Bureau. Gamiton sa lokal nga gagamhanan ang Quick Response Fund para sa pag-apod-apod og tubig o hinabang samtang ilang tun-an ang mga posibilidad sa pagpundo og daghang tubig.
2: Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnat sa kusog human niini.
4: D-D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
5: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasunod na kanato sa Tire Queen at Goodyear Servitech. Nanawagan ang European Union sa mga rebeldeng Houthi gikan sa Yemen, hunungo na ang pag-atake. Gipahayag kini sa tigpamaba sa European Union nga gikondena nila ang pag-atake nga gihimo sa mga militar sa Houthi sa Yemen. Ingon man ang pag-atake sa balaang nga syudad sa Mecca sa Saudi Arabia. Kinumduman, gikondena usab sa Kuwait ug Bahrain ang mga pag-atake nga gihimo sa mga rebeldeng Houthi nga nagpunting usab sa Saudi Arabia. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center ng balita sa paugnat sa kusog.
3: Pangkias ang alas Pilipinas women nga makasu sa quarterfinals sa 2026 Asian Games Women's Volleyball human sila gipildi sa Kazakhstan sa score nga 3-1. Nakuha sa Pilipinas ang unang set nga 29-27 aba nakabawi ang Kazakhstan sa tulo ka mga set aron silyuhan ni ini ang ilang kadaugan na score nga 26-24, 25-23 o 25-19. Sa balitang artista, ipahamtangan sa LTO ang duha ka tuig nga revocation ang lisensya sa pagka-driver sa aktor nga si Ninio Mulak kinuman sa pagbangga sa aktor sa Osaka establishmento o motor rider dito sa siyudad sa Antipolo. May gawa sa investigasyon nga gumikan sa sobrang kakapoy sa aktor na wad-an o kontrol ang iyang pagmaniho human nakatagpilaw.
2: Bugti sa peso, itandis dolyar o mga salapi sa kalibutan ng mga gutloa.
3: Ang US dollar, 62 pesos o 73 centavos. Japan yen 40 centavos, UK pound 83 pesos og 97 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos og 99 centavos. Canadian dollar 44 pesos og 84 centavos. Singapore dollar 49 pesos og 12 centavos. Australian dollar 44 pesos og 45 centavos. Saudi riyal 16 pesos og 70 centavos. UAE dirham 17 pesos o 8 centavos. Euro, 71 pesos o 91 centavos.
2: Inyong nabating balita sa Tire Queen, Goodyear, Servitec, First Stop in First Class Tire Service, Dalan Binansio, Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear, Servitec, ng mga pulong sa kaalam.
3: Ang mga mata, huwag kapuslanan kung nagpakabuta ka sa kamatuoran.
2: O kanto ang nagbagang balita ng buntaga, inyo nabati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanon DYRD. Ug sa ngano sa ni Sir Rachel James ug ang Gilbert Tulo pangatong ang tech duty mga sakop sa DYRD News Team Arnold Lucas Friend Mo Forever.
3: Ug kini sigli or kolyo ang Friend Mo Forever.
2: Labing labas ug kompletong balita dinhi sa DYRD main buntag.
6: DYRD gisaligan.
2: Dos minuto sa di pa magalas 8.
7: Tagna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset.
1: The Millionaire Mindset.
0: Featuring the Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
2: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Kainom ka o dito excited man din. Miso lang yan, gini mo.
4: Dugay ko makatulog, magabi eh. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi yung sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit sa ko ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling kubuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
5: Mabibili sa mga butika.